0: Kaiser Olympus.
1: Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3, siguradong epektibo na may libo-libong medical studies. Ang numero uno na rekomendado ng mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for a longer life. Mabibili sa mga butika.
2: Let's go!
3: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy Pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
2: go with the flow.
3: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
2: Charmy!
4: Charmy breathable panty liners for everywhere confidence.
5: Nag-Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago gumapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-Mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.
6: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because Virtual Pag-ibig is always present for you. Download the Virtual Pag-ibig app today.
7: Pag-ibig fund, solid kaban.
8: I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today. Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan. Sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro adto lamang sa Bugnaw ug Hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, ug uban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
9: Oras, alas 8.
8: Oras, hatod ka nato sa Mighty C, alkaline vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
10: Magnum 45.
9: Niaspikas ninyo may nabit na mga agsoon si Attorney Samantha Tan. Attorney Ma'am, may buntag. Ang derikas Magnum Radio, imong kaoban si Magnum Jun Albino ug Magnum Ellen Acorin. May buntag, Attorney Ma'am.
11: May buntag, Magnum Albino.
9: Mamuntag, ma'am. Ma'am, sa isgutan nga ipasampi na. Gusto sa prosecution ipasampi na sa Senate Impeachment Court ang Vice Presidente para manistigo. Mura siya magsilbing hostile witness ba? Magnum Ellen, kay... Of course, prosecution, good. Agin sa akusado. Unsay mong tanaw? Makaayo ba... ang iyang personal nga pagpanistigo o lingkod sa witness stand, attorney, di lang sa iyang taugalingon. But sa katawang Pilipino, nga kung ugaling mo lingkod siya sa witness stand, ang iyang mga luwatang mga pamayag, baga tag-unsay tinuod yun nga panghitabo, attorney. Ma'am.
11: Okay. Okay. Magnum Albino, ibutang ta sa ingon ani nga kahimtang, no? I have to correct you that the prosecution, wala pa sila nag-file og motion nga ipatistigog yun si Vice President. Ang ila lang is murag nagpasumbingay lang sila.
9: Uh-oh.
11: Sa Binisaya pa nga term. Igo pa sila nagpasumbingay.
9: Tama.
11: Wala pa yun sila nag-ingon nga kinhanglan na mag-issue og subpoena batok kang Vice President Sara nga i-compel siya to testify. Pero ingon sila, basin na yung muabot ka panahon nga ilang ipasupina. Now,
9: Maripadungdungog pa. Okay, para yun, sir.
11: O, padungog, nagpasumbingay, nagpadungog. Anang nagpalupad hangin pa sila, murabag ilang, murag ilang pang itistingin kung muubra ba o dili, musaler ba o dili, musaler.
9: Kung kung sa reaction sa Senate Impeachment Court. Okay.
11: Kung unsay, number one, ang akong tanaw ani is a communication strategy ni nila. Tanaw nila kung unsay reaction sa publiko.
9: Mm-hmm.
11: Kung muuyon ba ang publiko sa ila. ang impeachment trial manggod Magnum Albino unaunaon ta pirminga gawas nga legal kini siya ang mas mag patigbabaw ini nga issue is politika gid siya. Kung moingon na ganita ang politika, tan-aw na dai nato kung giunsa pag pagporma ang opinion sa publiko. Kung muuyon ba sila sa prosecution o muuyon ba sila sa depensa. Pero atong tumdumon Magnum Albino nga sa constitution na ay provision under Article 3 and a certain section in Article 3 that says no person shall be compelled to be a witness against himself in a criminal case. No? To incriminate himself or herself against himself, no? Kumbaga, ang prohibition is nara sa criminal prosecution.
9: Criminal lang.
11: Wala siya, siya'y labot sa civil. Ang hisgutanan bahin sa impeachment, ang impeachment, dili magut siya criminal case. Muni siya ang basihan sa prosecution. Ang basihan sa depensa is maskin pa og impeachment trial ni siya, but if later on sa madugay nga paghisgutan, kung kini siya mo paingon sa criminal nga prosecution, dili gyapon pwede nga makumpel ang vice president to testify against herself. Number two, under the impeachment rules, naa gyapon dito, unless the accused himself or herself will appear voluntarily in the court, then she or submit herself to the court. Kumbaga, iyang isumiti iyang kogilingon para masubject para pag mapangutana siya, pwede. Pero kung dili siya musubmit, sumusumiti, dili siya pwede ma pogos pagtistigo batok sa iyang kaugalingon. So, muna siya karon ang pamaagi nga gi-spell out sa procedure. Pero, hining procedure, pwede ni siya bendalo. Muna siya na ang istorya. Pwede ni siya pausab, depende kung saan pagsabot sa substantive law, kanang naghatag sa ato og mga katungot. So, kini nga mga hisgutanan Magnum Albino, ang pangutana ini is, hangtod kanus-a ang impeachment court na ay gahom para mupugos sa isa katao, mutistigo, batok sa iyang kagalingon. O kini siya, mahuman lang gini siya ng hisgutanan kung ang Supreme Court na mismo ang muistorya. Pero karon dili ko kasulti isa ka abogado kung unsa gyud ang panigan sa Supreme Court. So muna siya mohimo lang ta og kanang mas responsible statement kay dili magunta pwede mo istorya na about the merits labi na ang mga abogado gi tagaan na maglimitasyon. So, di lang tamo hisgot ka bahang sa merits. Sa ipresentan din ako ang duha ka bani Magnum Albino.
9: Ang advantage ka mahatag ato ni kung mo ito nga gyod ang lingkod sa witness stand mura og makapadali sa conclusion sa nesgutan nga impeachment trial. Ato ni?
11: Kung buot tunaon-naon kung kaya mo nag-iingon sa prosecution nga kung limpyo imong huna-huna, kung kanang inosente kagid sa mga akusasyon batok kanimo, ang imo una nga reaction is tindugan mo gid nga inosente ka. Og mutin mo og atubangon mo ang nag-akusar sa imo. Mo na ang ilang stance. Pero ang stance mangod sa depensa is kung kinsa katong nag-akusar, siya katong una magpakita sa ebidensya batok ka na ako, dili ako ang gamiton nga ebidensya, nga giakusahan

0: atong pamala atong pamaagi sa pag convict o pag acquit sa isa ka akusado.
1: Mm-hmm.
0: So ang akusado dili obligado magpakita og ebidensya dalan Magnum Albino, no? The accused has the right to be presumed innocent until proved. So nganong ako mang pugson, nganong pugson mang ko nga mag ma nga ideklara akong kagalingon nga inosente og isumiti ko sa mga pangutana nga kay katong bitong nahitabo magud kang corona, siya mismo ni voluntary appear, di ba? O nagtestigo siya sa iyang kagalingon.
1: Oo.
0: Nga pagkahuman mas nagbasol siya, no? Kay ipakawawan siya. No? Ipakawawan siya sa way klaro nga ebidensya gyapon. So muni siya ang angay timbang-timbangon karon sa vice president. Kung iya bang tugutan niyang kagulingon nga mahitabo ang nahitabo adto kang Chief Justice Corona kay. Kung buto no na nimo no na convict siya sa impeachment court but na acquit siya sa Tandigan Bayan Court.
1: Okay, so di pa ta makasiguro attorney nga sa iyang pagtungakon ugaling mapatungag diya sa wit sa Senate Impeachment Court nga makapadali kini. Kay mura mag naamay mga testigo nga wala na nila gani idayon nga wala na sila pa idayon pagpresentar. Kay magbayon na sa prosecution nga mahimong makapadali sa akong pagsabot ha, makapadali paghuman sa trial kay gisumdagan ko nung gisumhan kun ang akusado na mismo ang mapresentar sa ukmanan.
0: Ang atong ingon mo kana ilang ingon. Pero wala mang strategy messaging is wala na namong ipresenta tungod kay number one para mapadali, pero ang pangutana makadugang ba sa ilang ebidensya? Again, I cannot comment on the merits of the case, pero muna ilang ingon. Pero ang ingon po sa defense team is nakita nila ang futility kung ipresenta, nakita nila ang bintahi o dili ba bintahi sa ila mo nang wala na lang nila ni wala na lang nila gi presenta. So mo man na di ang pangutana karon.
1: Okay. Attorney Samantha Tan, ma'am, salamat kayo. Thank you, ma'am, sa mong panahon.
0: Salamat sa kayo sa pag-imbita.
1: Inyo na ba't yung mga action usa sa itong mga legal analyst, Attorney Samantha Tan. Sa itong pagparayon, dito sa lang hiskutanan, Mayor J. Bago sa Upol, nagganyo nga in town, ipalaho sa itong dakbayan ang mga sakyanan ng agikan sa mga lungsod. Kaya nakabisgo sab ni sa mga sumasakay. Magdivide. Diaspikas ninyo si Mayor J. Bago. Mayor, sir, may bundag. Ang dirikas magrumadyo.
2: May bundag di abagdong dyan. Magnum nga ay.
1: Mayor,
2: may bundag sa taran.
1: May bundag, Mayor. Ang nakapatandog yun ni mo, Mayor, ang yangungo sa mga nagpadagan ng maong mga sakyanan, ngayon pasudlon diris sentros kagyan di oro, or ang kanabang public demand, hangyo, panawagan sa mga sumasakay, nga di lang kay diara sila i-ho-ho sa asa ni westbound terminal, magdumailin, kundi ipalahos gapon diri sa sentro sa Dagbayan, Attorney. Mayor, sir.
2: Ang yangu-ugyo yun sa commuters ang akong okay nakakita kay ako mag-ugyo ba na ang mas daghan yun ang commuters ang coming in and mas ang mas pinakadaghan bigyan na ang mga estudyante, trabahante. Kay amoa lugar sa lungsod sa Upol, Kasagara. Igo raman muli din tumatulog, pero mo eskwila diri sa Cagayan de Oro, mo trabaho sa Cagayan de Oro, even ang among provincial capital na magyapon sa Cagayan de Oro. So ang miskin mga from Taguluan, Villanueva, Hasaan, from the other side, dere magyud mudagan. Aug ang kanang mga

0: Prahay, Laguna o panahon sa Sabado Domingo, dari magid sa Cagayan de Oro Mudagan. So, kung banabanaw ni mo, dili ra gyud ang transport ang yangungo, pero ang mga commuters gyud samot na sa kaning mga pasyente daghansad kay dari magyud sa NMMRC daghansad mga public o mga pilapod ko mga hospitals nga naadiri yun sa Dakbens Cagayan de Oro, diha yun, magsulod yun, paingon ang atong mga mga sakit na o karon kaduha katulog yun magsakay ayaw makabot sa hospital or kaduha katulog musakay ayaw makabot sa eskwilahan or paingon sa trabahoan ana yun ang kakahitabo karon so anang loya mo mga commuters. I think na wala gid sa na istudyuhan daan ay hagi implementar. Bisan gani pag-implementar, wala gani insaktong pagpahibalo sa amua daan or gikonsulta mo may or nabay public announcement nga diha na lang taman. So nagkagulihan gid daw labo na mga estudyante.
1: Ang kaduor sa UPOL mayor sa Cagayan de Oro nga Marcos Salaga na kang upol na di lang kasi po tabukra di lang kasi tindog ka sa iponan na bit magdumailin pag lakang
0: ko sa kalakang nga upol na nadalan
1: nga murag ang kanihukan ma-ekonomikanan no guban pa murag halos kung ano ba kanabang huwag na ang mga benefits apil na ang upol kung kanihukan sa upol sa ma-ekonomikanan ang kanihukan sa upol mo benepisyo sa Cagayan de Oro, so murag murabitaw og maugi numero unong gakapiktuhan diha mismo sa maunga pamaagi kaya tungod sa kaduol niya dikit ra gyud pagayo mao nang dunay kuan gyud panginahanglan sa publiko nga unta dili maapektuhan sa maunga sistema. Mayor nakapabot na ba ka o gangyo ani ngadto sa kagamanan sa rakbayan dili lang sa mayor kundi apil na sa city council mayor sir?
0: Yes, actually ang ako ganing gina-representa ato nagpas dalagyon kong sulat. Akong gina-representa ang amo ang League of the Municipalities of the Philippines chapter of Misamis Oriental. Katibukan mga mayores diri sa Misamis Oriental isi presidente. Nagpasa kami gani o resolution ay ako nagpadala kay amo mangyon gipaghiskutan ang kaning problema. Dili raman sa amo agyon sa UPOL appeal at pod the other side from Lugait, Lagindingan, miskan magsaysay, gikan magsaysay, paingon diri, mogi na mag-isigutan mga mayores, o hangya yun sila, nga kung pwede, dili sa dunta, diretso inganaon, o istudyohan ang tao, maihap, unta kay discriminatory man sa misamis nun, magyapon ang mga kagayaan nun, no? So, dunta nga, gitan na ako sa unta daan, ahaya na yun ato, o istudyohan o mayo, ahaya na ito, gi-implementar maong balaod. Kay, kung una-una ako na ito, kanang nga balaod, 2007 pa na eh. Katong nagpadala sa konsulat. Katong niyaging wala mangyod, wala may reaction, wala may whatsoever. Akong gi-take up sa Metro Cagayan de Misamis nga committee ba sa Regional Development Council. Among gisgudan nito na gani ang taga-representative sa Cagayan de Oro ato. And among gisgudan, kadyot, and then ingon sila nga taman sa fiesta lamang. And sige, kung taman sa fiesta, mga sadmi o study kung unsa bigid ang di ba mahibalan man nila kung naka-apekto ba unsa may impact sa traffic na minus ba ang traffic o nisamot ba ang traffic o nagkaguliang lang ang mga tao so mayingon to sila nga taman ra man po daw sa fiesta na nahuman naman ang fiestas Cagayan de Oro kagahapon dito mi sa Tubod and nag-meeting man dito ang Regional Development Council as a whole and moment to ang meeting dito. Then na-take up kay gikan sa committee ba sa Metro Cagayan de Misamis, isip chairman, na-take up po dito sa Cagayan de Oro, dito sa Regional Development Council. Amo po gisgudan dito, naman po si Sir Dance dito ng Cabrera, nakaingo po siya nga, nanay mga pipila nga, gipapadayon pagyapon, huwag na po ipipila nga, wala pagyapon do gipa pabalik so ano ko abi ko bagtaman ra sa fiesta and wala may study nga gipresenta nila nga naagyod so mo na ang problema karon kay aha man mi paingon and we don't want to bring this to court or to any other forum dili man pwedeng na magiday proseso nga insakto nga formal no so di mo sa taganahan nga mag-away lang to dani nga mo gusto lang mo lingkuran kay kung sa tinuod lang karon 2007 nga ordinansa klaro man kaina nga unconstitutional kay na may 2005 nga kaso kuha na siya kaso na siya sa Lucena Grand Central Terminal versus Jack Liner. Ingon dito nga dili pwede i-monopolize ng terminal. Kay pare-pareha kaya po nani na hitapos Cagayan de Oro dito sa Lucena, wala na gipapasulod dito ra sa isa ka terminal gipang hagsa ang mga PUVs. So ingon ang Supreme Court nga dili na pwede kay sobra ra sad kaayo. Wala may klaro nga study nga maka-cause the traffic ng mga bus or mga PUVs. Second, sobra rasad kung i-monopolize. Ikatulo, sobra rasad nga magbayad lugar dito sa terminal niya. Ang uban terminal na walaan lugar o ilahang katungod nga mga ligta o maghimog terminal. Ang last, naman sila yung mga prangkisa, ang kanina mga sakyanan. So, dili pwedeng basta-basta lang hilabtan kay ang LTFRB mangyud ang gabuot ani. Ano, mingo po din ang lungsod nga. Amo mo ni, pero nagya po'y kaso nga ingon sa LTO versus sa City of Butuan. Ingon ang LTO, City of Butuan. Kanang seksyon sa local government code, ginaingon niya kanang section 458, ingon dia motorcycle ran ang jurisdiction sa isa ka lungsod dili labot ang mga gipanghatag prangkisa so kay LTFRB gina siya so mo nang kagahapon ang gipangita man mo ang taga LTFRB wa may representative so nag request lugar ming kung pwede i-convene mi sa LTFRB ang Cagayan de Oro kami nga sa LMP kami sa Metro Cagayan de Misamis, ang even other line agency, LTO, and other line agencies and pertinent agencies sa government, para o including ng mga transport groups, para maisdoryahan kung sa'y pamahagi na ito, pagsulbad ang problema sa traffic sa Cagayan de Oro. Si ang LTFRB ang mag-convene ani kay iya magiging trabaho. Ako kung mag-convene, total nakapadala ng magugsulat.
1: Oh, okay.
0: And then, ang LTFRB, iyan, may patawag tanan. Unya, wala man dito, so nagpasa may resolution karon yun lang ipugos. At the same time, nagpasa may naghangyo pod Miss Cagayan de Oro. Nga. For the meantime, dili lang sa nato implementar kanong nakaraan nga ordinansa kay magiging klaro nga study or kung na-studyuan na nilang ang impact, atong hisgutan dito sa pagpatawag sa LTFRB. Kaya ron, mas plastar ang atong solusyon, dili kay mo ganin ang nai mga bus kay mas transportation ang mas kinanglan nato kay aron dili daghan sakyanan sa dalan na nabalin mo noon, tantangon ng mas transportation sa dalan. Anyway, that's another matter. So, kinanglan lang yun na mo lingkuran. Kaya rin may estudyohan, wala may binasula kay kabalong yun sa traffic sa Cagayan de Oro. No?
1: Oh. Okay. Mayor J. Bago, sir. Salamat kayo. Thank you, sir.
0: Thank you kayo. Magdungdun. Thank you.
1: Inyo na batin mga action ng mayor sa Lungsod sa Paul Misamis Urenta. Diyan sa speakers linya ang chairman sa Committee on Public Utilities sa Konseyo, Consal Eric Salcido. Consal, may buntag, sir.
2: May buntag, magdungdun. Magnumaylin o may buntag po sa katawas, takbayan sa Cagayan de Oro.
1: Wa pa rin makabot sa mga tensyon ng hangyo sa mayor sa Opol, kining konsyal?
2: So far, akong gipangita at pagkuhan, wala may giabot kining magdungdun. Wala akong gipangita kay para ma-take off na ko. Pero anyway, magman ko may karong buntag ang mga isigutan. Anya, ako lang i-correction si Mayor Bago kato nadunggan man ako partially ang yang or ang yang pamahayag na dili kutob sa pesta kundi dili dry run lang in 1 month para makita ipadayon ba or dili, depende sa to pa mag-decide ang RTA na i-recommend sa mayor kung kailan lang ipadayon, ipadayon, kailan lang dili, dili nga na, o kung dili magali ipadayon, at least na yung mga kining pamagi lugar nga asa dapat ipaagi ang kuan ko pananlitan ipalaw sila magnunjun. Dili okay. Lugar tingon nga di ra kutob sa piyesta. Kung dili buna ko ha, para maklaro ni Mayor Bago nga dry run lang to para maobserbahan kung asa unsay mga pamaagi nga kung makahatag tag win-win solution.
1: Okay, so dry run sulod so sa kabulan nga kung kwentahon mula pa sa piyesta.
2: Oo, oh, kung mula pa sa piyesta. Oh,
1: ang mga dry run nga sa kabulan. Oh, okay. Basig wa matataw dito sa pag-presentar po sa representative gikan mismo sa City
2: Hall. Nautana ko kang kanang bagong manager kasi may nakatambong sa
1: LGC sa RTA.
2: Oh, okay. Sa RTA. Siya may nagtambong itong last the other meeting lugar sa RDC. Wala man sila kabantay magnum June nga ang isgutan katong Section 120. Kumin sila og plano. Nagdala unta nila ang plano. Unsay plano, traffic plan lugar sa siyudad. Okay, at least lugar ma-presentar nila. Pero wala man sila kabantay nga Section 120 day ang istoryahan.
1: Okay. Nalakbitan ni Mayor J. Bago ang tulo ka may importanteng punto. Matod pa niya ang pag-imitar sa nasgutan nga balaod 2007 pa nga balaod. Kining kunsyal, wala matuni og maayo. Unya dayon, walay consultation. Ikatulo, discriminatory. Pakipasabot ko.
2: Dili ko ka sulti kay at that time, wala pa mang gigoan na kapitan pa mang kuana magnunjun. Pero kung na sila'y kuan question about sa ordinansa, ito iyang gimension nga pwede man nila i-question sa korte kung unconstitutional ba or dili or constitutional lugar kung imong tanawon mo magin ang proseso dili man but sabton nga kung nag question ka sa korte dili na maayo ang vote kung dili to determine kung okay ba ning ordinansa sa siyudad. Pero the final arbiter, ang korte man yun. Magnum yun. Muna, nga ako, willing sa ko nga isangat nila pag i-question nila ang ordinansa sa siyudad. Kay na yung mga abogado ko nagsulti, labi na si ang atong consultant si Attorney Ramon Tabor, abogado man po siya. Lagi naman siya nga legal man kuno kay siya panahon ba murag siya may utor man siguro ana magnum jun mas may ma-interview pod nimo si Attorney Tabor kay siya gi utor ana at that time konsyal pod siya ana magnum jun
1: sige atong sulayan og ginabi sa banay si Attorney Tabor kay molegi na at least matubag kining pamahayag sa Attorney J. Bago nga murag sa pagpanday sa nasgutan nga balaod, matod pa, murag buto sa wamatunig maayo. And then, walay konsultasyon, unya discriminatory ang nasgutan nga balaod.
2: Sa ako lugar magnum dyan, na may katungod ang siyudad na mo-regulate sa mga di pa sa Aero, PUB. Klaro mo na, utataw mo na, kung manang nabasa magnum dyan. Pero, muli gina, kung i-question niya, na dito lang gid ang final arbiter ana ang arbiter ana ang korte man gid pero bali gina mag-meeting mi karon sa Mancom karon alas 9 isa man sa among disgutan na ining chay mo i-recommend kang mayor kay si mayor pud lugar waiting man pud sa recommendation sa RTA mana nga subon ako magnunjun ulatan lang nato ang unsay recommendation niya subod po nako nga wala kang kadawat sa ni Mayor Bako. Pero ba po to yung plano nga mag-request sila magnumjun sa LTFRB nga i-dialog ang siyudad, ang Cagayan de Oro, sila o ang po-preside ang LTFRB para maklaro yun magnumjun.
1: Okay. Kunsyal sir, salamat kayo. Thank you sir sa mga panahon.
2: Salamat kay Magnum Jun, Magnum Ailin, labi na sa Magnum Radio.
1: Inyo na batang mga aksyon si Consul Eric Salcido, ang chairman sa Committee on Public Utilities sa Konseho. Parenta sa atong mga balita karon sa atong Magnum National. sa Tamagdum National gibutyag ni Palace Press Officer Undersecretary Cleo Castro nga wa makatutok si Presidente Marcos sa mga nahitabo sa impeachment trial batok ang VP Sara Duterte. Pero Mato ni Castro nga updated ang Presidente sa mga nahitabo sa nasod. Huwag ang kalabot sa impeachment, itugyan na lang niya sa prosecution o sa depensa.
3: Sa ngayon po, hindi na pag-uusapan ang patungkol sa impeachment. At although, of course, ang Pangulo naman ay updated sa lahat ng mga nangyayari sa ating bansa. Pero hindi po kasi siya ang focus ng Pangulo para maging issue na dapat naming pag-usapan. Kung ang assessment patungkol po dyan, hayaan na lang po natin kung ano po ang strategy ng prosecution, kung ano po ang depensa ng defense, at kung paano to titignan ng Senado. Nasa mandato po yan ng Senado kung paano nila itong i-assess at i-evaluate at bibigyan ng katugon.
1: Ang inyong nabati, pamahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Cleo Castro.
4: Nagto si House Prosecution Congressman Joel Chuwang na timely ang pagbasura sa Quezon City Prosecutor sa reklamo ng isang at sabana ni Vice President Sara Duterte ng Attorney Manasis Carpio kalabot sa disclosure sa bank records alang sa nagkaroon na paghisgot sa unexplained wealth. Mato ni Chuwang nga ang maong kaso gihimo aron lang pugngan og harason ang mga testigo.
5: Yes, issuance of or the decision of the RTC judge is very timely considering na next week na magsisimula ang impeachment hearing patungkol dito sa unexplained wealth. And with this, yung mga testigo na uupo na dinamay nila dito para harasin, para mapigilan yung kanilang mga sasabihin sa impeachment ay wala na magiging hadlang. So naniniwala kami na lahat itong mga kaso na ibinabato ay para lamang mapigilan para maharas ang mga testigo.
4: Ang pamahayag ni House Prosecutor, House Prosecutor Congressman Joel Chua.
1: Ganay ni Senate President Chuen Gatchalian ang mga abilidad na gusto nilang batunan sa mga imbitahong amicus curiae. Hindi buktos siya, amicus curiae. Mag-listen-listen pa man ta. Prince of the Court.
4: Oo, oh, kanan na.
1: Igala sa ukmanan.
4: Oo.
1: Sa nagparang impeachment trial, Mato ni Gatchalian nga menong danon nga dunay laom nga kaibalo o kasinatian ng mga eksperto sa constitutional law na binasabat na kang balaon.
6: Mahirap magsalita no, because I have to decide on that. No.
7: Ako naman, importante ay kilala siya sa Bill of the Constitution. Kilalang eksperto siya pagdating sa ligang batas. Marami tayong naririnig sa television, marami tayong naririnig sa media. So, maraming magagaling. I just don't want to name names dahil gusto ko iiwan yan sa mga prosecution and defense para magbigay siya suggestion.
1: Ang inyo nabati, pamahayag ni Senate President Sherwin Gatchalian na paglakbit-lakbit ng mga Latin na kuno, mga Spanyol kuno, ng mga pulong mga dumailin, murang magkapadugang sa kanabang kataas sa level sa osa ka-abogado. Ah, no?
4: Wow, Latin-Latin na. Sumayag yung history.
1: Duralex and Lex. Ano, Salus Populi. dagan pa mga, kan, mga Latin, ng mga pindulungan ba, murang magkadugang. Wow! Bright din kayong abogado. Kay kongon, mga Latin yun, yung mga pulong yung mga ginagamit. Parang gina, lamik ko na paminawan. Pero mga gina, huwag mong something gina, Prince of the Court. Kayo sa malibot, I know amicus curiae, amic securiae. Gina-explain na ganyan ba yung sabi ni Senate Impeachment Presiding Judge Escudero nga ang amic securiae, plural form daw sa amicus curiae. Kalugan, Prince of the Court. Parang sa mga balita.
4: Gibotiyag ni Senador Rafi Tulfo nga alang kaniya mas maayong ang Korte Suprema ang magdesisyon kalabot sa isgutanan sa voting threshold. Mato ni Tulfo nga kinaroon matubagilayon ang mga pangutana kalabot ni ini.
8: Kung ako, sarili ko, akit ng Supreme Court para matapos na ako sa opinion ko. Let the Supreme Court decide. Kasi mong kami. Ideally, yes, mas maganda para from the horse's foot. Sabi na lahat ng mga turo namin hindi masagot sa ang mga siya, mga kasakit ng tama.
4: Pamahayag ni Senador Rafi Tulfo.
1: Gibotyag ni Attorney Harry Rocky, kanil presidential spokesman, nga hangtod karon, wala pa'y napamatudan ang prosecution nga sadaan si VP Sara Duterte sa impeachment trial nini. Matod Rocky, nga kinang rason kung nga nung both paubsan ang voting threshold, labi na nga maglisod sila nga makuha ang 16 ka mga botos.
9: Yung pag-aatras ng ganito mga testigo ay napapakita na alam na ng prosecution na sa patakaran ngayon ng impeachment court na inahayaan ang mga abogado ni BP Sara na mag-conduct ng cross-examination, eh lalo lang silang mababaod sa kahihiyan dahil hanggang ngayon, matapos ang 21 or so days ng pagre-litis, wala pa rin silang napapakitang kahit anong pagkakasala ni Inday Sara Duterte. Suhestyo na dapat ibaba ay pag-amin na mahihirapan silang makakuha ng 16 votes to convict at dahil dyan ay gusto nilang babaan, mahihirapan pa rin silang kumuha ng tatlo pang boto. Kaya nais nilang ibaba ang required number of votes.
1: Ang inyong nabati, pamahayag ni Attorney Harry Roque, kani presidential spokesman.
4: Nagtong si Senator Erwin Tulfo nga mas maayo kung personal nga mutunga si Vice President Sara Duterte sa impeachment court ato sa pagdungog una magpagawas og desisyon ang mga senator judge. Mate ni Tulfo nga ang impeachment court ang gustong forum aron maklaro sa Vice Presidente ang iyahang panig kung atubangon ang mga allegasyon na batok ni ini.
10: This is the proper forum, di ba? So, ang court is always a proper forum. Kasi kung uso-uso ngayon yung trial by publicity, lalo na sa social media, maski na fake news nga, pag nabilis yung fake news at kumalat, eh talagang nahusgahan ka na, na magnanakaw ka, inukil ka, etc. Now, this is the proper forum, the court, to explain your side, to give your side na you have to deny it, and you have to deny it, then bring us statements or pieces of evidence that will yung burden of proof na sa'yo na para sabihin mo na, hindi ako ganito. Why should I be impeached?
4: Ang pamahayag ni Senador Erwin Tulfo.
1: Girespeto sa prosecution ng katungod ni VP Sara Duterte nga di mutunga sa impeachment trial. Apan mato ni House Prosecutor Congressman Joel Chua ngang Vice Presidente may pinakamayong testigo nga maklaro sa isyo sa confidential funds.
5: Well, we respect her constitutional right at hindi naman natin maialis na yun ay i-invoke niya. But then again, sa amin, walang pinakamagandang testigo dito at dapat magpaliwanag dito kung hindi ang Vice Presidente mismo nang sa ganun ay marinig. Hindi lamang ng mga senator judges, bagkus ang ating mga kababayan, ang kanyang mga tugon sa lahat ng mga katanungan sa bawat artikulo na isinampalaban sa kanya. At kung wala naman siyang kasalanan, ito na rin yung tamang venue para malinawan niya, maipaliwanag niya ang kanyang punto, maipresenta niya sa taong bayan, punto per punto ang kanilang mga sagot sa bawat alegasyon na binabato sa kanya.
1: Ang inyo nabati, mao si House Prosecutor Congressman Joel Chua. Karon sa Tumagam International sa Netherlands, gipahayag ng International Criminal Court kung ICC President Tomoko Akani. Gipadayon niya ang iyang trabaho bisan pa sa silot nga gipahamtang kaniya sa Amerika. Gitawag usab ni Akani ang ICC nga last bastion of the rule of law. Giangkon usab nini, napiktado na ang iyang economic freedom o mga transaksyon sa gipahamtang nga silot. Apan gipamugos ni Akani nga dili siya badog sa pag-pressure kaniya sa Amerika.
4: Sa Iran, gipasigarbo sa Iran ang ilang nakuha ng U.S. Advanced Underwater Drone sa Strait of Hormuz. Mata din ni Islamic Revolutionary Guard Corps kon IRGC Naval Intelligence Command Deputy Commander Binam Razai nga ang maong underwater drone gigamit isip mine detector. Ginugang pa ni Razai nga nagpabiling ligon ang mga presensya sa Iran sa naisgutang karagatan nga nagpamatod nga sila ang dunay control ni ini. Samtang giisip sab sa Iran nga dakong kalampusan ang pagkakuha sa naisgutang underwater drone nga mahimong gamito nila sa ilang drone manufacturing.
1: Karon sa tumagdong business gibutyag ni Palas Press Officer Undersecretary Attorney Greg Castro nga nakatutok ang gobyerno sa pagpaubos sa unemployment rate sa Pilipinas. Kinuman nga na sa 3.1 kapin ang walay trabaho sa bulan sa Hulyo ng tuiga nga mas taas og 550,000 kundi tandi sa 2.59 milyones natong Hunyo. Mato ni Castro nga usa sa mga lakang sa gobyerno ang pagpadali sa proseso alang sa mga investor, reforma sa National Education and Workforce Development Plan o guban palakip na nini ang paglugway sa ease of doing business nga makamugna og mas daghang trabaho.
3: pati po ang pagpapalago ng MSMEs para mas mabigyan pa ang mga small business investments or business investors na magkaroon po na mas malago na industriya or negosyo para mas maka-employ pa ng ating mga kababayan. Kaya po nandyan din po yung tax breaks na pinag-iisipan para yung mga small business ay maibsan po ang kanilang maaaring i-shoulder na mga taxes. At pag maliit ang taxes or walang taxes na masyado maipapataw, mas marami silang negosyo magagawa at mas maraming empleyado maaring ma-generate.
1: Si Palace Press Officer o PCO Undersecretary Attorney Cleo Castro.
4: Gipaligan pa sa National Food Authority kung NFA Bukinon ang ilang pagpalit sa mga tipasing humay. Kinidungan sa pagsugod sa main crop season 2026 aron makatigom sa igong supply sa humay. Gawas ni magpabili na sab ang igo kung bastante nga buffer stock sa bugas. Samtang parang nasabang suporta sa ahensya sa mga mag-uma alang sa mas ligong supply sa bugas. Samtang sa itong foreign exchange rate, may upos og 13 centavos ang balor sa saka US dollar batok sa peso nga nasa 62 pesos og 56 centavos sa pagsera sa trading kagahapon kung itandi sa 62 pesos og 69 centavos sa pagsera sa trading netong adlong Martes. Nalat sa reparang tensyon sa tunga-tungang sidakan, ang kasamtawang presyo karon sa Dubai crude oil ana sa 105.09 US dollar per barrel, kinibisa kong 4.92% kung itandi sa daan ng presyo nga nasa 100.16 US dollar per barrel.
1: Karon sa ito Magnum Sports, nagtuo si Wendell Shine, head coach sa Yingyao, nga managdanon pagyapon sa Gilas Pilipinas ang mga naturalized player. Matunigaw, nga managdanon kini aron mas competitive sa international games ang mga Pinoy.
11: Ako tingin ko kailangan pa rin natin no, ng naturalized just to be more competitive. Kasi ang tingin kong crucial dyan si Kai. Iba yun talaga, meron kang 7-footer na sa gitna na makakatulong rumibound, makakatulong depensa, no? Yung shot block niya doon sa Jordan team. Yun actually nagpanalo sa atin. So, ang laking bagay nung meron kang 7-footer na two-way player, can play offense, can play defense.
1: Ang inyo na bati mo si Rainer Shine, head coach Yingyao.
4: Giagat ang mga kabatanunan sa Barangay Bulwa nga salmutan ng maabot nga Bulwa Beach Volleyball Men and Women Tournament. Kinaipagaan sa maabot si Tiamarit 13 ng Tuiga sa Marimar Zone 8 Bulwa ng Sharad. Alang neto mga interesado, dunay registration fee nga 25 pesos o 250 pesos ang matag team. Samtang alas sa registration, mahimong i-message si Jillian Hart Villanueva sa iyang Facebook page.
1: Inyong nabati ang Magnum 45 ng Adlawa, Huwebes, September 10, hangturugma, timani, ayo kalimti. Nga sa sakagawas ng katilingban, katauhan ang labing gamhanan. Managlahi, managatong baruganan. Hukom sa katauhan ang matuman. Kini si Magnum John Albino.
4: Managlahi man ang atong baruganan sa matag hisgutanan. Simbolo kini sa atong panaghiusa alang sa kalambuan. Kini si Magnum Aileen Acurin.
1: Ang prinsipyong baruganan sa Magnum 45, karabot sa sugyot ni impeachment private prosecutor Lorna Capunan. Ngay palingkod si VP Sara Duterte sa witness stand. Dili nila mapugos o dili nila angay pugson ang Vice Presidente nga manistigo batok sa iyong kaugalingon. Ngayang unayon ay ang kaugalingon. Pero kung ang pagpanistigo gustoon gayod ni VP Sara, okay ra. Kay pinagi nini, masayran ta ang matuod kung saan bagayod siya. Makaayo pa sa iyang pamulitika. Labi na kung inusintigid siya. Daghan pang baluin niya, musamot pang dako ang tsansa nga mapresidente siya. Kana opisyal nga prinsipyo o baruganan sa Magnum Radio. Sa balitaog serbisyo, Magnum Radio.
12: Inyong nabati ang Magnum 45 hangtudugma dinhin lamang sa balitaog serbisyo, Magnum Radio.
13: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
14: Mayong adlaw, mga higala nga naminaw. Welcome sa Health and Wellness Program. Nagihatod ganimo sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga kasaligang brand sa Vitamin D3 sa mga medical nga doktor sa Pilipinas, ang siyensya sa mas himsog nga kinabuhi.
13: Life Extension Vitamin D3.
15: Ako si Roberto Angkalhan, na-diagnose ako ng prostatitis. Dito nakita na ko itong Life Extension Vitamin D3. Itesting ko sana ako, okay na. Pero ito buhita ako, pakawa ng Diyos. Gusto ko i-share ito sa ubang mga senior citizen ba? Mag-Life Extension Vitamin D3 na kayo, ako ay problema. Wala na resita-resita, palit lang mong diretsyo. Hindi na kinanggano, uminom ka na ibang gamot.
13: Dinhin na ka sa sigurado ka epektibo. Rekomendado sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
14: Para kita magisgot, may tungod sa prostate cancer. Ang cancer sa prostate o sa kamatang sa cancer nga mahitabo lamang sa mga lalaki. Kini nga kondisyon mao ang dili mapugngan nga pagtubo sa abnormal nga mga selula sulod sa prostate gland. Ang bahin sa lawas nga naghimo og pluwido alang sa semilya. Sa sayong bahin sa kini nga sakit, posible nga matambalan ang kahimtang sa lawas sa usa ka tawo pinaagi sa operasyon nga gisundan sa radiation therapy. Apan kun mo grabe ang cancer, gikinahanglan ang mas agresibong paagi. Apil na ang pasyente nga nagpa-chemotherapy. Ang tanang lalaki mas adunay posibilidad nga magka-prostate cancer, apan adunay mga hinungdan nga makadugang sa posibilidad sa usa ka lalaki nga maugman kini nga kondisyon sama sa musunod: edad, genetics, mga klase sa pagkaon, tambal nga giinom. Posible nga mapaubsan ang mga risgo nga hinungdan sa cancer sa prostate pinaagi sa musunod nga mga paagi: pagkaon sa himsog nga mga pagkaon sama sa prutas ug utanon, pag-ehersisyo kanunay, pag-mintinar sa usa ka himsog nga gibugaton, mo konsulta sa doktor.
13: Life Extension Vitamin D3.
16: Linuria Torres. Now I'm 45 years old. Nag-start ako ng Life Extension D3 2020 na diagnose ako as ovarian and endometrial cancer. Thanks God, ilang years na tumor marker ko normal na gin.
13: Recommendado sa mga medical doctors para sa mga cancer patients. Life Extension Vitamin D3.
14: Ang vitamin D, kaimportanteng sustansya para sa immune system, kahimsog sa kaunor ran og pagtubo sa selula. Kini nga vitamin makapahinay usab sa pag-uswag sa kanser sa prostate. Usa ka review nga gipatik online kaniadtong December 2018. Nakit-an nga ang taas nga level sa vitamin D sa dugo adunay kinabutan pag-ubos sa peligro sa kamatayon sa mga tao nga adunay kanser sa prostate. Busa mga higala, ang pag-inom og vitamin D3 dako kaayog ikatabang sa mga kaso sa prostate cancer. Pili ang pinakamaayo nga brand. Walay lain gawa sa Life Extension Vitamin D3. Sigurado nga luwas, epektibo ug kasaligan. Pagdugang sa kinabuhi, Vitamin D3, ang mga natural nga produkto sa Life Extension, 100% nga gihimo sa US ug gigaba sa Life Extension Foundation, kauban ang mga nanguna nga medical nga doktor, experts ug scientists. Sigurado nga kiniluwas ug epektibo ug giapurbahan sa FDA USA ug FDA Philippines. Ang tanan nga mga produkto sa Life Extension, natural, science-based, advanced formulated with randomized controlled trial nga mao ang bulawan nga sumbanan sa medical nga mga pagtuon ug kana magamit ra sa tanan nga Life Extension Medical Clinics.
13: Usaw nimo makaligay sa cancer, diabetes, hypertension ug uban pa nga sakit kun ang imong vitamin D3 200 IU ra ang unod. Diri na ka sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Dapat isuod sa atong hunahuna ang brand sa vitamin D3 nga naay sigurado nga epekto gikan sa linibo nga mga medical study. Maong dapat bastante ang vitamin D3 sa atong dugo para epektibo. Timan E, Life Extension Vitamin D3, rekomendado sa mga medical doctors.
14: Mga higala, nakumanang atong panahon karon. Salamat kaayo. Hinumdumi kanunay ang vitamin D, usa ka importante nga sustansya alang sa immune system, kahimsog sa kaunuran ug pagtubo sa selula. Kini nga bitamina makapahinay usab sa pag-uswag sa kanser sa prostate. Busa, dapat kanunay ang pag-inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw.
13: Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
17: mahibalo sa tanang miyembro konsumante tag-iya sa Moreskuan nga ang atong bag-ong partner paying station sa Lumbia mauna ang Cebuana Luelier nga nahimutang sa Lumbia proper at Bangayod sa Simbahan Katoliko. Bukas ang Cebuana Luelier, Lunes hangtod Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Palihog og dala sa inyong pinakabag-o nga billing statement tungod kay ang mga data niini maoy inyong isulat sa form na itunol kanimo sa Cebuana Luelier. Adunay dugang bayad o convenience fee nga 10 pesos sa matag transaksyon. Daghang salamat.
18: Mensahe alang sa maayong panglawas.
19: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
18: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
20: Igsoon ang Genetox Plus Herbal Capsule, usaka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxins sa lawas. Usaka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian, ug puno sa nutrients, gamapalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA Registered Number FR-0715. Wagtang ang mga toxins sa imong lawas, nga mauhinungdan sa imong balatian. Lig-on ang imong vital organs. Aron maangkon ang maayong paglawas, inumatagadlaw sa Genetox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
18: Mensahe alang sa maayong panglawas.
21: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay nako gaagwanta sa akong arthritis, hypertension ug diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan akong balatian. Sure gyud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
18: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.

0: Playtime Entertainment Facebook page.
1: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan og imong ipatamper. Ayaw imanumano, gamitig pisod og bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa krudo, og ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas dako pa ang gasto. Magsikit pa ang imong ulo sa madlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, Igpit Upol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
2: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
3: Bugas-bugas, akong katul-katul,
4: i-DTX 500 na.
3: DTX 500.
4: Aduna kini antimicrobial properties
3: nga makatabang sa pagkuha
4: o pag-ayos sa bugas-bugas
3: akong katul-katul.
4: DTX 500.
5: Mabalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar.
4: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kinman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
4: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
0: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
7: Playtime Entertainment, born for happiness. Russ Carpets offers a complete line of finishing product materials such as floor carpets, affordable wall partition, acoustic boards, support PVC panels, vinyl floor tiles, vinyl wall coverings, window blinds, PVC and fabric. With regards to the installation, they have servicemen who underwent the basic and special flooring and ceiling training conducted by AVD Manila. Russ Carpets, located at number 101-D, Corrales Avenue, Cagayan de Oro City. Contact them at 0917-153-5144 or 0917-703-8714.
8: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
9: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
10: Bili, di ko kaklaro, basta layo, hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaana ang pananaw, yabi ima igmata sa buntan.
11: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
12: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
7: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
13: Article 3, Section 4, Bill of Rights of the Philippine Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances.
14: Kini, mao'y gisandigan sa programang Walay Gikalisangan o Gikahadlukan, mubulgar sa mga anomalia o kahiwian sa kagamhanan. Magnum Rapido, programa nga dangpanan sa mga taong nahikawan sa ustisya o kaangayan. Magnum Rapido, o karon, aniya ang inyong anchorman, Magnum Manny Agustero.
1: Alas 8:55. Igala, kumusta ba yung kapuntang kanyang tanana? Welcome sa itong pragoban sa itong programa ng itong Magnum Rapido.
4: Magnum Rapido. Rapido.
1: Adla no siyam karon may gala ng Mier a Webes o Pizza Jest na may gala sa bulan sa September 2026. Mayong kapuntang kanyang tanan mga suking tigpaminaon. Yung lang adlaw may gala sa itong pragoban karong kapuntang ka. Karong adlaw Pizza Jest may gala. Dagan magpiyasta karong adlaw mga igson. I think there is ato sa nakbayan na fiesta karong adlaw may gala sa may barangay Puntod. Fiesta po sa may barangay Bunbun. So, dagan mag-fiesta karong adlaw may gala. So, sa tanan magka-fiesta karong adlaw, hafi-fiesta kanyang tanan. Mahug-bahog na siyang kaos humpa ni karong adlaw may gala. Dayon, pahilis na paghuman mga igsoon. Mumagina, Paris pahilis. Gikan sa pagkaon, ang gita din may gala o hinamis. Humaginamis, pahilis. Ala, sa tanang mga suking tigpaminaw, gamahilig magpahilis karong adlaw, dagang piyesta karong adlaw mga igsoon. Adlaw karong mga igsoon nga Webes Pizza Jazz sa ato may galang pagpahigayon may gala sa atong Christmas countdown karong adlaw may gala. Doon na nalabang kita ay 105 days to go, 15 hours o 1 minute, Christmas na!

0: Advance Merry Christmas kanyang tanan mga suking dati paminaw. Balikon tabay kala 105 days to go sa dili pa may kalang adlaw sa Pasko. Sa tanan ato nga mga suking take paminaw mayong buntag kanyang tanan ing lain adlaw may kala sa tubraguban sa tubrag programa sa Magnum Rapido. Adlaw ka may kalang nga Webes, Bernes, nasad ug mga dawa mga gala. So sa tanan ato nga mga igsoon nga nakaroon nakapahimutang na sa inyong takatagsag ka mga panimalay. Sa inyong mga buhatan, mga opisina, asa magkakamungkar mga panahon na mayong nga buntag mga kaigsoonan. Sa tanan na ito nga mga OFWs, sa mga eksonta mga nasa abroad, mayo nga morning. Sabi san asang sok sa kalibutan, basta kay mga internet connection ka, pwede kang maminaw live, pinagi may gala sa atong live streaming, sa atong kasibihan may gala sa Magnum Radio, Cagayan de Oro. Kaninyong tanan, mga suking take paminaw, nga nakaroon may gala sa gawa sa nasod, mayo nga buntag. Samtang, dinisab sa mga nagamonitor ka na ito, may gala, pinagi sa itong Magnum Live sa Facebook. Inyo makita niya, may gala, ang programa sa Magnum Rapido. Sa tanan nga nagamonitor ka na ito, may gala, pinagi sa itong Magnum Live sa Facebook. Mayong buntag, mga suging tingpaminaw. Dinisab ito sa Nakmas, kagan niyo ro. Assalamualaikum, maragmaturay, barakato, mapia, mapita, may buntag kanyo tanan, mga eksyon, taga mga Muslim. Mahag sa Yaldo, yung tanan, just bukid sa itong mga eksyon, lumad, mga mag-uma, sa tanan nga nakaroon, may gala, just kabukiran. Maupay na buntag sa inyong tanan di napita sa may probinsyas kamigin. Maupay na unjuan sa inyong tanan. Huwag balik na din sa itong nakbayas kagan ni Oro para may gala sa atong kahintang, sa atong lakaw, sa atong may galang panahon.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Kiningabahin may gala sa atong programa ato ka natong may gala ni Kagawad Alan Magsayo sa may barangay tablo ng atong syudad. Sa kahintang, sa atong lakaw, sa panahon may gala, maulanon. Karon may soon ang Pilipinas. Dala may gala sa hatak sa gitawag may gala hanging habagat. Mga igsoon na karong adlaw may gala, posible mga igsoon, gikan sa pitsa 7 hangtod sa pitsa 13, posible may gala dunay duha ka mga weather disturbance ang mapurma. Una, iskrindapita may gala sa may West Philippine Sea. Posible may gala dunay mapurmang bagyo ni ani may gala, dala o sa mga igsoon na hatak niya sa bagat. Dinay usa may igsoon at bang sa Luzon area, posible adunay mapurma sa mga igsoon nga lain pang usa ka low pressure area. Kada mga igsoon kining duha ka mga weather condition mo ni makapaguroy may gala yaning may school yaning sgutan nga habagat mga igsoon. Now sa pagkapit sa pizza 13 hangtod sa pizza 20 may gala posible lain pang usa ka mapurmang LPA og kini siya may gala diya magagikan diya napita may gala at bang gawas sa Philippine Area Responsibility gawas may gala sa Mindanao. Oh no, sa may Luzon area, I'm sorry, sa Luzon area na ay posible meaning, posible may gala tuloni ka mga weather disturbance may gala ang mga purma mga igsoon. Gikan na nining mga panahon na hangtod may gala sa pizza 20. At nung ulaton may gala, kay advance mo nga pag-forecast, posible pa rin ang igsoon nga doon na pa'y kausaban yan yung tanan. Now, karong adawa may gala, atensyon na napita sa may Luzon area. Buntag pa lang karon may gala gaulan na ang Metro Manila mga igsoon. Partikular na kusog ang mga pag-uwan karon sinati gaulan na dito dapit sa Metro Manila may gala ning mga takda karon sa buntagon alas 9 manta gaulan karon to dapit may gala sa Caloocan City. Gaulan sab to dapit mga igsoon sa may Valenzuela City, labi na sa Quezon City, gaulan karon di dapit sa Malabon sa may Nabutas, gaulan karon sa may Maynila, gaulan pud karon mga igsoon dito sa may San Juan or even Makati City og sa may Marikina City. Dagang ulan may galas buntag, mas mudaghan paning mga pag-uwan unya sa hapon o sa gabi. Og halos may gala Luzon o Tibok Luzon area, Palawan, Visayas area, magkasinatis mga pag-uwan unya sa hapon. Kusog mga pag-ulan, balik na sa ning pagbaha may gala dito sa ila. Actually, di man gani mingon nga balik, kundi continuous ang mga pagbaha, labi na sa mga kaprobinsyahanan sa may Central Luzon area. Wala pa puwas ang ilang baha, hangtod karon mga igsoon, wag isla undangi may gala. Sa mga pagbaha dito na pita karon mga igsoon sa may Metro Manila. So ang baha may gala tuloy-tuloy lang at tungod may gala nining hatak may gala sa hangin mga igsoon nga sihabagat. Dinis ato sa pulo sa Mindanao kay ang sihabagat may gala dili lang kaapekto dito na pita sa may Luzon, apil sa Metro Manila, sa may Mimaropa, sa may Calabarzon, even Bicol Region, Visayas area, apil ang Mindanao. Doon ay pipila ka portion is Mindanao nahatak gihapon may gala sa habagat. That's why dinis ato may gala sa Mindanao ang maulanon karong adlaw may gala is ang Zamboanga Peninsula og dinis ato may gala sa Northern Mindanao unya dunay gihapon pag-uwan mga igsoon. Dala ni may gala sa hatak mga igsoon sa habagat plus pipila ka mga lugar dinis ato may gala sa pulo sa Mindanao still maka sinati gihapon mga pag-uwan dala na siya may gala sa mga localized thunderstorm. So, naatay mo sinating mga pagwan o niya. Kaya, ang Mindanao, naapiktuan gamay kay nga hatak may gala, digid as in pare sa Luzon area, karukad daw ah, dalata may gala nga mahatak na ni mga igsoong abagat, didapita sa Maya, Sambuanga, o Northern Mindanao area. Ang ubang parts sa Atos Polos, Mindanao, makauna, makasinating yapos pag-ulan, pero dala na sa epekto may gala sa gitawag nga localized thunderstorm. Ang atong temperatura karong adlaw may gala, actual is 34 degrees Celsius. 34 degrees Celsius na may gala. Unya, dayon unya ang kainit at tumatagamtaman mga igsoon, mag-range kita ngadto sa 40 to 41 degrees Celsius. Muna may gala ang atong kainiton, ngadto masinati may gala karong adlaw. So, alang sa tumag kaigsoonan nga gamonitor ka na to, labi na karon nga ito mga lakaw-lakaw magkaon niya sapon, sigurado lang nga dati dalapang alkontra sa mga pag-uwan, init ang udto, ulan, unya, pon may gala, ginagmay, o doon na iban nga kusog, saan may gala nga mga pag-uwan, unya sapon, o gunya sa gabi, dala sa habagat o localized thunderstorm. Kana ang atong intoto may gala, kahimtang sa atong lakaw, sa atong panahon, karong adawa, mga gala. Amping tatungod kay kining may ngayon nga mga pag-uwan, atong balikon may gala, hangtod panis bulan sa Oktobre. Hangtod panis may gala sa bulan sa Oktobre ang atong mga pag-uwan, mga igsoon. Tungod kay si Habagat, magpadayon panis siya may gala, hangtod pa mga igsoon sa bulan sa Oktobre si Habagat. Tamang pa sa Oktobre. Ayha na din siya may gala mag-transmit para Habagat. Transfer ta may gala sa Amihan. Pero only lang kay Amihan, dili na to ma-feel pareha kanya to ang bugnaw kay naana may gala ang pagpaak na gyud sa El Nino may gala tungod kay ang kining El Nino mga igsoon usa kini siya may gala ka kaniabang sa nahibiling tulo ka bulan sa tuig may gala 2026 ug hangtod sa 2027 mo ni ang kataas sa El Nino may gala ngatong masinati. Kung nakasinati ta kaniadto may gala sa grabe kay nga El Nino da way back ka 1870s. 1870s, may gala nga El Nino nga ito na sinati. Grabe ito kainit. But this time, mas grabe pagin siya kayo, may gala. Mas grabe pa ninyo itong 1870s nga mga sinati ito, may gala nga mga pag-El Nino. And then, kani mga pagbaha-baha, dala po ni siya si El Nino sa ito nang gibutyag kanyo balik-balik, may gala. In fact, sa nanglabay nga mga katuigan, ang Manila, ang Luzon area, ikapila na sila nakasinati niya, may gala, o grabing taas kayo nga mga pag-uwan, baha, bunga gyapon sa El Nino nga nakahatak sa bagat. Kaniadtong mga panahon ginganlan na siya may gala og the Great Flood of Luzon niadtong 1972. Niadtong 1972 may gala mukabat sa 38 days straight ang mga pag-uwan tungod kay that time may gala na ay El Nino. Unya tungod kay naaman siya bagat gihatak niya dayon tungod sa pag bukal sa kainit sa temperatura sa dagat

1970 to may kalado na 38 days. Ngaway undang ganyan mga pag-ulan from July, kay Mumaning Habagat, July up to August may kala sa 1972. Kini may gala matunpas pag-asa tungod gihapon sa El Nino nga gihatak may gala ang habagat kay habagat tay man mga igsoon ang June, July, August, September. Now, gihatak gihapon may gala ang naiskutan mga igsoon nga mga kiniabang tungod ang may gala sa El Nino ang hanging habagat plus nadugangan pagin may gala tungod sa kainit sa temperatura sa dagat. Dunay mga weather disturbance, dunay mga matag plato may gala nga kanabang kini nga gikabutyag may gala nga mga bagyo. So that time may gala minaw niya itong mga medyo taas na natong edad karon mga igsoon that was 1972 na experience pa to nila sa 1972 may gala dunay mga bagyo kanya to nga nga purma may gala sama sa bagyong sila si Iding, sila si Waning, sila si Lusing, si Gloring, bagyong Isang, si Maring, kasagara kanito sa mga alas bagyo is mga babae. May gala, nag-ending, may gala si sa ING. Sama may gala sa Ining, Iding, Waning, Lusing, Gloring, bagyong Isang, Maring. Kani may gala ng mga bagyo kanyadto, muna sila nakahatak gihapon may gala sa Habagat, kaparehas gihapon karon mga igsoon. O kini may gala ng mga baha-baha na nga experience ni sa nang labay ng mga katuigan sama sa tuig sa 2012, 2018, 2021, even sa 2024 may galang mga pagbaha. So, mas grabe ni karon mga igsoon. But way back 1972, December may gala, 38 days, 1 month kapinyod, ang way puwas ka mga pag-uwan, dito na pita sa Luzon, Metro Manila, bunga gyapon si El Nino, nga nasinati, o nahatak niya si Habagat may gala, nga mo'y grabing mga pagbaha. So, inani na may gala, katong lakaw sa itong panahon karon, labi na kani-akini karon may gala ang mga pagbaha, bunga may gala sa mga pag-ulan. Pero, kining ato, mas inaning atong na-experience, unlike sa mga nasun, sama may gala sa nasun sa Indonesia, ang Indonesia karon may gala, amot nung sinitabo nila. Wapay puwas ang ilang mga pagkasunog may gala sa ilang kabukiran, sa ilang may galang kalasangan, nga nagdulot may gala sa grabing mga haze nga niabot ni Pilipinas o gubang mga nasod. But dili lang may gala sunog ang naitabo sa Indonesia. Amot na unsa man eh. Nagdungan may gala ang upat may gala ka mga bulkan nito ng buto. Sulod lang sa 24 oras may gala ng buto ang ilang mga bulkan nito na pita may gala. Sama sa bulkan nga Anak Karatao Volcano nga nabahibot ang may gala na napita mga igsoon sa may Sunda Strait. Buto may gala ang bulkan. Ang bulkan Anak Karatao Volcano sa may Sunda Strait. Nibutosan may gala ang bulkan mga igsoon sa Indonesia. Nga mao may gala ang Mount Simiro nga namahimutang may gala sa may East Java. Gibutosan may gala ang laing bulkan nga mao may gala ang Mount Ili Liwakotok nga namahimutang may gala sa Nusa Tenggara. Even ang bulkan may gala sa Mount Sinubang sa may North Sumatra nang butog gyapon amot naon sa maniang ang Indonesia nagdungan man may gala ang upat padulong lima padulong unom ka mga bulkan dungan nga nang buto may gala nakadugang kana mga igsoon sa mga abo mga asupre mga aso nga gibuga may gala sa nang dungan nga pagpambuto sa mga bulkan sa Indonesia nga nakapadpad usab sa ubang mga lugar sama may gala sa Pilipinas ang haze. Although karon medyo usay baga kang hins, usay medyo minus, but still, naa pa may gala. Kay amot na unsa maning Indonesia may gala nga nag-grabe kang aso tungod sa sunog na dugangan pag yun nga nang dungan papambuto ang ilang mga bulkan. But take note sa ilang mga pagtuon may gala, ang pagbuto sa usa ka bulkan nga to like usa, dili konektado, meaning dili related ba, ganong gibuto siya. Meaning, nagdungan lagi sila pagpambuto may gala. Inanin, itabo ito na pita may igsoon sa nasod may gala sa Indonesia. So, dito sila, aso, sunog, batis ato may gala, baha, labi na sa mga lugar, nga gipangkawat ang kwarta pundo para sa flood control, nga billions, billions, trillions, bat giilad lang tanila, lipaton tanila, pinagi sa impeachment may gala, aron matabunan ang ilang kawat sa kwarta sa tao. So, money may gala, atong intutong nga kahimtang sa tong lakaw sa tong panahon, karong adlaw may gala, dito pa ni mga igsoon matapos sa Oktubre, ang habagat may gala. So, pagsugod po sa Oktubre, 3 months before matapos ang tuig may gala 2026, muna ni ang experience nato sa strong super El Nino hangtod sa tuig 2000.

0: 27. Kada may galang atong kahimtang sa atong lakaw sa atong panahon karong adlaw. So samang higayon kini gapon yung alagad sa kanginan kanyang anchorman kini si Magnum Manny Agustero. Hantud taon niya may gala sa atong programa sa Magnum Rapido. Dito maglangan may gala sa atong maragoban sa atong programa ni Akron Magatong mga top stories, mga headliners. Unahon ta may galang uluhan sa atong mga dagko mga balita, balitang lokal.
1: Magnum Rapido, Rapido.
0: Uluhan sa atong mga dagko mga balitang lokal nga nahipos may gala. Magtiayon gisulod sa kawatan sa ilang panimalay. Human kawate gip amusil, asawag bana tantas bala patay. Polis gikan sa Misamis Oriental giaresto human ng Logos. Lain pang usang polis dinis Cagayan de Oro gisumbong kay nang rape ng Logos pod. Pangulaga naman ni mga pulisan eh. Og karon sa atong duga mga dagko mga balitang lokal may gala. Clarex nga serbisyo sa baryo kon kuyog ta sa baryo nga serbisyo may gala karong Sabado dia ipaygayon sa barangay Carmening Syudad. Og karon may gala sa atong mga dagko balita balitang nasudnon.
1: Magnum Rapido, Rapido.
0: Sa atong mga dagko mga balitang nasudnon nga nahipos may gala karong nga buntaga gikabutyag mga igsoon usa may gala ka MV John Astor nga barko may gala ang nasunog karong kadlawon dito sa kadagatan may gala sa Curon, Palawan. 87 pa ang missing. 42 ang naluwas. 5 katao patay. Duga mga dagko mga balitang lokal or balitang nasunod. Kung kanyanto may gala si Manny Pacquiao, grabing saway kang Marcos kamukon yung pinakakurap ng mga pa, billions, trillions ng ikawat ni Marcos. Apan nausab ang iyang statement kamatod pa nga walay corruption sa mga Marcos. Tungod kay kuno ang mga Marcos mo'y naguna sa kining ekonomiya. Nabaday corruption ng ekonomiya. Tungod sa iyang pagbalibali sa iyang statement may gala, karong panahon na mga igsoon si Pacquiao, gihimo may gala, gitudlo isip chief may gala sa anti-poverty mga igsoon. Wagi ni Claros Pacquiao sa statement may gala niya nang andoy para ba ni magpresidente. Og karon sa itong mga dagko mga balita, balita may galaga international.
1: Magnum, Rapido, Rapido.
0: Sa itong mga dagko mga balitang international, may gala airstrike na gilusan may gala sa Russia, dito may gala sa border sa Ukraine. 8 ka mga tao, patay. Standby may gala sa itong mga dagko mga butang at isgutan kargabutaga sa itong programa sa Magnum Rapido. Diaktor na pangutan na, kanos aba ang KSB Diaz may barangay Carmen karong adlaw sa Sabado. Ambot ko nagpahuway pamakaning mayor may gala. Ang tong Lunes nag People's Day siya sa Pagatpat. Sunod nag People's Day siya pagka Miyerkules. Dito napita may gala sa may barangay Puntod. Karong Sabado mag People's Day na siya may gala. Diha People's Day ko ni KSB Diaz may barangay Carmen. Grabe sa ni mga igsoon, wala man ipahulay ang mayor may gala. La tulok activity kada semana. Dua ka KSB, adua may gala ka People's Day, usa ka KSB. So sa mga katawa di dapitas may barangay Carmen, karong Sabado, diha ang kuyog ta sa servicios baryo. Diha nasab ang kasalan ng bayan, diha may galang aktibidades. Diha nasab ang sitiul dalhon sa mayor sa tungkaran sa may barangay Carmen ng atong syudad. Alang ng atong kapangutana. Sa atong pagbalik, stipot, sa atong mga butang iskutanan, interesting ni nga mga hiskutanan sa tumagbalik. Oras, alas 9.20.
2: Time check was brought to you by EQ Punch. From day one to toddler, EQ-tin nyo mo.
3: Pirmi ka pangihi, hanap ka paranaw, o pagpamhinod sa mga tin. Basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Karun na yun.
4: Babalik sa pinakadulong ng butikis sa inyong lugar.
3: DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Pwede lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Itistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Mabasa ka butika.
0: Exxon ang DTX 500 at doon ay powerful extract sa tubo o gapalia. Duha ka compounds kung mapaubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 mo limpyo usab sa gagmeng mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Proteksyon ni kada adlaw ang imong mata batok sa diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mag DTX 500 na. Ayaw na pagdugay pa. Pag DTX 500 na ang DTX 500 mapalit sa mga butikas kagandiyoro o Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o Senior Citizens Discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 or 0991-450-463.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

0: C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Mari, ngano na ginuktok man ka?
2: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalito gamit sa balay, nga barato ra, pero di kalidad nga klase.
1: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit, dito lang sa Kaking Home Depot, kay kumplito sila sa tanan.
2: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pang dekorasyon sa balay, o gamit sa kusina?
1: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na, mapalit-usab sa Kaking Home Depot, ang nagkadayang hardware, alang sa house repair, sama sa tiles, simento, o electrical supply.
3: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblacion Taguluan, Misamis Oriental.
4: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone. From checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
5: Pag-ibig fund, solid kaban.
3: I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
6: Kanunay ka bang hilantan, sip-onon o gubhon? Sinyalis ka na nga luya ang imong immune system. Tumar sa Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga mubabaskog sa imong immune system batok sa flu, bronchitis, pneumonia o guban pa. Mighty C, your best body to fight infections. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Available usab sa DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizens discount, doa lamang sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod Biyernes na mahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Gaganduro City. Text lang sa 0985-0132-198 or 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Clinica de Alternativo, CDO.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products, nga gipamaligya sa online, nga naggamit sa Clinica de Alternativo,

0: Extra Fizz!
1: Uy, naibago nga Pepsi? Sulayi ang bagong Pepsi Extra Fizz para sa extra lami nga kaon.
2: Basta Rilori Pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa relo. Dunaw sab sila ikaw galingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto sab sa sporting items, sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa relo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Street, Cagayan de Oro.
3: Telephone numbers 857-4123.
2: Ayaw kalimot, basta original nga Rilori Pulso, Wadhos Quality Store.
4: Mga higala, kung plano na ninyo mag-ilis obligid sa Motormate na diretso, available ang premium motorcycle tires nga Pirelli, Michelin o Eurogrip, kasaligan sa grip, performance, durability o safety sa matag biyahe. And here's the good news, free installation sa every purchase sa Pirelli, Michelin o Eurogrip tires. Sulit na, hassle-free pa. Dili makabisita sa amo ang branch? No worries, kay naa pud ang Motormate sa Shopee, TikTok Shop o Lazada. Busa ayaw na pagdugay, visit your nearest Motormate branch today. Motormate, 35 years nga kasaligan sa dekalidad ng motorcycle parts, accessories o premium tires.
5: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminaw nato ang istorya ni Nang Maria.
6: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitngit na. Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
7: Mas klaro na ba bisan gabii?
6: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
8: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagdawat.
9: Nangita ka ba og lig-on quality roofing materials? DN Sirio Steel Corporation, your roofing solutions. Corrugated, ribbed, Simroof, Steelbath, Spanflex, Sandwich Insulated Panels, and more. Para sa lig-on nga to, tawag na 0918-964-4524.
10: TJX 500.
11: Ako sa Jubilin.
12: Sobra kataas akong blood sugar.
11: 300 kapin. Gitistingan ako og inom.
12: TJX 500. Duha ka capsule sa isa ka adlaw.
11: Kasunod sa isa ka bulan.
12: Normal na jud akong blood sugar.
11: 95 na lang.
10: TJX 500.
13: Mabali sa mga butika.
10: TJX Coffee Mix.
14: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TJX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon ako ko magpangapi. Sang TJX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix.
15: Exxon ang DTX 500 at dunay powerful extract sa tubo o palia. Duha ka kung pounds kung mapaubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 mo limpyo usab sa gagmeng mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Proteksyon ni kada adlaw ang imong mata batok sa diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mag DTX 500 na. Ayaw na pagdugay pa. Pag DTX 500 na, ang DTX 500 mapalit sa mga butikas kagandiyoro o Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up og senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 or 0991-450-463.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligyan sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
16: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman. Swak sa bulsa. Kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit. Like so, sobra na to. Go! Woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
18: Sobrang sulit talaga ng fresh ka tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.
15: Alas 9:30.
19: Oras, hatod ka na to sa Jugs Commercial.
20: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido.
15: Balik na may kapag-uban sa itong programa itong Magnum Rapido. Now, standby sa itong mga butang at isgutan karagabutang may gala sa itong programa. Pabuta may gala kauna-una na ito mga igsoon kaning may tungod may gala sa usa ka kontrobersyal nga panghitabo karon mga igsoon tungod kay pulis naman ning may gala nagsunod-sunod may gala sa kaso sa mga pagpanlugos. Unang nahitabo may gala kadtong mga pulis nga naaw silang field training bawal unta mangagtong dagat pero nangagto dito nangag-overnight unya pagkahubog pagabot sa kadlawon ang usa na kakauban nga pulis gay tabangag lugos may gala sa duha ka mga pulis duha ka mga pulis nga priso tungod sa ilang paglugos sa ilang kaubag pulis. Igo pila ka adlaw, gay sigundahan po dayon. Doon na sa duha ka mga pulis diyan na pita may gala sa may areas Bulwa. Ang duha ka mga pulis may gala ng mga intern, mga estudyante nga intern, nag-dispinida ang police captain kay asani sa glain nga police station na nag-inom sila diya mismo sa ilang police station. O mag-inom may gala o ba ni corporal, ang duha ka intern mo ilang gismukoy. Gismukoy na duha ka mga babae may gala nga mga intern. Kay siguro tanaw nila, okay pa niya kay mga lagurot pa oh. Gay, bang birahan nila may gala ni captain o ni corporal. Naasla karon may gala, gidala diya karon mga gisoon sa floating nga status may gala while gipainal sa kaso. Now, kagahapon na ukadsak na sa antanan. Human doon na sa'y usa ka pulis. Usa ka ni ka gablag-blag ba? Blagger ka pulis. Naasahin na napita may gala sa Villanueva Police Station. Ang naitabo may gala, ang maong pulis, allegedly, samtang may gala kay duty man sila sa patrol, tuluman ni sila diya may gala, o kining suspect nga pagpanlugos ka pulis, muna siya at the same time ga-drive may gala sa ilang patrol. Ay naon siya ma may gala nga matod pa, gipakanaog niya yan duha ka mga kauban nga pulis nga matod pa niya ako sa nindalos vulcanizing ipahanginan sa nako ning usa ka ligid kay medyo hungaw man. Adios, lahi man ang nihungaw may gala. Ang baong pulis dala niyang patrol ni Antos Minterio. Gidala ang babaeng usa ka allegedly 14 years old, Dustri Kakins ba? Dustri 14-15. Muna gitawag Dustri Kakins. Ang usa ka minor de edad, Ditos Minterio gibirahan. Gibirahan may gala ang usa ka 14 anyos, allegedly. Og Ditos Minterio may gala, of course, kay balo naman tas Minterio, nga ang Minterio may gala, lubnganan man ka na, doon na kumuhada kang Minterio, nag-iilubong. Ang pulis, nasa iyang kauling yung gilubong.
20: Magnum, rapido, rapido.
15: Gipalubong sa dyan yung armas, may gala. Giesbiring hoy, ang naiskutan, may gala, ang 14 anyos. Dito na gibirahas Minterio, may gala. Mendeos Minterio, kay way gasto, mga egzoon.
20: Magnum, rapido, rapido.
15: Way gastos Minterio, may gala. Way gasto, unang-una, pulis patrol ang gigamit, may gala, sa pagpanikmoy. Pagtuan na may galas area, ay nga numugasto pamangka sa mga lodging house. Nga ni Amay Minterio may gala. Dito gibirahan sa Minterio allegedly. Nagreklamo may gala kining neskutan nga babae. Kinsa may di magreklamo mga igsoon. So ang pangutana may gala, kay ang pulis nga may birada mga igsoon, dito may gala sa Minterio, giaristo man daw siya may gala. Pero giaristo mga igsoon, pero sumali nga pagkaaristo nga nakablog pa maghapon may gala. Nakablog paghapon mga igsoon ang pulis o nag-ingon pa nga trending kaayo ko. Sakto ha, kuno ninyo ng inyong info be. Muni may gala at tanawan nyo mga igsoon ang gipost pa may gala sa kinibang ayaw sa to. Ayaw, okay. Kiningkuhan ka na lang mga igsoon. Kininga pulis may gala. Ayaw na, sakto na. Kininga pulis may gala. Kiniabang Moni may gala ang pulis nga gablag ba? Gablag-blag. Kita nyo sa Facebook nyo, gablag ni siya nga pulis. Sakto na. Dong, ayaw na. Kiniabang mag-vlog na siya diya may gala. O ang iyang vlog mga igsoon, rugar, gani, katong last niya nga vlog ba? Before ni tabo may gala, maton pa may gala sa pulis nga nag-vlog nga, hoy, kamong mga girikanan, kini nyo mga bata, nyo mga, ay na ninyo palabiin nga maglaag, pasagdan nyo maglaag panahos gabi eh. So, may po ni siya magtambag-tambag may gala ka pulis. Wa na goy buhok may gala, pero kiniabang nahitabo may gala kung tinuod kining reklamo sa usa ka 14 anyos, kay gidakop naman yung pulis karon mga igsoon. Gidakop may gala ang pulis kay nagreklamo man yung 14 anyos, kay gilugos daw siya. Gipangutana, asa ko, asa ka gilugos? Dito ko gidalas Minterio. Na, naunsa na ba hinoon kining may gala? Mura mga igsoon o ga, wag ginoy gasto kay Gasto pagagsakyanan, may gala nga na may patrol sa polis. Ang patrol car, may gala, allegedly mo'y gigamit. O niya, aruhan ay gasto mga egsuntos langob. Aw, wala na mo ang tuglangob, may gala. Dito ras minteryo, mga egsyon, gibirahan.
20: Magnum, rapido, rapido.
15: Ay naunsa na makini, may gala. So pabuta kay tana at atong tinaon ba? Tinaon tani mga egsyon, ang maumay galang kanabang reklamo, ang kay atong kauban si Magnum Jen Luna, naasya karoon na pita may gala sa may polis sa may Villanueva. Kay na trending na may inoon ni karoon mga egsyon, ga lugar, usaka polis, vlogger pag yun nga polis, magtambag-tambag pag yun niya may gala sa Facebook, apan siya na ang gireklamo, sa usa may gala ka minor de edad, District Akins, 14 anyos, allegedly, iyang gibirahan niya sa Minteryo. Nah, wagi gasto may gala kay Minteryo God. O niya, lahi man ang gilubong may gala sa Minteryo ni kiniabang polis, kinsa man nga polis, si polis stop sergeant. Matapas umang kaubang polis, sir, ayaw, ilahos. Okir ng ordinaryong tao lang, sir, ang suspect, pwede ra, pero ayaw, kay polis, nabasabde, nala, sige. Ibutang talang na lugar nga police staff sergeant blogger. Aka na. Staff sergeant blogger may gala. Kay gablog man siya mga egson. Apa naunsa na ba may gala? Kay malikon ko sa iyang pag-aristo man siya kagahapon. Sa pag-aristo may gala, na pag yun mga egson dito naka, despite may gala nga na giingon man nga giaristo na siya tungkol sa kaso may gala nga pagpanlugos. Ay naunsa ba may gala nga naka nakapost paghapon siya sa iyang Facebook account, kinag-ingon, trending kaayo ko. Saktuha kuno ninyong inyong info. Saan na ito ay karoon may gala ang mga polis, di man manghatag may gala o kiniabang kuhan, di man manghatag may gala o detalye. Bisa galas polis gani, pero kung ordinaryong tao ni, aungan lang kagayon. Polis man eh, so ayaw lang siya, hold lang siya ngalan. Basta kay siya, si polis staff sergeant blogger. Okay, ga-blog mo rin siya may gala. Police nga na-assign dyan na pita sa Villanueva Police Station. Okay? So, pabuta kay nakaroon niya may gala si Magnum Jane Luna. Kay bas hindi ay huwag muhatag sa iyang statement may gala kining police. Bas hindi ay may gala ang police. Ngayon nga, oy, Magnum, dali, dali. Kuhay kong side kay di ni tinood or tinood man eh pero kay migawas malaging nga uyab na kuno sila. Bisan nag-uyab? Bisan nag-uyab? Kay ikaw, polis, nasayod kas balaod, ayaw ka mo paghilabot niya ng mga minor de edad?
20: Magnum, rapido, rapido.
15: Nga nung dito manggayod ka mo sa mga minor de edad, nga namay, ayaw mo na ng underage, dito ta sa overage, kay way problema. Wag ay problema, may gala dito sa overage, mga egson. Kay sa minor age, may gala. Bulyaso ka na. Bisan pagburasyon ka nga uyab eh. Dili na mo'y rason. Sa mot na may gala, nag-iuyab di mo kining minor, wala na sa ensakto niya may gala nga kanabang panabot nga angayan ba o bawal ka nas balaod may gala. Labi na ang pagigilawas sa kusa ka minor edad, bisan pa may gala, doon ay iyang kaugaligong panugot. Kay kada nga panugot may gala nga iyang gihatag, wala na mga egsoon masubay sa ensakto may gala nga kanabang desisyon. Kay minor pa siya. Busa, ayaw mo pang hilabot og minor. Nahidagan ka dias kurustaal may galaw na nabuntagan na waisuke, awag yung mga customer. Kanagan dia, usay na pangkapin na lang ganin na dia. Diha, way bulyaso dia. Kaysa mang hilabot kag minor, sus, ginoo ko may gala. Kay matod pa, kung ugaling overage, ang gasto mo dia, magpadala lang kag yung hapsak makagabugas ka, lugar pang konsumo. Ayaw lang po dagan lang na kay gutom mo sab ni. Kaysa dito kag yun mga egsoon sa mga districts kakins, bulyaso ka niya. Bulyaso ka das districts kakins. Ayaw yun, panghilabot ana. Bisan pag maingon nga, siya mong gawin ang hanggad na ako, sir. Or, uyab mong gawin ako ni sir. Ayaw, sapon kas balao niya. Pabuta may galak atong kauban si Magnum Jane Luna, na akaroon yung napita may galak, kay ulagway taning minteryo, nga dito may galak ipalubong sa pulis yung armas. Tanaon ta mga egsoon ka, wala nun gi-specify po ni, kung may gala na hitabo, magkaring ka insidente, gabi ba ni or adlawan? Kita ang atong instinct magun na to, pag minteri mahadlok, wiyata, labi na gabi. Pero kung adlawan, ang kagrabe basag kayo mga igsoon nga wa gyud ang kining minor de edad, wa pud gyud kasinggit may galangab ni agi birahan ko giismiring hoy kus pulis. So pabuta na kay aton tagad pagtagad may gala kay nahimong trending ni karon may gala kining usa ka 14 anyos nga nagreklamo sa kapulisan human may gala ang usa ka pulis sa may Villanueva police station ni sakay sa patrol car may gala gidalas minteryo dedto may gala gi birahan giismiring hoy may gala kining minor de edad. Sos Ginoo ko may gala kana pabuta na di adapita na may gala sa may area sa may Misamis Oriental. Now, dinay puntas kagayan di oro. Ani apa gyud? Ni apa sab dis kagayan. Usapod ka pulis. Na naman. Usapod ka pulis dinis kagayan di oro. Gireklamo sa pagpanlugos. Naon sa naman ni polos naman ni pulis may gala. Ugoy Ginoo ko. Sunod-sunod na gyud mga igsoon kining pulis sa pagpanlugos. Kung Diaz Villanueva, doon ay pulis nga gisumbong, giaresto kay ng Lugos. Dinis kagayan, niya sa'y usak kababae din ni may gala. Ang case niyo na gibuild up pa may gala para tukma yun. So, case filing, regular case filing niya siya. Pero ang kaso gyapon, gireklamo, ang pulis nga ng Lugos. Dinis kagayan. Pabutang report, pinagi ni Magnum Angie Alzado. Nangaunsa na ba niyo? Usa may gala kababae sa Dakbayan, mireklamo, human siya giismiringhoy sa usa gihapon ka pulis dinis katong syudad. Giismiringhoy gapon. Nangauso na magyuding mga pulis karon may gala o sa may kinahitabo nila. Unsa pa kinahitabo nila mga igsoon? Although pipilaray noon ni sila. Kay mumani sa matag organization naagi bad egg. Kung kini nga egg may gala, muning angayan mga igsoon push on nga klase sa egg. Muning nga egg may gala, angayan mga igsoon, push on niya sa kiniabang organization. Kay sunod-sunod naman eh. Police, gitabangan o Lugos ang usa ka police. Police, na nag-inom sa police, presinto as bulwa, pagka hubog na nila, bay na kuhay, hay na kubay, gipulutan ang duha ka intern. Karon, police na sab, minor, gilugos dito na pitas minteryo. Pag-abot po dis kagayan di oro, o sa sabka-pulis, gireklamo, kay man ng lugos.
20: Magnum, rapido, rapido.
15: Lugos, lugos na lang yan ditanan, mga igsoon gayon. Ang involved may gala, pulis. Pastilan, mga igsoon. Nangaunsa na ba ni may gala sila karon? Siguro, training? Ibalik na to siguro ang ilang subject sa religion? Or kung doon na may galay, kanyan to ang trending mga batanon, mga minor de edad, bata, nga maglasong sa eskwelahan. Karon, ang trending karon, mga pulis na sab. Ang kaso is miringhoy.
20: Magnum, rapido, rapido.
15: Ginoo ko, may gala. Murag dili ra kahit tabakurat, may gala nga doon ay pulis nakapusil. Kana kay, siyempre ang daladalahos, pulis pusil man. So, murag dili siya unusual nga pulis nakapusil. Pero pulis na musil ang gamit ang iya may galang bukakang patay kang bata kadya.
20: Magnum, rapido, rapido.
15: Bulyaso kadya may gala kung ang pagpamusil mga igsoon gamit may gala ang sex organ. Ha! Bukakang may gala dos obos. Ambot daon sa ba ni sila may gala? Sa bakit nga kao nila ni ani ba? Kay balugod sila sa balaod mga igsoon. Sila'y tigpatuman sa balaod kay mga otoridad. Apa na nga unsa na mahinoon may galaga lahi naman ang ilang behavior karon sa pipila di nun tanan way labot ning uban lahi na sila karon mga igsoon lahi na gid sila standby kalabot yana
20: Magnum rapido rapido
15: pulis sa Miss Or gidakop kay nang Lugos pulis gireklamo sa Cagayan de Oro kay nang Lugos pulos na lang yod Lugos may gala pulos na lang yod Lugos. Usa ka patrolman kining sa Cagayan de Oro. Kanang di sa may Villanueva, usa ka police staff sergeant. Dinis atos Cagayan kining gireklamo nga ng Lugos, usa ka patrolman. Pagmingon kag patrolman, bagito unang ang-ang sa pagka-pulis. Dito sa Villanueva, police staff sergeant, mga more or less 10 years na siya sa pagka-pulis. More or less 10 years na siya sa pagkapolis. Kini sa Cagayan nga ng Logos, maupagay pagtungtong sa pagkatpatrolman. Katong polis nga gitabangan lang Logos ilang kapwa polis just Villanueva gihapon, mao na to'y unang pagkahimon lang polis. Polis, ang isyo, may gala. Arang-arang na lang to niya Dapitas Carmen, mga ikson, nga gi-judo ni nanay. Gi-judo ni nanay ang polis na ilog ang pistola. Gay labay ni nanay dito, may galang pistolas bintana, dito nakapaingon may galas atop. Kaya matapan ni nanay nga itong interview nga, yang gignan, stop! Amo, di gin mo stop, may ikson. Stop is T.O.P. Kay musulod, may slambalay. Yang gibabagan, adi gin musulod yun. Pag sulod, dumogs lang nanay. Iskrima nga grabe. Gi-judo ni nanay ang polis. Pag humanyag judo, nailog niya ang pusil. Gilabay dito sa bintana, may gala. Arang-arang nalantok ang isyo dili Logos. Kundili, mga ikson, judo. Judo uban kang nanay. Pero, sindi lang. Kay at least may gala nga nag-perform ang tunod sa trabaho. Pero gi-judo na may gala sa usaka 67 years old nga nanay, babae, na ilog ang polis. Oh no, nailog sa polis ang pistola. Nailog. So, kinikaron, mga Logos. Issues mga polis karon is Miringhoy mga igala.
20: Magnum, rapido, rapido.
15: Is Miringhoy man. So standby lang na mga igsoon. Sometimes speakers kaya pabuta may igala sab, no? Sa lain na itong pagpaloap. Kaya naay barkong nasunog karon may igala kaginang kadlaon. Dadapita may igala sa may Kuron, Palawan. Daghan pa kayo missing. Daghan pag ipangita may igala. Naaninoy 42 ang ilang na-rescue. Naay lima na namatay. Kaya nasunog ang barko. Naapay muabot may gala sa 87 pa. 87 pa kabuk may gala ang panayampang ipangita. Kay missing may gala karong panahon na. So, ambot kayo nasunog ng barko may gala. Standby lang, kalabotan na mga igsoon. Ay ato ka mo may gala nga i-follow up kalabot ni Osaba niya na may gala. So, karon dito mga igsoon sa Metro Manila. Karong panahon na, grabe sa gapong ulan dito. Baha na sa dibalik. Pero to asay kagubot dito karon may gala kay mga pulis nang aga iskrima usab may gala gatos mga rallyesta. Grabe may gala karon ang rally may gala dito mga igsoon sa kanabang dito may gala sa may hotel sa Bonifacio Global City sa Taguig City kundiyan may gala gi-expectar gamudalikat dito may gala ang Presidente sa Pilipinas para sa usak activity. Ay, nangagulat ang mga rallyista na kayo. So, karoon ito magalab, binunala sila karoon ito mga igsoon. Bibo sab sila sab. Bibo sila sab, may ganito na pita karoon mga panahon na may gala. Okay? So, muna yung pangita mo. Now, balik sabi sa ito sa Dakbas kay Ganduro, ang atong mayor sa Dakbayan, nagpahimang na sa katawan, ayaw mugto niya nang nagamit-gamit siyang pangalan nga nagtulisit ba? Tulisit. Nangagtulisit kay mga yung kwarta, ipaagi yung Gcash, kay kuno, matod pa, sugos mayor. Matod pa sa mayor, wako sukan niya na, ako ang kapanghatag yung kwarta, niyang tumakang makaya lang during sa People's Day o KSB. Pero kung siyang mangayo, wako sukan siyang kinabuhi, matod pa. Busa ayaw magpadala, kamong naminaw karun niya, kay basig din mo dool nga, magdadalag papel ba, kay gisugo kong las mayor, manigbas. Matod pa sa mayor, wako na siyang kinabuhi, siya ang kapanghatag yung kwarta, dili siya ang kapangayo. Okay? So, money may gala. Impeachment? Muragwa naman siguro mo. Interes siguro sa impeachment siguro. O sa pabaka. So, kung saan, panaplin sa tanang. Impeachment, impeachment. Nekwa na. Dito na finals na lang na. Nato, hiskuta na. Okay? Sa ato pagbalik, largada ta. Sa ato mga hiskutanan. Oras, alas 9:47.
0: Para sa malimpyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Suno sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan, apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil, pati akong arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
13: Let's go. go with the flow.
21: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, arun likay sa leagues. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
13: go with the flow.
21: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
22: Charmy breathable panty liners for everywhere confidence.
23: Life Extension Vitamin D3.
24: Ako si Roberto Angkalhan, na-diagnose ako ng prostatitis. Dito nakita na ko itong Life Extension Vitamin D3. Itistingusan ako, okay na. Pero ito, buhita ako, awa ng Diyos. Gusto ko isire ito sa ubang mga senior citizen ba? Mag-Life Extension Vitamin D3 na kayo, ako ay problema. Wala na resita-resita, palit lang mong diretsyo. Hindi na kinanggano kung minum ka na ibang gamot.
23: Dinhina ka sa sigurado ka efektibo. Rekomendado sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
25: Mga higala, kung plano na ninyo mag-ilis obligid sa Motormate na derecho, available ang premium motorcycle tires ng Pirelli, Michelin o Eurogrip, kasaligan sa grip, performance, durability o safety sa matag biyahe. And here's the good news, free installation sa every purchase sa Pirelli, Michelin o Eurogrip tires. Sulit na, hassle-free pa. Dili makabisita sa amuang branch? No worries, kay naa po ng Motormate sa Shopee, TikTok Shop o Lazada. Gusto ayaw na pagdugay? Visit your nearest Motormate branch today. Motormate, 35 years nga kasaligan sa dekalidad ng motorcycle parts, accessories o premium tires.
26: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
27: EQ Pants. From day one to toddler, i-continue mo!
28: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
29: Pag-ibig fund, solid kaban.
27: I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.

0: mo bang iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo protektado.
1: Bago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo! Mighty C! The Mighty Power of C! Mighty C!
2: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness. Russ Carpets offers a complete line of finishing product materials such as floor carpets, affordable wall partition, acoustic boards, support PVC panels, vinyl floor tiles, vinyl wall coverings, window blinds, PVC and fabric. With regards to the installation, they have servicemen who underwent the basic and special flooring and ceiling training conducted by AVD Manila. Russ Carpets, located at number 101-D, Corrales Avenue, Cagayan de Oro City. Contact them at 0917-153-5144 or 0917-703-8714.
5: Sa mga biyaydor, paingon sa Laguindigan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon, sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes nga to sa adlang Domingo, may biyayi usab ang Magnum Express. Paingon sa Dayalayan, matag alas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagka alas 4:30 sa hapon. Lunes nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami og booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: Iksoon, pagpakabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text sa tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balitaog serbisyo, Magnum Radio.
1: Oras alas 9:55.
2: Time check is brought to you by Charmy, breathable panty liner for everywhere confidence.
3: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido.
1: Balik tama guys, pregoban sa tong programa atong Magnum Rapido. This time dita maglangan may gala, da waton ta ang report direct na may gala ni Magnum Jane Luna dito na pitas may Villanueva. Kung kanya adto may kagahapon wa magpa-interview ang hipi sa pulis, basi di magpa-interview karon. Kung ang suspect may gala ka to asulod sa silda, walay statement niya, basi magpagawas na siya karon. Unsay mga development niya, Magnum Jane Luna, kalabutan ng usa ka pulis nga galigahang ng Lugos, nga gipriso human matod pa nga mibira og usa ka di minor de edad dito sa Minteryo. Magnum Jane Luna, sa mong report, go ahead.
4: Live da karon dinhi sa San Martin, Villanueva, Misamis Oriental, diin na nagtumili
1: pagkakabot. Magnum Jane, mga igsoon, sa atong footage ka makita, muna siya ang Minteryo, Magnum Jane, nga gingo nga dito niya gibirahan, anak?
4: Yes, Magdoma.
1: Murang Minteryo, ano nga Minteryo ni? Villanueva niya, saan eh?
4: Dinhi sa San Martin, Villanueva.
1: Ah, San Martin. Oo, sige. Kaya mamaw magkong Minteryo dito sa hasaan. So, muna may katanawang footage. Allegedly, diha ka Minteryo, gibirahan tong minor de edad.
4: Yes, Magdoma, manino. Pero sa pagkakaroon, niyata karoon din no, sa cementerio. Tungod palagi, kinagdumili maghihapon sa pagpahinabi. Ang ato pong hepe din na sa Villanueva, Misamis sa Oriental. Samtang, nangutana po tanong kung napo ba ang suspect ito, itong accused lugar, Magdoma, manino. Gikabot siya kasi police sergeant, the vlogger, kaya gibalhin na matod pa no, oga selda. So, tuwan na siya dito sa may PPO na mas istrikto na
1: naroon. Police provincial office na, di asan may San Martin na, gidala.
4: Mm-mm. So, mas istrikto na gid noon magdumamani og di na gid tanong makalahutay po dito sa area. Pero hinoon karon magdumani ni kapot siya nga amo pay pagbasa ka gihapon nga kaso kalabot po lugar ni ini og napa sa build up case gihapon no ang pod nga incident. Pero sa pagkakaron magdumani dili na ta mangutana sa mga nagpuyo gid dinhi sa
1: sige ra dabe. Oh. Mm-mm. Pwede so, makapabirada diya nga murag hawan man o luwag man.
4: Namoy mga tago-tago.
1: Hanapin din mga tago di ay.
4: Oo. Ato ang mahinabi karon na magdumamani no ang usag hapon sa mga nagapuyo diri sir mayong buntag sir sa Magdum Radio na speakers niya si Magdumani Agustero live ta karon sa Magdum Rapido nga programa Magdum Jane day mo ka istorya unsay pangalan gani na to sir
5: Alfonso Pilsilda
4: sir Alfonso no mayong buntag ikaw nga mulupyo dinhi do na ba kay nabantayan sa kadlawon pa lang, allegedly kadlawon man doon na hitabo, na aday patron na ni sulod din ni, o makasulod ba sa kadlawon, dako ang mga sakyanan mo, duaw din ni sa sementeryo?
5: Kanang istorya, ma'am, wala dyan ko'y nabantayan na aday patron na ni sulod din ni, kanang kadlawon na. Kaya siguro, tulog na ko.
4: So, allowed ba yun na, sir, nga makasulod din ni sa kadlawon ang mga butang ato mo bisita mag nangyud sila nga mo bisita.
5: So alaw ta kay Ferelan samot labi naglagyo bitaw niya mo gabi na mabot dire nagtot niya kaduha open ang gate wala man dili man masarado.
4: Wala gabantay dito sa gate sir.
5: Wala.
4: Ikaw, pero ikaw ra isa ga puyo gyud dinhi sa sulod mismo cemetery.
5: Ora. Ako lang isa magabi.
4: Wala po kay nadunggan nga nagkamas-kamas nga nangayog tabang.
5: Wala man sad.
1: Wala sad ba?
5: Wala man sad ko yung nadunggan.
4: Pagkahibaw ninyo, sir, no, nga na hinahitabo nga alat nga ripa din hinahitabo mismo si Mentiro kung asa ka nagpuyo. Unsa may inyumuha po nga posibleng baka nga matabang po sa investigasyon ani sir. Pananglitan po nga ikaw po na kay na. Sa ba na kay wagi kinabantayan yun?
5: Wala lagi ma'am kay gahapon diri mang mga police kay nag-interview sa ko gahapon kay kato lagi ko no nabat kuno kay nabantayan nga patrol sulod anang gabiyo na ang ginan nga sa sayo pa wala gyud ambot lang og pagkakadlawon kay siyempre tulog na lagi pugo ug nabay ni sulod nga ikadwa sa kini nga interview daghang exit ug asa nila giagi wala dire kay dire sa dining interview ha hayag manggod na may mga suga wa ta kay balo asa nila giagi sa dito bas ngit-ngit kay dito unahan likod ngit-ngit na dito ngit-ngit na
4: kani diay sir dili ready siya isa ka book entrance pa gani ni siya entry point
5: entrance isa lang niya exit dito pero ang mga kilid-kilid nagi ano niya po
4: ay kaning malatasan ready siya magdumani.
5: Ang kilid sa pansyon ay murag area nga magias tao pasulod diri sa likod galibot ni ana nga doduha nga ugasa nila giage may kuruhan dito bas likod kay ug diri sa entrance ayag manggod na may halogen di makita jud sila may balaan.
4: Katong alleged 14 years old nga babae sir kaila ba kato niya
5: wala dito.
4: Unsa man diri nga cemetery sir? Kauso na gyud nga naay mga kahitabo ang masasama ni ana dinhi nga ni mga ani dinhi nga magulo din ana.
5: Una man panagsa. Pero ako masang badlongon ipagawas man ako. Kana mga minor di edad ba ako ipagawas. Pero karong hitabo ana. Sukad-sukad karon pag gyud na hitabo ang kanang na kuno girip dinhi interior. Ano? Bigla ganit ko kay mawala gitong mga police diri interview ko nga dapat mo ninaagi nga patrol katong gabi yun ang siyang wala man. Kay giagi ni nagkadlaon nga basi tulog na pagayo.
4: Pero magdumamanin no basi na kay mga dugang at pangutan na kang Sir Alfonso.
1: So, hello sir, may buntag ni mo? Hello sir, may buntag? Kajot, may taon sa katong mga kahimanan para ipasla ka na. Hello?
4: Hello, sir.
1: Hello, sir. Babati ka ni mo, di ha?
5: Hello, magnuman eh.
1: Oh, may buntag ni mo. Oo. Ikaw, tagal, di ka gapuyo dola ng minteryo, di ha?
5: Oo, akong balay, sir, nas kilid sa minteryo niya ako kadagabi eh. Kaya naman ko'y silbi, payag-payag, diri sulod. Na ako dire kadagabi eh.
1: Sulod ang compound sa minteryo?
5: Oo. Kaya naman ko'y mga gamit, sir. Kanang among himo, pantyon ba? Mga kaya, simento. Mao nang akong bantayan kay
1: lagi.
5: Uso, kaya pagkawat dire.
1: Tinod na. So, kagahapon, midalikat na ang mga polis dya nag-interview ni mo.
5: Oo, gipangutan na lagi ko, sir.
1: Kung siya may ipangutan nila sa imo?
5: Ang kato ko nung gabi una, kung wala ba daw ko'y nakita nga patrol ni Sulod. Kung ginan nga, wala man, sir, kay nanay og kadlawon ni sulod na basic tulog na ko pag-ayo ya ikaduha sa daghan man guning exit ning ang interior.
1: Oo.
5: Og basin og dito spikas ilang git laba ana.
1: Oo. Pero unsa ingon sa pulis nahitabo daw ang pagpanlugos sa interior gabi eh.
5: Kuan ang ilang istorya kuan daw nay nadakpan sa kurpyo nya gidala daw gidala dire sa interior daw dire San Martin. Ya gilabtan lagi ko no.
1: Ah, ang istorya ko sa polis, nag-robbing ang polis ng itong patrol na inadakpan
5: sa Corpio,
1: batan-on, minor de edad.
5: Wa ko kay balog, batan-on ba? Basta kay nadakpan daw sa Corpio, sir.
1: Ah, may ingon sa polis.
5: Gidala din rin sa patrol din rin sa minteryo, gilabtan.
1: Ang ingon sa polis sa imo gahapon, pila ka nung kapolis ang nagdala sa minteryo? Isa ra or tulo sila?
5: Wala saan magsulti, sir.
1: Basta kay gidala sa pulis sa minteryo.
5: Oh, gidala daw sa karga sa patrol.
1: Karga sa patrol.
5: Wa man ko patrol nga na nakit andere nga ni sulod.
1: Unsa man ka oras sa dia nga naa ka dina? Unsa nga oras?
5: Pag mga alas 7 sir pataas, mole man gud pug balay kay s'yempre manihapon.
1: Oh.
5: Kunya makabalik ko mga alas 8 na ana nga pagka alas 8 kapin.
1: Oh.
5: Matulog na sad ko kay trabaho naman sa pagkaugma kay maghimog pantyon.
1: Oo. So sa ato pa butang na to alas 8 ka na kabalik dia. Unsa ba oras ang kurpyo dia? Bilya.
5: Kay ang barangay manggod ang kurpyo sa barangay sir. Oh. Alas 10.
1: Alas 10.
5: Ambot og sa mga pulis sa highway.
1: Buta na to, alas 9. So, kanang mga alas 9, alas 10, anang mga orasa, tulog na puga.
5: Maingon sir, tulog na jud ko kay.
1: Wa na kay nakita.
5: Tulog kay samot og among trabaho, init ba yang kapoy. Lagi.
1: Oo, kapoy kayo so pag matulog, tuloy-tuloy na nga piyong yon, tulog na gyud na.
5: Tuloy-tuloy na jud.
1: Pero para nimo sagad na na nga dunay mga sakyanan nga gasulod jas gabi na na o dili.
5: Ang musulod dire sir, usahay man gud na managkot ba kanang
1: gabinan.
5: Orwell pero managkot man akong tanawon, managkot man sila dire.
1: Oo.
5: Ya, ang mga single nga motor na sige sulod gawas kay pansuhan mo sa ning likod
1: mao lagi labay-labayan man siya. Oo, labay-labayan man.
5: Oo, mamay agianan gyud paggawas.
1: Oo. Pero kun di na giismiring hoy sa pulis kato nadakpan nila sa curfew, dapat piling mataguan dia nga pili dito ra kamo ismiring hoy dapat ana nga sampong dia.
5: Aw na man sir kay kiring man kung daan nga menteryo.
1: Oo.
5: Eh, kining akong gikuanan bag-o man eh. Kaning daan, wala naman ni eh, palubngi.
1: Oh.
5: Unya, sagbuto naman.
1: Hmm.
5: Unya, ngit-ngit, walay suga.
1: So, pwede ka butago dia? O pwede ra ka dia magpasampong dia?
5: Oh.
1: Pwede ka na magpasampong, pwede na ni mahimuon ang imong gustong buhaton.
5: Oh, kay kakahoyan man, unya, ngit-ngit sad.
1: Oo. Oh, oh.
5: Unya, daghan sa kagianan, sir. Pwede dito, bansuhan, agi.
1: Oh. Daghan lusutan.
5: Oh, dagang lusutan.
1: Natungan ang interyo. Kaya
5: hindi sa entrance, hayag man kayo na may halogen. Dagpo kayo.
1: Oo. Oh, oh. Okay. So, pero kagabi eh, wa ka makadungog nga doon na ba kayo nangayag tabang baka or bisag, kung ano ba? Hugunghong na lang sa tingog na, wala sab.
5: Wala sab sir. Kay distansya ba yung puneng koan at kung gibantayan o katungdaan ng interyo.
1: Oo. Oh.
5: Okay lang mo, siyagit. Pero wala man.
1: Wala kayo nadunggan. Oo. Oh, oh.
5: Wala man kayo nadunggan.
1: Mm, okay. So ang mga pulis nga ni ana diya nag-interrogate gahapon, wag isa na kuang info nimo tungod kay wa man kay nadunggan, wa kay nakita, wala puntanan kay detalye nga nakuha diya sa ilang pangayoon nga nimo.
5: Wala gyud bisag isa, wala sila nakuha wala. Sa kuha kay wa man jud koy nakitan gyud alang ang pag.
1: Oo.
5: Mamakka ko.
1: Pero kung ugaling pod gi rape po totong babae diha, ni singgit sa bunda siguro po siya, di ba?
5: Mao gani. Siyempre, hayag biya dire, di mo dole unta po dire, mudagan.
1: Mudagan unta human.
5: Oo.
1: Pero...
5: Wala man sad.
1: Oo. Okay. Ba't ka mo nadungog-dungog na ninyo diya? Karos palibot diya, palibot ka doon ay girip diya sa mintiryo ninyo.
5: Oo, nadungog.
1: Nadungog na pag-ayo. Okay. So, sige, huwag magiging mahatag ka kanya. Pero kanang inyong mintiryo diya, huwag gadit diya panos gabi diya. Kadoon ay, katungway mga kwarta ba? Diyan na lang tama, hindi na kayo libre.
5: Mga minor di edad, sir. Manglabay raman sa niya, paingon din sa likod. Niya, ang likod kay ngit-ngit man, ah, basig mag, dito mag-dit-dit.
1: Ah, mosab lagi. Kay masampung man sa, kay by row man siya, first row, second row, di ba, nana?
5: Oo.
1: So dito ka by sa second row, o by black, dito sa likod, adik kagin makita dito.
5: Ang ngit-ngit na, kay masalipdan man sa suga.
1: Masalipdan, so libre na. Bahalang si buhaton mo diya.
5: Na manglabay.
1: Hmm. Pero para kaninyo, mura og ordinaryo lang na ninyo dahil makita din nga niya mag-date niya sa likod. Pasag din na lang na, ana. Ningkamot na ng tao niya.
5: Sir, pag balik nila, akong si Tahon, dahil nga, panguli na mo kay gabi na, unsa may yung gibuhat niya. Manggawas man, sad.
1: Hmm. Okay. Nahala, sige. Salamat kayo. At least nga, lugar, gyanaan mo ka na sa polis. Huwag po kayo kahatag nga info sa ila. So, saan taman? Wala mong bod.
5: Wala nga, waman sa ko'y nakitaan yun.
1: Lagi. Ah, sige, salamat kayo.
5: Oh, sige, salamat, sir.
1: Okay. Magnum, Magnum Jane.
4: Alfonso, no? Okay, Magnum, Manino.
1: So, ang hipi sa polis, ang hipi sa polis sa kiniabang kwan, sa may Villanueva, muti midalikyat niya kagahapon.
4: Ang hipi mismo ang midalikyat diri, sir, or investigator nila?
5: Okay. Pag-una mo daw ang hipi, di ba ang...
1: Babay man, babay.
5: Laki man kunyari.
1: Ah, investigator to. Investigator.
5: Ipibato.
4: Salamat kayo. Basta kayo importante na anhian dari magdumamanin no, na lakip siya no, sa gipangutana. Kaya lagi, mura man po niya ang sementeryo din yung mismo sa San Martin of Villanueva, Misamis. Or talo na tanihin yung magdumamanin no, para yun gihapon ang investigasyon. Ilabi na, nga una na bang may gawas investigasyon, nga on duty matod pa sa mga oras ang nisigutan ng polis, or kumpirmado matod pa, o ganito yun no, nisigutan po nakadistino ang nisigutan ng polis, o kaya kini, o sa matod pa ka driver sa ilahalog ang patrol, o gado na gid matod pa ni siya kauban, apan maulag ito, nga bahangin matud pa siya sa ihapong ligid apan lahi naman noon po no ang nahitabo pod kay gali no nireklamo naman noon ang iskutan pong minor de edad nga allegedly nadakpan matud pa ni ini lugar nga curfew nga ilaha po nga gilusad po din sa lungsod sa Villanueva nuno tani ini no ang iskutan pod nga kinilugar ng si police vlogger na ana din mismo sa PPO para pod no nga dito pod mismo pod siya no padayon matud pa ang investigation o pasakaan pod mismo o kaso sa nagpadayon pa ang investigasyon kalabot sa mga insidente. Gikan din sa Villanueva, Misamis, Orenta Alca, uban si Magnum Hunter Ramon Balaba. Kini si Magnum Hunter 24, Jane Luna, Subita Observusyo, Magnum Radio.
3: Magnum, rapido, rapido.
1: Salamat yung debate, may gala. Ang atong kauban, direkta ikan mga eksyon dito sa Minterio, may galas Villanueva. O gami dalikat po ito napita sa police station, may gala sa Baybilya. Apada, wa na may gala mo hatang statement mga eksyon ng hipis sa katong kapulisan. O niya din ang maong polis may gala nga akusado sab sa pagpanlugos. Gidala na may gala dedapita sa may police provincial police office. Dedapita may gala sa may San Martin, Taguluan, San Martin, Villanueva, Misamis Oriental. Yan na gyan silang headquarters. Gidala mga eksyon ang niskutan nga polis. Mga eksyon, karong mga panahon na. Okay? So, kana mga eksyon, magdepende niya na. No? Kay kinilaging maong

0: rin si Police Major Joan Navarro. Kaya para sa lakwarto, may galaon sa paidugang pa mga detalye o bibaka may gala mga lakang or lugar at itong kapulisan regarding sabi niya ni may gala. Niyaspikas din niya, Police Major Joan Navarro, ma'am. May buntag ka ni mo, Major.
1: Yes, so sa kamayong buntag Magnumani o sa atong mga suking tigpaminaw sa Magnum Radio.
0: May buntag ka ni mo, da, Major, o sa itong magkaubang mga kasunang kapulisan niya napita sa Pinperi Junten. Now, kada interview na to, polos na malagyan ni involved sa polis sa kanibang kwan. Mga ismiringhoy nga mga isyog mga kaso. Now, maglaing kay paminaon. Pero so far, ang major, unsa na'y lakang sa Pinperi Region 10, as far as the Pinperi Region 10 is concerned, aning nga mga nalambigit o karon pinakaulahi, ana pamagay usar polis kagayan, unya na nato sa kagayan, unalo sa atos misor, nga polis nga nang lugos, Major Navarro, sir. Ma'am.
1: Magdumani, klaro no, ang mensahe sa ato ang Regional Director na si Police Brigadier General Nestor C. Babagay Jr. No, klaro ang ihang mensahe representing the whole PNP organization nga kini nga mga insidente Magdumani dili gayud itolerate no sa ato ang organisasyon kining pag pag come forward sa maong complainant even though nahibalo siya no nga ang involved ang suspechado is also a member of the PNP nagpasabot kana sa ilahang kumpiyansa o pagsalig sa whole PNP organization Magdumani nga pagatagaan nga once they come forward to file a complaint, pagapaminawon, pagadunggon, pagatagaan gayud og paspas nga aksyon o kini ang pamaagi, no, nga makabuot nila ang hustisya nga sila nahimong biktima sa usa ka krimen. Kini nga insidente Magnumani nagpakita, no, nga we will never tolerate no this kind of kaning kalapasan sa balaod. Actually, kagahapong adlaw sa pakighinabi nato sa Chief of Police no sa Villanueva Municipal Police Station, immediately after the complaint nga ilaha kining na-receive no, paspas dayon no nga ilahang gi-place nila ang maong PNP personnel under arrest. Og kagahapong adlaw gipasakaan kini og kaso nga violation no sa atong anti-rape law. Kaning RA 8353 in relation sa RA 7610 or kaning child anti-child abuse act na to kay tungod ang maong biktima is a minor. So kini nga tanan ang Magnumani no mapasalamaton kita kay ana gihapon no ang kumpiyansa ang pagsalig sa ato ang katawhan nga even though they are members no ang gialigahan miyembro so ang suspect miyembro sa PNP, still anaagyapon ang pagsalig aron i-file no kay kabalo sila it will dili gid kini i-tolerate sa ato ang organisasyon Magnumani.
0: Now, Major, kining naiskutan nga complainant or kaning biktima, unsa man ni siya confirm ni nga nadakpan gikan sa pag rubbing sa curfew dias sa Villanueva?
1: Magdumani, so far no wala pa kitay mahatag impormasyon kabahi ni ana karon kay wala pa kitay nadawat nga report no but ang aksyon sa ato ang kapulisan nakita nato nga paspas kaayo ang aksyon sa ato ang kapulisan nagpakita nga no one is above the law dili sa ngalan nga pulis ka exempted ka na no or dili ka mapahamtangan og kaso but nagpakita kini nga no one is above the law og taas ang accountability once you are a member of the PNP kay dili lamang kriminal nga aspeto ang imong kaso ang pag-aatubangon but apil usab ang administratibo.
0: Ang nakalaw ay maguna ni Major tungod kay the police naka during sa duty gigamit pagin ang patrol pagin sa police involved sa kaso sa pagpalugos ang patrol.
1: Magdumani, apil ka na no, sa pag-aimbestigahan gayod kay bugat gayod ka na kung mapamatud-an, bugat ka na nga kaning liability no sa daan pa lang kung aduna kay kaso nga kriminal that is rape no bugat ka na nga kaso that tantamount to grave misconduct as to the administrative. Wala pa nay labot no nga adunay resources nga gigamit pa no ang ato ang alleged no nga patrol car apil ka na no sa ato ang pag-imbestigahan kung sagit kini kabugat and ako kanina butang no nga natabangan kita sa atong katawahan sa pag pinaagi sa pag-complaint natabangan kita sa paglimpyo sa ato ang organisasyon ilabi na sa kining mga miyembro sa PNP nga adunay mga kalapasan or kahiwian no nga ginahimo Magnumani.
0: Major wa ka magkulang atong makadakuan sa PNP baka

0: sa pagpa-refresh ba sa atong mga huna-huna sa itong mga polis nga tigpatuman tagbalaod dapat na mudilo ta pero ngano inani na makita na mahinon ang gauna-una inon ang mga kalapasan major
1: magdumani in place na ang ato ang mga policies guidelines no kabahin ni ana sa pagsunod pa lang nato sa PNP daghan-daghan nagit kita mga seminars nga ato ang ginahimo aduna pagani kita ginatawag karon nga swim or kining squad weekly interactive meeting din aduna kitay mga spiritual leaders no nga ga hatag or kining gawali sa balaod sa Ginoo no aso da spiritual kana nga aspeto but kining binuhatan magdumani this is personal no nga ilaha ka ng desisyon personal kana nga binuhatan and that is not part of the values of the culture policies no sa ato ang PNP organization nagpasabot kana na ila lamang kana nga binuhatan magnumani dili kana institutionalized sa ato ang organization og nagpakita pod kana no nga kini nga mga insidente nga dili gid kana nato itolerate dapat lang no nga matangtak ang kining mga ingon ani nga mga umapapatud-an no nga aduna gi kalapasan matangtang ang maong mga maong klase miyembro sa PNP.
0: Lastly, Major, on sabay mahatag tang assurance sa itong mga suging tigpaminaw na ni Karon, labi na kay sunod-sunod naman yung mga kaso sa atong pipila ka mga sakop sa PNP. Unya, disim nga mga kaso gihapon, ang pag-abuso at sa mga kababayanan, Major, ma'am.
1: Actually, magdumani, no, kinigani nga insidente, nagpakita, no, nga ang PNP organization, no, nga kasaligan ang ato ang PNP organization. Kining pag-come forward sa ato ang mga alleged complainant nga alleged nga mga biktima no nga involving ang suspechado involving PNP personnel nagpakita kini nga sa ilang kumpiyansa sa ilang pagsalig no natagaan og kaisog kining mga ato ang katawhan no sa pag complaint kay kabalo sila magdumani nga ang whole PNP organization will never no tolerate this kind of kaning violation sa ato ang balaod og aduna gid dako nga accountability kabalo sila nga mapahamtangan gid og silot and this is all, also a way no nga mahatag kanila ang kaning hustisya sa pagkahimo isip kaning biktima no sa usa ka krimen kay krimen man kini magnuman.
0: Major, salamat kay ma'am o kami nagalaom mga unta matagaan kanig hustisya mga biktima o niya at the same time mataral kanig mga akusado araw sa mga dili mga damay in town kanig mga tarong ng mga sakop sa PNP sa Region 10. Salamat kay sanan ma'am.
1: Isa kang salamat magdumani.
0: Okay, salamat ma'am. Inabate may gala si Police Major Joa Navarro may gala ang atong spokesman sa PNP Region 10 kay murag sunod-sunod na ni o mga igson ng mga polis nga ang kaso may gala mga kasong ismiring hoy.
2: Magnum, rapido, rapido.
0: Sa katapusan ni Anasab, ni Apaylaing Pulis sa Cagayan, ang kaso ismiring hoy gapon. Ismiring hoy gapon mga igsoon. Kani kagato kamo pulis man ni sa Misor. Na karon ni Anasay Laing Pulis gagireklamo matud pa. Regular filing ni mga igsoon ka ang kaso ni pulis gagisumbong dis Cagayan. Kaso gapos lugos. Onya dayon may gala. Patrolman pa ang ranggo mga igsoon ng mga pulis. Limitado kayo mga igsoon ang iyang detalye. But kamulong case build up ang ato karong mga otoridad kalabot ani sa reklamo nga laing usa ka pulis sa Dakbayan ang gireklamo sa kaso may galagyapon sa Patpanlugos. Ni ang detalye. Pero dili kay detalyado. Detalye nga dili kay detalyado. Si Magnum Anje Alzado kalabot ng reklamo sa pulis sa Dakbayan kaso gyapos Patpanlugos. Magdumanje. Ya
3: kamani na morgen na kapag magdumani kay detalye nga dili kay pud ba detalye
0: pagkita karon tungod
3: kay limitado magdumani na tungod lagi sa gihimo pud karon nga case build up ni pong mao nga insidente o gagani man tungod kay sensitibo pud nga topic ko pud magdumani naglimit gyud pud no kay WCPD section man ipaingon ang nahisulta na sab nga krimen apa lagi bus yaw sa to pong pagduki-duki nangita tag mga tao pud no nga mahimo pong sources pud nini so sa mga nakuha na to mga initial nga may impormasyon kini siya pud magdumani no kung tinuod man o balido man kay di man gyud makahatag pong detalya pud nga konkreto o kani pong details gid pud nga tawo pud pong PNP Region 10 sa mga specific gid pud magduma man eh. Pero sa itong nahipos, naano ko rin eh, sa banda. Ang nahisgutan niya.
0: Nasa banda, nasa ayan ang polis?
3: Oo. Inamin sa banda pag magdumani. Pero dito sa kapalo, kung unsa yung instrument, kung batin sa turutot ba?
0: Adios.
3: Sa kanibang drum ba? Kung unsa yung instrument magdumani, mapunay yan. Di pa po na to, tataw po din mga panahona. Pero nasa banda, nahisgutan mo ito pa nga patrolman, nga gireklamo. O nga doon yung mga impormasyon magdumani, atong nakuptan, di naman yung minor ang reklamante. Pero kung ano nun eh, karelasyon eh, di yun, estudyante.
0: Estudyante?
3: Oo, pero na yung mga initial nga itong nahipas impormasyon nga karelasyon na daw kuno ni Magdumani Moraga, di na po'n may
0: naman ang magreklamo manig karelasyon. Basig supak po siya kabubuton nga ismiring huyon siya.
3: Mga po na Magdumani no, kay kung maski pag karelasyon mo, pero wala ihapo yung mga kaning ugot, no? Wala ka nakaangkon o gapanugot, wala yes or no sa iyo hapon Magdumani.
0: Wala kay permission.
3: Yes, kung wala yes, so digit ka pwede nga magbuot-buot. So gibutyag nga, kinimatod po nga hisgitan nga police officer karon ron, wala po man nga, ning agi pa, no, nga mga panahon na itabo ang krimen, karong manggod po na dasig siguro ang nahisgitan pong biktima Magdumani, nga mahimo na gipod sa pagreklamo, tungod kaya sunod-sunod na ba po ang mga insidente nga naglabigin sa mga polis o basing po sa yung bahin, ang ngayon po yung mahatagan po gustisya ang nahitabo nga to kaniya. Kaya taliwala po man nga galing sa mga initial na to information na doon sila yung something o gani. So sa kaman niya siya kay estudyante. So di po may magmumani nung nga siya. Siya po mabiyaan po sa gustisya. So may hinundan nga karipon na doon ay case build up sa nahisgitang akusasyon. Pero giingon magdumani nung dinirigid ihapon eh sa sentro sa itong bahin sa itong syudad na itabo ang maupong insidente. Apan na kumintag sa mga pangalan Magdumani, nato yung mga nauptan ng pangalan pero mga apelido lang po ni pa. Pero di pa na ito ma-divulge po sa kahanginan kaya basi niya masaypan po ta. So giingon nga kining nga nahisgitan nga patrolman, siguro po Magdumani no, naagid po sila mga dili po damay pag sinamta na yung mahinungan nga. Di na po siguro po na kin po nga mga kiga padayon pa sa relasyon ng isutang babae po da sa iya. So sa itong nasairan, no, nga basin na Magdumani no, sa kanipong
0: murang nahagit lang ni siya Magdumaan siya kining mga babae sa dihang ng gawas ni mga balita karon nga kasos mga polis pagpanlugos, naaghat lang po ni siya pagtunga po kaya siya biktima po pagpanlugos sa polis.
3: Manimani mo na itong nakuha ang impormasyon kay taon-taon na biyakod ang mga matutpang panghitabo ni Osaka police officer nga nasa banda. Kaso lang lagi Magdumani dito. Sure kung kanaging banda kayo mo apil yung siya Magdumani kanang naay mga kaganing parade.
0: Kana
3: kanang magbulot-bulot na yung mga turutot, yung mga bugle, nana. Pero dito sure kung
0: dili niya banda para diya sa Port ID Band nga kanta sa...
3: Oo, naman ito yung vocalist nila.
0: Kabilin-bilin ng lula, nana, dili.
3: O, doon mo yung banda sa kaning kaya Magdumani na sa Fort ID, kaya na ikatong na para sa parade, kaya na yung mga nagdalag mga kaning drum, mga ilang pang salibay, na yung mga bass drum, na yung mga snare drum. Pero napon sila ila kong banda po niya, kaya yung na yung vocalist, yun nga, pwede pang kuhan lugar, magharana, so yung kanang magkanta, no, panahon nga magkaon-kaon ka, na yun na sila po ila kong kaning vocalist nga na-appeal pa gani o tawag ng tanghalan. Pero din po na sa to sa PNP region 10, naman po sila ila kong designated po ng grupo sa banda po Magdumani nga motukar po panahon nga ng mga parade. So din daw po no, sa ato po initial ng mga information, pero subject to be confirmed pa na ka, basi nga sa ipanpunta. Kaya lagi mo man ang mga nangahipos po sa to po ng mga nahiwa po informant po Magdumani. Pero as to karon, huwag yun po yung kaning gihatag pa ka-detalye po ng ato po din po ng PNP region 10.
0: Salang, ugma, katong inabiyon ng spokesman sa Cook Popon Kalabot na.
3: Oo, yes, Magdumani kay sila po Magdumani no, nag-limit po po doon sa mga detalye. Pero as to kaning giingon nga investigasyon, nagpadayon man, o ang kaning pong hustisya Magdumani, ang ay manggit po yung hatag sa mga babae, sa mga po niya ang gihimo po sa nahisutan po ng mga investigador, kalabot din po mga insidente. Tagaan po Magdumani no, ang maupong police officer o kahigayunan po nga depensa niyang kaugalingon kay dilip manipares na rin balita ni Magdum Jane, nila sa Pabila na mami sa amin sa oriental nga, dihadayin po Magdumani kani na himo man eh nga mag regular case filing
0: regular,
3: na din Magdumani.
0: Regular siya. So wato na to, kano sa magawas ang warrants korte?
3: So may nana ang mahitabo, puhon, madakpan Magdumani kung kayo dyan, makitaan dyan po doog na kasi evidence po Magdumani na siya gid adunay dako matud pa nga papel nga nahimo po sa allegation nga siya mihimo sa pagpahilabot sa ka estudyante nga sa initial po Magdumani ka relasyon na po niini pero di matud pa maayo pud ang ilaha po nga sitwasyon. Mo kanito ni post nga update dili pong laing insidente sa pag panlugos so, sa ka police officer dinhi sa tuwa sa Dakbayan. Kinis mo 230 ang Jones sa balita og serbisyo Magdum Radio.
2: Magnum rapido rapido.
0: Salamat Magdum Anje, yun nabati may gala. Ang lain na sa kasus Lugos may gala din sa Dakbayan, usa ka polis. Polis nga po may galang involved, nga unsa na ba yung taon kini? Pero matod pa kini nga pulis, patrolman, to na science banda. Nga mo'y mutukar may gala, panahon nga na imarcha mga igsoon. So, abot, kaya kini siya may gala, regular case filing man siya mga igsoon. Kung kano sa mo gawas ang warrant, may gala skorte, that's the time may gala implement batok sa usaka pulis nga akusado, nga kaso gihapon may gala sa Lugos. Daghan naging kay kaso sa Lugos, pulos involved, pulis. Nangaon sa na baka ni sila mga gala ba? Baka ni sila mga igsoon na piktuas ting init karon.
2: Magnum! Rapido! Rapido!
0: Pasigbunga na ni ting init. Pero di bang puta mo ingon nga tungkol sa init mga gala, medyo migawas ang sakit si Iro mga gala. Di siguro sab. Pero nakatunong lang yun siguro ni. Pero nga naman lagi nga dito magintan ng bawal mga gala. Una, bawal kami minor de edad. Ikaduwa, kanong manrugos ka man nga na may pwedeng nalugoson. Anay pwede. Ana la kada krustal may gala di na kanalan pang lugoson ikaw pay pugson may gala bisa pag mangay sumingon ka ayaw sa lagi kay wa pak wala ko kondisyon ug ako'y kwarta ay sige na sir kani brato ra ni kwanda ni bago ni usa ni nga bago ni pag o lagi ni bagong raspa ni oy Ginoo ko mangay gison nay bago din ni swan gusto ka dali dali nay bago usa ni nga bago ay bago ning panganak
2: magnum rapido rapido
0: Ginoo ko may gala, ismiring hoy, matod pa ni Engineer Kumaw, ismiring hoy ang oso, ang isyo karon. Na, Engineer Kumaw, ayaw kumpiyansa gyod kay basig tabangan ka dyan sa mo ismiring hoy ni mo na pulikig kangkaang.
2: Magnum, rapido, rapido.
0: Disgrasya na magkangkaang ka, so muna karon may gala na itabo di sa to syudad. Sunod-sunod naman kini may gala nga kaso, may gala sa mga ismiring hoy nga kaso, o ang nalambigit, may gala. Pulos pag yun, mga pulis. Pulis, may gala. Ang mga nanga-involved, mga igsoon, ambot, nanga-onsa na makini. Sa kadaghan kayong pwedeng involved, may gala, ismiring hoy, pulis pag yun, ang mga akusado. Mato pa sa itong higala, nga basig itukar na ang sakit si Iro, basta ting init. Rabes, munta ni may galang ting init, pero lahat namin nga kasi, may gala, kay di naman ni mga igsoon, mamaak. Mukwa naman. Mupalubong naman yun, may gala. Kaya dito naman yun, sminteryo, mga igsoon, dalon.
2: Magnum, rapido, rapido.
0: Siguro, may sminteryo, kaya way gasto, may gala. Di ka na magpara pag taksig ba o baka imusakyan, kaya patrol mo, gigamit, may gala. Ang police patrol, may gala, pagpalik mo.
2: Magnum, rapido, rapido.
0: Ayaw nga, ayaw gayon, kamon, yan ang mga minor di edad. Kung doon na mo'y kadate, baka siguro, pangayong isa og birth certificate. Pangayong birth certificate para safety. Ingna nga, day. Requirements day. Sa mga requirements sa police officer, ang bagong requirements karon sa mga ismiring hoy, birth certificate para clear ta. Meaning clear batting ta.
2: Magnum! Rapido! Rapido!
0: Kay mga bulyaso ta niya ni. Kuy, Ginoo ko mga igsoon. So, mas mayo siguro na, siguro may gala next time, pagdadala mo mga birth certificate, aron nga safety ba? Minor man eh. Membro man eh may gala sa gitawag ng industry kakins. Daghagado daw sa kinang Dostres Kakins. 12 ba? 13, 14, 15. Muna gitawag Dostres Kakins. Matod pa itong congressman nga kung higala ka ito namatay na in town. Ganaan siya Dostres Kakins. Kaya matod pa, nga naman kong ganaan ko aning Dostres Kakins kay lagurot pa.
2: Magnum! Rapido! Rapido!
0: Kung Ginoo ko, magkapangita mo siya lagurot, may gala. Wala natin oras mga igsoon. Biyaan ito ng lagurot, may gala. Kaya asa pata kapaingon niya na. Saan taman eh, dala na si Unus kainit, may gala. So, nang gawas na yung sakit si Iro, mga igsoon. O nang apektuhan, pulis. Uy, Ginoo ko. Wateg ang oras. Salamat mga listeners, salamat mga viewers. Ay kalimot, may gala, sa usak ang kakawas ng katilingban. Katauhan na bigamhanan, managlahi man ang atong baruganan. Hukom sa katauhan na matuman. Kilaman yung anchorman, kini si Magnum, Manny Agustero din hilamang sa Balitag Serbisyo. Magnum Radio.
2: Tungod kay napupos naman ang atong oras, subli kaming mag-aghat kaninyo sa pagkaminaw ug mga adlawa sa tulumanon. Magnum Rapido, dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
0: Alas Jess Imedia.
4: Time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
5: DTX 500 Health Alert.
6: Adriano Sabi, 70, Valencia. Ninguan, DTX. Sana wala pa kumagamit na niya. Kung lawat, ibigay kayo niya. Niliko ganan mukaon. Paggamit na ko ani, ganan ako mukaon, ganan ako matulog. Nagi, puluhan nga. Magkuhan akong lawat. Sa kanang asma. mo, mag-react
7: mo. Kadiyan nakagamit na kag DTX 500?
6: Wala na. Ang ako istorya, katong wala pa makagamit, magamit na kay Aron Masaloyan. Dili po kumiingon nga, mamaayo sila sa kay Angila Masaloyan lang. Para nga mamaayo sila sa ilang ibatid po.
7: Salamat kita eh.
5: DTX 500 mapalis sa mga butika.
8: Isgut ang takadali mga higala ni pipila ka mga common bitaw nga mga balatian nga naa sa pamilya, nga naa sa sosyedad, most common nga sakit. Number one is kining hypertension, high blood. Daghan yun kayo ang may high blood. Pagmulapaw na ang ato ang BP sa 120 over 80, mo 130 na na, mo 140 na na, it means nga may hypertension na ta. Usa sa upat ka mga Pilipino ang may high blood. So, yung anak ka, taas ang risk kung ikaw usa ka Pilipino. Okay, laban yun ni sakit sa Pinoy ning high blood.
5: DTX 500 Health Alert.
8: Number one, mga higala, because sa ito ang gitawag na kultura sa itong diet, grabe. Unsa ganito yung Pinoy diet? Ang Pinoy diet is cargador diet. Cargado rice, cargado patis, cargado asin, cargador diet, cargado asukal. Laban, mga higala, daghan, sobra-sobra. Usa nga to supat ka mga Pilipino ang may high blood. Gani, edad of 30, gasaka na ang risk na makabaton o hypertension. Another one, mga higala, tungkol is panahon. Sa climate na ito, Greece, Pilipinas, laban init, mga higala. Kung init ang panahon, ang ato ang lawas gakulang sa tubig. Binagyod ko ang ato ang trabaho. Gabulad ta sa init, gapasingota, laban gyud ta mga higala magka-dehydrate. Kung ma-dehydrate ta, laban mga higala gasaka ang hypertension. Malindagan ma heat stroke, ma mild stroke mga higala. Tungod sa klima o panahon.
5: DTX 500 Health Alert.
8: Ani ang pipila ka mga tips? Ani tas mga pipila ka mga tips ha? Mga ka-DTX. Number one, giyod mga higala. Di giyod pagkalimtan ang pag-inom, pag-tumar sa DTX 500. Pati ang ato ang D3 bio. Dili giyod na ito pagkalimtan. Kinahanglan na agad ang imnon. Nga makatabang sa pagpakalma sa sistema sa itong lawas. Nga makatabang sa pagpanindot sa sirkulasyon sa dugo sa itong lawas. At the same time, makatabang mga higala sa pagpahimsog o pagbaligon sa ang mga organo sa lawas. Pinaagi sa antioxidants nga naa sa DTX 500 Mighty C o Clinica D3 Bio.
5: DTX 500 Health Alert.
6: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mudako tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o D3 Bio. Ngamon yung akong gimintin kay gamera man akong kita nga drive ko. Badi size lang kada adlaw. Basta na lang mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon ay gibati sa lawas, muna ay makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ka kayo yung gastuhon matag-adlaw. Dinhin na sa D3 Bio o DTX 500.
5: DTX 500! Mabilis sa mga butika. D3 Bio! Mabibilis sa mga butika.
9: Cagayan de Oro! Magpakonsulta ng libre!
10: Libre?
9: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: By the way, di ay sa mga taga Cagayan de Oro, ang ato ang libre nga check-up alang sa mga magpakonsulta. Ang adlaw mga higala magsugod sa Sunday to Tuesday. Yeah, sa Wednesday, wala tay konsulta kay ang ato ang consultant na sa Hinguog Clinic. So, balik ta resume sa Thursday to Friday. So, sa mga taga Cagayan de Oro, every Wednesday, wala tay konsulta. Pero, pwede gihapon mo muna sa clinic, magbalit sa ito ang mga clinical products o uban pa nga mga produkto nga inyong ginainom.
9: Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Pasat, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
5: DTX 500 Health Alert.
12: Pirmig ka pangihi,
13: hanap ka pananaw,
12: ug pagpamhinod sa mga tiil.
13: Basin aduna kay diabetes.
12: Mag-DTX 500.
13: Epektibo sa pagpamubo
12: sa blood sugar levels.
13: Di kaya ang diabetes.
12: Mag-DTX 500.
13: Karunda yun.
12: Mabalik sa pinakadulong butika sa inyong lugar.
13: DTX 500.
10: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rina Permilanga, hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako, DTX Coffee Mix, panami git sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix.
15: Mabaka sa mga butika.
16: Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.

0: Extra Fizz!
1: Uy, naibago nga Pepsi? Sulay ang bagong Pepsi Extra Fizz para sa extra lami nga kaon!
2: Ay hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo salo og poo aron mess free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
3: EQ Pants. From day one to dandler, i-continue mo!
4: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiil, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
7: Besh, nabi ako'y naka-sex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
8: Same ba yata, Besh? Nabala ka pud ko. Insa ka ako magpa-HIV testing ta?
9: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe gikan sa Alagad, Mindanao, KBP ug niining istasyon.
10: Life Extension Vitamin D3.
11: Ako po si Carmelita Siote. Nung magpunta po ako sa Life Extension, binigyan na po ni Doktora ng Life Extension D3. 77 po ako. Minsan lang po magkasakit.
12: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
10: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
13: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman, mag-rest adult diapers na adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa ka-rest adult diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka. Mapalit sa nagunang tindahan sa dakbayan o tibuok nasod.
14: Ka-rest, alagang panatag with ka-rest adult diapers.
15: Oras, alas 10:40.
1: That time check was brought to you by Pepsi. Go extra with Pepsi Extra Fizz. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
4: Magdum Radio, news and public affairs, pata sa pagservisyo sa katawhan, topic sa kamatuoran, kaangayan ug kagawasan. Magnum in action. Kini ang tulumanon ngayong mabati matag udto. Mudawat sa bisan unsang reklamo sa katawhan. Walay kahadlok nga musaway sa mapasagarong opisyal sa kagamhanan. Apan, mudapig sa maayong binuhatan. Magnum in action. Mutabang ug moalagad sa mga kabus nga nanginhanglan. Og karon, ania ang inyong Action Man.

0: Magnum in action.
1: Oras a las 10:41 y cara, ¿cómo estamos? En otro que entran. Welcome para Cuba, Antirizato, un turmano, un niño, un turmanón.
0: Magnum in action.
1: Ato Megala, Magnum in action, con lado Megala, jueves. Oga Pizza, Jasta Megala, sa Bulan, sa septiembre, tuig 2026.
0: Magnum in action. Ape
1: fiesta, barangay, punto, ape fiesta, barangay, bunbon.
0: Magnum in action.
1: So, amay ako, Megala, nang piling man, mga exoon, siguro, kasi kambit lagi siguro. Itong kauban taga barangay Puntod, pero mihinga man o may smoke signal.
0: Magnum in action.
1: Walay signal, bisag gawin ta nga. Unya, human sa opisina, dito ta. Kwanta talang ta, tipok ta. Wagin may gala, hantong karong panahon.
0: Magnum in action.
1: Abot-abot ang may gala sa signal, may gala ang muabot.
0: Magnum in action.
1: Pinaw, sa ato pa nagkuban, dinisato tulong may gala. Kumusta, may ngunto kay tanan? May nata may gala, nganamo sa maing panglawas.
0: Magnum in action.
1: Sabi na sa atong katawan, may gala sa mga nagsunod. Ganun na may gala nagkapabot sa atong tulumanon.
0: Magnum in action.
1: Mayingot yung katanan. Welcome para Guban din sa atong tulumanon. Sinabit na mag-browser, may gala. Ito kalimta, ganun ay. Ato may gala nga pagpasalamat sa itong labaw nga magkagagahom. Di ginato kalimtan. Limda na itong tanan, may gala. Pero ang pagpasalamat, diligid, mga igsoon. Kailan ato gayong pasalamat at itong labaw nga magkagagahom. Sa matagalaw nga tanan, nga iya kita nga gitagaan sa laing kinabuhi. Salamat ginoong Isu Kristo ngayon mo kaming gato dinilain kautuhon sa lain kinabuhi ginoo bansa mo mga minahal sa kinabuhi. Kami ginoo mag-aampong ang ta sa tanang parahon imunta kaming alalayan ubanan ginoog iway kami sa disgrasya katalagman palayo kami sa mga panulay sa mga dautan sa mong palibot ginoong Isus kaya magunsama kami oga wala ka po sa pinagi kanimo ang tanan na mong isalig oga kami mag-aampong ang ta imong kaming proteksyonan sa among palibot. Yata ginausap ang kalinaw ilamin na sa among pagpamuyo kalinaw sa among nasod kalinaw o panagiusa sa katawan sa among nga nasud imong usab ang kalinaw sa tibuok kalibutan among yampo Ginoo nga unta imo kaming ipalayo ga imo kaming proteksyonan patok sa managarian katalagman sama sa bagyo pagbuto sa bulkan baha lino kuguban pa mga pangitabo sa among palibot Ginoo Hesus Kristo salamat sa Ginoo nga magyata kanamo ang kanunay kabasog sa lawas imong kami magampo kanunay nga unta imong ikapon sa mga nagbalatianon diha sa nagarian mga tambalanan salamat sa kami Ginoo Hesus sa among mga pa, sa among mga salangan imo demo. Diya kanimo sa among pagkamakasala, ingumang kami, anam sa ilong nga sa mga nakasala ka namo. Kining tanang, among ipangay, pwede kang Kristo, imong bugtong anak, buhig lagari, hato sa kanturan. Amen.
0: Magnum in action.
1: Nga talang mga namina, may gala, mayang otto ka tanang.
0: Magnum in action.
1: Oga sa ato, may gala nga Christmas countdown, mga gala, ito kalimtan. Unang yun nila nga, ang atong Pasko nga umabot, maayo ba? Atong Pasko nga umabot, kumplito ba ang atong kalipay? Magsadya pa ta? Amo na may gala, no? Kaya karong panahon ay tamay balo sa mga pangitabo sa atong palibot sa lakbayan o sa ato na sa Pilipinas. Ang tala mga namina, may gala sa atong Christmas countdown, mga Ikson. 105 kada na lang. Mga gala sa ripa ang atong pagsaulog sa Pasko. So kanyang tala, advance Merry Christmas and a Happy New Year!

0: Sa ato lang mga namina, may kilala sa alamina sa 80 ka barangay sa Nakbayan, may ngunto. Sa itong 424 ka mga barangay sa Misamis Oriental. Diya may kilala sa Bukidnon, may ngunto ng tanan. O sa tala mga namina, may ngunto ng tanan. Welcome sa paraguman din sa itong tulumanon.
1: Magnum in action!
0: O sa ato na yung kagsunan na sa ato mga nagkanyang kaprikaduan din sa Nakbayan, may ngunto ka niyong tanan. Sa ato may kilala magkatawa, labi na may kilala sa ato ang katawan, may gala. Ilabi na sa atong diya sa mga katindahanan. Hala, may ngunto ninyo.
1: Magnum
0: sa atong mga taxi driver, mga ikson, may ngunto kanin tanan.
1: Magnum in action.
0: Sa tanang mga naminang, kasunod may gala sa atong programa, may ngunto kaninyong tanan.
1: Magnum in action.
0: Sabay mga good news, bad news may gala. Marag, minus kayong good news karon.
1: Magnum in action.
0: Ang bad news may gala, may daghan may gala karon. Ang mga dili mayong mga balita may gala nga ito na iposo na.
1: Magnum in action.
0: Kiringgingon may gala nga bad news may gala, gingon matod pa. Usa may gala ka barko ka nagbiyahe gikan may gala sa Manila. Kagabi may gsoon, alas 8, padulong sa Coron, Palawan. Nasunog, din may gala, gingon na 87 ka mga taong pasayro nini. Ang missing pa, hantog karong panahon na.
1: Magnum, in action.
0: Tunay 42 may galang naluwas ang atong mga tinugyanan sa Philippine Coast Guard, labi na mga rescuer. Padayon may galang nangita karon. Nining 87 ka mga tao may galang missing karong panahon na.
1: Magnum in action.
0: Muna yung pinaka-bad news may galang atong balita may galang sa Pilipinas.
1: Magnum in action.
0: Like bad news may galang sa ato din eh. Presyo may galang so tanon. Sus, ginoo ko, grabing pagsakag yun. Ang pizza may galang kanya ito, mapalitin mo 40 pesos lang ang iyang kilo. Tag 90 pesos sa katos may galang kilo na karon.
1: Magnum in action.
0: Muna ang cabbage, sus, mahal kayo. Patatas, patanan. Pabuta may gala, kayo muna itong gingon sa inyo ha. Sa ato may gala mga pag-update na kaninyo sa kahimtang sa itong panahon, labi na kining kainit. Apektado na may gala itong pananom. Wala na kuno kayo nangabot may gala mga utanong diya sa ato may gala nga diya sa westbound terminal. Kini may gala expected ni tungkol kay kung magtanong manggog ka na sa ibabaw, kinalangin doon ay pag-ulan pero walay ulan mga iksoon, patay may gala o kisamay mo tanong niya na alkansi man. So mao na nga katong mga nakatanom, nakapabiyahe pa sila, pero, ay pero ha, mahal kay may gala ang presyo karong panahon na.
1: Magnum in action.
0: Mahal yung kaya ang presyo may gala, busa, kita namatay gamay ng luna may gala na sa Lumbia, tanong-tanong ta may gala mga utanon niya, di ba? O kaya kung dito mo utanon may gala mga utanon mga eksoon, grabe may gala ang sitwasyon.
1: Magnum in action.
0: So tanong-tanong ta may gala niya mga gala sa nasangpit ng lugar.
1: Magnum in action.
0: O samtang may gala mo na i-bandios may gala karong prao na. Oo, so samtang may gala. Dito ang langan yan, nagunang mga luwan sa mga balita. Dito may gala karong sa ato, may gala balita lokal.
1: Magnum in action.
0: Balita lokal may gala, gingon nationwide earthquake drill. Mga ikson, sa nationwide ni, ipagayang karong dias Taguluan, Misamis Oriental.
1: Magnum in action.
0: So, bibo diya may gala karong. Doon ay drill may gala diya. Ay mong katingala diya nga. Ay gawang-wang diya ng mga ambulansya, mga patrol car. O niya na may gala ay lugar murag tunaan na to. Unsaon may gala ito nga makadagan ta, makatago, unsaon na ito. Paglikay may gala o maka-excapo ta, unyag na dunay simbako may gala nga pagtayog sa yuta.
1: Magnum in action.
0: So earthquake drill may gala, dapat kitang tanan masayon o may balo. Pero kung mula ginan itong gingon, sa pagtago ka ang building mismo nga imong gitungtungan, nahugmo, awag ya po ayo.
1: Magnum in
0: action. Alias Colombia, Venezuela may gala, tanaw ni mo rito, sus makita gin may gala kay buntag man. Unsa may gala mga atong mga tao imbes kamulupan dagandagan sa pagto may gala makadagan pa sila sa pagdagan may gala hugmo naman nang alumpag nang bungkag may gala mga building. So at least may gala sa ato dinhi na do na gapoy atong may bawan unsaon ato pero kung ang building na mismo ang mahugmo awala tayo about ana mga isong.
1: In action.
0: So naayad ka nationwide earthquake drill may gala karos Taguluan Misamis Oriental.
1: Magnum in action.
0: Samta dugang balita, may gala, may galang balita nga lokal. Presyo may gala sa mga nagunang palalito, labi na sa mga lagutmon, pasti lang pagsaka. Sobra may gala sa halos may gala, 100% na pagsaka.
1: Magnum in action.
0: Grabe yung kamahal, pero ingon pa nila, di pa ni mao. Mas napay, mas magrabe yung mahal pag ini kay karon. Napamayo pa ng katanong, pero ang uban, wala na yun. Na-remember, may gala, hanto sa Pebrero pa ni, ang sitwasyon. Mauna may gala nga daghan ang wala magtanom. Kung tanawin mo kabukiran, doon ay mga nangadaot na. Kung biyansa silang uban, wala na gid magpahinayak. So, mauna itong gingon sa inyo. Nga niini may gala nga atong kahimtang sa El Nino kaning kainit. Ang forecast may gala sa UN Weather Agency. Hangtod ba may gala kanin sa sunod 2 weeks sa Pebrero? Unya, bantayan na ito may gala. Kaya gi-forecast usab nga dunay dagko nga mga bagyo may gala ang mohapak dini pag isbintana pag gala sa last quarter karong tuiga.
1: Magnum in action.
0: Tagoso kay may gala, baliyon ang baliyon may gala ni ini. Muna yung ilang forecast may gala, ilabi na tungkol nga kainit. Grabe may gala ang pagtipok sa kinibang kanang atong bagyo mga kasdagat man ang atubig. Suyo po niya. Iya sa lang isalaba may gala, ilabay po na rin niya. Kung damor nga init kayo, mas paspas may gala siya, mokyo milit may gala, pahingos babaw.
1: Magnum in action.
0: So, ato lang ang tangatangan o bantay tani, kaya ang pagkaon na ito, mahal kayo. So, 100% kapin lagi ang increase.
1: Magnum in action.
0: Samta may gadong ang balita may gala, PNP 10, Director may gala nga si Babagay, Mimando may gala sa kapulisan, nga sulbaron may gala, kining kawat may gala sa atong palibot sa atong dakbayan. Grabe ba kung kawat, mga eksyon din sa ato karon ambot may gala ang pulis, kaya ba ka kanila? Muna ba di na siguro? Ambot ka may gala, makaya ba kas pulis may gala? Aldo, para na to, tabangan na itong pulis. Ang pulis may gala, galiyok sila, napaiban mga tapulan sab, mauna yung problema may gala. Diba? So, daghan na kayo mga pulis karon nga lahigit may gala kanil to. Karon may gala, mga tigas kayo. So, may pagi kayo may gala mo kuan, pastila, no? Purelas mga matarong may gala, pero kining uban, labi na kuta-kuta may gala, pataka na lang, tira pasaga na sa plane. Ayan, sa mong pagana, di ba? So, kamog, gisaligas mga tao para mo himo og insakto, ang uban may gala, tipas-tipas, gyan mga egzon. So, tanawang tala may gala, kaya misuha ilang director may gala, pagtanaw, nakabantay may egzon, o nagkamangkawat sa kagayan, o uban ang abayin, so, dapat sulbaro na isa itong kapulisan.
1: Magnum in action.
0: Samta may gala, mga dagkong balita may gala, gikan sa kaluan, gingon may gala, hangtod karon may gala, mga rescuer, na parang nangita, ilabi na sa 87 ka mga missing karon nga mga pasayro sa usa ka barko may gala, nga nilalaga kagabi sa Manila, o niya na sunog may gala, pag-abot ito may gala sa Coron, Palawan.
1: Magnum in action.
0: Kung mga missing may gala, kaya amot, nangambak siguro ito, ang uban, ikabalog langoy, tungkol kay sunog na laal ambak ang uban nga dito nakasulod gyud wa kagawas sa barko mga Exxon.
1: Magnum in action.
0: Mabuta na yung laing trahedya may gala nga ato nga nasinati karon dinhi sa ato na sud labi na kining pagkasunog may gala sa usa ka barko dito sa Coron, Palawan.
1: Magnum in action.
0: Samta may gala gikabalakan may Exxon na kining sa Pilipinas karon dito man sa Indonesia daghan kay mga bulkan ito nagsunod-sunod og buto. Grabing buto may gala. Pero bantayan na ito nga, mingita nito sa ilag, kabuto ang vulkan, kasunod-sunod. Dinis Pilipinas, may gala, aron mo sayon, doon na tayo 24 ka-active, may gala ng mga vulkan. Daghangis Mindanao. Ngayon sa Solo, na Cotabato, na Bukidno, na dinis sa Misamis Oriental, Camiguin. Ano, sa Misor, wala, Camiguin on. Pero daghan, may gala dinis ato sa Nas Davao area, nasa dito may gala sa Solo, basta ka daghan, may gala dinis sa Mindanao. Now, karong panahon na, mga Exxon, 24 kini ka mga active nga mga bulkino nga anytime pwedeng mubuto siya mga igsoon. Mao man pa mangno sa Facebook nga katong mga lugar nga dai mga bulkan ay lagid mo kumpiyansa. Kay tanawa may gala sa Indonesia, mo taon sa mga butong usan ni lain na po ni buto daghan ng buto. Sunod-sunod na sa ato 24 kini ka buok. Pero ang kasagaran mong gumadong kana to may gala nga mga bulkan may gala nga balik-balik og buto.
1: Magnum in action.
0: Mao man ni may gala mayon volcano, di ba? So kining kanlaon. Oh, sa una katong pinatubo.
1: Magnum in action.
0: Mao man ni may gala katong pinatubo, di ba? So Mount Bulusan o daghan. Basta kay 24 ni, pero ang common kay may gala nga kanato ang nibuto may gala nga grabe gyud may gala sa Pampanga kaning kining kwan pinatubo. Unya kining kanlaon. O sa Negros may gala buto gyapon siya. Unya kining mayon volcano. O so, muna ni natin Mount Banahaw, na Mount Bilira, na Mount Dajo, na Bulusan, na Mount Araya. Dagani, 24 kabuk. Na muna nga, gusto na ito may galang ipa-explain ni sa atong Feebox. Nga ano toon nga, kinisa, ang pagbuto niya, so mani, sumpay rin sila sa ilalom sa dagat. Kahit tanawin mo sa Indonesia may gala, pagbuto sa usa, sunod ang usa. Sige, daghang ba bulkan to, daghang nambuto mga egzoon.
1: Magnum.
0: Na dinis Pilipinas, 24 ang mga active volcano. Now, muna may gala nga kininguban, sige naman nagbuto noon. Pero maulagi na nga dapat bubantay ta kay dinis Mindanao, daghang ay bulkan din eh.
1: Magnum. In action.
0: Ang ato pinakaduol nga bulkan mga egzoon, Camiguin. Kamo na pinakaduol nga bulkan na ito din eh, amount hibok-hibok. Nya kaya sa itong sabta, murag pito ni kabuk sila si Kuda, kanang bulkan. Kaya ito, nambuto naman na. Now, maunang ang Feebox mingon, nga anytime, pwedeng mabuto, may gala, kining mga bulkan, although doon ay mga pagmonitor. Pero mula kina nga, monitorin nimo, pero lugar, murag anytime, pwedeng mabuto siya. Tungod sa kaaktibo may gala nining ato mga bulkan nga 24 kabuok dinis Pilipinas. Magnum. Kay di ba so 24 sinang ka? Simpako may gala ga mambuto-buto sa asa ka mudaga na grabe mga igsoon.
1: Magnum. In action.
0: Rato gyud bang yampo may gala kay amot kanay murag dia may gala sa Indonesia paspas pa kay pagbuto nila. Grabe nga kalabidad may gala bisan asa ka mulingi kalabidad ang ato magkaka-enkwentro.
1: Magnum.
0: Ini may gala gumanta gas pagtagas para gumanta sa ato tulman tong oras alas sa 10:55 na.
2: Time check was brought to you by Fresca Tuna. Go go go sa sulit 27 pesos SRP lang.
3: DGX 500 ang tubag kontra sa sakit nga diabetes. DGX 500 epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DGX 500 imo sa the sugar sugarcane extract ang anti-diabetic property gikan sa palaya. DGX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto, mabalit sa pinakaduol nga butiga sa iyong lugar. DGX Coffee Mix.
4: Ako si Igor sa Pilar Capiz, wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akon utol nga mag-inom sa DGX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas, mangod na patyagan kung ana bawang akon panulo.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Mga higala, kung plano na ninyo mag-ilis obligid sa Motormate na diretso, available ang premium motorcycle tires na Pirelli, Michelin o Eurogrip, kasaligan sa grip, performance, durability o safety sa matag biyahe. And here's the good news, free installation sa every purchase sa Pirelli, Michelin o Eurogrip tires. Sulit na, hassle-free pa. Dili makabisita sa amo ang branch? No worries, kay naapod ang Motormate sa Shopee, TikTok Shop o Lazada. Busa ayaw na pagdugay, visit your nearest Motormate branch today. Motormate, 35 years ka kasaligan sa dekalidad ng motorcycle parts, accessories o premium tires.
2: Matukod kag balay o building, magkalot o foundation, magbuhat o dalan o imong ipatamper. Ayay pa manumano, gamitig pison o bako. Sa Sigar di Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Usog po trabaho, tipid pa sa krudo o ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho. Mas nakupag gasto. Magsakit pang imong ulo sa balungon ni mong mga tao. Sigar di Oro, sa National Highway, Igbit o Pulmi Samus Oriental, tawag sa 0917-679-9921. Sigar di Oro, ang masaligan ninyo nga ekipo.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
2: May gila na mayang balita sa mayang panglawas, ang toksin mudaot sa function sa blood cells kamoy tigatul sa mga nutrients, oxygen o tubig gato sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toksin nga mao'y hinungdan sa dagang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pa. Huwag tanga mga toksin sa mong lawas nga mao'y hinungdan sa mong balatian. Aron na maangkon ang mayong panglawas, inumatag-adlaw sa G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog!
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
6: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action! Magnum in Action!
2: Pagkala pitasal para guban din sa atong tulumanon. Tumigalan nga Magnum in Action!
6: Magnum in Action!
2: Sa ato para guban, may katilin sa atong tulumanon. Mga Exxon, atong isgutan, duwalang kabutan karon kining kawat, ilabi na katubitang na itabo niya, dunay kawat may gala. Nga natabo, may gala di as kaswagan. Unya, kining akawat, wifi, piso wifi ni. Kanabang na ipaghulog ka niya, wifi rin ka, piso. Agay na unsa, nakita, may gala sa CCTV camera, pating dagwes, kawatan, may gala, ngayang gibunlot, may gala, ang nasangpit nga piso wifi, nga gisulod sa gitungtong sa may gala sa kanabang na piso nga tubig. So nakita, gid may gala, viral siya. Na viral magayo, kining nasangpit may galas dagway sa kawatan mga Exxon.
6: Magnum in Action.
2: Yan ay sa kaswagan ng aton nakbayan. Nawa kagahapon, kagabi, matod pa sa biktima, kailangan man nag-report sa pulis kaya nag-viral man sa PP4 man na ini. Agay, nasuko may galang pulis mga Exxon.
6: Magnum in Action.
2: Nasuko may galang pulis. Nga ano kuno nga, na-post kuno niya mga Exxon kini siya. Yan sa mga ano nga, tabangan na gani, arang nga, ang pulis kung wa may mahimo nila, so gipo, lugar gipost may gala para makita kisa ni Nagwayas kawatan may gala nga gilpunlot gina. So nangatumbab sa iro may gala dahil sigawaw iro, awala saya. Kawatan is kawatan gyud. Namun na itong tagas pagtagad kay mismo nga itong direktor may gala sa PNP recommend nga si General Babagay, usagin ni may gala sa iyang lugar mando sa atong kapulisan nga kinanglan nga di magani maundang kining kawat sa nakbayan. Eh, usahay mga paminaw ni mumurag wala. Di ba kay kasagara din ay mga kawat, ug na'y blatter may gala, pantaguan man. Aro'y patuo mga Exxon nga why pangitabo sa atong palibot, ug na magani minus. Pero ang tinood may gala, grabing kawat sa nakbayan. Sakas balay, kami nga kawat. Tagana makaing adi karon. Tanawa karon pang mga balita sa nasyonal. Di ba? Pamilya may galag, isud lang, kawatan lang, ipamatay pa. Tanawa na kang ito, doon na sa Asabo Torpito, Pampanga, mas ito, Asabo Torpito nga lugar, bago lang ang foreigner, may galag, negosyante, ubas yung pamilya, yung asawa nga Pinay, gitulis na, gipatay pa. Yamon ang uso, may galag, karon. Na uso, may galag, karon, dili sa ato sa nasod, tanawa mga headline karon sa mga national nga mga TV, puro patay, may galag. Patay, isulod dito ang anak, gipanghurot, pagpatay. Gitulis, may gala, pagsulod, gipamatay, pagyod. O siguro ang upanag, ipanglugos pa. So, ngilad yung kayo mga egsoon. Mauna ka, kung doon ay mga matay ng mga kriminal, good kisa ila na, mas maayo kisa ila, karo makuangan ang mga buhang sa Pilipinas.
6: Magnum, in action!
2: Si Mandautan, sumayabot pa sabot ninyo, mas palabi pa ninyo nga mamatay kini mga inusinti. Ha? Kaysa mga kriminal, may gala, nga mo ay naghimog demonyo, kadimonyuhan, may gala sa atong palibot. Mona may gala itong giingon lagi mga egsoon nga lugar para nato. Hindi lang itagos pulis may galang kamaturan lugar na karatanawa. Mismo na ang general, ang director may gala. Siya na mismo ang nagmando sa pulis nga kailanan. Paggangon yun kining kawat. Kaya nakita siya ni Rico, dagkami na kayo kawatan eh. Huwag labot sa baga, huwag labot sa wagitukan. Mona may galang usa ka butang. Kaya nga ito, challenge mo sa mga pulis na dili mo dapat masuko niya kaya kisunduan mo sa mga buhay sa katawahan. Di ba? So dapat kini mga sama ni constructive ni sa mga kritismo ninyo, kritisismo nga mo, lihok yun mo, dili lang ka naghigdalan niya, magpiyong-piyong sa mata. Kaya tanawa ka rin, kini lang may galaw, kini nakita magyo kay bro, ang kawat, grabe man, kining viral, suko may galaw, matod pa ang pulis, kini ato dito sa ila, kay nga ano ko nung nag-viral ko nung may galaw, kini. Adi mo na malakayan, kaya nakuha ko na at sumay kapuslanan sa CCTV. Di ba? Labi nagkawat, imo ka na ipublikar na para makita kaysa mo siya. Lakas, si Kualman niyo. Di ba? So makatabang siya. Kaya kung di mo may gala na, kung wala na siya magawas, o di ka po na lihok ko nila. Nama, in fairness sa uban, nama yung uban nga, lihok na sa uban nga, di kayo mga tapulang kayo kayo, mga eksoon. Mao na may gala ambots ang Pilipinas karon gitamusak pagayos mga hinangal. Gitamusak pagayos mga hinangal may gala ang Pilipinas karon.
6: In action.
2: Unang gingon karon sa babalord makalingkaw sa mga tao sa Pilipinas sa nining karong sitwasyon. Grabe na may gala ang kawat, grabe ang kalisod. Impeachment lang gyapon. Still ang ginoko ha mga paingon ani.
6: In action.
2: Amay pinaka importante impeachment o kining kagutom karon tanawa tuig nabiyon ni karong pandiya. Grabe, may gala, kamahal na kay palaliton. 100% ang increase. Kurat kay tani, di ba? Kurat kay tani, may gala, kay pro, gi-expect naman eh, tungkol aning atong sitwasyon karon. Mawa magani, nga giingon na ito, may gala, nga magnum kita, pag-follow up kita kanunay, unsay kakahitabo na, o unsay ipikto, nga gihatag, may gala, nining atong El Nino. Bupagani, pagsugod na ito, ang ipikto, grabe na. How much more, may gala, o full blast, o nakasapik pa mga egsoon. Eh, hantod pa na ba, matod pa sa mga eksperto sa sunod tuig pa kini. Nananawin mo na sunod tuig, may gala. Muna itong gusto nga masairan, ang epekto may gala nga idulot nining nasangpit nga kining kalisod karon kay mumahal man. So, grabing kawat sa may gala ni ana. Saan na lang, daghang mga adik, kini mga adik magod, huwag mga pulos ni mga kinisilamay ni mga wala po sa kalibutan ni. O kaya, wak man eh, makaangin na sa inusinti kini mga adik, may gala, daot na nag-utok. Di ba? Kaya wala na yung direksyon, wala na yung saktong direksyon silang utok. Ang ilana, puro hinangal na lang kay ang utok nila, di naman sakto. Mauna, may gala, mo patay sila, wala na sila, kahadlok. Muntang ka na yung mga tulison ka, niya pati yun, pagkakisa mo na, mga normal o ganang utok. Ang kawatan, may gala, o kini mga kriminal, before may zone, ang anong isok na sila, guway kikahadlokan, tungkol kayo, nagadruga na sila. Pag nanasa ang gahom, may gala, sa dugas ang utok, may gala, kay demonyo mala, iya mala sa kangit-ngit, may gala nga kalihukan, wala na'y kahadlok, may gala, mapatay kay demonyo, God. Ang una-una niya, may gala, gigiyahan na sa demonyo, may gala, mauna nga, gitulis ka na, patyon ka pa. So, kinsa may palabi na to karon, aber, ang mga mawalas kalibutan, kini mga inusinteng taon nga huwag ipanghimo, lugar nagpakabuhilan sa tinarong, o kini may gala mga kriminal, mga adik may gala, nga mao'y nakangin sa atong nasod, may gala sa kalinga hinangal.
6: Magnum in action.
2: Abutan natin tagas, pagtagas, para guman, tinisanto, tulumanon.
6: Magnum in action.
2: Mga na may gala, no? Pabuta ka itong may gala ngayon na biyon. Kundana ba'y resulta katubang na inaunsang itabuha kato si Adias Kaswagan na mga Exxon Highway nga ikawat ang iya nga kuha sa CCTV niya. Kakuha nga HD high definition pag yun. Kaya bang klaro kayo? Unya, unsa ba'y nanabay follow up sa polis? Unang follow up, na ilan na ba nila kining kawatan? Nag-iarsa magin may gala ang wifi na giyon na piso wifi? Giyarsa ang piso wifi may gala. Magnum klaro kayong dagway, oh. Giyarsa may gala sa nasangpin ng kawatan.
6: Magnum in action.
2: So, samtang sa lang iso may gala babuta. Mga Exxon, atong inabion, unya, ang usa sa mga presidente, kini mga wholesaler magandini diya sa agikan sa diya sa Gura, ano, sa westbound terminal sa Bulwa, mangumpra ba ni sila? Dalawang des merkado sa Kugo. Nung gumapa ang mga merkado, dili sa matawag nga retail kay murag mag-gikan dito, lugar ibaligyan nila, murag wholesale grapon siya. Pag na mo palit, ahit din mag-kinibang, ahit na din may gala retail. Now, tanawan ta may gala karoon unsay sitwasyon. Atong tanawan may gala kung tagpila kaysa atong ibawaan, ultimo ang pizza'y cabbage may gala nga ito tag 40, karoon tag 90, usagatos na ang kilo.
6: Magnum in action.
2: Kung atong tanawan may gala, niabot may gala kapin 100% ang iyang pagsaka sa mga nga utanon. Alerto ko no, kaning na'y, sanay, katong na'y, kaning na'y patatas, barato tag 30 may gala, kung ito 80 na. Nga karun pa na siya, wala na'y labot na sa umabot na to pa. Uguban pa, sila na ito'y pakunog tagpilag, yun atong gusto mo rin itagsa-tagsa na to, mga eksoon, pag lugar pagkuhan nila. Pag saysay kung tagpila na yun, gikan ka niyan to, karon pila na, kay mahal kayo lagi. Na, tanawa lagi ho.
6: Magnum in action.
2: Importante man na, pero ato na nang tanaw mga isoon nga kini, mutang si Itagingon nga tungod sa kainit, delikado ta din he. Kay ang atong tanang mga pagkaon, gikan na dito sa bukid, kitanom. Wame, nananom din yung syudad. Kisa may tanom din yung, to sa bukid na. Tungod kay to sa bukid, may gala ang nananom. Normal nga, o sitwasyon normal, ayaw ang dagan may gala, ula na tanan. So pag-abot din eh, barato. Ay, ito no, kanan diya sa Osminya kay, o tanang tao sa dagan diya. Now, barato may gala pag-abot din eh, sa Ubos. Eh, may man dito man tagikan, may man tubo. Nanini nga sitwasyon may gala nga ang atong nga palibot, init kayo. In fact, sa bukid nga bayan, wala na yun. Lagay sa nakunoy pag-ulan. Good, kung napay mga pag-ulan diya. Kana murag luka-luka na bang murag luka lang diha sa ila. Kana may gala, makatabang-tabang na. Pero remember nga, di man tanan. Ulano na ning lugar ha? Wala. Dito na po, inibalance picas. Sunod, wala. Dito na sa picas. So inana may gala, dagan. Now,
6: in action.
2: Pabuta kaya ito may gala nga inabiyon. Kaya pagkaon maguni. Diba? Kaya ito mangaon tali ang may gala. Muratag, sige, lugaw kaya may gala nga. Tubig na may galag, bugas imong imong lungagon niya, lugaw ni mo. Why sagol? Asin may gala, okay na, di ba? Pero kini may gala sa mga unta, sa mga restaurant, o kining atong diya, pagkaos balay mismo, magpalit magkitag panakot, palit na may galag luya, palit ang sibuyas, ahos, palit ang paminta, palit na may galag patatas, palit ang pizza'y, cabbage, di ba? O, palit na may gala, o usapan na itong mga ingredients, uguban pa. Mahal may gala, pero yung uban sabi nga, bahalag mahal mag nunjuel, basta kay naa. Aka na nga mga prinsipyo, ato na may gala, katong medyo naay mga tubig-tubigan. Sa uban may gala, naginuton lagi na to, pero the fact may gala nga nagmahal siya, nga mo pa'y pagsugod sa El Nino, delikado na may gala, baka epekto ni pag-ayon na to sa...

0: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action! Magnum in Action!
1: Ayun na pinasal para kumantiri sa ato nga tulman ito, may galang Magnum in Action! Ato sa itchik may galang, ito pagulogos palibot sa nakbayan, may ato sa itchik itong kaman, Magnum versus Blanca, Magnum versus, Guay, Magnum versus.
2: Pag-duel sa itong panahon, karon din sa itong sudat, no, na agita sa medyo lando nga panahon, mag-duel, digit makabulyo, no, sugod pa rin kamila kadlaw nga nilabay. Ikit pagkabuhilo mag-enjoy sa ring adlaw nga makahatag in lugar nga makita ginato ang kainit yung kayo ni ring adlaw karon medyo landong-landong gihapon mag-enjoy sa wagilas buntag hangtod karon lumluhon gihapon o ang ato mismong langit nga makita mag-enjoy so di gihapon takot yan sabi saan matulog din eh alinga ang mag-ihapon atong palibot na gihapon yung init nga itong mabati mag-enjoy nga hinungawan lugar sa atong kinipang palibot mag-enjoy kung isgot sa ito sa hasting mga panahon ha, posible mo po yung nakapikto siguro mag-enjoy. Makita mo po na ito ang pilang kabahay nga medyo masabi lundong-landong ang lugar mag-enjoy mga bukit. Labi nito sa mong paboritong lugar sa bukit.
1: Okay, no.
2: Kita na ito nga naiga po yung mga baga na gabon nga itong maobserbahan mag-enjoy. Kung kahapong at lawa, nakasinati sa ito sa ulan-ulan. Ano itong area ni mo dito, naulanan pag ito kay...
1: Ah, wala.
2: Sa ang ito mga tanong, yung mga tanong
1: dito. Kahapon, kusog-kusog ang ulan ko nito.
2: Palagi ko sa gugutong ulan na mag-duel ko.
1: Ito na ito itong tanlad ito, tanlad.
2: Tingis mang kayo kay Katsu Termasog kayo itong ulan.
1: Oo, delikado kayo.
2: Oo, diluntan mag-duel ko isa ka oras. Mga siguro ito, mga 10 minutes to 15 minutes naman ito. Nga ulan mag-duel. Aha. Magalagas na parahon para sa mag-ibulang sa Gagapresil Blanca sa Waitaw Servisyo. Magnum Radio.
0: Magnum in action.
1: Alright, salamat sa labat. May gari po sa gaban. Magnum Blanca. May gala kahimtang sa panahon sa atong dakbayan.
0: Magnum.
1: Doon ay nagtingin sini Magnum Jewel. Mahal ang babagal, mahal ang bugas. Tag 1,500 ang sako na hapsak. Uy, mao ba tag 1,500 pila may kuan ana ang kilo ana kay tag 1,500 kuno may gala ang hapsak. So kung ato nang i-divide may gala kani 55. Abi pila man na. So wala na murag mahal ay kayo. Murag kuan siya may gala no kung hapsak mahal gyud. So mo na may gala no ang presyo tong bugas. Anyway, sato braguba may gala din sa atong tulumanon. Mga igsoon, ato sang ikumusta tuod, bikining ato mga utanon ba, kay mao na itong gingon nga kining kainit sa panahon karon once may gala mapiktuan na gani atong pananom sa kabukiran, remember nga ang tanan nga mga pagkaon nga niya sa atong ubos nga atong kapaliton, tuwa na sa mga farm, mga bukid may gala, gipang tanom din sa ato. Ang kagendo, ang Misamis Oriental, ang bukid no, na Region 10, food basket may gala, kita din sa lugar kita may gala ang supplier sa Cebu, Paingos, Manila, gubang bahin sa Visayas o sa Luzon. Niya din ni Maygala, kasaligan nila halos sa Mindanao. Especially sa Region 10, nga na ang source Maygala sa mga utan na sa Bukidnon, Maygala, muna itong i-deliver sa dito sa dito Maygala sa Kinibang Cebu, dito Maygala sa Kinibang Manila. Now, muna itong gingon nga din pa lang sa ito, lugar dapat na atay kagalingon nga ato yung lugar kanabang barato. Akaroon mga gala, tungkol aning nga nasangpit nga kainit sa panahon, murag ni Picto naging may gala kay gingon naging halos 100% ang increase karon sa presyo may gala sa mga nagunang panlito. Naman karuspi kasi niya, si President Bong Panlilio, kinisa o sa kababae may gala ang presidenta sa diya sa Sikal Floor sa Amerikaros Kugon, kanang mga wholesale nila diya may gala, kanang ilang balik adagam na silang presidente, tulong silang presidente diya sa kining mamaligyag utan diha nawa tanawon ta may gala katong taon kadala naging on diin nga mamahal gid siya pero expected ni siya nga ang supply sa bukid minus na mga buti ni kuna magani mahal kayo kani pa ni mao initial pa ni siya yes because niya si presidente Bong Palinyo. President may ngudto nimo.
3: Hello sir, may ngudto sir.
1: May ngudto president, may ngudto.
3: Oh, may ngudto sir.
1: Usa lang imong area kag diha, usa lang imong gikaptan nga section diha sa Sikal Floor sa merkado.
3: Vegetable,
1: black to
3: section.
1: Black to vegetable section. Pila ba mong ka-section niya?
3: So, apit mi 200, sir.
1: Sa imong section, halos apit mo 200 ka sa imong lang grupo.
3: Sa ako lang grupo, sir.
1: Pero pila mo ka-section niya? Tolo? Kay murag ikaw si Janet sa to, sa tong palaya.
3: Kuan mi niya, sir. Ang vegetable na mo, sir, kay kuan mi ka mo muraog lima.
1: Lima mo ka-section?
3: Muramig lima ka section.
1: So ang imo diya murag na
3: kadagan nga vegetable sir ang kaning black to.
1: Kanang sa imo, kanang sa imo.
3: Oh.
1: Okay, so president mo tana to no kay mo lagi na no nga nakabatita nga grabe pagsaka gyud sa presyo karos mga palali utanon. Ilabi na kanang atong kay pamaligya. Tinuod ba ni nga ni saka gyud kay gyud sila ha?
3: Tinuod, sir.
1: Ayaw ba yung signal, ba? Ayaw yung signal, ba? Ayaw signal, i-cluster yung signal. Kaya mura gaugom siya. Para maklaro yun. Kaya presyura ba ni? May may balog itang pila gini. Sige ka na, President. Ka na, klaro na? Madam President.
3: O, sir.
1: Wabay ko na, kamurag mo arang-arang. Tumutinaw yung signal. Kaya para klaro, kaya klarohon ka na ito. Item by item may gala. Tagpila na yun. Kaya karon pa lang, ha? Napata sa September ang peak may gala. No, October, mga tapos na November, December. Samot kainit na. Kana mga atong 43 degree Celsius ang heat index. Kana siguro mga dinisato lang may gala. Mabot na lang 45, 46. Init kayo. O so sa utanon pala nato may gala, medyo apektado na. Yes, President. Kana, nana. Dito na itong gikuha may gala. Giplastar kay Muraga. Ugum siya may gala sa signal. Kaya nalaman si Precaros kugon siya. Ato lang nga, usubay gibaligya nila. Unyang tagpila na ang presyo sa dati o karon. O muna pinaka-importante. Para natay guide may gala nga muna rin ang presyo karon kaysa ito na ibawahan. 100% kapin lagi ang increase. Si amo na may gala 100%. Ginoo ko, Diyos ko. Sao na lang may gala. Be, be na na. So balik-balikan ta si Ikwala. I-plastaran na yung signal na President Bong. Kaya manawag may balik niya. Be. Okay, President. Nanakabalik.
3: Oh, sir.
1: Ah, sige. Arang-arang na lang. Okay, so unsa ba sa ikaw karon diya, unsa mga pila ka klase na imong ibaligya diya nga mga utan? Panakon, of course, mga panakon, ha?
3: Naagya po yung mga lamas, sir, kompleto.
1: Ah, kompleto. Sige, so karon lang ang panahon na, dinood ka doon na yung pagsakag yun sa presyo?
3: Dinood, sir, oy, dako kayo. Times 4.
1: Ha?
3: Times 4.
1: Times 4 ang pagsaka?
3: Oo.
1: Uy, mo ba?
3: Kay... Ang repulyo, sir.
1: Kaya kanosa lang nagsugod ni? Kanosa lang kasugod ni?
3: Kuala, sir. Muhapit na liburan.
1: O mo ba? So, lugar, dugay-dugay na rin. Mura magbulan, halos usan na kabulan?
3: Hapit na bulan, sir. Hapit,
1: o, hapit na
3: bulan.
1: So, may mga sukar siguro atong Agosto ni mahal na.
3: O, mahal na daan sa Agosto, sir.
1: O, by the way, nga naman to, pila mo na yan na, sample talay po, sample. Cabbage, pizza, iguban pa. Pagpila man kanila ito, karon, huwag pila po yung pagsaka niya.
3: Ang cabbage sa una, sir, sa katong bulan sa... Katong mga turulo ka bulan gikan karon, ang cabbage, galitil rami o 24, 22.
1: Oo.
3: Unya, nagsaka na din siya o abot o 40.
1: Aha.
3: Humanisaka na karon, 90 na.
1: Ha?
3: 90.
1: Karon?
3: Oo.
1: Uy, kano sa lang yung saka ng lubinta?
3: Wala, sir. Mga...
1: Dua ka daw?
3: Mga kuala, sir. Mga dua na kasi malakapin.
1: Kagrabe sa akin, lubinta.
3: Tinood lagi, sir.
1: Kabins,
3: kaya ang
1: eh.
3: Kaya maguna mo sa bulwa, sir, si Tinta daan.
1: Ayun yung kumprada rito?
3: Ang kumprada na mo si Tinta.
1: Ang
3: pag
1: kilo?
3: Pag-amotin, sir, kaya maglibor pa man, me.
1: Ato, iskutan eh. Ang kilo, ha? Kilo ni kilo.
3: Oo.
1: Oh, okay. So, cabbage ni, about sa bang ang mga utanon?
3: Nasamot ga po ng Chinese pichay, sir. Inalaga po.
1: Ah, Chinese pichay?
3: Oh, lubinta ga po ng retail.
1: Pila man ang daan, ani?
3: Pariyara sila. Nagsugod niyo 22, 20, 18 niya. Times 4 lagi sila. Lubinta na lagi karun.
1: Jesus Maria.
3: Nalagi. Ang sayuti. Mahal ga po kayo.
1: Kamote? O sana?
3: Sayuti.
1: Sayuti. O, sayuti.
3: Nagbitin rami, jeep. Karun 30 na.
1: Pila ka na ito?
3: Jeez.
1: Ang usa ka buhok, ang buhok.
3: Ang kilo.
1: Aw, ang kilo. Karon.
3: O, karon 30 na. Sa ha? Ako lang na sila 30, pero sa uban akong abay direk 40, kaya mahal po nilang to, depende sa kuha.
1: Agoy, ginawa ko, kamahal ba kayo?
3: O, 2,000. 2,000 sama po lang sa ako, sir. Pila na may suro na nais ka sa ako.
1: Lagi ba?
3: Na, ginawa ko, sir. Kamahal gin lagi kayo.
1: Okay, ang uban?
3: Ang kamatis, mahal po kayo.
1: Kamatis?
3: Oh, one time na taon.
1: Tagpilang kilo, ana? Sa una?
3: 85.
1: Sa una?
3: Wala, 24, 30.
1: Aha. Unya, karon?
3: 85.
1: Jesus, Maria, kamahal ba kayo?
3: Lagi, sir.
1: Kanyang ito'y panlabay na may basurahan kayo na nubra karon, pwede mahala.
3: Wala na may kapangabot kayo nga gulay, sir.
1: Okay, kamatis, sa pailahin niya. Ngayon yung ibaligyan nga ng mahal.
3: Juan, ang patatas samot kay...
1: Kana, patatas?
3: 100 na dalig to.
1: Ha?
3: 100 na dalambig. Baligya po direk 120 kay ang libor din na mo.
1: Kaniya to, pila'y baligyan nyo diya?
3: Nasa 70 ra ang big. Nya 35 ra rin itong medyo gagmay-gagmay.
1: Sa andag ko, 70.
3: Ang oh.
1: Kaning na mga big ni ang small.
3: Karo, 120 na.
1: Ang small ka na ito, 35 karon.
3: Kuan na. Mahal na lagi siya, tag-90, tag-80 na. Nandiri lang, gitag ba lang mga tindira diri?
1: Aha.
3: 20 na may gipatong lang mara sir, kaya naman po may libur.
1: Mga ginawa, susunod ito mag-inansya, dapat na ginawa, bahala ginagmay, pasan na, di ba?
3: Naaman sir, may libur, kay ang amo libur sa hugas sir, kay sa patatas, kay isa gatos man, unya, ang amo pong libur sa bulwa, kay isa gatos man po.
1: Grabe ba? Ah, okay, so patatas, usap pa lang baligyan niya?
3: Carrots.
1: Kana, carrots, oh.
3: Oh. Ang dag ko sir, 90.
1: Kaneto.
3: 40.
1: Pila?
3: 40.
1: Karon?
3: 90.
1: Kuy, sobras katunga gini ayo. Aha. Oh, sobras sa 100%.
3: Ang gagmay gagmay, sir. Ang gagmay-gagmay. Nga, igibaligyan na lang mo sa ulag tag 20. 60 na karon.
1: 20 kaneto, 60 na karon.
3: Oh, kay ang karot na ko, sir. Kadili man dag ko. Ang akong karot diri kay kanamang mga P1. Kanamitang medyo gagmay-gagmay. Kay mo may kusog sa amuha. 60 na. Nya ba intira to ni Agi.
1: Ah, okay, so ang uban ani?
3: Kwan sir, kaning atsal. Ang atsal sir, dili kayo mahal.
1: Ang atsal.
3: Oh, pero nakahiring na nga nagkargada lang ilo-ilo kana mo abot pa po nag 200.
1: Pila kilo sa atsal karon?
3: Barato ra mo atsal diri sir, 100 lang kilo.
1: Kaneto pila man?
3: Mahal tong sa ula sir, ang atsal.
1: Ani barato so, ang atsal karon?
3: Barato karon.
1: Ah, okay. Nibarato sa inyo?
3: Oh, nibarato ang atsal karon.
1: Sa tungin yun mo nga, posible magmahal ni, kaya nagkargada ng ilo-ilo. Sabot pa sabot, ana?
3: Ang bote pa sabot, sir. Kaya nag-ingon man sila nga, ang kaning atsal, karong September mga tunga-tunga,
1: oh.
3: Mubalik na po nagmahal kay nagkarga namang ilo-ilo ang Cebu.
1: So, aminin, ang atong stock din eh, dito dalo sa Cebu, kay mahal ang dito. Balikya.
3: Bote na sa Cebu, sa kuan, ilo-ilo, mo na, mudagal na po nag 200, 150 para sa una.
1: Okay.
3: 300 pa gani.
1: Mo ba?
3: Oo. Oh.
1: Pastilan at salwa.
3: May ba kay sir?
1: Aha. Ah, okay, so at salwa, so pala hindi ah.
3: One sir, kanang mga bumbay. Ang
1: kana,
3: bumbay,
1: kana, bumbay sir, ahos, ana?
3: Ang ahos na mo sir, 130.
1: Ah, 130 ahos?
3: Oo. Oh. Ang Bombay na mo,
1: pila
3: sir.
1: Pila man na ka dito sa una? Pila man na sa una? Ang ahos?
3: Kwan, ang ahos, sir, kay gikan mala sa gawa, sir. Murang
1: ah, China
3: kayo
1: man eh.
3: Mausap ang presyo.
1: China man na siya gikan?
3: Oo. Oh, oh.
1: Pila?
3: Ang Bombay, wala gapon kayo mataas ang presyo. 110 ramong Bombay diri.
1: 110 lang?
3: Oh.
1: Ang ahos?
3: 130.
1: Ah, 130.
3: Oh, ang so, kuha lang mo, ana, sir. 120 ang mong kuha, ana. Baliga po na mo. 120, baligya po na mo 130.
1: Aha.
3: O tatlo pong lumalabay, baligya na mo 140. Sa mo soke, 130 ra kay. Kanang ground floor sa silong sa Kogon, sir. Amo magya po ng soke. Di na mala sila mangumpra sa amo.
1: O kanina sa Kogon, di ka ng first floor, muna sila mangumpra sa inyo.
3: O sa amo so, sila mangumpra, sir.
1: Munang sa ila, di ka, maninga, di ka makuha nga sa ila, piting mahala na. Kaya di sa, ang di sa inyo, wholesale mo diya, iritil sa ubos.
3: Oh, iritil mala sa ubos. Mahal ila, sir.
1: Aha. Okay, so, sa panin, mura na yung balikan mo, gawa saan yun, sa panin, mga string beans, sa panang uban na, wala na na.
3: Ang kanang, kwan, sir, kanang mga batong, sir, kay sectioning man may di ready na, lang po na stikas.
1: Ah.
3: Ilan Janet Cortez.
1: Ang unsa to'y rason sa kining inyong ikumpran, like, for example, cabbage, Chinese pichay, na may mga inyong broccoli, broccoli, wala, mga broccoli, sa panang uban niya.
3: Diyan na sa Ilan Janet, sir.
1: Ah, kanin, mga mahal, siguro gyapon eh, kay, oh, kanin.
3: Nakamot, sir, mahal kayo.
1: Ha?
3: Mahal kayo kay ani mala siya, sir.
1: Oh.
3: Wala na yung pangabot kayo nga gulay. Kaya tungod ko no sa kainit sa bukid, mo ilang ingon.
1: Mm.
3: Unya, ang mga gulay nga maabot diri halos uluron. Kaya ang kala ko nung ispre, sir, kung dili daw na mabutangan og ulan, dili daw na matunaw ang ulod mo paak gapon sa gulay.
1: Ay mo ba?
3: Oo, mula yung istorya sa mga plantes. Kaya mahala may mga uluron. Ila man po mito bagong nga. Kamu kuno mo ito sa bukid, kami mo'y nadiri.
1: Ah,
3: ang kanang anong naululo na siya kay walay ulan sa bukid na bagtok na mo mga yuta dito niya. Ang among ispre dili na matunaw mao na ang ulod mo paak lang gyapon.
1: Agoy, pastilan ba?
3: Ana din na siya, sir.
1: Aha.
3: Nakod ay ba na o ang carrot sir lae na kay kulor murag ka lang ga puti-puti tungod kuno sa kainit.
1: Uy, mo ba?
3: Oh, Roy sila si Roy.
1: Agoy.
3: Nya. Ang patatas sir lae na kay kulor ug hugasan kay murag ka labit ang lang sulog-sulog. Kay init kulo kayo ang bukid.
1: Oy, so sumay pamagi nila ilang bunyag-bunyag lang sila, bunyag-bunyag.
3: Kung nakaduod lang sila sa tapa. Makakuha sila to na ugal lang kung kukulo ang sapa.
1: Sa bukid no ni Bong. Akanin yung supply, President Bong. Sa bukid no ni siya gikan.
3: Sa bukid no, sir. Kala, sa lantapan daw kulo, sir. Ang ubang daw kulo kay... ang ubang daw kulo kay... Karay-lay mo kulo. Basta kay... Ang ako nadunggan siya sa bukid no na lantapan. Di mo kay kusuito niya sa... Ilaha. Basta kay... Dito yun nga area gikan ang gulay. Init kulo kay sir.
1: Ay, init kay karon?
3: Init mo na kuno kayo dito. Mas pahay pa sa ato kuno dito kaya gaulan-ulan.
1: Ah, mo ba?
3: Pero na kuno yung area dito po sir nga giulan.
1: Oo. Oh.
3: Imon sila. Pero ang ilang area dito kuno sa ila sa gulay at init kuno kay sir. Uy,
1: lagi kayo ato makita. Kanan diyan sa westbound terminal. Dini ka pagkagis talakag ho sa Mirayon. Oh, so,
3: sa Mirayon sir. Init kuno kayo.
1: Talakag. Gika na sa lantapan. Talakag na yun. Halos ka na ito, karagabi, naghangaising agi ka rin, murag talagsa na kayo makita ni mo gagi nga mga kanabang mga utanon.
3: Wala namang kuno lagi sir, kaya hindi naman kuno sila makatanong kaya wala lagi kuno kanang ulan.
1: Agoy, mo ba? Soska. So, unsay may tabuan ni Madam President Bong Palinlio, karon pala ang lugar niya pata nagsugod sa kanibang naghinay na nagpaak ang El Nino. Pero ingon pa nila, although sa mga eksperto nag-ingon nga by month of sa mga October na, November, December, paingon sa Pebrero, grabe kikuno kay nakainit. Kini karon ang atong heat index karon. Mo 41 ta, 42. Arang-arang pag naim ulan kay murag sus bugna ug sus lama kay bugna ni singto na tong likod. Pero kana karon now pag-abotan nga peak time kanang month, kanang month of November, December, Enero. Di ako no ang momba sa ingon nila kay di man ta itagabase ta may gala sa atong mga kining mga eksperto kay sa ilang pag forecast ug ilang nakita in fact na hitabo na sa ubang mga lugar kana maabot nag mga sato dinhi maabot og mga 45 46 degrees Celsius ang yang heat index ang kainit niya karon gani gareklamo ta nga init kayo unsa na kag madugangan pa na siya so mas the more nga wa nagyoy mga utanon og wa ka ma lugar nakas sa prince sa suba maka kuang ka makatanom-tanom pero layo ka sumagantos ka paghakot sa tubig ana so grabe ka mahal gyud kay mugasto ka gasolina di ba na biraon sa balsa baka may magbira na kay lagyo man so sakyanan gyud so kamo nag-expect ana nga mas mo mahal pa kining utanon ang presyo ani pagabot sa panahon
3: mo maingon nila sir nga mo mahal pa daw gyud ang kulo na
1: Jesus Maria mo ba
3: sa so, nga karon sir kay mosamot maginis sa kamar sir kay ang Iloilo, sir, ang Sambuanga, diri man ta na nagkuha o gulay sa ato.
1: Oo.
3: Ang Cebu. Mula siya yun nga ni Samot o kamahal kay gakargada pag yun.
1: Kaya may tabo din eh. Instead lugar ilbaligyat nila din eh. Barato man nga itong kumprada. Dito nila dalon sa Cebu kay mahal.
3: Oo.
1: O, pero sayop na, dapat unta ato nang kontrolo na sila. Nga dili mahimo nga lugar. Unaho na ito ang dili taga ato. Una tata mo kumpra din eh. Nga kanang insakto lang nga presyo. I had na to dalo na nga itong kaya dito mga nila ilang kapason nga mahalang kumprada dito so dito nila ilabay kaya din sa ito barato kay naaraman
3: bahinan mangyapon mo dito sir
1: ha?
3: Nila mangyapon mo yung bahinan kay suki-suki mamidya para sa kuan ako suki bahinan man ko
1: o bahinan ginunta no pero mula gina nga gamay ang bahin man. Limitado na ang bahin dito na dapat ibagsak nila sa Iloilo Cebu ang uban siguro sa Manila ane
3: ikarga ni ang Manila sir mahal kang ipulo 160
1: sa Manila noon namay although si Juan ito sa Binggit ito sa Baguio area namay daghan dito ang dinisato ang sa Bisayas mo atong gahatdan gyud di ba
3: hatdan ginato pero mahal man sir kay gikuan man sa TV Patrol sir ang ilang presyo sa Manila
1: oh mahal kay susun
3: sa mahal kay repulyo nila dito
1: oho okay so dinisato so kini karon nga presyo kay ang inyo presyo mo man eh dili na ni mo ubos mientras niya pa rin kainit so magsaka
3: dili na mo ubos sir mataas pa ni
1: agoy mo ba so sa ato ngayon magdaginon tagilay tani although baka mabuhay magkita sa ato din eh kailangan tayo although kini mga basic mo na gamiton sa mga restaurant All those balay nimo importante gapon eh. Pero naman tayo oh. Kung hindi kaya makatanom-tanom tayo na pa yung mga garden na ito din eh, pwede na. So, oh. Practice ka na karong nga dagan. Kaya mo na itong dali na ito magamit, mo ni ang mahal karong panahon na.
3: Mahal lang, sir, kay gabi yung mahal lagi karos mga gulay, sir. Uy, gino ko, nakaingon lagi ko nga, nakakulba ba kayo, ani, kay makataya pa ba ka mga tao, anigpalit kung abot na ni ang repolyo o 150?
1: Simba ko. So, bisa siguro kang lata, naginuto na karon, ato na bang usik-usikan.
3: Kaya mo na amo na dunggan karon, sir.
1: Oo, ngayon sa?
3: Nga, mutaas gid ko no, kayo ni ang presyo aning gulay.
1: Pastilan ba? Grabe gid ay, no?
3: Oo, mga nadunggan kay, makamonitor magiging sir kay, kada adlaw ako nasa bulak, kada alas 3 pa, nanami dito.
1: Oo, kapangatang na mo, oga, mga umpra na mo.
3: Hindi na ka pwede magbuntag-buntag, kaya hindi ka na makadala diha, kay wala na.
1: Oo, sa balik, ilugan din na?
3: Ilog mang gipagabot nito, sir.
1: Oh, so pwede ka na abay kuman o galangaw na diya pang display, di ay?
3: Na, di nung ako, sir. Dili, sir, oy.
1: So, karlaon gaday ka, kay kundi ka magka-anak ka galasay sa buntag, wala na, panit na nimo lata.
3: Oh, na kay number sa imong suki, manawag na lang ka nga. Kunay maabot nimo, markahin na lang ko diya.
1: Ah, so inana na andagan.
3: Oh, kung suki, lagi nimo, sir. Pero kung, kuan na, matawataw ka gaday, kay unahon maging nilaghat lang ang suki.
1: Ay, pastilaon sa balay kini. Abi ko man og sabagay, wali man ta ni Gusantiana. Pero mula gina, nga lugar mag-expecta nga mumahal gini siya at una, kinamaguni ang... Ha?
3: Mumahal gid ko noon eh. Kaya mamaingon nila ito nga. Kani, barato pa ni. Pag maabot gid ako noon time, sir. Samot ko noon na karoon December, sir.
1: Pastilan. So, saon na lang niya.
3: Mamahal gid ko noon.
1: So, na. Muna nga itong tanahon din, no? Kaya di lang siguro kinilang mumahal. Bugas, apilan ni mga... tanan, kaya daanag yun lang ang kwan, ang buhatan sa Department of Agriculture nga sunod simana, lugar mag-expecta nga doon ay pagmahal sa mga panlito. Wala na ka na SRP.
3: Mahal naman gani, sir. Mahal naman gani.
1: Wala na lang SRP sa ila, wala na na. Kaya labi na sa kining atong mga pagkaon o tanon, unya kining atong bugas kay gaitanong man eh, na may ulan. In fact, sa bukid noon, grabe rito ang Del Monte, nagdalal sa mga kanang water tanker nga mo ilang gibubo sa ilang mga pinya.
3: May lang, may man ang Del Monte, sir. Kaya naman sila aeroplano nga mububo sa ilang tanong.
1: Mahalag eh, sa kanya to, mula, mahal nga po kayo, kay mugasto ko ka gasolina, ang ilan to na mga dagko nga mga water tanker, kanang na murag tubo nga tagas kayo, ilan ang dito, idagandagan nila sa katong ilang mga pinyahan, araw mabubuan. Mahalag, trabaho rito, isa nga, grabe din yun, binubuay nga kwan.
3: So,
1: nakala o ang pangutana, kalos sa mulahutay na, ilabi na kung kining atong kainiton, medyo taas-taas pa, pila ka ng mga lima, unong kabulan pa.
3: Hindi mo lang sila katanong, sir. Dili sila katanong tungkol sa kainit.
1: Dili yun, no? Pastilan, grabe.
3: Ang isang kapuno nila nga problema, sir, ang kamahal kuno sa krudo.
1: Kanasab, pastilan. Kana yun.
3: Mabuno na isa nila ka...
1: Labi na karon kay...
3: Kanang lima nga dako kay... Ang kanaday kuno sa kinan nga ilang kargahan, sir, o dili ginamapuno kayo nga habo kay nga pagkapuno dili pud na mularga kay maalkansi po kuno sa krudo.
1: Tinuod no. Kay karon lang panahon na labi na karon ang Iran dito sa dito karon sa Middle East samot although hotel ra mo tilang kontra kaning na mga sa hotel rebel sa Yemen. Grabe nga gipamumbahan la ang mga oil fields sa Saudi ug uban pa. So murag dito murag naga po mugawas magapon pero murag risky kayo ang pagpagawas sa mga lana karon mo nang mahal gid sa kayo. Tag 100 dollars sa mangani karon ang presyo sa matag litro karon para hona. O sa matag baril, matag baril.
3: Mo gani sir nga mao nang isa sa problema pud sa mga planters nga ang kamahal sa krudo, ang ila pud kunong tracking, mahal pud kuno kayo. Sa una kuno sir 8,000 ra karon kuno 18,000 na.
1: Ah 8,000 ra kadto.
3: Oh, nya karon kuno 18,000 na ka. Naman ko na istorya diya nga planters. Naka mo ko amigo diya.
1: Oh.
3: Nag-istorya mi sa una mo nga. Ang among balay ron nung 7,000 ra. 8,000 pinakataas karon 18,000 na.
1: Agoy. At tungod sa mahal kayong gasolina, times 2 man.
3: Oh, ina po nang i-additional ito sa ilang gulay, sir. Mula mo sa mutog kamahal.
1: Mo, ginasa kayo. Sunman kayo magnegosyo ka. Pupainit kayo o niya. Hago kayo o niya. Walang. So nya baluman sila nga oga mo ni ilang mahalon daghang gyud pong mag-ilog sa pagpalit sama sa imong giingon nga kun dili ka mo matagal stress so dili ka kapalit na sa
3: na.
1: Wala na di ba
3: wala na ka kay maula lamang kasama.
1: Oh, labi na karon nga oh, labi na karon nga mihit kayo ang oh, labi na karon nga mihit kay ang supply.
3: Oh, nihit kay sir.
1: Ay pastilan. Oh, so sige lang anyway, Presidenta Bong Panlilio. Salamat kayo ng ating sa ato dia. Ato mo ni atong monitor, kining pag-monitor sa mga presyo, sa bugas, mga pagkaon. Importante ni siya kay sa kung saan na ito atong kwartang daghan, unyagwa na tayo mapalit, useless na itong kwarta, sunugun na ito na, di ba? Nakakay kwarta, unya, di ka, wala kay mapalit. Oh, so, arang-arang lang, nakakay kwarta, nakalugar. Ang alkansya ni, katong wa kayo yung mga lugar, wala'y tinaguan sa lugi. Pagmahala na, ha?
3: Isod yun kayo.
1: Pagmahala na, mag-anto si ka, arang-arang ito na ikapalit, kay bahalag ba, sukol man na sila. Although kini lugar manginawta nga unta di ni siya hantusangtor kundi temporary lang ni siya. Kaya nga itong gahotan nga once maulan na siya, regular ang pagulan, balik tas normal nga makatanong. Pero kung mauni ang dagan, padayo ng kainit, unya hantun pa sunod tuig. So taas-taas pa nga panahon ang atong latason ani, Mr.
3: Madam. Kaya wala ba ako noon sa February, sir?
1: Amo lagi na, February pag ini siya. Kaya mo may forecast sa United Nations Weather Agency. Muna ilang nakita nga muna ilang giba warninga na o gagipandam ang mga nasod nga maigo sa El Nino, especially ang Pilipinas, nga mangandam kaya ang epekto ani dili basta-basta. Oh. Okay. So anyway, so Madam President Bong Panlilio, may gala diya sa kining sa section to diya sa second floor sa Mercados Cocon. Salamat ka mo, Madam President.
3: Sige sir, salamat kay sir.
1: Okay, thank you very much.
0: Magnum
1: Inaba te may gala si Madam Presidenta Bong Panlilio, bampuna si Ma'am Joy Orandia may gala no kay daghan man mga presidente. Si Joylyn Kwanbe ang kwan sa presidente sa ang ato kuno may gala mga kwan o mga karne dia bintaha pa karon. Kana pa mga brato may gala so murag medyo maka kwan siya maka balanse ba. Mahal ang atong utanon pero sa ato may gala mga karneng baka, manok, baboy. Bintaha may gala mo wala ay tunog na bay pagsaka pero ato nang iklaro gyud og dili pa karon bay pagsaka wala bay pagsaka ning may tabo karon nga umabot ng mga adlaw.
0: Magnum in action.
1: Amo na may gala tungod sa may bawangan may gala kalabot ini. May ato sang si kwan si Madam Joy nga atong presidente may gala sa mid section mga babae ni mga presidente mga sakop ni President Luis Marzamulo may gala murag pila na sa laki dia pero halos sa lang presidente dia mga babae. Oh, diya sa diya may gala sa protasan, halos diya mga babae may gala. Kanya to yung nabiyong karon si Ma'am, si President Joylyn nga, kwano, si President Joylyn. Oh, so, Joylyn nga San Nicolas, San Nicolas, sa pag-aplido na ito, San Nicolas naman may gala, kami niyo, patron man eh. So, si Joylyn may gala, nga tong presidente may gala sa mid-section, diya may gala sa Merkado sa Cogon. Be, ato sa nga, narapikasi niya, ato sa itawag ang may gala, no? Kaya putanti sa niya may bawang itong may gala ang sa karne. O niya ato sa nga gusto tawag ang may gala ang presidente sa retailers may gala nga si Mr. Franklin Nagkota sa bugas mga igsoon. Murag, so baka naitabo nga di na magatubag. Abtik baka yung matubag na. So baka naitabo sa itong kuya mga gala di sa Cogon.
0: Magnum in action!
1: O so, kaya speak kasi niya, be. Ito nga niya, may gala si President Joylyn, may gala sa mid-section muna siya. O so, kininga muna itong ato may gala, tanawon may gala, kalabot sa nini. Be, ato sa nga, kwa no? Na-speak kasi niya karoon, na? Sa si President Joylyn sa mid-section. President, Madam President Joylyn, yeah. May ngunto ni mo.
4: Okay lang, mag-dugat.
1: Okay lang, yung signal. So, tablido ka ni mo, President?
4: Sa Nicolas.
1: O, sa Nicolas. Sa Nicolas, sabi na ako kay San Nicolas, sabi na ako kay ng patron ni. Imo kita ng apelido ni. Sa Nicolas, si Kwan Manoo. So, sa President Joylyn San Nicolas, sa mid-section. Madam, di pala duga, yes. Inabi na ako si President Bong Panlilio sa kanyang principal section sa second floor. Grabe ang pagmahal yun sa utanon. Halos sa mga 200%, 900% ang pag-increase. Kaya siyempre, expected man na nga karong panahon na, diya sa bukid, wala nagay lugar, pinili na lang ang lugar ang nanubo ang mga utanon. So, mahal kayo. Grabe, niya musaka pa ni. Kumusta to sa ato mid-section? Ikaw may presidente, diya sa mid-section sa Mercados Cogon, sa Osminya area. Madam, President Joylyn.
4: Yes, Joylyn.
1: Oh.
4: Karon, nga panahon, wala pa may nagsaka o presyo sa baboy.
1: Aha.
4: Tungod kay Mingaw, paman kaayo.
1: Aha, mayo, mayo. Oo.
4: Oo. Huwag ambos lang sa mga kanang supplier ng mga, sa mga, kanang farm bitaw ng mga baboyan, kung mataas pa sila, basta among kuha pa, kanang, insakto pa ang presyo.
1: Aha. So,
4: isut po kaayo nga, kanang magpataas, may diritso nga, samot may kamingaw sa sunod. Kinaabay may rival sa gawas, na grabing barato ang imported food.
1: Oh, karon expected karon nga ang mga tao mangita kay sila barato. So yes. Sa inyo din, unsa ray kalainan sa presyo nga although walay pagsaka, anyang ini mo ni Minga mo kay na inyong kompetensya sa atbang, unsa ni tabo na idea nya ngano mingon mo nga Minga kay mas barato sila i-compare sa inyo diha sa sulod sa merkado.
4: O mas bagsak sila kaayo magnum Joel.
1: Unsa man nga karne ila, karne, unsa man nga karne asa gi kana?
4: N14 na sa laing nasod na.
1: Agi ka sa ina?
4: Tama yung ako, pero oh, pwede may ka-apos, ka-apod sa ilang presyo.
1: Aha.
4: Nga nag, pila lang yan kuan, basta lang mahalin nga dili makasunod sa mua.
1: Ah, so meaning, murag, gusto na patyon mo sa merkado. Ang ila diya, bahalag, sinsilyo ilang ginansya, para way mo sulod sa inyo, hansak sa ila, kaya mo nang style sa mga negosyante, bahalag ginagmay, basta kay daghan.
4: Do basta daghan na natanang sa ila, kaya gani nga, among mga customer di na mamalik basta makaabot na sa ila kay for example among presyo to 20 sa ila 200 to 10 200 ra gyud
1: ako
4: ni 10 na pud amo 200 na pud nila so looping mi
1: so agoy unsa man palitan sa baboy bi unsa man nga tagayra kog mga presyo sa baboy bi nga atong gusto may bawo i-monitor tani karon sa baboy unsa man nga part sa baboy nga inyong gibaligya diha.
4: Ang barato
1: dito. Pero wait, kanan nga inyong ibaligya ang mga baboy diyan? Ano sa mga imported o kanan lokal?
4: Ang amo, sa pikas akong lamisa, lokal ang pikas lamisa, imported. Pero sukad nga nakaatang sila sa gawas, ang among imported, grabe nang hinayapod.
1: Okay.
4: Pero nawala biya mi.
1: Pero ang lokal, wala, ang lokal dikit masiro, nagay kay mamalit og lokal?
4: Ay naagid noon, pero dilig kay kusog.
1: Aha.
4: Ah, okay. Kaya ang tao karong mamili magiging barato.
1: Barato, okay. Kaya itong kakaunan din sa ubos, puro na yung mga imported ni. Sige, tagkaunan na, pero wala na, wala na matao sa Pilipinas. Ito na tao sa gawasan na sunang babuya na.
4: Kasi mga restaurant gamit, imported naman.
1: Lagi sa mga restaurant, di ba? Yan ka lang mga sa mga food chain nga na mga mabaligyang mga manok. At tingala ka, murag gugbiti sa bata, mga imported na. Muna man tura kay murag bunot ba?
4: Imported, oh.
1: Murag bunot kaunan ni mo. Murag lang, og, lain na, imported, murag bunot kaunan ni mo. Bantog na din eh.
4: Dalagurot, diba?
1: Oo.
4: Dalagurot.
1: Bantog rin na nga mga imported na. Okay, din sa taas sa kwan, gusto ko may baluan yung naikwan. Sa, din sa taas baboy, no? Kaya nga nung na-imported na po'y lokal. Din itas lokal, kaya nga sa na-pitso, sa tangoban na paa, tiir, sa mga,
4: Ang kasagaragid ni ilang baligya karon Jojak, sa kanaang lokal, ang ilag yung presyo karon 320 to 330.
1: Kung sa man isang klase?
4: Kanaang ang ilang paa.
1: Paa, sige.
4: 300.
1: Pila?
4: So, ilang paa sa lokal, 300.
1: Inyo, kanaang diyan karon sa inyo, sa may section ninyo, sa inyo?
4: Oo.
1: Pila?
4: 320.
1: Oo. Oh.
4: Dayon, kung mag-hulsil-hulsil ka, pwede 280 to 70. Kan i-hulsil lang gamay na nagkakawiran.
1: Oo, oh, 280.
4: Hulsil. Pero sa tinod yun na kuwan yun na presyo yun na nga mo ka 330 yun na sa 360. Pero sus. Karun nga bagsak pa, mga nagihatag 320, 300.
1: Sus, oho. Okay, paamay.
4: Kaya ang bitaw nga mahalin.
1: Oh, ang kana sa kuwan sa lokal, ha, lokal.
4: Sa lokal na.
1: Oh,
4: ang ilang pork chop, 320 to 300 gihapon.
1: Asaw sana pork chop, pork chop. Oh, pila pork chop.
4: Ana baligya sa pikas to 30 raman.
1: Adi pila pork chop dia?
4: 300 to 280.
1: Ah, 280 to 300.
4: To 300. Oh.
1: Kana sa lokal ay lokal.
4: Sa lokal.
1: Pero ang kompetensya dia pila?
4: Sa kompetensya sa ila, 30 ra ata.
1: Pila?
4: 230. Oo.
1: Agoy. Agoy, patay mo, ana. O niya... Oh, pork chop. So, paning lain din ang baligan ninyo?
4: Sana ang kuhan, paa.
1: O, paa, na may paa, na may paa. So, paning lain din?
4: Ribs.
1: O, bukog.
4: Sa baligan sa uban, 280 to 70.
1: Adi, sa inyo. Kanina, sa una ka sa inyo. Sa inyo din, kanang sa mid-section ninyo din. Pila?
4: Ako, pabaligyan sa akong ribs. Ako dalang gingibag sa kihapon. Diawat ako sa 220 to 40.
1: Pila mga ginabaligyan tayo diya? Tag 200?
4: 260 to 50.
1: Ah, sa una, 250 to 60.
4: Oh, sa wala pa kain ng nagkuanan ko na lokal ao imported.
1: Karon pila naman ang inyong kompetensya diya nga patyon gud mo diya sa inyo, pamatyon mo?
4: 200 ba?
1: Pila?
4: 200.
1: Ha?
4: 200 ang ilagid. 200.
1: Kini pero kaning 200 pa- nila mo ni mga imported.
4: Oo.
1: So katako pa kay si Prinsya. Paa, pork chop, rib, so pailain diya nga inyong baligya. Atay, nabay atay
4: lang.
1: So,
4: ha? Atay, kung kira nung atay, 750 mo nung baligya. Patas mo yan, ila 140.
1: Oo.
4: So, okay na siya.
1: Oo.
4: Ang sakit, kinikuan. Kinig yung mga paa, kaya mo ipaspas kaya sa ilang mahalin.
1: Katong limpo, sa itong limpo, sa itong limpo, para sa to?
4: Ah, mahal ang limpo, kaya mahal ang limpo sa imported.
1: Ah, sa inyo, ang saan tawag limpo na, limpo?
4: Oh, 330 na siya, kwan, 360.
1: Ang sa inyo diya, pila?
4: Ang ako, 300 akong kwan. 300 akong baligyas ko, ah.
1: Ah, local ni siya. Sa mo ni, imported din mo?
4: Local.
1: Ah, local.
4: Nagbaligyan ko. Kaya muna ako, gifreser akong atbang. Wala lang gifreser sa nag-local ko. Kay, dili naman kaay ko mahalin. Kay, dili naman kaay masulod kay ang imported. Dito na lang daw sila, arong osa.
1: Mo lagi no pila man pud andito sa atbang kanang atbang na imo ni inyong naingon imong atbang ninyo nga mo patyon mo.
4: Wala man sila nagbaligya tingali og tiyan, wala sila nagbaligya og tiyan ang kusog sa ila gyud. Aping mas kana ang pork chop
1: pa. Sa aping kana nga kanang dagway. Ulo ulo.
4: Muna oh, muna pinaka kusog sa ila.
1: O, ang ulo pila mang ulo da sa inyo, namoy ulo baligya diha?
4: Ah, lagi permin di ko gan si mundi gani ko ta kukuha kay akong kuha 130. Baligya raw 230 niya na banay pa nga ilabay og mga ngipon.
1: Sumagay no kay ang ulo entero paliton. Ang buko ka na ilabay pero pag timbang ana usahon ra.
4: Oo.
1: So pila man ang baligala sa ulo diha sa kwan kining inyong
4: sa una yung panahon akong baligya na to 60.
1: Oo.
4: Isus karon di na mahalin ay.
1: Umo ba?
4: Di mahalin. Di na mahalin gid mabaho na lang.
1: Pila man lang sa dito sa kompetensya ninyo?
4: Una siya ang 210 dito, pero imported to.
1: Imported? Eh, pastila, no? So,
4: oo, magwalig niya may abog 210. Pero di nalagi kasudlan ang butahan ako mga suki na wala man.
1: Mga wala. Okay, so, kana siguro, dito na sila napaingon sa katong mga imported nga mga baboy. Di man na may bukas mga tawag imported, mga Amerikano na or inchik man na ilang ikaon diyan nga produkto.
4: Okay, okay, mapuna siya.
1: Ha?
4: Kaya naakuan man sa ini mais, okay, mandagya po na siya. Nang nakuan lang sa amo kay grabe kababa sila og presyo. Okay, oh. Magya po na siya kay gikuan, magilat sa doktor, sa ini mais og 7 weeks. Ang problema lang kay nasubrahan na sila kababa, kaya ang inang giingon nga para tabang daw sa akuan, pero daghan magunapustuhan, labi na sa sulod. Yan, nakuha okay. Sila sa sulod.
1: Ah, okay. So, kasi ito lang, ato nang isgutan karon diya. Ang baka to, baka?
4: Ang baka may problema.
1: Ah, so, wala may baka, wala may baka ng importe, di ba?
4: Naa.
1: Naa, gapon?
4: Naa. Uy, daghan, pero, pangit man. Kay sibuhon kayo, pangit yung imported nga baka.
1: Ah, okay. So, murag di maayo, kay lahigin siya sa ato din yung mga bisaya, no. Di ba?
4: Ang baka nga
1: pero ang presyo sa mga sibuhon nga baka kana murag ang kolesterol nimo dali kay musaka heblaron kag kaon pila mo sa inyo mas, sa ila dito
4: mas baba.
1: Ha
4: mas baba sila mas baba
1: pero mas dagan mo palit sa lokal
4: ah oh daghan kay mo palit sa lokal kay dili mo sa kinakadaghan mamaligya ay daw dili sa ko sa namaligya og baka walay bagsakay pareho pareho presyo
1: okay mas lami magud ang atong mga kaning atong baka nga lokal di ba.
4: Oo, oh, lami ang baka sa kugon. Mm-hmm. Ang nakakuan lang kay, hindi kay, pag unsay presyo sa isa, mo presyo sa tanan.
1: Oo. So muna itong gingon nga, muna itong gingon nga sa, ang inyong problema, kinirigyong sa mga baboy. Pero sa baka, oh, may problema kay ang mga pero, ato din eh, mupalit pagkit sa ato din yung lokal.
4: Oh, mas okay. Pero ang akong kuan na magdumba, mas okay, bitingali bahala o kuan. Kung makaksunod na ang tao, di ba, ang mga tao maglibot-libot na gina, kaya gamay pisto. So, maapilan ginumitingali kung wala sa gawas, kaya mas dako ba ang gawas kay...
1: Sa ato nasabdan, ano yung ninyo reklamo nasabdan ko, nga murag doon na mo petition diya sa mga vendors sa mid-section, nga kung mahimo, walay kanabang murag kupitinsa nyo nga nasa atbang na ninyo, nga ipalayo. Yes, yes, tinood ba lang, nga na mo petition, ana?
4: daod nana na sa Mayor Magnum niya ang among tanghani Magnum 200 meters lang gikan sa merkado kay sa unting business permit na raya hapit ha nya mahal ba ning kanya nga business permit sa mo okay nya dili mi kasi yaman nila ha simple nga mamayan simple lang mga vendor
1: aha isab kay muna na sa atong gingon di ba kana mga utano nagreklamo ang sa taas nga kon mahimo dito ra sila sunahan dito sa usminya
4: oo
1: nato man mananaw ngano man nga diya sa inyo murag at bang nga kompetensya diya sa atbang
4: kani
1: wala pa unsa man unsa man wa kwan ba dunay action ang mayor ani
4: ambot ka kayo
1: pero ni abot diri sa iyang atensyon na inyo na bang na istorya ang mayor ani
4: oo amo na ganing gihatag iya na gitong ipermahan nang naaga ni akong gihatag karon akong ihatag sa imo ha
1: unsa so may reaction sa mayor kaya to ni i-follow up kung kay pasinong nalimta na po ni kay sa ato nang sabtang kanya ito, murag, doon na may nagbaligya sa, doon na may sa una dito sa trend line, doon na yung baligya ito sa una, sa trend line ba ito at bang, pero layo-layo sa merkado?
4: Ah, okay ito, kay layo-layo ito sa merkado.
1: Pero ang inyong request nga kung mahimo, mga 200 meters, gikan sa merkado?
4: Oo, okay lang na ah, kaya aron mabahin-bahin, lang halimbawa niya. Kana po sila nga nasa gawas naman, mga pwisto daghan ka ito kogon.
1: Agoy, mo ba? So na po istorya, mga sakop rin mo sa mid-section?
4: Oo.
1: Ay, di na mahimong pamintahan ni siya. Kaya may tabo mo ko na na, o niya, bagsakan mo sa presyo nila diya, o niya, ang may tabo, mapiktuan ang inyong mupay lugar, diya sa inyo, ang inyong pagbayad na po, kagabayad good mo diya. Although, ang ilan to, kagabayad mag-iapon, pero na may merkado diya, so dapat para sa una nga, sa patong sa una nga, kang Mr. Sia, magalito nga, gipalayo gipagayo kay lugar-murag nakakompetensya naman na aksyonan to sama nini ato ning tagaas pagtagad kaya lugar in fairness sa inyo pila ba kabok membro nimo diya sa mid section sa Mercados Cogon Madam President Joylyn
4: murag 35-38
1: muna kamo diya so kamo tanan apektado gyud
4: oo suka din lagi nga kanang kuan okay ra to sa on ang among pamaligya sa lokal katong wala pa to apili og mga paa. Daw bi abot lang abot mo ng mga paa tanan sa unang panahon ako rin nagbaligya ana.
1: Oh.
4: Maskara ra to og kanang maskara ba mas og kana ang aping.
1: Uh-huh.
4: Ako rin ginagbaligya ana. Abot pa ang time nga nawala ang na SF so didaghan pag-ayo ang M14. So samot maghinay ang lokal. Abot pag abot na gid nga nana ang nibalik na pud ang mga baboy nga lokal. Di naman sa kaay siya halin nung tunkay kabarato na magkaay sa...
1: Okay, ang mitabo niya, mula kikipitens mo, Oldo, kinesa ito na sabda, medyo pabor na sa mga pumalitay.
4: Yes,
1: okay, pabor. Okay, barato man siya, pero lagi na, ang uban, imported na, dili lugar na gika sa itong lokal, muna matingala ka, sabi niya, klase ng lami, nga kalaim na kayo.
4: Tama.
1: Oh.
4: Sa ako lang, basta imported, mas lami, gita ang lokal.
1: Lokal yun. Pero kanang bagsakan mo sa presyo, nga inana ang presyo, para patyon mo, muna dilisan mayo na, niya ikadua, gabayad mo niya merkado guna dapat unta walay ang kompetensya ninyo kuna amang gani dili diha kun dili dito sila sunahan bahala na mga mamalit dito basta kay dili kay magpaduol diha kay haron nga at least wala kay kompetensya kay kamo may apektuhan diha unya gabayad mo matag adlaw sa sukay magbayad mo og business permit diha matag tuig Madam President Joylyn
4: yes po
1: pero inyo ba nang gidala sa atensyon sa of course sa mayor na ana man ato na dalon sa ang SIBDA, murag di man nila control diya kay out sa masilang jurisdiction na.
4: Okay. Dili magmumoy, control gyapon na sa SIBDA sa atong general manager, ka Ma'am Pinalosa.
1: Oh.
4: Gyapon na sa iya ha.
1: Pangatano na to na unsay ilang ikasulti ana nga naa diha, unya namoy petition, ila bang giaksyonan kanang inyong petition, ha?
4: 2 months. Magka-2 months na
1: hapon. Sige lang kay naa naman na ato na siyang i-follow up ug ato nang isgutan. Unsay action, unsay lugar mahimo ana sa ilang hangyo nga kung mahimo, ipalayo kay once pag abot sa ting bayad, unyag ang mga bulyaso magbayad diya, magawa sa purag istorya nga, ipareprivatize na lang ni. Di ba? So, privatize na ni. Narabay naghan naka, murag nakapaldo na sa wapaganing privatization, katong ilang gisaran, murag naka-advance na rabang uban. Naka-advance na rabang kaya nagtuo sila nga ma-privatize. Pero ang mayor niingon, mientras siya pa yung mayor, di mahitabo ng privatization. Diya sa merkado kay una ang ano'y privatize man nimo nga may mga kahimtang ato lang iplastar na ito na kung mga like for example kanin yung hangyo nga kanang kompetensya nga ilang gibagsak presyo at hindi ito na kay aron nga mabuhis at muli kay gabayan although sila gabayan sila mahal gapon pero mawala gina tanaw nila nga ang customer murag kuha na nila aparte na lang mo diha kay haron nga tuwa sila tanan di San Mayo. Anyway, so unsa may hangyo ninyo ani, Madam President, kay although ang good news diha, walay pagsaka sa presyo ano ah, nagbinagsaka na sa presyo noon diha. So pagwas pagbinagsaka, dapat dunay control ba nga wala mo din he, balag magbagsak mo dito mos layo para di mapagtuhan din eh. So inana dagan mo na good news kay of course pabor sa mga tao, pero patay po ng negosyante. Lugar doon ay mga negosyanteng mga matay sa kalabot ini. Naon sa may hangyo ni mo karon sa ikasulti ni mo, ani, as isi presidente sa mid-section, Madam President Joylene San Nicolas.
4: Moragin ako ang magnong nga. Balag mamaligyan sila sa gol. 800 meters lang sa Amuwa. Ayun, nung danang dool kayo kay Anper na masagay na sa Amuwa. Pero di ba sinibas ko sa mga tao ha, nga gusto gina kong ipataas nga para raman na sa ila. Pero balag ma silang magbukit. Malayo lang.
1: Mm-hmm. Malayo lang sila, di ba?
4: Oo. Okay, may ngunin sila nga, nasina. Wala mo po nasina ka. Dili na sila mo kayo, kaya naman po sila sa sulod.
1: Mawag yun, no? Kaya muna, kung kayo, murag itawag nga, naapas sila sa sulod, to apas gawas.
4: Naapas sila sa gulni.
1: Ay, di mayo na, murag. Okay, sila, di
4: sila
1: mabala.
4: Naapas sila sa gawas, ang sulod.
1: Oo. Oh, sa akong tanaw, di sila mabalaka kung di sila mahalinan sa sulod, kay tuwa man ito sa gawas.
4: Alay, naghanggi kay sila dito mo sa sulod. Magnum, labi kay walay maparkingan kaya sa kogon. So, oh. Dito sa ilagit na ng paingon.
1: Pastilan. Okay. Anyway, so sige lang, kato na yung tagas pagtagad. Mga itatong na inyong, inyong petition, kato na yung isguta. Dalawang ito pagbalik sa atin yung sa atong mayor. Kung sa atong sibda, unsa ilang matabang anis mga vendors nga sa ilong inyong hangyo nga kumahimo, huwag mo may sup, di ba mo supak nga mamaligya, pero ang inyong hangyo, layo lang gamay, mga 200 meters lang ang idistansya para no, di kami...
4: Ha? Huwag yun among hangyo. Nga, gikan na ko daw. Ang amo sa itong tada na magmum nga, tukad nga naa sila sa gawas. Naapiktuhan tanan kay murag mingaw naman nung kayo, kay di naman nung masulod ang mga tao diya. So naapiktan ang tanan, maskin karni, di lang karni.
1: Pating manok? Kuan.
4: Oo, naapiktahan.
1: Ah, sir, ano na, maligyan mo silag manok dito?
4: Oo, oh, oo, oo. Maligyan silag manok. 140 lang ilang amo sa sulod, 150.
1: Ay, pastila.
4: Kaya bahala ng 2 pesos lang ang ina, pero... Di man good kay nag-visit permit eh. Punta ang ilang mang good. Bahala gamay ra ilang halin basta muhulot sila og 1,000 kilos. Di ba dako na kay na?
1: Ay, dako na kayo. Kami,
4: o mo na, basta pag pilar lang patong 10 pesos or 15 pesos. Nga grabe yung kakusog. So, gilan siya gihapon. Nga kami, nagpatong ni 20 pesos. Nga gamay ra po kay mong mahurot ha.
1: Oh good. Anyway, so, sige Madam President Joylene San Nicolas. Atong isgutan na gihapon sunod. Atong... Kuwag reaksyon din ang Sinas Mayor, of course, sa City Council. Ang atong sibda, unsa may ilang mahimuan na, kaya nga nang uban niya, ilang magiging napalayo, na how come kini siya, total, di man mo gusto nga mawala sila, bahala sila o mamaligya dito sa mga 200 meters away kay Kandiha. Tanantang sa reaksyon sa atong syurad, kalabot din ninyong hangyo karon diya sa atong mga mid-section sa Mercados Cogon.
4: Oo. Oh. Pag dilipagin ng ako ka ng Cogon, mid-chop. Muabri na biya na, di ba na, nasa damiribal ng lain, doon lang
1: di
4: hapon.
1: Nadi ay?
4: Ano di? O, nangabay ka ng Cogon meat shop nga bagong abrihan. Ang na napit, na sa
1: ilas. May ka ng inyong kompetensya. Ang manapit na inyong kompetensya, napit? At bang sa alas osminya?
4: Abay di hapon. O, at bang di hapon, abay anang ay imported food. Abay sila ka ng bagong bagot ka ng Continental.
1: Oho.
4: O di ba na agihapon diha, muabri na biya na sila, samot na kaluoy, ka aircon sila. Yan atanan, itlog, manok, baboy, baka.
1: Agoy, stilan sa na lana.
4: Buga.
1: So dapat to dali abot ay natang na bay ordinance sana, pero di man siguro kuan kay pwede man na nga ipa. Oh, kay pwede man na ipa kana inyong hangyong ay palayo lang sila. Pwede man na kay kung tingbayad karon niya nang alkansi mo dia. Ana ba si mininga manamayad so privatization lang tani kay may nang privatization kay.
4: Sige ko muna amo oh, kwadlokan.
1: Daghang kayo nga daghang kay Ilo kunya makakwarta sab. Ay sa sana lang kay tanan nga style ato ya.
4: Kuno na mo kwadlokan nga kami ang mawala.
1: Oh.
4: Tungod kay wala na muna sa daw. Oh, sa kami inyo, makabayad mo kay... din kipalingkamutan. Yang uban.
1: Oh, pagani may ang dagas merkado ang koleksyon. Sige lang ganang yung i-privatize. Oh. Oh, so doon nagreklamo na kay Mayor, ako na kay mong na nakuan Mayor, na advance sila. Naka-advance Mayor kay kipasaligan mi nga sila mo yung ipadumala. Ah, nawawan mga igsoon. Mo lang anyway, so ato isgutan kay po na mamana kay ato kakatawa ta kay ang Mayor ang inumandaan nga wala gyud mahitabo. So kana karon dapat aksyonan po na kay aron na lugar di mo makarason nga isa mo mabayad kay alkansi kay wa nay kapanulog kay tuan na dito sunahan sa atbang ninyo. Sige, so Madam sige, President, sige. Salamat kayo. Katulad ng isgutan nga pong sunod. Ay, ato nang isgutan sa lugar matabang sa City Hall ninyo. Labi na inyong hangyo nga unta ka ng mga kompetensya. Dili, butang liya, dito sunahan. Oh, so, 200 meters. So, di ba? So, muna itong... Muna itong gusto, ipatanaw ta na. Anyway, akong personal, itanaw na ito liya. Kaya kung kita liya, aron makita na ito, unsagin ang inyong mga gireklamo, anong lugar halos, mga mate, o lagawa na mo yung ginansyahon niya, tungkol na ng inyong kompetensya, nga binagsak, binagsak ay presyo. Although sa pagbagsak presyo, lugar nakabintaha na sa mga tao, pero lugar mga negosyante na mo'y makaluloy kay usaray mabilin, talan mo mga matay, patyon yun ba? Patyon, istahin mo na sa mga panegosyante, nga ilag yung minusan ang ilang presyo, para kompetensya ba? Para nga ang inyong baligya niya, huwag mo palit, niya total lang sa ila. O, so, di, kamo lang ang alkansi kay namos merkado ng insakto niya, kompetensyaan mo sa gawas, pwede mo na buhaton nila kung ilang buhaton.

0: Extra Fizz!
1: Uy, naibago nga Pepsi? Sulayi ang bagong Pepsi Extra Fizz para sa extra lami nga kaon.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Roberto Guerra Senior. Mag-84 na ako sa Mark. Namay ng tubo sa likod ko nga Bukol.
4: Aha.
3: Daw may cyst balahaw. Rehigilisitahan ako ka Life Extension. Day 3. 3 times a day ko to. Mga after 1 week, magbuswang. At sa magayad. Tiktibo ka niyo.
2: The doctor's recommended brand nga naitatak LE. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
5: Garbi Acevedo Optical ang presyo dili mahal. Sila na balikyari kalidad ng mga eyeglasses ug ilang style sa mga frames. Garbi Acevedo Optical na sa Everbest Building, Jerboa Street at Bang sa Aurora Macugon. At na po sila sa Salayag sa Principe Mart, Balingasang Misamis Oriental.
6: Para sa matilaw nga dugo,
7: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tay,
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500
7: ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
7: ang nagatilo sa imo atay.
6: Basta tilo nga tay,
7: happy kanunay.
6: DTX 500.
7: Masaligan.
6: Epektibo.
7: DTX 500.
8: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
9: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
11: Alang sa mga miyembro konsumante tag-iya sa Moresco 1. Dawata ang among kinasing-kasing nga pagpasalamat sa suporta nga inyong gitunol sa atong kooperatiba. Pinaagi sa temprano ninyo nga pagbayad sa inyong mga power bills luyo sa hulga sa COVID-19. Apan alang ngadto sa mga member consumer owners nga napakyas pag-asikaso sa ilang mga obligasyon sulod sa taud-taud na nga higayon. Kamo gidasig sa pag-ariglar ni ini sa labing madaling panahon tungod kay ipahamtang na nato ang pagpamutol human kamo maabisuhan. Among kaakuhan ang paghatag og kalidad nga serbisyo apan dili namo mapadayon ang maong serbisyo kung kamo among mga miyembro konsumante dili mo suporta pinaagi sa temprano nga pagbayad sa atong mga obligasyon sa kuryente. Ang dakong pahat sa inyong gibayad mopaingon sa atong giangkatan sa kuryente. Ug tungod kay pass-on kini, igo lamang magkolekta ang Moresco 1 ug magapod-apod sa sugang dagitab. Daghang salamat.
12: Sirio and Cebu, ready na ba? Ang laag, may libre balik promo ang Light Ferries. Kung mapalit ka og one-way ticket gikan sa Cagayan de Oro paingon sa Cebu o vice versa, nakay libre na return ticket. Oo, libre ang imong pagbalik.
13: Perfect!
12: Para sa imong laag, negosyo, pamilya o weekend getaway. Available ang promo gikan August 21 hangtod October 31, 2026, Cagayan de Oro to Cebu. Visit Light Shipping page sa Facebook o sakay na sa Light Ferries. Light Ferries, sailing with a smile.
14: Nahibalo ba mo nga ana ay mas barato nga pamaagi para magbutang og kwarta sa inyong GCash? Kana bang walay patong, walay fees? Duha ka pamaagi ang pwede ninyong buhaton. Una, kung naamoy paryente gikan sa abroad nga magpadala og kwarta, o kung naamoy online job nga makadawat og sweldo gikan sa laing nasod, pwede diretso sa inyong GCash wallet ang kwarta basta verified GCash user ka. Likay forms, likay pila sa remittances center. Libre ang pag-claim og remittances gikan sa abroad via cash in sa GCash app. Ikaduha, pwedeng magpa-cash in sa official partners nga libre sama sa Pure Gold, Lawson, Palawan Pawn Shop, LBC, Bayad Center, ug uban pa hangtod 8,000 pesos kada bulan. Yes, walay patong nga face. Mag-cash in na, mag-GCash na. Visit sa GCash Help Center or call 2882 for Globe and TM 02-7213-999. For other networks, fees may apply to no more. GE Exchange Incorporated is regulated by Bangko Sentral ng Pilipinas. GCash zero cash in fee, walang kaltas, free cash in up to 8,000 pesos monthly at GCash Partner Merchants Nationwide.

0: Vitamin D3 Life Extension. Vitamin D3 for longer life.
1: Mayong adlaw mga higala, welcome sa tanan. Kini ang programa sa panglawas gihatod kanimo sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, ang numero unong kasaligang brand sa Vitamin D3 sa mga medical nga doktor sa Pilipinas.
0: Life Extension Vitamin D3.
2: Ganita na pag puputo ho gyud sakita gyud ni ba. Habi na 4 months ang sakit sa puputo. Pagkabalo nga ko nga naligi ko ni Life Extension, so nagsulay kong palit, nagkakauna ba ko Glitson. Giinom isa na ko ang tulo. Nakalay sa Ginoo, kanang wala na biya, wala na sakit. Nakaroon, nakalakaw na kong tarong. Butaas kita itong kinabuhi, butangan mag-yong extension.
0: Kung ikaw naka-Life Extension Vitamin D3, ang imong health, sigurado. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
1: Karon, mag-isgot kita bahin sa gout. Ang gout kay usa ka klase sa sakit, diin naghubag ang imong mga lutahan. Kasagaran, kini makaapekto sa imong kumagko sa tiil ug uban pang mga lutahan sa kamot ug tuhod. Nailhan usab kini nga gouty arthritis. Ang mga sintomas niini mao ang grabe nga kasakit sa usa ka bahin sa imong lutahan nga bukog ug maglisod ka sa paglihok niini. Ang panguna nga hinungdanan niini mao ang labi kataas nga level sa uric acid. Ang usa ka tawo mas lagmit ang adunay atake sa gout kung ang usa ka miyembro sa pamilya adunay atake sa gout. Madugangan usab nimo ang imong tsansa nga maatake sa gout kung taas gyud ang level sa uric acid o hyperuricemia. Kinahanglang magmintinar ang saktong kondisyon sa imong panglawas aron marikayan ang gout. Siguruha nga balanse ang imong pagkaon, pag-ehersisyo. Siguruha usab nga husto ang imong gibugaton. Ligay usab ang pag-inom og sobra nga alkohol. Ligay usab ang mga pagkaon nga taas og purine sama sa isda, sardinas og karne. Inom og gatas. Usa ka pagtuon naghihimo online kani adtong Marso 2021, naibal-an nga ang suplemento sa vitamin D nagpaubos sa serum uric acid sa mga pasyente nga adunay hyperuricemia. Ug ang suplemento mahimong dungan nga ikonsiderar aron matabangan ang paghupay sa hyperuricemia sa mga pasyente. Nakadungog na mo mga higala ang suplemento sa vitamina D dugang ang nagpaubos sa serum uric acid.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Gipili na ko ang Life Extension Vitamin D3 kay kani siya 100% gikan gyud sa United States. The Life Extension Foundation na naay solid track record and credibility since 1980. Kaya ang Life Extension Vitamin D3 is prescribed and endorsed by medical doctors here and abroad. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
1: Bili ang labing kaayo nga suplemento sa vitamina D. Life Extension Vitamin D3. Sigurado nga luwas, epektibo o kasaligan. Life Extension Vitamin D3. Ang mga natural nga produkto sa Life Extension 100% nga gihimo sa US o gigama sa Life Extension Foundation kauban ng mga nunguna nga mga medical nga doktor, eksperto o scientists. Sigurado nga luwas o epektibo o aprubahan sa FDA US o FDA Philippines. Ang tanan nga mga produkto sa Life Extension, natural, science-based and advanced formulated with randomized controlled trial nga mao ang bulawan nga sumbanan sa medical nga mga pagtuon ug kana magamit ra sa tanan nga Life Extension Medical Clinics. Minahal nga mga tigpaminaw, salamat kaayo, ayaw kalimti. Pag-ingon nga dili sa gout, batasan ang pag-inom og Life Extension nga Vitamin D3. Every day tungod kay ang suplemento sa vitamin D nagpaubos sa serum uric acid.
0: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated nga nailinibo nga mga medical studies, rekomendado sa mga medical doctors. Dinhi nakamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga naay tatak LE. Sigurado! Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
5: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Oratio Imperata. Labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan, ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot mauy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami og pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak og Espiritu Santo. Amen.
6: Magnum Noontime News. Tungan sa inyong pagpaniunto, among ipamati ang mga nagpagang mga balita sa untong tutok sama sa balitang lokal, national o international, business news, showbiz, sports o guban pa. Magnum Noontime News.
7: Alas 12.24, igala kumusta may ngod doon ay kanon ang uluhan sa ato Magnum Noontime News. Oras Magnum Lokal, idirato sa PNP 10 na Mugos, ngawa nagkuwang sa pagpahimangno o pagiya sa ilang mga personahe sa ato Magnum National sa Digab Bayan. Nagpagawas na ang commitment order at onibalin sa New Quezon City Jail si Kani House Speaker Martin Valdez. Sa ato Magnum International, U.S. President Donald Trump mingong matapos ang gubat sa Iran human ang midterm election sa Amerika. Sa atong Magnum Pesos Bad Loans sa mga bangko sa Pilipinas, bisakan ni atong Julio Ning Tuiga. Sa atong Magnum Entertainment, Marcel Soriano, mingong si Richard Gumis ang paborito niyang leading man. O sa atong Magnum Sports, Kazakh tennis player nga si Lina Rybakina, gilang world number one, human malabuy ang punto si Kani number one ay kung Rina Sabalhinka.
6: Magnum Noontime News.
7: Mga Exxon, kumusta? Mayang odo ka naman loud karon nga Huwebes, September 10, 2026. Kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Joel Jacobo.
8: O Magnum Aileen Akuri.
7: O Gazoritaris Magnum Lucari, klaro karon ni PNP 10, spokesperson Major Juan Navarro, nga wa magkulang ang kadagwan sa ilang hanay sa pagpahimangno o pagiya. Dili lamang sa balaod apan, lakip ng espiritual gabahin. Kiriman na dunay duha ka pulis ang duga nga nagatubang sa kasong pagpanlugos. Madumali Navarro nga ang krimen nga gimo sa nasigutan mga pulis ilang kagalingong desisyon o dili kabahin sa mandato sa ilang institusyon.
9: In place na ang ato ang mga policies, guidelines, no, kabahin ni Ana sa pagsunod pa lang nato sa PNP. Daghan-daghan na kita ang mga seminars nga ato ang ginahimo. Aduna pagani kita'y ginatawag karon nga SWIM or kining Squad Weekly Interactive Meeting. Then aduna kita'y spiritual leaders, no, nga gawali sa balaod sa Ginoo. Asuda spiritual kana nga aspeto. But akini nga binuhatan, this is personal, no, nga ilaha ka ng desisyon. Personal kana nga binuhatan, and that is not part of the values of the culture policies no sa ato ang PNP organization.
10: Mm-hmm.
9: Nagpasabot ka na ila lamang ka na nga binuhatan. Dili ka na institutionalized sa ato ang organization.
10: O
9: nagpakita po ka na no, nga kini nga mga insidente. Nga dili gid ka na nato itolerate. Dapat lang no, nga matangtak ang kining mga ingon-ani nga mga kung mapapatudan no, nga doon lagi kalapasan. Matangtang ang maong mga maong klase nga miyembro sa PNP.
7: Aga payag ni PNP Tennis Spokesperson Major Juan Navarro.
11: Gipasabot ni League of Municipalities misamin sa Oriental President ug Upol Mayor Attorney Jay Bago nga wala ni subay sa balaod ang pagdili sa Cagayan de Oro nga makasulod sa sentro sa syudad ang mapampublikong transportasyon nga nagikan sa Misamis Oriental taliwala sa gitugot sa ilang prangkisa. Kilman stick tong gididan ang ilang mga dipaserong sakinan nga masulod sa sentro sa Dakbayan aron maminusan ang kahuot sa dagat sa trapiko. Mato ni Bago nga kung ibasi sa balaod duna nay mga naunang kaso nga sama diini ugmoy nasunod ang nalatid sa Gabayan sa Land Transportation and Regulatory Board kon LTFRB.
12: Discriminatory man sa Misamis nun, magyapon ang mga kagayaanon, no?
13: And we don't want to bring this to court or to any other forum. Hindi man pwedeng na mag-inay proseso ngayon sakto nga formal, no? Hindi man sa taganahan nga mag-away lang to dani. Kung sa tinood lang, karang 2007 nga ordinansa, klaro magkaina nga unconstitutional. Kaya na may 2005 nga kaso. Lucena Grand Central Terminal versus Jack Liner. Ingon dito nga, dili pwede monopolize ng terminal-terminal. Naman sila yung mga prangkisa, ang kanina mga sakyanan. So, dili pwedeng basta-basta lang hilabtan kay ang LTFRB mangin ang gabuot ani. Mayingon po din ang lungsod nga, amo mo ni, pero nagyan po yung kaso nga ingon sa LTO versus sa City of Butuan. Local government code, ingayingon dia, motorcycle run ang jurisdiction sa isa kalungsod. Dili labot ang mga gipanghatagang prangkisa kay LTFRB gina siya.
11: Samtang tinguha usab ni Bago nga mahimog panagtagbo tali sa LTFRB uban ang mga lidere sa LMP, LGU Cagayan de Oro o banghing tungdang ahensya sa gobyerno.
12: Nga mo gusto lang mo lingkuran. So mo nang so, nag-request lugar ming kung pwede, i-convene mi sa LTFRB, ang Cagayan de Oro, kami sa LMP, kami sa Metro Cagayan de Misamis, ang even other line agency, LTO, and other line agencies and pertinent agencies sa government para o including ng mga transport group.
11: Ang mga pabayad ni LMP Misamis Oriental President ug Upol Mayor Attorney Jay Bago una ni gipasabot sa lokal nga kagamhanan sa Cagayan de Oro nga dry run pa lamang kini aron makita usab kung unsang epekto niini.
7: So, pa mo man dry run?
11: Oh, 1 month man to mo lang, Joel. Pero ba't na human ba ka? Wapa man siguro 1 month.
7: Oo, oh, wapa na 1 month. Okay, klaro man yan, dry run pa.
11: Dry run, oo. Oh.
7: Sir, pahan kung, idili na to, lugar dito lang kutob sila sa kinibang mga terminal.
11: Terminal, Bulua and Agula.
7: Lugar, ang lugar, muluwag ba nga to?
11: Ang traffic, diri sa sulod.
7: Oo, oh, pagtanaw nga, mura day ka po, eh, balik lang na to. Mura ginana ba?
11: Oo.
7: So, at nga na to, karoon sa mahuman ng dry run.
11: Now, assessment then after na evaluation.
7: Lato sa taga-chance, pero in fairness mo sa atong syudad, taga-atong syas ang atong syudad, kaya waman ngayong pasudla.
11: Oo.
7: Gipasulod, pero di nila sa Mokotob.
11: Oo.
7: Nasa syudad gapon.
11: Oo.
7: Oo, so, kaya wing kagwa pasudla, tula na rito
11: sa
7: Upol.
11: Gipasulod sila, pero tama, dana sa terminal lang sa Bulwa.
7: Okay, sa Agura, gikas bugo, layo, bebe, kay paingaw ka din yung sintro, nabi, na.
11: Mm-mm.
7: Only lang, diha lang sa mo, kay namate o dinansa.
11: Mm-mm.
7: Ikadua, atong obserban kung kinibang, kung wala na mo lugar, kung kutubra mo diha, muhug ka man. Ano, wala na, kay imbis nga, diha sila kipasunod, gitna na, may mga taxi nga bago po. Di sa mo, kadagan. O, niya, di mo sa niyo, mupugan ng mga tao nga mapalit og sakyanan nga makadugang gyapon sa kadaghan. Mga ato syudad dako na gyud kay siya. So inana ang dagan karang danato ang gobserbante ni mga bago karon nga atong RTA. Sige pandakop. Biasa rek sikilid sa balay nilang balay sikilid. Biasa ko no. Gipandakop gipantikitan. Kay hawan lagi. Usay lagi mga exhibition ta tanto ko sa madala. Usay makaya lugar dia kay atis naning kamot. Pero lugar bisag asa dia la dinakupay gamay bikin dakop. Sunod na itong kaban din eh. Ibutang din, wala may, no parking, dakop gapon. So meaning, sa Daplis Dalan, murag wala na gusto nila makita ng sakyanan. Na, muna yung problema kaso na ito ibutang. Kaya dapat, daapod na siya kay ang ato sakyanan, daghang kayo, asa mo na ito, nalagay lugar ng tanga, pwede siya makaparking.
11: Oo.
7: Kaya, lisod man, huwag wala na tayo pa butang ang parkingan, una City Hall daan, urot na na diya. Diba? Sumunod itong tagaan sa pagtagaan sunod. Samtang dugang balita lokal, iklaro kanon City Central School nga ilang gingusgan ang pagtudlo sa good manners and right conduct sa mga tinunan. Matod pa ni Led Principal Dr. Paul Badun, nga banayan sila sa pag-matuto sa mga bata apan ipasabot sa nini nga ang mga ginikana doon ay dakong papel o sa nini isip maoy nagunang magtutudlo sa ilang mga anak.
10: Padayon kita sa pagtudlo sa mga maayong pamatasan sa atong mga estudyante. In fact, naana man na sa atong kuan, one of the subjects, LGMRC. Pero timanan lang po nato Magnum Angie, good manners and right conduct. Dito ginaunang matunan sa manay. Gikan sa 1-year-old to 5-year-old, 5 years old ang mga bata, dito pa na sila. So ang kanang mga kasagara, mga kinaiya nga ilang nadala sa eskulahan, ama na nila natunan. So dito manggit sa balay. So usahay lang na, masubok nga palandungon. Usahay, basulon ang atong mga maestra nga, ma'am, wala niyo mo tudloy o mayong pamatasan ang atong ang inyong estudyante. Ato lang pong i-remind ang atong mga kaigsuunan na una nga mga maestra o maestro is ang atong mga ginikanan. Kung unsa ang mga kinaiya nga nadala nila sa eskulahan, wala na nila diya sa eskulahan na tunaan kasagara.
7: Ang payag, City Central School, Lead Principal Dr. Paul Badun. O ganoon sa itong Magnum Road Hunter.
14: Magnum Road Hunter!
7: Pinata may ganoon sa Magnum Jane Lunada sa Kapistano. Gailan ni Hato Nagbayan. Magnum Jane, kumusta ba itong dagas trapiko niya karoon?
15: Live na karoon din sa Kapistano. Galang sweet na itong syudad. Di nagkaroon laos na host pagyapon ang dagas sa trapiko. Niini nga panakuna. O gali itong nga matikdan karoon. Nga kasagaran ng mga private vehicle. Ang maong sagad dagkan karoon nga panahuna din yung magduma jowal gagabiyahe. Pero ito na gihapon yung mga bus. Gihapon no, itong mga gagmay ng mga bus. Nga mo'y sagad po gabiyahe din eh. Kisa po sa mga jeep, medyo minus itong observaran. Diri mismo sa may Kapistano o sa Garland. Samtang kung iskutan po lang itong panahon karoon, landong mga ito ang panahon karoon ng magduma jowal. Pero nagipag kaigam nga ito po nga masinatian karoon magduma jowal, no? Pero ito nga maobserbaran, hinoon wala man po mga pag-ulan, mga sinyalis, baka maulan. Pero ito na paghihapon tayo na matikdan karoon magduma jowal. Nung kanamitong haze, gihapon, no? Ito nga maobserbaran sa kawananga, nakatabon. Gihapon siya, naka-apekta siya sa kainit sa adlaw, nakatabon siya magdumajawal muna nga landong atong panahon na din mismo no sa may kapis na Garland ning atong asyudad. Ikan din sa Garland para sa Magdum Road Hunter. Kini si Magdum 124, Jane Duna, sabay taong servisyo, Magdum Radyo.
11: Samtang sa itong Magnum Haze Update, karong mga oras sa alas 12 sa Udo, ang Air Quality Index ni Cagayan de Oro Station, nagtala siya sa 89 PM and 2.5 AQI Confer lamang nga kalidad sa hangin. Samtang sa Taguluan, maayo dito Magnum Joel kay 47 na lang.
7: Agoy.
11: Kung good ang ilang air quality index ito.
7: Back to normal
11: na sila Magnum Joel. Good. O sa Iligan City, 114 PM 2.5 AQI kung unhealthy for sensitive group. Samtang pa rin gihapon ang paimang no sa City Health Office o sa Department of Health nga mag-amping kanunay mahimog mga lakaron mapanalip na ng kaugalingon batok sa haze. Likay ang dugay nga pagpabilin sa gawas o ayaw pagawas kung dili gyud kinahanglan. Kinahanglan usab nga mag-amping kato mga talandugon ang kahimtang, ilabi na itong mga bata, tiguang mabdos, dunay mga sakit, nga balatay irbena sa respiratory system. Pagsulob sab o face mask kung ikaw mugawas sa inyong panimalay o dunay lakwon. Sirani ang bintana o pultahan, kundi maayong kalidad sa hangin. Paggamit usab og electric fan o air purifier, aron makatabang sa maayong circulation sa hangin solusyon yung panimalay, o ginom kanunay sa daghang tubig, kaog mga prutas o mga susasyadong pagkaon, ayaw kalimot pag-ehersisyo aron magpabiling himsog ang panglawas.
7: Alas 12:35 na karon sa lakaw sa panahon.
14: Magnum Weather Alert!
7: Nata si Mago, si Ariane Susson at pag-asa weather forecaster. Ma'am Ariane, may ngod to ni ma'am.
16: Yes, sir. Mayong ngod to pa diha kaninyo. Labi na po sa mga sukindig paminaw. Alam niyo sa update, itong mga panahon din sa Mindanao. Doon ay pagbabos sa Diwok sa Southwest Monsoon Habagat. Kaya akit apektado ni Karong Adlawa ang Zamboanga Peninsula of Northern Mindanao. Kundi na pinakapektado sugod gaganihang buntag ang Zamboanga Peninsula kaya nakasinati sila o mga daghan ng mga pag-ulan sa dakong inilang bahin sa ilang kayutaan. O din sa Northern Mindanao, nakasinati po kita o mga pangalurong nga kalangitan o karong uso nakita na nato nga doon na yung mga pipila ka bahin sa mga kabukiran nga bahin sa dako nga bahin sa northern Mindanao ang nasugod na o galigalap ang mga pag-ulan. Tungtas gayon ang tiyansa sa mga pag-ulan kinatong pagpunalugdog tungkol sa southwest ng Sumerhabagat ilang minagkaw na hapon o gabi. Uga posible gihapon ang mga pagbaha o pagdahili sa yuta kung makasinati sa kasarangan na doon sa sahay kusog ang mga pag-ulan. Samtang sa bandapit sa Mindanao ang mga kalit mga pagbundak sa ulan kay tungod sa localized thunderstorm. Uga basis na itong monitoring katungan. Kita na ito nga doon ay mga daas-taas din na posibilidad sa mga pag-ulan karong hapon na gabi. Uga hinunula po yung laing low pressure area or bagyo atong din ang monitor ay sulod na sa Philippine Area of Responsibility. Ato hangin hindi nga sa kasarangan, hindi kan sa habagatan nga sa habatang kasit para walang karagatan hapsa nga sa kasarangan ang pagbalod. Ang temperatura na ito din sa northern Mindanao, naagihap lang kayo nito ng atong heat index karong alas sa 12 sa utun, about na sa 40 degrees Celsius. Pagmuka na ang latest update sa itong panahon, ato ang law niya magsulok na alas 5.45 sa hapon. Sulitin sa third time, alas 12.39 na sa utun, di kan dirigis sa buhatan sa DSC Pag-asam, Lugan, El Salvador City, kinis sa Orion, si Usungan, naghang salamat.
17: Magnum Weather Alert!
7: Alas 12.39 na.
18: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
19: Playtime Entertainment, born for happiness.
20: Playtime Entertainment, born for happiness.
21: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman, mag-arrest adult diapers na adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa ka-arrest adult diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka, mapalit sa nagunang tindahan sa Dakbayan o tibuok nasod.
22: Ka-arrest, alagang panatag with ka-arrest adult diapers.
23: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, kung sa manang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
24: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko na tanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
23: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
24: Nay, kailangan i-suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatanaw nako og TV nga dili na maglisod.
25: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
26: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
27: Mga higala, kung plano na ninyo mag-ilis obligid sa MotorMate na diretso, available ang premium motorcycle tires nga Pirelli, Michelin o Eurogrip, kasaligan sa grip, performance, durability o safety sa matag biyahe. And here's the good news, free installation sa every purchase sa Pirelli, Michelin o Eurogrip tires. Sulit na, hassle-free pa. Dili makabisita sa amuang branch? No worries, kay naapod ang MotorMate sa Shopee, TikTok Shop o Lazada. Busa ayaw na pagdugay, visit your nearest MotorMate branch today. MotorMate, 35 years nga kasaligan sa dekalidad ng motorcycle parts, accessories o premium tires.
7: Taas ba ang imong blood sugar? Nakabay diabetes? Mora ni ang tubag sa imong balatian. DTX 500 at DTX 500 dunay tuluka anti-diabetic properties. Charantin nga nagpabuo sa glucose vaccine nga mo control sa imong blood sugar. O apil na ang polypeptide nga mo paspas sa produksyon sa insulin. DTX 500 ang imong partner patok diabetes. Ay na pagdugay pa mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Kaginduro o Misamis Oriental. Paimundi usab ang ilang bring a check-up o senior citizens discounts sa Clinica del Retiro Medicina and Wellness Center diya sa Market City Agura Bus Terminal Lapasan Kaginduro. Text o tawag sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
20: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica del Retiro logo.
28: Mighty C, napamatunan sa mga eksperto na adunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanang mga allergies, pinaagi sa pagpamubuksan level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na ang Mighty C.
29: Pre, na ako'y Project Rune. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer, og minidam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
30: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
29: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mga itagtarong nga operator. Kun madaot, maglapad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labad sa ulo.
30: Wise jud ka, Mari.
29: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
30: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new og ang renta barato.
20: Sigar de Oro Corp. National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Cigar, The Oro Corporation.
0: Mari, ngano na ginuktok man ka?
1: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay nga barato ra, pero di kalidad nga klase.
0: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit, dito lang sa Kaking Home Depot, kay kumplito sila sa tanan.
1: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pang dekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
0: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na, mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
2: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
3: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
4: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
25: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
26: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Magnum Noontime News.
7: Alas 12:42 na para sa mga balita karon sa itong Magnum National. Nagpagawas na og commitment order sa Digam Bayan 3rd Division alang sa pagabilanggo ni kani Speaker og Liti Congressman Martin Revales sa New Quezon City Jail. Kinigipagawas sa Digam Bayan sa dili dunggon ang motion, dili pa dunggon ang hangyo na magpabilin kini sa Cardinal Santos Medical Center tungod sa iyang pagpatambal sa sakit sa kasing-kasing o sakit nga dunay kalamigitan sa utok. Hinoon wapay kamanduan ang Sinigang Bayan kung kanon sa ibalhin sa bilangguan ang kongresista nga nagatubang sa 7.4 billion pesos nga kasong plunder nga dunay kalamigitan sa flood control scandal. O naninigingon ni Police sa Colonel Allen Ray Ku, spokesperson sa PNP, gawa makatunga sa hearing sa Sinigang Bayan si Romalis tungod kay dili kini fit nga makagawa sa hospital.
6: May inisyo po na bulletin or rather medical certification ng ating physicians po from Cardinal Santos. And ito po is in connection with the supposed appearance sa Sandigan Bayan today. The scheduled kanina, 8:30. Present daw ay, I'm quoting from the medical certification, the patient is medically unfit to travel outside the hospital and to physically appear before the Sandigan Bayan as of now. So this was the latest na bulletin po. Last night po nila inilabas ito.
7: Ang napayag ni Police Colonel Allen Ray Ku, spokesperson sa PNP.
8: Gibot yung DDP Deputy Secretary Vince Dizon nga wapa natapos kang kani House Speaker Martin Romualdez ang pagukod sa mga posibleng nalambigit sa flood control scandal. Mata ni Dizon nga magparayan ang administrasyon base sa pasalig ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa iyang sona o sa ombudsman nga daghan pa ang ilang makasuhan o mapabilanggo.
9: Ano yung sinabi ng Pangulo? Pinatotohanan na. Lahat ng sinabi ng Pangulo, simula pa nung mahiya naman kayo gas leak sa SONA, kung saan ang ebidensya, doon tayo pupunta. Yung sinabi niya ng SONA ngayong July 9. Pinanounce na niya, pinamunahan na nga, sinabi niya magapit na. And nagkatotoo na nga. Wala tayong tigil dito, hindi pa tayo tapos. Tuloy-tuloy pa rin tayo. Kung saan ang ebidensya, katulong ng ombudsman, doon tayo buk. So, yun din ang sinabi ng ombudsman. Yun ang mangyayari. At yun, nandito na tayo. So, tingin ko wala nang mas magkakipang isda kaysa sa former speaker. So, pero hindi pa tayo ito. Marami pa, sinabi nga ng ombudsman, sinabi na rin ng Pangulo, marami pang mga susunod. So, itay na lang.
8: Ang pamahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon.
7: Alas sa 12:44 na, samtang 1% pa lamang o 1% sa mga buaya ang napanubag gikan sa 90% sa mga magubalaw sa Pilipinas nga nalambigit sa anomalosong flood control project. Kinihuman na nalisto si kani House Speaker Martin Revales matuman ni kani Independent Commission for Infrastructure kon ICI Special Advisor nga si Baguio City Mayor Benjamin Magalong nga daghan pang mga buhaya mga kawatan nga wa pa mabilanggo rason nga kinanglan nga palahuman pa gyud ang investigasyon ini.
12: Napakarami pang mga kwan. Hindi ko tinatawag na pating. Hindi ko ayaw kong tawagin pating o balyena. Siguro tawagin na lang natin mga buhaya. Ano? Napakadami pa ho nila. At alam mo, sa mga nangyayari ngayon, siguro tuwan-tuwa pa. Tuwan-tuwa pa sila. So far, so good. hindi pa sila napapansin. Pero later on siguro, mauhuli din sila. Justice will catch up. Ang kailangan lang talaga, investigasyon. E sa ngayon, bumagal na yung investigasyon kasi. Wala na akong naririnig na ginagawa na mga matitinding investigasyon. Kasi nga, overwhelmed na rin yung ombudsman sa dami. 90% ng mga lawmakers dapat talaga makasuhan. Makuhanan ng matibay na ebidensya. At talagang kailangan na nilang madala sa kulungan. Well, kung ako tatanungin mo, wala pa tayo sa 1%. Pero maganda naman, nahuli na yung isa sa mga iniingatan at I would say most sensitive personality.
7: Ang payaga ni ICI Special Advisor Baguio City Mayor Binamin Magalong.
8: Gibuti ang sa kampo ni Vice President Sara Duterte nga dili apektado sa mga batikos ng Vice Presidente. Lakit na nina ang posibleng plano pa sa persekusyon nga ipagsapina aron kini mo testigo sa impeachment trial. Mga Defense Counsel Attorney Michael Puwa nga nagparaang gapon siyang trabaho ang Vice Presidente ug wa kini nagpaapekto sa mga gibatong mga isyu.
10: Alam niyo naman po si VP, actually, si sabi ko nga parati, parang mas stressed ako kaysa sa kanya. No? So, hindi ko naman po masasabi na mas kalmado or anything. I think she had her reasons kung bakit niya nabanggit yung mga bagay nung nasa RTCQC tayo. Ayoko na sanang pag-usapan yung detalye dahil I don't want to cross the line with Attorney Paul Lim, na who is the one handling that case. So, sa atin naman po, pag nakakausap naman natin ng Vice Presidente, she's very much the same. No? Wala naman pong pagkakaiba. At she's always been sort of, sabihin na natin, no? hindi ko nakikita na apektado siya kahit ano karaming batikos. I think kasi mula pa ng 2023, ika nga niya, tuloy-tuloy na itong mga ganito. So sa kanya, tuloy-tuloy lang din yung trabaho niya sa OPP.
8: Ang pamahayag ni Defense Counsel Attorney Michael Poa.
7: Alas sa 12:48 na kalos ng Magdalene International dito sa Amerika, gibuntag karon ni US President Donald Trump ang gilawman niya nga matapos ang gubat sa Iran human sa midterm election sa Amerika. Maduman ni Trump nga iparayon sa Iran ang pagigubat hangtod sa Nobyembre isip kabayan silang paningkamot kada uton ang iyang administrasyon politika noong kalihukan apan nagtuo kini nga hapit na mahitabo ang hingpit nga pagkahagba sa Iran.
11: So I think the war is going to end immediately after the election. I think the war will end immediately after the election, because they can't hold out any longer. They're desperate to try and affect the election so that we can get a nice, weak group of people in there and leave them alone and let them have their nuclear weapon. All they want is a nuclear weapon. And if they had a nuclear weapon, the whole world is in deep trouble. This war will end immediately after our election.
7: Ang payag ni U.S. President Donald Trump.
8: Sa Espanya, nagmaymang ng Spanish Intelligence Services sa mga panawagan sa social media lang sa daghang migrante nga mitabok sa Ceuta o sa kaadlaw. Sa wala pang libuan ka mga taong isulod sa teritoryo, subay sa National Intelligence Service sa Espanya, nga kapig 180,000 ka mga taong nakadawat sa mga mensahe. Gawas niya nagmaymang ng usabang NIS representasyon sa Central Government sa Ceuta sa Civil Guard kalabot sa mga kalihukan sa social media. Giyong ang mga mensahe kabayan sa kapig 40 ka mga security documents nga dunay kalambigitan sa pagbaha sa mga migranteng mitabok sa mga lugar. Isayran nga di mo minus 72,000 ka mga migrante gikan sa Morocco ang mitabok sa Ceuta diin ka kun niadtong katapusang bahin sa Hulyo diin dili mo minus usa ka gatos niini ang nangamatay.
7: O garos ng Magnum Beses, bisaka ang share sa bad loan sa mga bangko sa Pilipinas sa itong Hulyo ng Tuiga. Hindunod sa pila ka mga panimalayang negosyo, ang panayang nabalaka sa taas ng borrowing cost o pagsaka sa inflation. Subay sa preliminary data, gikan sa Bangko Sentral ng Pilipinas kung BSP nga ang non-performing loan kung NPL ratio sa industriya sa bangko, bisaka sa 3.35% di itong bulan sa Hulyo, gikan sa 3.29%. Porsyento sa Hunyo. Hinoon na nagpabiling ubos kini o 3.4% nga natala niya itong milabahing tuig. Iyon nga kon sa peso and gross bad loans, bisaka sa 9.3% nga nasa kapig 585 bilyones pesos gikan sa 535 bilyones pesos. Isairan nga ang NPL mao ang loan nga ang principal o interest payments wa mabayri sa dili mo minus 90 kadlaw human sa ilang due date. Sa atong foreign exchange rate, sa US dollar, nagbalor karon sa 40 pesos o 48 centavos Canadian dollar, 45 pesos o 29 centavos ang Hong Kong dollar, 7 pesos o 26 centavos Australian dollar, 45 pesos, 7 centavos ang Taiwan dollar, 1 peso o 26 centavos Korean won, 4 centavos ang euro, 72 pesos o 72 centavos.
8: Samtang nunod sa rupadang tensyon sa tunga-tunga silakan, ang kasamtawang presyo karon sa Dubai crude oil nasa 105.09 US dollar per barrel. Kinimisaka og 4.92% kung itandi sa daaning presyo nga nasa 100.16 US dollar per barrel. O karon sa tong Magnum Entertainment. Gibutyag ni Diamond star Maricel Soriano o iyang paboritong leading man sa si ang aktor nga si Richard Gomez. Mata ni Soriano nga gikonsiderar niya igsoon si Richard nga alang kaniya sobra ka gentleman. Nahimot usab kining gipaambit nga ang aktor way sagad nga gapanguha sa iyang mga pagkaon sa sakyanan.
13: Yung kapatid ko si Goma, napaka-gentleman yan. Ang alam lang niyang kumustahin. I-stopin pa niya ng van po. Pag i-stop niya ang van, buksan nyo na agad ang likod dahil ha-hijackin na yung basket po. Eh, punong pagkain. Di ba ako nag-almusal? Akin yung basket. Sabi doon sa driver, akin yung basket. Siyempre, ma'am, bibigyan, huwag ka lang tumingin sa ma'am mo. Bigyan mo na yung basket sa akin.
8: Ang pamahayag ni Diamond star Maricel Soriano.
7: Huwag ka rin sa itong Magnum Sports sa Sakpita ni Sika na said Elena Rybakina ang world number one ranking sa iyang karera sa tennis. Kinuman na tapusa ang kampanya ni Chinese sa qualifier Xing Qinhuin sa US Open sa score 3-6-6-1-6-4. Aron na siya makabanti sa semifinal. So, hindi ni huli pa na sa Australian Open. Champion nga si Arekong Arena Sabalenka. Human na sa turnyo. May sunod nga ikatbang ni Rybakina ang murawag tali sa kang FIFA said Mira Andreekong Andreeva o si 2023 winner Coco Gauff. Mador pa ni Rybakina nga numero lamang ang ranking o gamay iyang gitutukan karon ang pagdaog sa US Open.
14: Well, it's just the number right now and of course I'm in the semis, so my goal is to win the tournaments which I play and I go just much at a time and it's an amazing achievement. But you know how quick everything can change in tennis ranking-wise during the match, so I feel like I just need to focus on my game, try to recover and enjoy tomorrow.
7: Agapayag ni Kazakh star Elena Rybakina. Mga igsoon niya nabati atong kompleto ni Tali sa atong Magnum, non-time news sa Lakanong Adlawa, 9 September, yes, 2025, so karoon sa itong headline review. Sa atong Magnum Lokal, hidrato sa PNPTN na mugos nga wa nagkuwang sa Paimangno o gapagiya ang mga sa ilang mga personahe sa atong Magnum National sa Digang Bayan, nagpagawas na o commitment order aron ibalhin sa New Quezon City Jail. Si kaniya House Speaker Martin Romualdez sa atong Magnum International, U.S. President Donald Trump mingong matapos ang gubat sa Iran o manang midterm election sa Amerika. Sa atong Magnum versus bad loan sa mga banko sa Pilipinas, bisaka niya itong Julio Ning Tuiga. Sa atong Magnum Entertainment, Maricel Soriano mingon nga si Richard Gomez ang paborito niyang leading man. O sa atong Magnum Sports, Kazakh sa tennis player nga si Elena Rybakina giyong karon ang world number one human na malabwe ang punto si kani number one si Aryna Sabalenka. Mga eksyon, timbalaw sa kagawasong katilingban, katawan ang labing gamhanan. Managlay mga atong parugan hukum sa katawan ng matuman. Hangdurugma, kini ay inyong mga tigbalita, Magnum Joel Jacobo.
8: Ug Magnum Aileen Akuri.
7: Uba sa mga news writers at Chingitirina, Lader Delgado, dili lamang sa balita o servisyo,
8: Magnum Radio.
15: Inyong nabati ang Magnum Non-Time News. Dinhi lamang sa balita o servisyo, Magnum Radio.
16: DTX 500 Health Alert.
17: Nagapalandunong bala ang imo panulukan.
18: Magalingin bala ang imo nga ulo.
19: Masami nagkapangihi.
21: Masami ginauhan.
22: Masi may diabetes ka na.
23: DTX 500 na.
24: Ang DTX 500.
31: Ang may powerful compound.
32: Nga nagapanubo.
33: Sang imo blood sugar.
34: DTX 500.
35: Garantisado.
36: DTX 500.
37: DTX 500.
38: Chulietnol. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na nag-136 na lang ang sugar ko.
39: DTX 500.
40: Amin ninyo, dako kayong porsyento nga mukunhod ang blood pressure kung muubos ang timbang sa usa ka tawo. For example, high blood ka, nga magbawas kang timbang bisag usa ka kilo lang duha sa pagdagan sa pipila ka mga bulan or semana, dako kayo na siya og porsyento nga muubos ang blood pressure. Magbawas sa mga pagkaon nga parat, kay naging parat mga higala. Number one nga makapa-high blood. Mga mantikaon nga mga pagkaon, bawasan nato ang paggamit sa asin, toyo, patis, bagoong, mga dried fish mga higala nga parat kayo. kayang ginat. Dayon mag-exercise, walking, stretching mga higala, walking pasingot. Katulo or kalima ka beses sa usa ka semana makatabang sa pagpakunhod sa hypertension. Kung may high blood, kinahanglan gyud nga mag-inom gyud ng tambal. Kun naa tay mga medication, imnon gyud nato. Kay dili kita magkumpiyansa, lisod kay magkumpiyansa mga higala. Labi na init ang panahon, inom gyud ta. Pero dili ta magsalig sa atoang mga giinom nga mga medication. Problema man gud nato, magsalig man gud ta. Unya mapabayaan na nato mga higala ang healthy lifestyle. Ah, okay ra ni. Nabita ko'y maintenance. Ah, dili pwede. Nga mahimong lisensya ang pag-inom sa tambal, nga ato ang mapabayaan ang pagbahimsog sa panglawas. Kinahanglan na agad ni. Healthy lifestyle, exercise, healthy diet, saktong ang katulog, inom sa saktong kadaganon sa tubig, likay sa stress. Mas stress na magkapahay blood ba yan? Then na ay mga medication nga ginainom, hindi pagkalimtan yun, no? Mag-clinica DTX 500. Mag-clinica D3 Bio. Nakuntabang ba yan ni? Kaling ato mga suplemento. Muna nga sa mga nangunta na sir, asa man ta ka-avail kapalitan ng D3 Mayo, DTX 500. Na ani mga higala sa pinakaloon ng mga butika.
0: Inoveva Elibera, 81, Santa Filipina. Kanak-kanak na lang may PCM, D3 Mayo, kanang kuan, DTX 500. Maayang man ako na matikday, kaya mga araw-araw akong mga sakit, kadaghan, kaya kong sakit. Mm. Pero ang ako lang, gikan ko, kay daghan, kaya dili na pagkao. Hoy, kamo na minaw karon. Mag-awat sa mo sa ako sa una, sa wala pa po nakasunod din sa alternatibo. Daghan, kahit kag mga sakit. Pero pagbalik na ako din sa alternatibo, medyo na maayo-ayo na nga akong palawas.
1: Salamat, Kenai.
2: DTX 500. Mabalis sa mga butika. D3 Bio. Mabibili sa mga butika.
3: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mudako tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o D3 Bio. Ngamon yung akong gimintin kay kamera man akong kita ang drive ko. Banda size lang kanaadlaw. Basta na lang mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban nga doon ay gibati sa lawas, muna makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayong gastuhon matag-adlaw. Dinhi na sa D3 Bio o DTX 500.
2: DTX 500. Mabilis sa mga butika. D3 Bio. Mabibili sa mga butika.
4: Cagayan de Oro. Magpakonsulta ng libre.
19: Libre?
4: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
20: By the way, di ay sa mga taga Cagayan de Oro, ang ato ang libre nga check-up alang sa mga magpakonsulta. Ang adlaw mga higala magsugod sa Sunday to Tuesday. Yeah, sa Wednesday, wala tay konsulta kay ang ato ang consultant na sa Hinguog Clinic. So, balik sa resume sa Thursday to Friday. So, sa mga taga Cagayan de Oro, every Wednesday, wala tay konsulta. Pero pwede gihapon mo mo na sa clinic, magbalit sa ito ang mga clinical products o uban pa nga mga produkto nga inyong ginainom.
4: Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyDC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.

0: mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato di kalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
3: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
5: Nagkala na may balita sa may panglawas dagan ang nag-anto sa sakit ya cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pang balatian tungod sa mga toksin. Ang toksin, usa ka poisonous substance gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizer, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics o guban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa imong lawas nga mao ihinungdan sa imong balatian. Aromangkon ang mayong panglawas. Inumutag adlaw sa Jitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
7: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
8: Pag naasiman ka, akin ka.
7: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
9: Playtime Entertainment Born for Happiness.
10: Playtime Entertainment Born for Happiness.
11: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. Magnum in Action.
5: Higit na pinta sa tumaray kuban din sa itong tulumanon at tumigalang Magnum in Action. Kapigil sa oras, bigas para kuban sa itong tulumanon. Napatapang kayo sa mga butang may gala. Pirog mati, wasunta may gala. Ilabi na kini mga isyo din sa ito sa itong palibot sa itong nakbayan.
11: Magnum in Action.
5: Atong tagas, pagtagat may gala ugma. Kini bang isyo may gala? Ilabi na may gala nining reklamo karo sa Misamis Oriental. Nining dry run nga gihimo ilabi na sa pagpasulod sa mga sakyanan kaya nitabo may gala tungod kay dunay ordinansa murag i-question ni karon. Di ba kag ina sa interview may gala ni Mayor G. Bago nga lugar ilang gibasyan do na kunoy sumbong kanadto nga once ang do na kunoy ilang gibasyan may gala nga kaso lugar dito sa Manila man to nga once mga gala ang lugar LT Farm maghatag siya og kinibang prangkisa. Subot po sabot na, apot po sabot nga wala na yung no holds bar na. Bisag asa ka paingon, gawa sa minteryo paingon. So bisag asa ka po paingon, lugar entitled ka kay nanakalugay lugar prangkisa nga gi-issue may gala sa buwatan sa LTFRB.
11: Magnum in Action!
5: Tinood ba na? Ang tinood na may gala nga pwede ka kay bisag asa. Pero ang local government unit so naga po'y katungod o gahom nga mugiya may gala, dinira mo kutob, dinira mo kay lugar mo na niya ang sitwasyon sa dagat sa Pico din sa itong nakbayan. Kay ang LTFRB, kung di mo na sila pungan nga mag-issue, may gala o prangkisa, labi na kay doon ang report nga prangkisa karon tag mabuntag tag 80 mil, niya ang imong tinood may gala nga gasto na na, o sa kalibo, 2,000, bro na. Pero ang uban nakakuha prangkisa, ni gasto po sila may gala, doon ay tag 40 mil, 50 mil. Depende sa klase sa ruta mga igsoon.
11: Magnum.
5: Na kanang adagan kung dili nimo kontrolon, mabitan na nga doon ay gingon nila nga kanabang nga doon sila ay gingon may gala nga before nga muhatag og prangkisa ang buhatan sa LTFRB, luga doon ay panugot sa gikan sa atong committee sa public utilities sa atong konsiyo para makontrol ang pagdagan sa mga sakyanan. Kaya kung puro sakyanan na lang ang makita ni Musdalan, di ba? So, guba po may gala, madaot po ng atong LGU, nganong wala gikontrol, traffic na kayo takay, di man tamo kontrol sa mga sakyanan. So, doon ay dako kayong katungod ang atong palibot, Mike Zon. Hindi mahimo nga lugar ka na ay prangkisa. Bahala, may gala, gusto ka ng libo na, pila ka libo na ng mga lugar sa kanan. Atong tugutan lang ang makasulod, bisag asar. Aga po ay control may gala ang atong city government mga igsoon.
11: Ato
5: na iskuta nung ba? Sa atong maraguban din sa atong tulumanon. Habing na sa nas may gala, maraguban din sa atong tulumanon yung alaga sa kanginan. Magnum, Jula, kumo sa balita o sa official Magnum Radio.
12: Inyong nabati ang Magnum in Action. Kung aduna kamoy mga reklamo o mga suliran, ipadangat ning tulumanon. Magnum in Action. Dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
5: Oras ala 1:05.
13: That time check was brought to you by Uno Plus, numero unong alaga.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at to lamang sa bugna ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, ug uban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hassle, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
2: Ang musunod nga programa ang inyong mabati, binayran. Ang mga hunahuna o opinyon sa tikpamaba, iya lamang. Ug walay labot ang mga tag-iya, tagdumala o gawani sa Magdum Radio.
3: Barug Mindanao, mao kini ang singgit sa katawhan nga mapabarug ang kaangayan, kamatuuran ug kalambuan alang sa tanang katawhan ug mapatigbabaw ang tinuod nga tingog nga panalipdan ang interes sa kinabag-an. Ang sihag nga panggobyerno may kaakuhan ug tinud-anay nga pag-alagad sa katawhan. Barug Mindanao, Barug Mindanao.
4: Mayong hapon, may hapon mga igsoon, may hapon kaninyong tanan, labinigit katawan din sa dakbayan sa Cagayan de Oro, sa Laluigan, sa Misamis Oriental, ug sa Tibuk Pulo, sa Mindanao, ug sa Tibuk Nasod, kutub sa maabot sa atong pag-sibya ni atong programang Barug Mindanao.

City Councilor Marlo Tabak og ni Barangay Captain Jong Yan sa Barangay Captain Jungjong pa sa Labrada sa Barangay Trisi og sa atong mga igala sa biya sa may Bulonsuri Drive, Barangay Kamamanan, kanunay sab sa nagmonitor sa atong programa din sa Magnum Radio. Og sa atong FM frequency 99.9 FM og sa atong sab live streaming ta sa type lang Magnum Live. Mga igsoon din sa una ato sa ning isgutan, mga igsoon nakajot kining kay daghan kaayo ga monitor ga pangutana usab ni ining barangay ng SK elections kung madayon ba gyud. So far aduna nay mga agi butuhan na sa Senado. Sa lower house sa Kongreso humana aprobado na ang dito na sa 2028, second Monday of November. Then, ang votation 211 ang nipabor sa extension dito na sa 2028. Og ang misupak 3 ang negative, og usa ang nag-abstain, mga igsoon. Sa lower house kana nga votation regarding sa BSK election. Og dito sab sa Senado, pabor usab gyapon nga ma-extend pan gilantugian pa kaduna sa mga other proposal nga fixing of terms sa tanan barangay officials. Maingon ganit ang barangay officials sa tanan na siya, apil na ang barangay kagawad o barangay captain. So 5 years per term. Onya dua ka termino, so 10 years tanan. Kay every term 5 years man. Pero klarunta ang katong napili na sa dua ka higayon, so napili siya 2 elections. So dili na siya pwede makakandidato sa 2028. Kutob ra siya sa 2028. Mao na siya ang version sab sa Senado. Onya naasay version nga mag-eleksyon karon yung 2028 gayon ses nila ni Senate President Wayne Gatchalian o ni Senator Villanueva. Apan na-outvoted sila, ay ang gusto nila mag-eleksyon karon 2026, fix of terms gapon nga 5 years, niya ang 5 years will start sa 2026. So, kung ihinayon ka na nga proposal, 2026, mag-eleksyon sa barangay eleksyon sa 2031. So, maduwa agyapon ang eleksyon. Muna nga, nakita nga wala agyapon savings. Kaya ang purpose ni mga igsoon, ato ning gaisgutan, nga ang pag-fix sa term nga 5 years, aron makasave ang gobyerno, panudlanan, itong National Treasury, kay makasave man og one cycle of election. Kay 2 terms naman, 5 years. So, makasave, kay every conducting an election, it will cost 19.5 billion. That is according to COMELEC Chairman George Garcia. So, kung makasave og usa ka cycle, then makasave og cost nga 19.5 billion pesos na may nalang na madugang-dugang palit sa krudo o labi na kay on crisis karon ang atong nasod gumikan sa blagi kay wala pa maundang dito ang gubat gira dito sa tunga-tungang sidlakan. So mo ka na may naklaro na, so katong dagang kapangutan na at least na ibawa na ninyo nga ang katong proposed idayon kon 2026 na outvoted, pero mag-eleksyon pa subject for votation pa nila sa Senado, pero sa Kongreso humana sa lower house kay di man pwede nga ang Senado ra sila magyung duwa, ang lower house ug upper house which is mao ang Senado. So klaro na

0: Oh, kana idalon lang na siya sa Baykam to settle sa mga sitting sa una. Fix na ang terms. Ang sa pizza na lang. Of course, first Monday, first Monday of the second week of the month sa November. So, second Monday of November. Kay second week man. So, muna siya ang sa barangay election. Padayon ta mga egsoon, din sa ta mga egsoon, update ta sa impeachment proceeding sa Senate Court. Gumikan sa blagi kay atos ang i-update ta. Grabe ang nahimo ng epidemya. Si Mikuyanap nagyud ang leptospirosis dili lang kay sa Metro Manila. Gumikan sa walay hupa nga baha dito. Apil na sa some parts of central Luzon. Labi na gyud ning Tarlac ug Pampanga. Gumikan kay sila gyud ang nagrabian dito sa baha-baha mga igsoon. Pero dinhi sa atong dapit, doon na nanoy panagsa nga panag-ulan, pag-ulan-ulan, pero dili gyud kaayo. Straight pagyud gyapon ang init. Okay, dinita sa impeachment proceeding sa Senate Court, mga igsoon, atong naibawan, nga while ang prosecution panel, through sa ilang lead private counsel ni Attorney Lorna Caponan na mahayag nga di arguing to withdraw kay ang ilang gi-submit sa impeachment court nga di have 27 witnesses who is going to give their testimonies related ni ining four articles of impeachment diya sa impeachment court. O gani, mga igsoon, ang nahitabo, gi-withdraw sa prosecution panel, nag-manifest sila na i-withdraw nila ang 15 nila ka mga witnesses. Actually, na-present naman nila ang mga ebidensya. Unya, very satisfactory as per assessment sa prosecution panel, that is their side, nga they already present the to prove nga nakasala ang vice president ni ining article 2 sa impeachment nga trial diya sa impeachment court. Ugmaw ka na mga kaigsoonan nga gi-withdraw na lang nila pero naa sila gi-reserve nga duwa. Unya, matod pa sa gidudaan lugar, bisan kita nakakuanta og mga true sa bubuit na to dinhi sa Barug, Mindanao, nga ang gireserve nila nga duwa nga ilang ipresentar true unya sa i-issue nga invitation sa impeachment court mao si Colonel Lacheca, ang bagman ni Vice President Sara Duterte. Ugay kadua maugid mismo ang Vice President si Sara Duterte. Mga igsoon para kanako, mas maayo gyud nga si Sara Duterte ang Vice President itself mooy mo lingkod sa witness stand aron pagdipinsa sa iyang kaugalingon. Kay sa ginainguna sa pagmonitor nato sa impeachment trial, tanan man gikan sa mga special disbursing officer ni Gina Acosta at silang si Ortonio, mga sakop ni Vice President Sara Duterte, tanan mo ingon na wala sila makaibalo of how it was disbursed kanang minilyon nga confidential funds. Ug kabayen niya lang gi-submit nila nga naay mga bata na ganito man ta 2 months old pa na 1 year old, 2 years old, 3 years old. So muna ang mga pangutana, unsa maihatag sa nga information niini nga pangidaron nga mga bata nga di pa man makaistorya. Ang ikaduha, katong 38 nga mga patay na, unsa maikahatag nga testimony niini mga patay na. So mao ka na nga pagpangutana ngadto sa mga taga sakop sa Office of the Vice President, wala gud sila ikatubag, nga wala kuno sila makahibalo. Nakana mga igsuon, muna itong ginaingon by virtue of common responsibility of the head of that agency, ang Office of the Vice President, of course, ang Vice President, Sara Duterte. So dito gud sa iya, mupaingon, siya gud ang katapusan. Kasiya raman ang nasayod ni anak, kasi dili man ni manglihok mga igsuon, apil si Kirnil Latseka without her instructions, yung mga kamanduan. So muna itong ginaingon nga mas maayog yun nga siya yun ang mulingkod diya sa impeachment court kasiya po ang subject sa maunga kaso, then matubag niya o matinawan niya. Kay base sa survey karon sa OCTA, sa tanang katawhan sa atong nasud, 76% gusto nila nga ang Vice President mutubag sa maong mga aligasyon. Kay ang katawhan na tingala na, nga miabot mang kiningad to sa mga bata, miabot mang kiningad to sa mga patay, tinuod ba kakini eh? Nya mo ingon gyud ta nga tinuod kay ni presentar man ang mga ebidensya. Naaman ang mga witnesses. Muna nga ang pagtuo sa katawhan nga tinuod gyud ni. So walay laing makadepensa ni ini kung dili ang Vice President itself, si Vice President Sara Duterte Regud, kung mulingkod siya sa witness stand to testify sa maong mga pangitabo of how the confidential funds really distributed ngadto sa mga katawhan nga naghatag og right informations to protect our security and stability sa atong nasod. Kay mao may purpose di ining confidential funds. Gani kining mga senator judges, muna akong ginaingon kagahapon sa itong pagpanakuban, nga should also be careful sa ilang the way they are going to render their judgment ni ining impeachment trial karon against sa Vice President. Kay sa ginaingon na to, they will also be judged by the Filipino people. Because the ultimate judge is the Filipino people. Mao ni nga ato gininga nga himugso bi ani ang atong programang Barug Mindanao aron pag inform sa bisan asang suok sa atong nasod. That's why ni ata dinhi sa Magnum Radio aron maibaw-an sa katawan sa mga yano nga Juan de la Cruz kung unsa na'y nahitabo sa impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte. Nadili man gyud maka-gain og sympathy sa Vice President if she will not sit sa witness stand diya sa Senate Court. Kay siya raman ang makadepensa ni ini o ipangimakak niya kini maong nag-presentar ng mga ebidensya ug mga testimonies sa mga witnesses. Siya ragyod. Wata masayod nga sa iyang paglingkod unya dia. She's going to make an apology sa katawhan sa atong nasod. with these incidents, sa mga allegations, nga kumpara kanya, it's hard to defend. Pero madepensa niya, well and good. So it's up to the people. Ug it's up to the senator judges. Kay bisan gani ang ilang mga kaalyado diya, nga mga defense senators, na dismaya na. Makita na to ang mga mensahe ni Senator Alan Cayetano, may kagyo na raba, may lupad na ang Cayetano siblings to agawa sa nasod. Wa patamasayod, unsa pud ilang rason sa paglupad nila, or they are evading to be served onya ng mga warrant of arrest. Kaya naa may mga kaso nila sa ombudsman. Like what happened, Senator Lorin Legarda. Di ba? So, kini mga egsoontanan, mga kaguliang, at least nakita na nga naana, hinahinay na, nga nakapanubag kining mga nalambigit sa flood control ghost projects o kining bayan sa corruptions, sa confidential funds, ang atong vice-presidente na panubag. Apil gani ang former speaker karon nga si Congressman Martin Romualdez. While naapas siya sa Cardinal Santos sa General Hospital for medication, pero he was on guard by asa atong kwerpo sa kapulisan, sa CIDG. Kay gibasahan naman siya sa warrant of arrest nga giserve sa gikan sa ombudsman. Bato kaniya. So dili ka makaingon. Wala na rason nga maingon nga why Sara. Kay naabisan ang first cousin sa presidente, si Congressman Martin Romualdez. O gipadala na, giserve na ang warrant of arrest. So, tanan kini mapaipatubag ni President PBBM. Pasalamat tayo na ini kay nakita na to, mao kini ang sinugdanan sa paglimpyo, cleansing the systematic corruption sa atong nasod. Salamat tani ini. Kay at least nasugdan. Kay aron sa mobalik ang pagsalig sa mga langyaong negosyante dinhi sa ato ug sa katawang Pilipinon. Sa mga namunuan. Na wa nagi makaistorya ang mga katong mga moingon nga DDS nga the vice president was only being persecuted. No. Para nako dili. Wala siya gi-persecute, gipapanubag siya tungod kay dunay mga ebidensya nga misuse ang iyang confidential funds. Wala siya makasubmit sa gipasubmit kaniya sa COA guidelines. May uban man gud mga narratives, mga igsoon sa mga DDS or different sectors nga sympathetic to the vice president nga confidential gani. Dili gani ang ipaibalo kay confidential. Sayop mo na mga igsuon nga naratibo. Mayroon kong sayop kay ang buot pasabutan ng confidential, it means you are not going to divulge really of the operations, how the operations sa confidential fund, sa pundo nga para sa mga confidentiality to buy an information, mga sensitive informations related sa security sa atong nasod. Tinuod na dili i-divulge confidential, doon na yung confidentiality kay dili angay i-divulge to the public. But doon ay guidelines nga gikinahanglan gyapon nga musubmit ang impeachable officers like the vice president Sara Duterte, ngadto sa kuwa kung commission on audit sa mga official receipt sa makadawat sa maunga mga confidential funds. Kay maumang ka na nga naa sila'y copy aron if ever ang kuwa questionon o niya sa Congress. Labi na kay budget deliberations na. Nga mangayo sila budget ang commission on audit. Maapil man ang questions. So doon na sila ikapresentar ng mga dokumento. Muna nga ga-require ang every impeachable officers sa mga confidentiality, confidential funds, sa mga official receipt kung asa nila gidapat, nasunod ba ang maong guidelines. Kaya di man pwede na dili accounted ang pundo, it is because kay for confidential uses, dili na mao. Ngayon tag dili mao, kay dili man na mao ang katuyuan, kay ang pag-submit, paghatag o guidelines sa COA, ngadto sa any impeachable officers nga naadya sa taas sa gobyerno, maulang ang pag-upot nila o kopya para nga may bawam nga properly disburse ang maong pundo. Then if ever ang Committee on Appropriations and Finance sa Congress nga mga mo-question kanila sa kadako lugar sa ilang pangayoon nga pundo, nga mga silang pundo para sa ilang operations, asa gamitan, naa sila ikatubag. Kay dili malikayan nga ma-appeal ka ng pangutana sa mga congressmen. Labi na nga naglangkob sa Committee on Appropriations diya sa lower house. Kay ang Committee on Appropriations and Finance, maumang ka ng committee ba des kongreso nga mag hatag og pundo sa every agencies and departments sa gobyerno. May nang klaruhon ta. Kaya para makasabot ka mong mga katawan ngayon, ana din proseso. Muna nga nanginanglan ang kuwa og copy sa tanan disbursing sa mga government funds. Kaya sila may gitugyanan. But not up to the extent nga they are going to divulge that official receipts nga gi-required nila ang impeachable officers, i-divulge nila nga ito sa public. Muna diya ma-apply ang confidentiality. Nga beware to divulge this to the public. Para pagproteher sa tao nga naghatag og information for the sake of security and stability sa peace and order sa atong nasod. Kini mga igsuon, mao ka na ang katuyuan sa guidelines nga gi-issue sa kuwa. Nothing more, nothing less than kung gi-comply lang sa Vice President, walay angay kahadlukan ang Vice President Sara Duterte. Kung nga siya ma-presentar, nga mao kini nga mga ngalan, well and good. So, it's up to the senator judges. The way they are going to vote either to acquit or to convict. Kay kana po mga senator judges, hadluksab na sila sa katawang Pilipinon kay subject biya po ang ilang posisyon sa eleksyon. Oh, dagan biya diya mga senator judges nga for re-election sa 2028. So kung maglama-lama, magbinuang lala sila diya o ga-decide nga mura og duna nay pag grabe nga trampas nga wala mapaminaw, wala nila mahatagi og right judgment ang mao nga mga gipresentar, wala nila ma-comprehend og maayo, gibaliway nada lang nila na di biya malikayan nga muribinta biya ang katawhang Pilipinon. Oh, muribinta. Oh. So, kung muribinta ang katawang Pilipinhon, diha ka na makapaingon sa kaguliyang, kagubot. Nadili na to gusto mahitabo, mabalik ka to ang pangitabo during sa impeachment case nga trial against sa former President Irap Estrada, Joseph Irap Estrada. Nga nabanggold ka to, tungod kay may ribinta ang tao. So, ingnon ta lugar nga na-ousted si former president Irap Estrada nga wala ra bay gipulos tungod kay pagsusi pag-abri sa brown envelope nga mo'y giblakingan sa mga senators nga senator judges nga pabor kang Irap Estrada way pulos kay way sulod di ang brown envelope ha, walay sulod na kay walay sulod ang brown envelope. Dako unta kay tug chance nga kung giabrian maabsulto. Ha, maabsulto si Irap Estrada during sa iyang impeachment case kaniadto. So mao kana nga bantayunon kini kay basin unya nga mo hinungdan nga muribinta ang katawhan. Ha, muribinta ang katawhan. Na kung muribinta ang katawhan, dili na to gusto nga may tabo ka na nga mubalik na sa ang kagubot, kaguliyang sa atong nasod. Mabita nang giingon na to nga kita unta, even we are the Vice President is our fellow Mindanaoan, we should not be fanatic sa atong the way we are going to thank pagkomprehend sa mga butang nga nalambigit ang atong Vice President. Of course, we are going to sympathize with her kay being our fellow Mindanaoan. Pero sa ako nang ginaingon, not up to the extent nga, even sa mga wrongdoings, magpakabutabungol kita, magpakapanatiko kita, kaya nga no, what is the next of fanatics? Paingon kita sa pagkakulto. Nga, we didn't mind unya, nga bisag klaro na kay mga ebidensya nga grabe na rap-rapa na ang grap ng korupsyon pagpangawkaw sa buwis nato sa usa ka gituhoan nato nga leader sa atong nasod. Musugot man ba dati kita ni ana? Hinumduman nato nga kita nga mga kabus mo inang inanglan sa gobyerno. Oh. Dili kini mga bahandianon kay naan ang kanila tanan, balag magkinaunsa pa ng impeachment, mapalit, makakaon nga po lang sila, mahimo nila kung silang gusto, kay bahandianon man sila. Pero kining mga kabus, na itong mga igsuong mga Pilipinon, nga mo inang inanglan sa gobyerno, unsa ilang maafter sa gobyerno nga serbisyo, kung ingon anang atong mga leader, dili mapanubag sa ilang mga kasaypanan, sa ilang mga pagpangawkaw. Di ba? So magkapaingunta sa kangaro in ani nga mga government of the morons run by only a few. Nya, we should remember mga igsoon. Ato yung ginumduman. Nga gigobernuan ta og balaod, ta gobernuy og tao. Munang ang tanan mo follow sa balaod, bisan ang presidente. Mo follow gid sa balaod. Bisan ka ng mga ombudsman, bufalo gina sa balaod. Muna sila ang mga impeachable officers. Impeachable officers. Wala tayo igong oras mga igsoon. Padayunong tani atong isgutanan ugmang adlawa mga igsoon. Dini sa atong pagpanaguban sa Barug, Mindanao. Kita una ang nakiguban kaninyo gumikan usab sa Kabisi sa atong partner nga si Vincey Herona Elyorin. Daghan kayo pang mga gimiting susab niya, mga sudlan niya ng mga trabaho. So, atong sabton. Hopefully, basin ugma, makauban na to siya. Wala tayo igong oras. Sa ngala na lang sa atong station manager, John Albino Kinlog, sa atong partner ng mga technicians niya, o sa tanan na lang sa kinitibuk ang pwersa dini. Sa Magnum Radio 99.9 FM. Kini si Nelo Abrugenia, maingon na lang kaninyo. Daghan salamat, ugma yung hapon kanatong tanan. God bless.
1: Barug Mindanao, mao kini ang singgit sa katawhan nga mapabarug ang kaangayan, kamatuoran ug kalambuan alang sa tanang katawhan, ug mapatigbabaw ang tinuod nga tingog nga panalipdan ang interes sa kinabag-an. Ang sihag nga panggobyerno may kaakuhan ug tinud-anay nga pag-alagad sa katawhan. Barug Mindanao, Barug Mindanao.
2: Ang programang inyong debate, binayran. Ang mga hunahunag opinyon sa tikbababa, iya lamang ug walay labot ang mga tag-iya, tagdumalaw gawani sa Magnum Radio.
3: Life Extension, Vitamin D3.
4: Am I speaking with William Hill?
5: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking Life Extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person he ever saw this age. So Life Extension is the only one I trust. And
4: for you, what's the best brand of Vitamin D3 in the Philippines today?
5: I have the D3 right here, Life Extension.
6: Life Extension, Vitamin D3 for longer life.

0: Playtime Entertainment Facebook page.
1: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.

0: Mataas pa na ang imo blood sugar.
1: DTX 500.
0: Ikaw ba na ang may diabetes?
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang may powerful compounds.
0: Yan ang gapanupo.
1: Kagakontrolar
0: sa imo blood sugar.
1: DTX 500.
0: Asal rikas.
1: Epic.
0: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giluyon magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
4: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
5: Lami.
6: Yummy.
5: Juicy. Ug crispy. Kung ikaw makatilaw, di lang makatagbaw, hurot pa ang bahaw. Guapa. Chica Dora. Ug mamaak ni siya.
7: Papaaka kubi.
5: Pinaakay na. Kauban si Magnum Apple Pie.
8: Magnum Apple Pie.
5: Sa programa Magnum Shoutout.
8: Magnum Shoutout.
5: Shoutout.
8: Shoutout.
5: Dini lamang sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.

Kubi. Mayang hapon ako sa mga Magna Friends. Thursday na, ug hapit na gyud ang weekend. So welcome sa programang Magnum Shoutout. Kamusta ang ato mga gipangbati karon mga Magnum Friends? Hinaut na all of you are well, healthy, and wealthy, ha?

Sige, sundan na natin mga Magnum friends. Inhale, exhale. Gawas ang stress. Sige, inhale pa more. Exhale daw, be. Aron gawas ang overthinking. Gawas ang vibes nga mga bad vibes. Ug karon atong pasudlon ang good vibes. Kay karon nga adlaw Webes mga Magnum friends, hapit na gyud ang weekend. Gamay na lang no, maka-recharge na pud mo, laag-laag uban ang pamilya. Ug syempre samtang naghulat ta ana, sabay lang mo diri sa Magnum shoutout. Kini si Magnum Apple Pie, moingon kaninyo, paak na katawa ug shoutout sa inyong mga pagbati karon. Siyempre, mag-enjoy po ta sa mga love songs na inyong gipangayo o gusto ninyong balik-balikan. Kaya usahin mo gud mga Magnum friends, usara na kaawit ang kinahanglan para ma-remind ta nga bisan unsa kagubot ang kalibutan. Naagyapon tay, rason nga mo pahiyong. Be, asa man inyong mga pahiyong karon diha, be? Smile ko diha, Magnum friends. Mga seryoso na igay ka, ha? Para makagawas po ang inyong mga stress, kapo ngot, kakapoy, ug mga problema nga imong gidala-dala sukad pa ganihang buntag. Anyway, karon atong pabugnawon, atong hunahuna ug kasing-kasing diri sa side nga puro good vibes. Hangtod mahuman gyud ta ani, Magnum friends. Kayo usahay dili magud kinahanglan og bonggang tambal sa stress, mga Magnum friends, no? Mga mahal na ba kay mga tambal karon? Kung dili, maminaw lang ta sa programang Magnum Shoutout. Ug kung ikaw karon dool-dool sa inyong mga radyo, pakusgi diha ang volume sa inyong mga radyo. Gamang katawa po. Ug someone nga kanang naalang bitay maminaw nimo, okay na gid kaayo mubalik na gid ang imong bad mood to good mood, di ba? By the way, puno po ta karon sa inyong mga paboritong love songs nga gusto ninyong sabayan ug balikan. Kanang mga awit nga kung madungog nimo, makaingon kag ah, hala, mauma na ang theme song namo oy. Aha, theme song di ay ha, theme song a love song. Ug di na gid na ikadinay mga Magnum friends kay Basin, dito po namugna ang inyong unang gugma. Aha, paggugma na gani, sigay mong mata, no? Unang kilig o unang heartbreak. Masakit. Anyway, basin mo gyapon ang mga awit sa imong someone karon, Magnum friends. O kung naakay mga stress nga imong gibit-bit karon, ayaw na na ipuna. I-release na na. Dire sa programang Magnum Shoutout. O alam sa itong Thursday Shoutout, mga Magnum friends, sa tinuod lang, no, daghan na gid kaitag mga giagian karon, mga Magnum friends. Natay mga problema pag-abot sa kwarta, trabaho, pamilya, relasyon, health. O grabe, no, mga balatian. O usahay problema nga ikaw ra gyud ang nakabalo. Pero nakabantay ba mo, Magnum friends? Usahay tungod sa kalisod, mas makailata sa atong kaugalingon. Pero unsa gyud ta ka strong pag-abot sa kalisod? Is it something that makes you strong? O ang uban siguro, pag moabot ang kalisod, mas musamot ang ilang kakapoy. So karong hapon, atong i-shout out ug ipagawas ang imong mga pagbati, mga Magnum friends, aron ka nga makapahungaw ug pabugnaw taliwala sa kainit sa panahon. Kini si Magnum Apple Pie, inyong kauban ug kasabay sa paak. Thursday, this is Magnum Radio 99.9, your news and music station in Sirio and Misor. Meantime, mga Magnum friends, stay where you are. Tune in lang mo sa Magnum Radio and we'll be right back after a short break.

0: That song was brought to you by Pag-ibig. I'm Chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today.
1: We'll be back in a moment, right after this station break.
2: Rundong Radio 99.9 News and Music. News and Music.
3: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o DTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano na ito ang pag-inom DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pariyo sang amarkuso. Chia seeds. The sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mabahal sa mga butika.
7: Panahon na naman ang ubo. Si Pops at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andit na ang Mighty. Panlaban mo, Mighty C. Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Itas bang imo blood sugar?
8: Ato na kamay diabetes?
7: Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Samo sa charantine, nagkapamubo sa glucose, visine, controls blood sugar, o polypeptide, kaparehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
6: Mabalik sa pinakadulong ng butika sa iyong lugar.
9: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
10: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
0: Playtime Entertainment. Born for happiness. Sa musika. Balita og serbisyo. Magdum Radio.
11: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
12: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
11: Mga aligot-got.
13: Mahal na kayong palaliton. Halang na kayo sa budget.
11: Oh, feeling in love ka ba karon?
14: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka. Mwa.
11: I-shout out na na. Magnum shout out.

Natin mga Magna Friends, today September 10, 2026. Grabe no, duol na kayo ang weekend o padulong na pud na sa pinakagihulat sa kadaghanan. Mao ang Pasko! 105 days na lang, Pasko na! Pero ayo sa og ka-pressure diha mga Magna Friends ha, kay dili pat na mag-countdown sa gastos. Pero sa good vibes ka na, mao na akong i-countdown karon. Ug while busy mo sa inyong mga trabaho, negosyo, eskwela, ug uban pa nga mga responsibilities ninyo karong adlaw. Ang Webes, mga Magna Friends, atong i-shout out ang mga kasinatian ninyo. Labi na sa atong mga Magna Friends nga nagpadala sa ilahang mga kasinatian diri sa ato ang programa karong hapon. O sige, ato na ning tan-awon kung unsa gyud ang ilang experience. Tinuod ba nga ang kalisod makapahimo nato nga mas malig-unta or usahay samot na hinuon ka makapoy. Sige, shout out kay Basen ha. Pariha mo, lig-un sa gawas, pero ang sulod, ah, ikapoy na di ay.

example, mas ligon ko karon tungod sa ako mga naagian. Pero honestly, gusto pod ko makatilaw og life nga dili per me survival mode. Oh, happy for you, Magnum friend. Mo ginano, being strong doesn't mean nga kinahanglan pirmi ta maglisod. Na maging uban karon nga naminaw Magnum friends nga relate kaayo sa ato ang uban shout out no. Kay usahay bisan unsaon nato pagpaka strong, moabot gyud ang panahon na kapuyon gyud ta. Anyway to you Magnum friend, one day makatilaw ra gyud ka og mas hayahay nga panahon. Just embrace hope og padayon lang sa imong sunod nga lakang. Anyway, more shout out ako Magnum Apple, ang mga naagian nako nga kalisod made me stronger gyud. Wow, unya it made me good at pretending nga okay ra kay ko Magnum Apple. Oops, murag something. I think okay naman gyud Magnum friend nga mangayo ta og tabang kung kapoy na gyud kaayo. So gentle reminder karon no sa tanan nga naminaw labi na makarelate ka sa usa pod nato ka shout out gikan sa to Magnum friend nga wala ka nag-inusara kung dili na gyud nimo makaya ang problema, just simply connect no, communicate para nga matabangan ka. So salamat sa imong shout out Magnum friend. Giri ang Magnum shout out sa imong mga kasinatian panahon sa kalisod nga imong na experience na pabakay madumduman adto mga Magnum friends or even now the present times no. Tinuod ba nga giingon nila ang kalisod daw mga Magnum friends makapahimo nato nga mas muligon ka or usahay makapuya naman ninoon ka gunahuna sa imong kinabuhi. More shout out atong basahon pa for today Thursday. Ako Magnum Apple, makapakapuy na gyud kaayo kubot hunahunaon. Pero in my heart, dili pwede mo give up. Kay naapay mga daghang obligasyon sama sa mga balay ronon ug mga gastong pang-eskwela. Well, daghan gid ali makarelate karon sa imo Magnum friends. Labi na gid no sa mga bills, mga balay ronon. Oh, ang pinakadako nga life coach gina nato mga Magnum friends, why absent, why holiday, pag abot sa tingtingil, ting bayad pod. So, okay kaayo na Magnum friend. At least you're being honest sa imong shout out karon. Anyway, shout out pa more na apa diri depende sa kalisod Magnum Apple Pie. Kung problema sa kwarta, mangita kog sideline kay daghan naman karon, pero kung problema sa love life, ikatulog na lang nako Magnum Apple. Sakto sad ka Magnum friend, no? Sa panahon karon, practical na gid kaayo na. Sleep is cheaper, they say, no? Then heartbreak. Mas maayo na lang daw nga matulog ka kaysa masakit ka pa sa gugma. Ayaw kalimot ha sa atong Magnum Songs of the Heart unya, no? Sa mga heartbroken, sa mga waiting for love, and more. I'll see you tonight, 9 o'clock. Magnum Songs of the Heart. Anyway,

0: lock it in.
1: We'll be right back. We'll be right back. Magnum Radio 99.9.
2: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 adto ra kini mo Mordica Charantia compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imo atay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
3: DTX 500 mapalit sa mga butika.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Basta reloading pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa relo. Dunaw sab sila ikaw galingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto sab sa sporting items, sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa relo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Street, Cagayan de Oro. Telephone number 857-4 1, 2, 3. Ayaw kalibot. Basta original nga reloading pulso, Wadhos Quality Store.

0: C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Magnum. Opinyon. Si Opol Misamis Oriental Mayor Attorney Jay Bago. Sayang mensahe. Ug opinyon.
2: Discriminatory man sad Misamis nun magyapon ang mga kagayaan nun, no?
3: And we don't want to bring this to court or to any other forum. Hindi man pwedeng na magiday proseso ngayon sakto nga formal, no? Sa taganahan nga mag-away lang to nani. Kung sa tinood lang karang 2007 nga ordinansa, klaro magkaina nga unconstitutional kay na may 2005 nga kaso Lucena Grand Central Terminal versus Jack Liner. Ingon dito nga dili pwede monopolize ng terminal-terminal. Naman sila yung mga prangkisa, ang kanina mga sakyanan. So, hindi pwedeng basta-basta lang hilabtan kay ang LTFRB mangin ang gabuot ani. Mayingon po din ang lungsod nga, amo mo ni, pero nagyan po yung kaso nga, ingon sa LTO versus sa City of Butuan. Local government code, ingon diya, motorcycle run ang jurisdiction sa isa kalungsod. Dili, labot ang mga panghatagang prangkisa kay LTFRB, gina siya.
1: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet? Ug sa lousy nga serbisyo? Sulbad na imong problema. Kay niya na sa atong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, at imanon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Ania nang tipik sa mga lugar nga available ng linya sa Converge Fiber Internet. Sa East CDO or District 2, nakini sa mga barangay Consolacion, Puntod, Makabalan, Nazareth, Makasandig, Indahag, Kamamanan, Lapasan, Gusa, Kugman, Apilang Alwana, FS Catanico, Tablon, Agu San, Puerto ug Bugo. Tipik lamang kini sa dagganang mga lugar nga available na ang Converge Fiber Internet. Busa, tanawa na ang inyong kontrata sa internet. Kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay Fiber Internet, pakunek na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan na imutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Roa Corner, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge mo dawat karon og mga aplikante, isip salaried field agents og mga installers nga kabalong mo drive og may professional driver's license. Binta, kung eksperyensyado, isubmit lamang ang application og resume sa Converge Fiber HR Department. Second floor, Captain Vicente Roa, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro.
4: DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo og himsugatan. DTX 500, adlaw-adlaw, DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500,
5: pabalik sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpabilin nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
6: DTX Coffee Mix.
8: Mga butika.
9: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman. Mag-Rest Adult Diapers na. Adunay antibiosis para sa pagligay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa Rest Adult Diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka. Mapalit sa unang tindahan sa Dakbayan o Tibuok Nasod.
10: Caress, alagang panatag with Caress Adult Diapers.
11: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness. Sa musika, balita o serbisyo, Magnum Radio. Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy. Di lang sa prepaid load ang may anli. Di lang sa kainan ang may eat all you can. Pati sa music, meron.

0: That song was brought to you by Pepsi. Go extra with Pepsi Extra Fees.
1: Mr. Talangsaon.
2: Magnum Gilbert. Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa.
3: Muna, gagi may gala, no? Ayaw magtuo diretso. Ayaw magtuo diretso may gala sa mga saad o mga chika bitaw nga. Abi ni mo tinuod bitaw mga Magnum friends. sakit ba kayo na may gala nga kada bitaw nga. Nituo ka sa iyang mga saad. But mura gyapog bula nga nawala may gala. Ayaw mga saad kanimo kay gipulihan ra ka. Sa lain mga Magnum friends. So, di ba? Anyways, may hapon sa iyong tanahan kini si Mr. Talagsaon, Magnum Gilbert. May sense na may humor pa. Mag-uban-uban ta hangtod sa alas 4 sa kapunon mga Magnum friends. Today is Webes. Thursday na mga higala. Paspas kayong adlaw mga Magnum friends, no? September, sa karon September 10. September 10, 2026 na. Kumusta mong tanan mga Magden friends? Sinaot pang okay gapon mo diya may gana. Samtang naminaw sa Magden Radio. Sa mga nakarelate atong kanta, atong giplay, baguay lamang. Agoy, nabiktima yun mo may gana. Abi manggod na ako, tinuod ang iyang pasalig ka na ako, Magnum Gilbert. Abi manggod na ako, ano, tinuod, lifetime na ginmi mag-uban. Ay, wak mong day nga po. Itaw, alas 2:47 na may gala. At ang inasabang ato mga nagunang mga segment, sugdaghan pang uban. Maunang ikaw, Magnum friend, kung gusto kang malingaw, malimta ng problema, malimta ng ex, malimta ng utang, ala, paminaw mo may gala sa atong programa ang Magnum Music Jam. Basta ayaw lang kalimte ang Magnum Radio may gala. Muna pinaka-importante sa tanan mga Magnum friends, ha? Kalimte na inyong ex, ayaw lang ang Magnum Radio, ha? Para happy all ta mga Magnum friends, di ba? So, sa may atong kalingawan karong panahon na mga Magnum friends, ang uban siguro nag-emote-emote may gala kay naigo sa mga kantang atong giplay. Atong giplay ganina may gala nga till death do us part para to sa atong kauban diya sa ubos may gala. Oong nag-request mga Magnum friends kailan na siya kung kinsa siya. Paborito daw niya ang till death do us part. Okay. Full ba ganyan atong Magnum friend diya sa ubos may gala na. Till death do us part ng ano, yung tirada may gala. May nga po ni mo diyan, Magnum friend, ha? Salamat sa iyong pagbaminaw diyan, ha? Yung paboritong Till Death Do Us Part, ato nang gipa-play para ma-enjoy po niya, di ba? Right, sa mga nag-birthday karon, happy birthday sa iyong tanan! Happy birthday, mga Magnum friends! And si Jonex, aminaw karon, medyo, ano, gina, paimnon gig tubig para wala, mawalang kaayang ubo. Paim ng tubig, kaya ubo-ubo na. Sao na lang, gina. May nga po niya, Jonex. Salamat sa iyong pagbaminaw niya. Huwag sa ato mga higala sa may Kogon Market. Madyong hapon sa iyong tanan. 2:49 right now. Siyempre, may gala at ang inisabang ato mga nagunang mga segment sa inyong ginaatangan. Matag-adlaw may gala sa atong programa. Ang atong talagsaong pangutana. Ano po tayo talagsa ang pangutana may galang na pwede niyong tubagon, pwede mong mutawag, pwede mong mutext. Depende din yun. Asa yung medyo comfortable mo mga Magden friends. I-text baka o itawag pwede kapon. Naran ninyo may gala. At ang atong talagsa ang pangutana. At ang isa mga Magden friends, ang atong ano ang latest. Alright. Kunyang alas 3 may gala sa kapunon. Ano ang latest na may gala? Live na live ta sa Facebook mga Magnum friends. So niya, ha? Sa Magnum Live. Para sa ano ang latest. Munang atangin may gala. Para updated mo kung unsa'y latest karon. Na po'y latest nga atong chikano niya. Oh. Patsyada po din may gala. No? Nahuman naman ta sa ano, diba? Nahuman na ta atong hotdog. Tunggikan sa hotdog sa convenience store nga gitilapan. Di ulit dahil sa sudlanan. Kanya, nauman na po na itong katubitang munchkin bitaw nga gikaon, gikiit, gibalik sa sudlanan kun sa convenience store nga po karon lahi na sa batong chikano niya may gala sa ano ang latest. Mamaw, nga po, marag na connection bitaw. So, atayin lang niya may gala, abangan. Abangi. Abangi! Unya may gala sa ano ang latest mga Magdalene friends. And syempre, diri sa tamay gala ha, sa atong unang segment. Sa atong mga Magdalene friends nga nagulan sa atong talagsaong pautana. Basin na excited na kang may bawa na atong talagsaong pautana. Ato nang masayran karon ha. By the way, mabati ta sa tibuok kalibutan ha. Sa atong website, www.magdum999.com. Mga Pinoy nga nakaroon sa gawa sa nasod may gala, maayong pagpaminaw sa tanan. And also atong Facebook mga Magdum friends, syempre Magdum Live. I-like, i-follow, i-share ninyo para updated mo. Kanunay ha. Sa mga nagunang mga balita, impormasyon, og dagan pang uban. And also may gala sa mga mahilig baminaw sa radyo. Kanapitang wala sila Facebook, wala cellphone. Kapaminaw lang sa radyo may gala. Siyempre, yung pangtaon, tulong lang ka 999 Magdum Radio na dahil na may gala. Wala ka lang hanapin pa. Kompleto sa Picados may gala. Naguna sa mga balita, impormasyon, og dagan pang uban. And lakip na sa inyong mga paborito mga music, di ba? Oh, wala ka nang hanapin pa. Tanan yung gipangita na anadir eh. Sa imong ex, wag ka nakita bisan isa siya. Ito na, alas 3 o alas 2:53 na may gala. Darita mga iksoon, mga higala sa atong talagsaong pangutana.
2: Walay personalan, lingaw-lingaw lang.
0: Talagsaong pangutana.
3: Alright, ang atong talagsaong pangutana. Da-da-dang! Alright. Paminaw mo. Basin makatubag ka. Basin ganahan ka mo tubag may gala. Muna na yung chance mga Magdalene friends nga madunggan sa radyo. Eh. Alright. Paminaw mo ha, sa atong talagsaong pangutana. Pananglitan Magdalene friend. Nagtabo mo sa imong ex. Ex nga uyab. Pananglitan lang ha. Nagtabo mo sa imong ex. Unya, sa inyong pagtabo mga Magdalene friends, kauban niya ay ang bagong auyab. Anak bitaw, nagbaklay-baklay ka sa mall, anak bitaw. Unya, sa unahan, nagtabo mo sa imong ex, kauban niya ang bagong auyab. Unya, sa inyong pagtanaw sa iyong uyab, makaingon bitaw ka nga, uy, mas gwapa pamangkuan eh. Uy, mas gwapo pamangkuan niya. Oo, ana bitaw. So, unsa may iingon ni mo sa imong ex? Nga makita ni mo nga sumining dili dayto gwapa iyang uyab. Dili gwapo. So, kung ina namang galing may gala, unsa may imong iingon sa imong ano? Unsa may istorya ni mo sa imong ex? Nga nakakuha siya dili gwapo o dili gwapa nga uyab. So may iingon ni mong Magdalene friend ba? Alright. Mga itong talagsaong pangutana ha. Naglakaw-lakaw ka sa mall. Unya, nagtabo mo sa imong ex. Unya, pagtabo niyo may gala sa iyong pagtabo. Nagtabo mo sa imong ex. Unya, kaoban niya yung bagong uyab. So yung pagtanaw sa iyong sa iyang ex, sa iyang uyab. Agoy, dili man dahi tsuraan. Di man dahi tsuraan may gala. Ngilad mag nahong. Anam itaw. Doon sa may mong iingon sa imong ex, Magdalene friend, nga nakapudyot siya dili itsuraan. Ikaw, itsuraan pagigid ka, Magdalene friend. Nga, gipulin lang ka sa dili itsuraan, Magdalene friend. Doon sa may mong itubag niya, may gala. Doon sa may iingon mo niya, Magdalene friend. Muna itong talagsaong pangutana. Doon sa imong istorya sa imong ex, kung nakita niyo yung kauban niya, ayang bagong uyab, pero dili guwafo, dili guwafa, mas guwafo, mas guwapa pagigid ka. Muna may gana itong talagsaong pangutana. Unsa may imong iistorya, iingon sa imong ex nga nakapudyot siya dili tsuraan. So ikaw tsuraan man ka, siya yung bagong uyab dili. Unsa may imong ichika mga Magdalene friends ha? Sige ha, itawag na mga Magdum friends sa 0995-322-6237. Ato nga ibalik may gala, 0995-322-6237. Oo, nagtabo mo sa imong ex, kaoban yung bagong uyab. O niya, yung bagong uyab, dili guwapa, dili guwapo. Mas guwapo pa ka, mas guwapa pa ka. Unsa may ingon nimo sa imong ex Magdum friend? Muna may gala ato nga talagsang pautana. Karo nga po na may gala ha. Kay para maka-appeal ka, tawag lang or i-text iyong tubag mga Magdum friends. Okay? Uy, sa atong Christmas countdown, hapit na ang Pasko may gala oh.
1: Ho, ho, ho! Merry Christmas!
3: Bila na lang kadlaw may gala, 105 days na lang. Ato nang isaulog ang Pasko may gala ha. Paskong Magdum na dayon!

0: Alright, una may gala. Paskong Magdum na. 105 days na lang. Ato ng isang ulog may gala. No? Check your time. Uy, mabalik ta. Ato oras mga Magdum friends. Alas 3 hapon.
1: Time Check is brought to you by RB Acevedo Optical. Ang presyo, dili mahal.
2: The 3 o'clock prayer. Let us pray. You die, Jesus. Let the source of life flowed out for souls and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
3: Magnum News Alert.
4: Oras, alas 3:02 sa kahaponon. May galang balita karong orasa. Nagpadayon ang health monitoring sa mga personahe sa Misamis Oriental Provincial Police Office kon MOPPO o gangalma na pawo sa police station aron masuta ang sitwasyon sa panglawas sa kapulisan. Matod ni MOPPO Provincial Director Police Colonel Alabanales, nga dunay regular nga monitoring ang gipahigayon na sa mga health personnel, ilabi na niya itong dunay mga medical concern.
5: Regarding sa atong health monitoring sa atong mga personnel, so padayon kini nga ginahimo sa atong medical team and itong mga personnel nato nga nakita gyud nga anay mga medical concern ay nagi regular monitoring na weekly, monthly, quarterly nga sa atong kaniyang mga police provincial offices. Ato nakita yung mga medical personnel na nagmo-monitor sa ato mga personnel dili lang sa provincial headquarters kundi pati sa mga police institutions nga nagkandak sila mga random inspection, monitoring para ma-check kung okay pa ba ang ato mga personnel down to the police station.
4: Ang pamahayag ni MOPPO Provincial Director Police Colonel Al Albanales sa undang gibarugan sa Department of Justice nga si President Ferdinand Marcos lang og dili si Vice President Sara Duterte ang adunay immunity from suit o protection batok sa pagpasa kag kaso, matod ni DOJ Secretary Frederick Vida nga gibutyag nga wala matod pay kalapasan ang papasaka og kaso batok ang Vice President Sara Duterte sa grave threat kalabot na ni sab ini sa pagabahada sa kinabuhi ni President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Ranita Marcos, ingon man ni kanhi House Speaker Martin Romualdez, gidugang pa ni Veda nga wala nila gipatigbabaw ang selective justice tungod kinakabase ang ebidensya nga gipasaka batok sa Vice Presidente o gikasubo usab niini ang pahayag ni Duterte nga wala na siya pagsalig sa korte.
6: We cannot gaslight the feelings of an individual. I don't like to speculate where she is coming from. Pero nakakalungkot, pero patunay naman po, pinatotohanan ng ating mga iba't ibang law enforcement agencies na sila ay handa at gaganap sa kanilang tungkulin.
4: Ang pamahayag ni DOJ Secretary Frederick Vida. Og karon sa tong Magnum News Hunter, earthquake drill kasamtangang ipahigayon, labi na sa SM Mall. Din ang Taguluan usab, LGU Taguluan na mo'y host sa nationwide earthquake drill diri sa rehiyon. Sa balita og serbisyo niya, si Magnum Hunter 22, Faith Velez.
3: Magnum News Hunter!
7: Nagpahigayon ka ron, quick drill ang SM Mall. E si pagpangandam kung ato namang galing masinatian, ngalinog. Ang maong kalihukan, gisalmutan sa mga tenant, sa maong establishmento o ginubanan usab sa mga personahe sa BEP. Gipahingusgan kini isip usa sa mga bililhon nga drill. Ilabi na ka ng mga panahuna, tungod kay ang Pilipinas may mutang sa Pacific Ring of Fire. Diyon kanunay tama kasinati o mga linog. Pinanini matuduan ng mga empleyado o mga mamalitay sa sakto nga buhaton sa masadak, cover, and hold. Og sa luwas nga evacuation, aron malikayan ang gubot o kadaot kung ato na magaling tinuod nga linog. Ilabi na sa samaingan ng establishmento nga ato na daghang mga tao. Mao kini nga itong balita nga naipos, gikan diri sa may barangay 24 ni nga itong syudad. Kini si Magnum Hunter 22 Faith Billis sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
4: Salamat, Magnum Hunter 22 Faith Villas. Mga higalabati ang Magnum News Alert. At ang induganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum 16 Chingintrina Enriquez. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio. Oras, alas 3:06.
8: Oras, atud kaninyo sa DTX 500. Kini nga programa, giatud kaninyo sa DTX 500.
9: Let's listen to the music, relax, and have fun.
8: Magnum Music Jam. Magnum Music Jam.

0: Alright, balik na maigala sa atong programa, ang Mike the Music Jam. Atong oras maigala, alas 3:15 na.
1: Oras atod kaninyo sa DTX 500.
0: Okay, balik ta ha. That was Casey Tandingan with Kaya. O, muna siya maigala ang latest nga song ni Casey Tandingan Monterde. O, di ba? Ang kanabitong... Siyempre, bagong niya song, ang title na may gala is Kaya. Oh, kaya mo ba? No? Kaya ba ni mong makamove on? Oh, kayang-kaya. Ano na siya may gala, no? Anyways, kaoban pag-apon. Si Mr. Talag Sound Magnum Gilbert. May sense na may humor pa. Okay. Okay ka ba, Chan? Okay na okay daw. Sa ato mga igalang na nagmeryenda na karong panahon while naminaw sa Magnum Radio, may nga hapon sa iyong tanan mga Magnum friends. Salamat kayo sa iyong pagpaminaw diya, ha? May nga hapon sa iyong tanan mga Magnum friends. Sa ato mga taxi drivers na naminaw karong sa Magnum Radio, may nga hapon sa iyong tanan. May nga hapon mga Magnum friends. Gipanggutom na ba mo ala pagmeryenda na mga mga igala? Okay, kung gigutom na ka, dapat mukaon gig ka. Anaram na siya mga igala, no? Simple nga problema may gala. Kung gusto kag baratong snack may gala, dito sa ubo sa Magnum Radio na gabaligyan ng saging may gala. O kanang walaing hitsuraan may gala. Guwafa pagyod mga Magnum friends, hitsuraan pagyod. Nga si Vonex mga Magnum friends, gabaligya ginanggang. Oh, lami kay ang ginanggang may gala, barato ra. Daw sa ato mga Magnum friends, no? Kanang mahilig kong saging, ano bitaw? Mga saging, kanang sinugbang saging, ano bitaw? Dami kayo ng ginanggang mga Magnum friends. Oh, diya sa ubo sa Magnum Radio may gala. Oh, diya, kita kag ano diya, artistahin o itsura may gala. Oh, pagtanaw pa lang ni mo, mura mo kayong ka, uy, mura man siya si Bea Alonso, ano bitaw? No, guy. Oh, hurot gid ang saging dayon. Wala may gala, no? Barato. Di ako kapalit may galang saging. Lami mo ng saging di sa ubos. Sa kanang basta kita ka guwapa di skillets magdo may galang pay saging. Muna si Vonex may gala. Gabaligag ginanggang. Barato ra kaayo. So sa tanang mga nag-snack di may hapon mga Magdon friends, mag-enjoy na sabta ha. Hangtod sa alas 4 sa kapunan. Ang atong talagsaong pautana, karama po na may gala, pananglitan, Magnum friend, kanabitaong natabo ni mo imong ex.
2: Ay, no.
0: Oh, natabo bitami mo imong ex, mga Magnum friends, nga kauban niya yung bagong uyab. Oh, nag-uban sila sa yung bagong uyab, mga Magnum friends. Yeah, pagtanaw ni mo nga, oy, di man day guwapo. Di man dahil guwapa. Ano ba ito? Makareak bitaw ka, makatanaw ka sa iyong ex. Uy, ano naka gusto man siya? Ano nga? Di man guwapo, di man guwapa. Di pagid sexy. Ano ba ito? Unsa may iyong i-comment sa iyong ex, mga Magnum friends. Nga ka na bitaw nga nakita ni mo ang kauban kay makaingon ka nga mas guwapo pa man ko ato. Uy. Mas guwapa pa man ko ato. Uy. Ano ba ito? Sige daw, Magdon friend. Ang sa'yo mong ika-comment, anak may gala. Ang sa'yo mong iingon sa'yo mong ex. Kung nakita ni mo ang iyong ex nga na ikauban nga bagong uyab nga dilihitsuraan, ang sa'yo mong ika-comment, anak. Hawag mo, 0995-322-6237 may gala para sa iyong mga tubag mga Magdon friends, ha? Again, 0995-322-6237 kung gusto ka matubag mga igala sa atong talagsaong pautana karong adlawa, adlawang Thursday. Alright, atong sulayan ni atong mga Magnum friends nga nanawag karong mga igala mo-appeal sa atong talagsaong pautana. Atong principal sa mga callers, si Lady

0: Lady M? Lady M, may nga po.
1: Ay, Miss Ay, talagsaon. Good afternoon.
0: Ah, ikaw ang principal sa tanang principal. Sa imong mga, sa imong mga friends. Bitaw.
1: Teka lang ko. Ang pinaka-principal itong sa Miss Lapasan.
0: Ah, si ano, si Heidi Rons di ano. Oh.
1: Yes.
0: Ah, kumusta imong adlaw ron? Okay ra?
1: Okay ra. Kaya nag-call man ko ginanggang masaging.
0: Ay.
1: Pero wala yung mantikilyo o kanang margarine. Akong libutang is sandwich spread. Dire na lang kumagalan sa brand.
0: Ayaw lang kay Basin, makabayad ta. Oh. Pero nakaundi ka ginanggang di ay?
1: One of my favorite.
0: Kung makapit ka ginanggang. Sa Magnum, na ginanggang gabaligya sa ubos, kanang, ano di, kanang guwapa nga babae, kanang makita kag sexy. Siya gabaligya o saging. Ha?
1: Basig ako na lang ipalantaw sa akong driver o sa akong pagumangkon kaya di man ko kakita.
0: Oh, basta kuingon yung driver nga sexy, guwapa, si ano na siya, si muna na siyang gabaligyag saging sa ubos. Si Ibonex. Oo. Bitaw. Asa man gikan ginanggang? Asa man gikan imong ano de? Asa gikan imong saging? Aka nagpalitan na?
1: Dire ra sa amo sa crossing.
0: Ah, okay.
1: Naman ka maligya, tag-jis ang tuhog.
0: Tag-jis? Kung ulay tuhog.
1: Ambot lang, singko na siguro.
0: Kung ulay stick, tag-jis, tag-singko. Na-naunse.
1: Kaya tag-singko, lugi na sila.
0: Tag-singko lagi, pero ipagunit sa imo. Ipagunit sa imo init, pakaayo.
1: Na, di ko, oy. Resod na.
0: Barato raman, tag-singko raman.
1: Ay, butang sapan, supot.
0: Jis na tag-jis.
1: Okay ra.
0: Bitaw, Lady M, pananglita na tabo ni mo yung ex nga na ikauban nga bagong uya. Unya, pagtanaw ni mo, di man guwapa. Unya, mas guwapa pag ika. Mas guwapa pa ko. Ano, bitaw, makaingon ka nga. Mas guwapa pa mong kuwa niya. Gipulihan mo yung ko sa dili guwapa. Kung sa may ika-comment ni mo sa yung ex, ana.
1: Akong ika-comment, iluom na lang ako sa kuna. Guwapa gani ko na yung huyap, pero gipulihan niya ako sa dili guwapa. Pero hindi ko mangyad. Kasi tumanang yung kalipay sa yung mapili na bagong huyap, ako na lang ihatag sa iya.
0: Dili ka mag-text sa iya or mag-chat nga, gilad ba niyong gipuli sa ako? Ano na bitaw?
1: Dili ko kay mataw-taan na judgmental o magkwanhimantayon.
0: Ay,
1: pasaktan na lang na ako sa iyang kalipay.
0: Ikaw na lang yung ikaw na lang mag-ano, kadang, ikaw na lang yung mag-comment sa yung kagalingan na lugar.
1: Yes.
0: Hindi na niyong saba sa iyong uyab. Sa iyong ex.
1: Dili na.
0: Okay.
1: Kay pare-pare raman sa gikan, gibuhat sa Ginoo dire sa kalibutan. Hindi na ako mag-cut. So, dili ko mag-jad kung on sa itsura. Kung itsura na o dili. Kay pare-pare raman sa tao.
0: Lagi na. Pare-pare raman sa tao nga. Mo mag kada bitawong parera ta taong nga matug siya
1: pero nailay ang batasan.
0: Lagi bitaw, salamat kayo
1: sa batasan.
0: Lagi na si kani si Lady M, kung makita mo may gala, itsuraan mo ni si Lady M. Basta makita mo ni Lady M, makaingon mo gid mong ulala.
1: Ano yung ganoon?
0: Ana. Kita. Yung mga kang ulay pangit sa kalibutan, di ba? Yung mga kong basta mga kita. Basta mga kita mo kay Lady M, makaingon gid mo nga, come on na ni Ron!
1: Sako, babae.
0: Kita mo, salamat kay Lady M.
1: Why mo tapad na lalaki kung taas ka?
0: Malaki na. Sa unsa day height mo, Lady M? Say height mo.
1: 5'8".
0: Ay, 5'8". Lagi taas, lagi o. Pang binibining Pilipinas day ka, Lady M.
1: One of my favorite sport is volleyball.
0: Diyo ganang basketball. Pickleball.
1: Dili, volleyball. Pero wako nag-appear kay wako gipad yun sa akong papa. Ang papa kay bawal man sa amo kay mag-short man good na magdula sa volleyball.
0: Pwede man mag-duster na lang ka na. Pwede raman siguro.
1: Nalisod na po magkan ka ng nakay-double na kwan. E di good ka makakan maayo.
0: Magmalong ka, magmalong.
1: Natuwara sa mot.
0: Dili pwede mag jogging pants ana, jogging pants ana, di pwede t-shirt.
1: Pwede na siguro katong cycling ko tutob sa tuhod ba isapaw.
0: Ay,
1: pero wa manggit ko gipapil sa akong papa.
0: Ah, lagi na.
1: So nagdula na lang kong badminton.
0: Ah, lagi na. Ang uso mang karon kay pickleball man.
1: Awa ko nakatry ana.
0: Wa ka try.
1: Wala na, wala na siya badminton.
0: Ah, moro na nagud gyapon. Moro gyapon tennis ana bitaw. Moro ping pong ana bitaw.
1: Kung makaklaro pa ako, kung makaklaro pa ako mata karon, why not mo try ko. Ang problema di naman ko kaklaro.
0: Ah, lagi no. Dito na lang ka sa mga butang nga pwede hikapon lang ana lugar.
1: Yes.
0: Hikapon lang ni mo feel ni mo nga mauna ni.
1: Pag feel mo. Aminaw na lang sa radyo.
0: Lagi na bitaw. Sige. Salamat kayo, Lady M.
1: Yes, magyong bet ni Sir Talagsan. Thank you so much. Then, shoutout na lang ako si Ate Haydaran, ang Daywayan, si Ate Selena, Ma'am Delama. Hello, kumusta na yun? Sorry, kayo, wasa ka ng shoutout ka. Nagkautang ko, bayad na ko karon. Inday, Miss Samuel, Christina Kagadan. Angie, tumapok, Maria Isabel Castilla, tawag na. And then kay Ate Vicky Kamaksulan o sa iyong bana na si Kuya Dodong Gile. Happy listening sa inyo doon. And then sa iyong maglumgibad o sa iyong mga co-pilot sila na banggiitang mga technician sila.
0: Si nakaroon si Magnum Max. Na si Magnum Max karon.
1: Magnum Max, Magnum Ria, Magnum Andrew, Magnum Rode, Magnum Dano. Tanan nila mo si Manninger, Magnum Jun Albino, si Manny Agustero, and si Joey Jacobo. Kaya doon kay Magnum Pwesit
0: lang
1: ka. Thank you.
0: Alright. Sige. Salamat.
1: Sa pagkita og servisyo, Magnum Radio.
0: Alright. Salamat kayo, Lady M. Okay.
1: Salamat. Bye-bye.
0: Bye. Atong Magnum friend nga present para mi bitaw di taga Kalimtan kada adlaw ga ano ga join may gala si Lady M. Salamat kayo, Lady M, sa imong pagtumbang sa tong talagsaong pangutana. All right, 0995-322-6237 sa mga gusto mo tubag sa atong talagsaong pangutana. Hello?
2: Yes, good afternoon, Magnum Gilbert.
0: Oy, good afternoon, classmate.
2: Classmate Laroy, eh.
0: Sandy, may nga po. Si Sandy, ne?
2: Yes, speaking, Magnum Gilbert.
0: Ah, speaking, speaker of the house. Oh. Kumusta mga Sandy? Okay ra ka?
2: Maura Japon na Magnum Gilbert. Nag-antos Japon sa tumang kapobre o sa kagwapo Magnum Gilbert.
0: Nag-antos sa tumang kadako.
2: O kadako gaon.
0: Bitaw, sa may tubag ni mo ani ano, Sandy?
2: Pasensya gid kay Magnum Gilbert, kinaliksyon na di ko sa inyong mga palagsaong pangutan na Magnum Gilbert.
0: Ay.
2: Ikaw lang Magnum, irili na lang Magnum Gilbert.
0: Asa man kagikan di ay?
2: Ikaw pa ka bukid sa katawang na punawan, kay para po na ako'y malapay diya sa report din na sa mong kanma, din sa mong kawanangan ba.
0: Okay, okay. Sige, sige. Napakay uyab garon Sandy?
2: Na.
0: Pila ka buok?
2: Sara.
0: Ay, Sara.
2: Kailan ako niyo. Bawal banggit lang.
0: Bawal banggit. Lalaki na babae?
2: Ano sa pagkang boy?
0: Ay.
2: Babae?
0: Babae. Uso naman na karon. Dugay na mo, Sandy, bagora mo.
2: Almost 3 years.
0: Kung wala'y almost 3 years na. Anagid lugar na. Pananglitan lang nga na kay ex Sandy. Kanya, nagtabo mo sa dala, naglakaw ka dito niya, nagtabo mo sa imong ex. Then pagtabo ninyo, nakita nimong kaoban niya iyang bagong uyab. Pagtanaw dahil nimo sa iyang bagong uyab, makaingon bitaw ka nga, pangit ba niya iyang napuli? Oy, ano bitaw? Mas gwapo pa man ko. O niya, unsa may imong iingon sa imong ex?
2: Ay, nanan ako Magnum Gilbert niya. Hi, kumusta naman ka?
0: Dili ka mo ingon nga. Di ka mo ingon nga. Nilad may mgipuli sa ako.
2: Lukanta lang tayo ko, Magnum Gilbert. Kahit tagal kitang hinanap-hanap,
3: Hihintay at napangarap.
0: Ano na lang lugar?
2: Hindi na.
0: Lagi na. So, inanara yung mong ingon?
2: Anar mong gulbert.
0: Okay, okay. Sige. Okay, salamat kayo, Sandy, sa iyong tubag.
2: Katatak ako mga gulbert.
0: Sige, go.
2: Ay, katatak ako pinatubok, Andre, sa prok to, bigyan sa ilabi na yun sa mga almonds panele, suwa panele, kapitan, tabak, panele, ingan man sa akong hindi nga si Marbet, bilan ako sa niyang tulido. So, request ko, nga ako mga gulbert.
0: Yes, sama na sa. Napanay ko
2: yung lagtatak mga gulbert, show you ko nga naninaw ko dito sa Mindagat sa Miriam, Mindagat Malit Bukidnon, ang iyaan ako si Norma Alahayan Limpangog.
0: Oh.
2: Yan taga Bukidnon, Malit Bug, ingon man siyang anak na si Dodo Riniboy. Loyalist sa Magnumaridyo, ingon man kan mong manong budoy, o niya Norma. Mayang nga po ninyo niya tanan niya. No.
0: Okay, salamat. Okay. Salamat kay Sandy. Ha?
2: Requesting ko ang song.
0: Request ka ang song.
2: Count on you.
0: Count on me.
2: Count on you.
0: Count on you. Oy, chada mo nagtingog, no?
2: So, dito ba yung konteng nakakapang ng gulbet sa tangi number? Kadwa, sabi tao ko na daog sa mo, ah.
0: Ang kadaog ka sa contest?
2: Yes, magnang gulbet.
0: So, boxing? Katong boxing?
2: Sige, contest.
0: Ah, kanta. Sige, contest na eh. Ah, oo, lagi na. Mayo, chada nagtingog kayo. Nakadaog
2: mo na ka sa... Dapat na magnang gulbet. Magwan mo program dia ang magpangiging contest na on air.
0: Ha?
2: Magpingin contest mo on air dyan ba? Dapat na ang tamit-program on tanya. Sunday lang mga nga time ba? Mga tingin time.
0: Ikaw mga mabayad o ano? Kanang hatag premyo?
2: Masad lang eh. Ay, mag-5% sa ating mag-5% sa ni Kabalong ko. Butan na si Kung Guzman Rufus Vegas.
0: Bitaw. Sige.
2: Butan mo na siya. Okay. Inabagay na po ni Magnum John Albino.
0: Alright. O, sige. Ay, salamat ka.
2: Pingin contest ka.
0: Okay, sige, salamat okay. Kayo, ha?
2: Thank you, sir. Sige.
0: Alright, salamat kayo. May gala mo to si Sandy, mga Magdum friends. Nitubag sa itong talagsamang pangutana, alas 3:32 na itong oras. Sa mga gusto pa mo tubag, imong buhaton, Magdum friend, tawag na, ha? Now na. Ayun ang ugma. Now na may gala. Tawag lang may gala sa itong number, mga Magdum friends. 0995 322 6237. Naitubag dari sa text, Magdum Gilbert, kumatabo na ako akong ex. Unya, dili guwapo ang iyang napili. Ako siya ingnon. Kabati ba sa ibong napili? Guwapo pa man ko. Sige, salamat kay Magdum friend. Napailang tubag dari Magdum Gilbert, kung dili magaling hitsuraan ang iyang gikapuli sa ako, ako na lang pasagdan. Sige. Oy, problema ana, Magdum friend. Sige, ha. Alright. Hello.
4: Hello, may habang magiging debate.
0: Alright. Kanisya kay murag dagan man ni uyab, oy.
4: Wala uyab.
0: Wala uyab nga giangkon.
4: Wala gyud.
0: Wala gyud.
4: Karon.
0: Bitaw na. Sabi tubag di mo ano, Danray.
4: Ako sab i-congratulate.
0: I-congratulate mo. Dayon?
4: Oo. Oh. Then, ala, ako sab i-smilean.
0: Dili ka mo comment or ka mo kanang mo text saya or mo tawag nga. Kabati ba sa'yo nakuha, napili?
4: Ako sab i-ignore nga. Kung saan ay mong kuhan, gaba-gaba or... Pikat-pikat.
0: Anak lugar. Murang kancawan bitaw ni mo. Bati ba yung mong napili? Bati, laig daw. Anak lugar. Di tsuraan, anak. Anak lugar.
4: Anak, yung nga sitwasyon kay atong kay tsuraan kulihan matagbatig naong
0: ba? unsa kay ma-feel ni mo ano ba? Danring ikaw, guwapo. Anak bitaw niya. Pulihan lang ka sa dili tsuraan?
4: Ma-insulto ka eh.
0: Oo ba? Ma-insulto dahil na?
4: Ma-insulto eh. Tsuraan ka niya. Pulihan ka batig na. Okay noon, makakonsa ka, makainsa ka mag-dumbert niya. Siguro, gipulihan ka o batig na kay Arnoy mo ilog.
0: Na anak-anak lugar
4: okay.
0: Anak.
4: Okay, kung isuraan ba kay kanya, dahil magpapasayin mo kung isuraan ka.
0: Ah.
4: Ngayon, itong batig na, ang kaway mo ilog.
0: Dili na, oy. Dili na nausor ka ng batig na, ang kaway mo ilog. Na anong mangyapon na?
4: Bawasag.
0: Ah. Mula itong gingo ni Andrew Ng, umanap ka ng pangit at ibigin mong tunay dahil di daw ka pasakitan.
4: Tinood ka na mag-number.
0: Tinood, ay na?
4: Nga. Oo. Muna nga. Kasagara karon nga ga pare-pare. Anong puriya buyag po. O, puriya gaba maka.
0: Alright. Ana. Okay. Ah?
4: Say ko anman. Namagi uban na binang siluso kay silusa.
0: Oo.
4: Ito di sila sa pangit kay. Sila may sanagsanoron.
0: Okay, kung ikaw itsuraan ka, unya nakauyab kag dili itsuraan. So ang dili itsuraan magsilag sunod-sunod di mo ana lugar.
4: Oh,
0: kay madlok sila nga bulagan.
4: Oh, kay madlok mo sila bulagan ang kanang mga buyat ug naong.
0: No. Oh, kay
4: wala man kun tono dayo.
0: Ah, ana day na.
4: Mo nang tinuod gyud ang kanta ni Andrew. Ang mga itsuraan. Magsig paris o batig naong si Aaron huwag bulag ng mga itabo. Tumutunod mo na
0: tungod kay tsuraan ka ang unya siya dili anak lugar
4: dili ako
0: dili ikaw kadang sa uban ba sa uban
4: anak yun para sa mabalans ang kalibutan ba.
0: Oh, para mabalance, ha?
4: Alam niya, ang mga turaan, para sa turaan na.
0: Ah, lagi na?
4: Ganito na kayang mga konani.
0: Naman ko iuban, ano? Naman ko iuban, Dan Ray, gusto nila makabato ng gwapong uyab o bana asawa kay para at least ang ilang mga anak sa iturahan.
4: Sabili, Magnum Gilbert, kay. Labi, uban, Magnum Gilbert ka nang puro ituraan ba niya? Ang resulta na noon kay kanang special ko ano noon?
0: Ano na? Kanang special child? Something like that na lugar?
4: Mm-mm.
0: Mm, ba? So, depende na.
4: Nabita na iban magnumbered niya. Pangit di ang bana niya, ang asawa turaan di ang resulta. Guwapo
0: gid guwapa. Ay, murag ni combine, pag combine nila nagwapo na. Nagwapa na.
4: Tara sa kong mama ug. Tara sa kong mama ug papa.
0: Ah, kinsa may guwap, kinsa may batig naong sila.
4: Atong papa. Ayo sa ba.
0: Ah, wala, watong kadungog, kita-kita ra dari. Kanya ang resulta si Danray nga itsuraan na lugar.
4: Buyag-buyag.
0: Ay, na dagay kalok alike ng artista ba?
4: Tiguan.
0: Si. Jaman. Asa to?
4: Si. Katugaling kon.
0: Katong rate.
4: Ipalito.
0: Ha?
4: Ipalito.
0: Ha, sus.
4: Gwapo ba? Gapon to sa Magnum Gilbert.
0: Oo, oh, gwapo gapon to. Aniwang lang kayo.
4: Iyad lang. Nabuyagan lang.
0: Nabuyagan lang.
4: Ikaw,
0: ikaw, wa ka nabuyagan nga palito.
4: Nabuyagan na sa paliti.
0: Wala nabuyagan pero na dengue.
4: Simbahan.
0: Pagkukumbako. Joke lang. Anyway, salamat kayo, Dan Ray, sa imong tubag, sa atong talagsang pautana.
4: Salamat, Magnum Gilbert. Right. Shout out na ng kokang Ma'am Maria Isabel, ang pinatagwapa sa Upper Puerto.
0: Ah, oh, kana.
4: Salamat. Huwag kang Ma'am Lady M.
0: Ah. Oh.
4: Shout out, Ma'am Lady M.
0: Ah. Oh.
4: Thank you, Magnum Gilbert.
0: Alright, salamat kayo, Dan Ray.
4: Bye-bye.
0: Alright. Wata tong Magnum friend nga si Dan Ray Maygala.
3: Gusto mong lumigaya ang iyong buhay. Humanap ka na pangit at ibigin mong tunay. Isang pangit na talagang di mo matanggap. At huwag ang lalaki na iyong pangarap.
0: Hello?
5: Hello?
0: Hello? Hinay gamay ang radyo. Kinsan eh?
1: Bibi.
0: Bibi, hinahin ka may radyo, baby.
1: Kaya ako naging gi-off.
0: Ah, gi-off na ni mo ang... Unsa yung gi-off? Ang radyo, ang cellphone.
1: Ang radyo.
0: Ang radyo, bitaw. Kumusta naman ka, baby?
1: Okay, ragyapon.
0: Okay, ragayo. Ah, okay. Unsa may tubag ni mo ato, baby?
1: Ah, ako tubag na ito. Ah, narilip man ako na sa una pang panahon ako sa kong... pagkabatan ng bata.
0: Ah. Oo. Oh.
1: Ah. Wala yung isang uyap niya ka doon pa ka. Sa kung ano David yung sa plaza ba? Plaza sa may Taguluan. Diyan na ko siya nakita. Nagbulag na niya. Diyan sa nakulagita na yung banlain ng babae.
0: Oo.
1: Niya. Tinood niya mo yung lord na kung palagitan mas guwapa pa to kaysa ako.
0: Oo.
1: Oh. Ako na lang ihay. Kumusta?
0: Ah.
1: Nabisad pa ang babae. At yun, nako niya, dayon, kanang, wala na may panahon nga, imo pa siyang insultuhon ang lalaki, kay, nag-break naman mo, wulag naman mo.
0: Ah.
1: Wala na panahon insultuhon, pa mo nga, ay, hindi pulis ako, kapangit ba, anak, anak, okay, di na, kinanglan.
0: Wala na, di na, okay, na, okay rato, inana, pasagdan na lang.
1: Kasi, kay, nagbulag naman. Nagbulag naman.
0: Pero di yun malikayan makakomment gig ka sa iyong kagalingon.
1: Ako rin una-una, pero hindi gila ko na i-voice out sa iya kay kalain basta panaway man pa.
0: Oo, oh, kanang nangilabot na noon ba?
1: Oo, oh, lagi niya. Unya da yun, magnong Gilbert. Wala makamasayod niya. Nga nung kanang ababay ang ipili.
0: Oo. Oh.
1: Ay, kasing oog. Basin og kanang naay ang nakita nga kanang katangian anang bayhana nga wala sa ako kung butang lugar nato tani sa una pa. Basin dahil napay yung kanang labo pa nga katangian nga wala sa ako. Bapang bayhana so ayaw na lang ayaw pa panilabot. Kumusta na lang? Anara.
0: Di na lang ka mangilabot na lang.
1: Wala makamasayad nga tuog. Ang ituod, pero wala ka masyado kung sa iyang katangian na nagustuhan gid sa lalaki na wala sa ako.
0: Okay.
1: Ang kwan mang good, ang beauty mang good, dili man basihan. Dili man ang beauty mo'y basihan. Depende man sa imong pagkatao. Sa imong dignity.
0: Lagi na.
1: Na magunsa man ang guwapa lagi. Diba na to, guwapa niya. Nila
0: dekay batasan, nila makaon sa iro. Ah. Unsaon na lang na baby kung lain nagbatasan, lain pagnaong.
1: Dili na gyapon, dili gyapon ako siya ma dili gyapon ako ma-insulto ang lalaki kay wala ta kay balo. Bulagi kay dili naman ang itaba personal kay nagbulag naman.
0: Nagbulag naman, oo. So dapat ano na lang wala na lang, wala na lang comment or ano reaction na lang.
1: Oh, no comment do. Ihay na lang. Ay, kumusta na ragot?
0: Ana na lang. Okay, okay.
1: Like,
0: so, sige. Salamat kayo, baby ha, sa imong tubag.
1: Salamat sa Magnum Gilbert.
0: Burot na imong mga pre-love nga ano, produkto.
1: Ano ara gyapon diri na pa man dagan man ka pamalit. Oh, namang mga accessories na accessories ba nga pang fashion-fashion ba?
0: Ah, tsada kayo dahi pang fashion-fashion.
1: Ako! Ala!
0: Okay. Alright, sige. Oy, salamat kayo, baby!
1: Oh, salamat sa atin.
0: Salamat. Alright, bye!
1: Bye!
5: Ayan, kasi ano, ang hihilig kasi sa magagandang lalaki. Ang hilig sa maganda babae, o ano na pala nyo, edi wala. Kaya kung ako sa inyo, makinig nyo lang kayo sa sasabihin ko. Humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Yan ang dapat mong gawin. Kaya makinig ka sa akin and it goes a little something like this. Kung gusto mong lumigaya ang iyong buhay, humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Isang pangit na talagang di mo matanggap at huwag ang lalaki na iyong pangarap. Ngunit kung bakit ko sinabi to'y simple lang pagkat magagandang lalaki ay naglalaro lang ng iyong oras.
0: Alright, salamat sa ating mga magdung friends nga nitubang sa itong talagsang pangutana. And karong panahon na may gala diri sa taas sa ano ang latest.
6: Uy, mga Marites, unsa nasab kaha ang init nga chika karon sa inyong mga paboritong artista, mga trending sa social media, viral nga mga pahitabo, ug daghan pang uban. Busa paminaw na!
7: Sa ano ang latest? Unsa na ano ang latest? Ano ang latest nga ni?
6: Sa ano ang latest?
8: Boom na boom, Marites, Marites, di mapakali!
0: Alright! The anong latest sa tamay gala? Kauban si Mr. Talagsaon Magdum Gilbert. Live na ta sa Facebook mga Magdum friends ang Magdum Live. May nga po sa tanan may gala sa tanang mga Magdum friends atong nakatuto karong panahon na may hapon mga suki. Alright. Sa atong mga online viewers, magandang hapon sa inyong lahat dyan. Og Thursday na karon may gala, September 10, 2026. Ang atong talagsaon pangutana sa atong mga online viewers may gala, pananglita na tabo ni mo imong ex nga na ay bagong uyab. Sa iyong pagtanaw sa iyong bagong uyab, mas hituraan pa mangka. Sa may comment mo sa imong ex Magdun friend. Atoy balik ka, pananglitan Magdun friend, nagtabo mo sa iyong ex, kaoban yung bagong uyab. O niya, sa iyong paglantaw sa iyong ex, sa iyong uyab, mas hituraan pa mangka kaysa sa iyong bagong uyab. Kung sa may mong buhaton Magdun friend, maghatag ba kag reaction? Imo bang i-chat o i-text imong ex nga kantsawan ni mo nga nakauyab o dili hituraan? I-comment ayong mga tubag may gala sa ubos mga Magdun friends. Ubos na kaning itong live karon. Pwede mo makakomment yung may gala. I-type lang yung mga tubag may gala. I-comment lang. Dari sa ubos mga Magdun friends kay ato ng tagaan ng pagdagad kung napatay oras may gala ha. Dari ta sa atong talagsangang pangutana o make that sa atong ano ang latest. Aba, after atong hotdog may galang sa convenience store nga gitilapan, giuli sa sulanan. After sa atong munchkin bitaw nga gikaon, gipaak, gikiit may galang, gibalik sa sulanan. Dito gyapon sa convenience store mga Magdun friends kanila. Hey, nasab may gala ha. Kani mga Magdun friends, nahitabo kini sa Daguban, Dagupan City mga Magdun friends, Pangasinan. Adunay usa ka lalaki may galang nga nisulod sa usa ka convenience store. Unya sa pagtuyok-tuyok mga Magdun friends, nakita siya usa ka deodorant. Oo, nakita siya deodorant may gala sa convenience store, usa ka 24/7 nga convenience store mga Magdun friends. Alright, so nakita niya may galang ang deodorant. Unya ang iyang gibuhat mga Magdun friends. Iyang gitesting, iyang gitry sa iyang kilikili. Ang maong deodorant may gala. Unya, paguman, iyang giuli sa sudlanan. Nakita sa video may galang tibok yun, left and right na kilikili, iyang gibutangan o deodorant. Paguman dayon mga Magdun friends, iyang giuli sa sudlanan. Kuyaw kayo, di ba? Nag-viral ni karon sa social media may gala. Nakita sa CCTV sa maong convenience store mga Magdun friends. Nga dunay lalaking gitestingan ang usaka deodorant pampahumot sa kilikili. Gitry niya sa iyang kilikili may gala. Paguman niyang try, iyang giuli sa sudlanan. Mauna lagi na may gala. Nausa na lagi ni karong panahon ng mga Magdun friends, no? Maglaylay lang una-una sa mga tao, di ba? Yeah, ingon ang ano may gala ang tag-iya sa convenience store. Matod na dari may gala, ano daw? Unhygienic daw. Unhygienic daw mao may gala ang gibuhat sa tao. Kay kung kinsa to makapalit sa deodorant, bahong kilikili tong lalaki, matakod saya ang bahong kilikili may gala, kanang bad odor bitaw. Underarm problema. Di ba? So, delikado gyapon mga Magdun friends. Nagpalit-palit ka itong gitraya naman dahil gigamit naman mga Magdun friends. Nakapalit ang line customer, delikado kaayo. Ikaw matakdan sa baho sa iyong kilikele. Di ba? Muna siya nag-trendy karong-karong panahon na may gala sa online. Usa ka lalaki may gala taga Dagupan, Pangasinan, nga nisulod sa usa ka convenience store. Ug nakita siya deodorant may gala, gisulayan niya gamit mga Magden friends. Ug gisulayan niya siyang kilikili pagkauman giuli dayon sa butanganan. Kada kayo. Kini si Mr. Talagsaon Magdum Gilbert may gala para sa ano? Ang latest.

0: Bugas-bugas
1: akong katul-katul
0: na ikaw butangan.
2: Bugas-bugas ang katul-katul
3: DTX 500 na.
2: DTX 500
3: aduna kini antimicrobial properties
2: nga makatabang sa pagkuha
3: ug pag-ayo sa bugas-bugas
2: ug katul-katul
3: DTX 500.
4: Mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar.
3: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utol nga mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung ano bawang akong panulukan.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
3: Pirmi ka pangihi.
4: Hanap ka paranaw.
3: Og pagpaminod sa mga tiil.
4: Basin aduna kay diabetes.
3: Mag DTX 500.
4: Epektibo sa pagpamubo
3: sa blood sugar levels.
4: Di kaya ang diabetes.
3: Mag DTX 500.
4: Karun dayon.
3: Mabalik sa pinakadul ng butika sa inyong lugar.
4: DTX 500.
3: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra Harper, milang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Mabasa ka butika.
7: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na matulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatawan para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C.
8: High blood ka ba? May history ka ba sa pagtaas imong BP? Pag Mighty C kadaan law, ang Mighty C usa ka alkaline vitamin C nga mo-relax sa imong kaugatan, mopaluwang sa agyanan sa dugo ug mopaubo sa imong blood pressure. Kini dili acidic ug kampyon imnon bisag wala pa ikaon likay sa hypertension. Mighty C adlaw-adlawon kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available sa bang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio. Alang sa libreng konsulta ug senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika di Alta Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes. Naimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Tax lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Clinica de Alternativo CDO.
9: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
10: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing, lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresh katuna. Sobra na to.
14: Sobrang sulit talaga ng fresh katuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.
3: DTX 500.
15: Ako sa Jubilin.
16: Sobra kataas akong blood sugar.
15: 300 kapin. Kitistingan ako og inom. DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
3: DTX 500.
4: Mabali sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi. Bangod, apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ang akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
10: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Oras Bengala, alas 3:56 na.
9: Oras hatod kaninyo sa DTX 500 sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio. Music from the 80s, 90s, and today, this is Magnum Music Jam.
8: Music Jam.

Alright, balik tama nga yung gala. Uy, shout out kay, ano, kay Cherry, Sunny, o si Ate Marilyn Almonia, at Balba. Ikan ka na sa itong Magdum friend nga si Lady M. Napadari shout out Magdum Gilbert, naminaw mi sa may puntod. Samtang nagngisi. Uy, ano nagngisi yung kanya, Magdum? Wala may pangalan. Anyway, salamat kayo. Si Jonex, naminaw ron. Medyo, ano daw, dagom na sabdaw ang kalangitan. Alright, salamat kayo ha, sa imong ano, sa update, Jonex. Anyways, panahon na para mag-goodbye. Musunod na ang programang Magdum Reports with Magdum Angel Sado. And syempre, ugma, mag-uban-uban kaya punta sa atong programa mga Magdum Friends sa Magdum Music Jam. Happy Thursday sa intanan. Kini na lamang si Mr. Talagsaon Magdum Gilbert. May sense na, may humor pa. Ciao, baby!

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Matag una ug ikatulo nga Miyerkules sa bulan, gikan sa alas 9 hangtod alas 9:30 sa buntag. Inyong mabati ang programa Kahaya, programa nga gituyo pagmugna alang sa mga miyembro konsumante sa nag-unang kooperatiba sa elektrisidad, Moresco 1. Programa nga maghatod sa mga labas nga impormasyon ug kalambuan diha sa pagpadagan ug pagdumala sa atong kooperatiba aron ang tagsa-tagsa dili mahikawan sa kasayuran. Kahaya, matag una ug ikatulo nga Miyerkules sa bulan, gikan sa alas 9 hangtod alas 9:30 sa buntag, dinhi lamang sa Magnum Radio. At tangi
0: para sa manipyo na dugo, DTX 500. Para sa himsog na atay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo o magalimpyo sa atay. DTX 500, napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakaduol nga butike sa inyong lugar, DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundot Ausas, madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix, magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil, pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika.
3: Ang pagbaton sa himsog ug maayong panglawas mao lamang ang naginusarang hinagiban aron kitang tawo o bisan unsang nilalang dinhi sa kalibutan makasugakob sa pag-atubang sa bisan unsang hagit sa kinabuhi. Apan ang bisan unsang hagit dili nato mabuntog kung sa hinahinay dauto na sa nagkadaiyang balatian o sakit ang atong lawas. Kabus man kita o adunahan, dugtong niini ang Magnum Radio 99.9 News and Music Station. Mudalit ka ninyo sa tulumanong Magnum Health is Wealth, programa nga maghisgot sa kasayuran sa kabaskong sa panglawas, kahapsay sa panghunahuna o kaligon sa pagbati. Magnum Health is Wealth. Dungan ninyo nga mabati sa itong official website, ang www.magnum999.com o Facebook page sa Magnum Live. Matag Sabado, alas 5 sa hapon hangtod sa alas 6 sa gabi. Uban sa inyong mga alagad sa kahimsog, Magnum Cheryl Diasilang Gelawa ang inyong nurse on the air, o Magnum Bing Abukay Jacinto, timan ilang sa ganunay. Magnum sa manang sapi kung sa lawas lang pa uli. Magnum Health is Wealth. Dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
4: DTX 500 mao'y tubag sa diabetes kun diin kini makapaubos sa blood sugar, mulimpyo sa dugo ug mopaligon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500 kalikayan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys ug paghubag sa imong atay. Kay sa DTX 500 sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
5: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
6: Magnum friends, maing adlaw niya nasaba mga special reports ang giandam sa mga Magnum Hunters alang sa tunduga mga pagtulunan karong umaabot adlaw nga Domingo. Una-una to si Magnum Hunter 24 Jean Luna sa iyang trivia. Mahitungod kini kung anong mausab ang function sa utok sa tao kung depressed kini. Inline pud kini mga igsoon sa suicide prevention man tungod kay daghan ka nato maguna-una gayo dayon og di maayo kung naata sa mga problema. So, ngano ka? Ug unsa gyoy ang ibuhaton pag naata sa depresyon? Kasagaran ka nato mga itagtambag, of course ato mga barkada. But unsay mga pamaagi niini? Paabuta siya niya niya. Humanya, muato rin ta ni Magnum Hunter Kia Abellanusa sa iyang health news. Unsa ang kasagarang hinungdan nganong kalit malipong ang usa ka tawo? Matod pa nila, malipong daw kung walay kwarta. Basin og nanay ni sakit. But unsay gihinungdan nganong malipong ta? Wa na mahaw, naniudto, nanihapon, way kaon-kaon? Ah, malipong yun ka. Naminagwa kay kwarta. Bitaw, unsay kasagaran sakit sa usa ka tawo kung batiun siya og pagkalipong. Humanya, niya atong ni Magnum Hunter Ching Intrina sa atong How to Snooze, How to be Mentally Strong. Permintin tamo yung nga ligunta. Bisag unsang problema, di tamatibag, dilit na basta-basta. Dutlan og problema, so unsa man. Yun ang pamaagi nga may mukhang strong, ligun ka sa tanan nga matang sa butang. Huma niya, Moisgo Tenta may gala sa sports. Importante ni kay daghan nagkakabuang ni ini karon. Kini gitawag nila may gala nga bagong dula nga pickleball. Dagan kay uban, musigay lang mga mata kay makita nila magtuwad-tuwad o bunal anang pickleball. But, unsa ba gining nga sports ang pickleball? O nganong, lahi man siya sa uban nga sports. Lahi isa sa basketball, lahi isa sa volleyball, nganong lahi man ang pickleball? Apaminawan na ninyo na karong umaabot adlaw nga Domingo. Kining tanan, mabati nyo sa programang Buntag na Pilipinas o Balitang Magnum. Kini si Magnum Versed Blanca sa Balita o Servisyo, Magnum Radio.
7: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
8: Pag naasiman ka, akin ka.
7: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
9: Playtime Entertainment, Born for Happiness.
5: Playtime Entertainment, Born for Happiness.
10: Mga higala, unsa nga mga balatian nga pwede na tumakuha sa kainit sa panahon? Aniya si Doktora Maria Bibina Casino, Provincial Health Officer sa Misamis Oriental, para sa tubag.
11: Here sa PHO, nangandam kami sa mga epekto sa mga panglawas.
10: Oo.
11: Kaya ang inhinyum, hili man lang sa dehydration, nagdala. Nasa kani sila yung mga risko. Nagkikaingon na ni Doktora Dilia sa City Health, no nga. Dili lang ang high risk sa dehydration. Kung dili, kuan gihapon kita, magbinantayon kita, nga mo taas ang atong kaso sa waterborne diseases, diarrhea, no, vomiting, kalibanga, plus dengue, kaya ang tendensiya, tungod sa kakulangon sa tubig, mag-stack, magayon kita. Ang tendency, daghan ang atong dengue cases because mag-stack man ang atong mga katawhan, labi na gayon dito sa kabarangayan nga minus ang supply sa ilang tubig. So ang tendency, no, dili nila ma-stack ang ilang tubig sa gusto nga pamaagi, pinaagi sa kinahanglan atong takluban, usahay mapabayaan, labi na magkuha ang mga bata, magkuha sa tubig, makalimot sila nga ilang siraduhan. So, mao ka na ang role sa ginikanan, sa pagsulod gayon, tanaon, kung ang mga tubig, nga gistak nato, no? Limpyo, luwas sa mga kagaw sa kalibanga o matakluban gayon para dili mga mangitlog ang atong mga lamok nga nagdala sa diyote. Ang stacking sa tubig, makadala ka na sa sakit nga kalibanga, suka kalibang. Tungod kay ang pagkinahanglan, make it sure nga atong mga container nga atong pangsudlan isakan sa tubig nga mainom, no, limpyo.
10: Limpyo.
11: Gawas ni ana Magnum June, kinahanglan kung ipabukal gayud nato 30 minutes nga pagbukal-bukal and then ipabugnaw, no, ayha dayon nato mainom para luwas kita sa sakit nga magdulot sa dehydration tungod sa kalibanga.
10: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at to lamang sa bugnaw ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Seller sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
12: Oras sa alas 4:13.
5: Time Check was brought to you by Fresca Tuna. Go, go, go sa sulit! 27 pesos SRP lang.
13: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music. Your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs.
14: sa Balita ug Serbisyo Magnum Radio. Member KBP.
15: Magnum Radio, News and Public Affairs. Pata sa pagservisyo sa katawhan, topic sa kamatuoran, kaangayan ug kagawasan. Magnum Reports. Inyong mabati ang labas o dagkong balita ning hapuna. Police o hospital reports. Inyo usab nga mabati ang mga positibong balita o panghitabo sa palibot. Kining tanan, dinhi lamang sa Magnum Reports. Og karon ang inyong paboritong anchorman.
14: Kining programa giatud kaninyo sa DTX 500.
16: Oras sa Magnum Radio, alas 4.15 sa hapon. May gala, kumusta may hapon ka na itong tanahan. Welcome sa itong tulumunon ng mga programang Magnum Reports. Dining at lawa.

0: Karon po mga higala, niini nga to ang programang Magnum Reports, ang mga updates, mga naguna po mga buhataan din sa tuwa sa Dak Bayan o Gatangatangi kaysa ito ang duha ka oras nga pagpanag-uban. Ana sila si Magnum Hunter 22 Faith Avalas o Magnum Hunter 23 Kia Villanosa, lakip na si Magnum Hunter 16 Ching Interina Enriquez. Oras alas 4:16 sa hapon. Dita maglangan mahigala sa itong pagpanag-uban ni ini nga hapon na itong hatagagpagtagaan ang ituang paghatag una kaninyo sa mga dagkong uluhan sa mga balita. Lokal, national, international. O unya dayon, inyo po nga masayra ng itong sitwasyon sa palibot. Lakaw sa panahon dagan sa trapiko kaya nakastandby po ng itong kauban. At Magnum Weather and Road Hunter.
1: Magnum Report.
0: Alang sa paghulagway sa tuang palibot. O, gilabi na ang update po nato mga higala sa haze situation din sa tuwa sa Cagayan de Oro. Oras alas 4:16 na. O, gaunahon na ito mga higala ang paghatag kaninyo sa tuang mga dagkong uluhan sa balitang lokal. Sa tumadag kong uluhan sa tuang balitang lokal, dinita mga higala, kaya giya butyag nga liderato sa PNP Region 10 namugos nga wala nagkuwang sa pagpahimang ng pagiya sa ilahang mga personahe. Dugang uluhan sa tuang balitang lokal, League of Municipalities, Misamis Arnold President, Hugo Paul, Mayor Attorney Jay Bago, gipasabot nga wala na hisubay sa balaod ang pagdili sa Cagayan de Oro sa pagpasulod sa mga pampublikong transportasyon din sa sentro sa itong syudad nga gikan sa lalawigan sa Misamis Oriental. Samtang kagawad Eric Salcedo na mugususab, nga bawal gid. Bawal gid mga igala nga mulahos ang mga provincial og municipal transportation mga igala public transportation dinhi sa ato ang Dak Bayan. Una niini no nag-ingon na pud si Opal Mayor Attorney Jay Bago nga di po siya gusto nga masangpot pa sa pagpasakaay og among kaning moadto pa sa korte. Aron lamang masulbad ning nahisitan problema. Apan na didni pod sa panig pod lugar nila sa RTA, nila ni kagawa Direk Salcedo, no wa pod sila na balaka. No, kay firm daw kuno ilang baruganan kalabot sab nini. Ipasulod o dili? Ang mga katawhan din sa lalawigan sa Misamis Oriental for sure power yun nga ipasulod. No, kay matud palagi ni League of Municipalities Philippines, no, ito sa mga municipal mayor, mga igala, LMP, Misamis Oriental President, nga si Upol Mayor Attorney Jay Bago, na makonsidera man gihapon ng mga taga Cagayan, mga Misamis nun gihapon. Kung ano man, na dapat magtinabagay magkahiusa. Pero ingon paligi, nga mo ni ang sulbad puno sa problema sa trapiko din sa CDO, ang paglimit sa access sa mga sakyanan, nagikan sa lalawigan sa Misamis Oriental, nga makasulod din sa tuang syudad. No, like for example, karanggikan lugar ka sa Tagindingan or dinasa kaning initaw, no, na may musulod din kaning gikan sa Iligan, no, gikan po din sa El Salvador, like for example, El Salvador lang o El Salvador Opol nga gaali po din na, no, sa Gaisano. No, duwa na to ina to. Kay lagi gididan. Oras alas 4:19 sa hapon sa itong pagpanag-uban sa itong tulungan ng Magnum Report. Sinisita mga igala kay GMRC. Giawag po no sa ito po rin po ng mga magtutudlo. Inapina din na po no, sa City Central School. Ng mga ginikanan, mga hinanupod sa pagmatuto sa ilang mga anak, kalabot nini. Okay, dinahad ako na sa balay. Mamgid mo'y unang mga maestrang maestro, kamong mga inahan ug mga amahan. So tuloy na sa good manners and right conduct. Ayaw lang isangon tanan no nga sa tuwa po din pong mga maestrang maestro. Oras alas 4:20 sa hapon din ta mga higala kay giklaro karon sa tuwa po din pong nga kokpo o gadini po da sa Misamis Oriental PPO nga ilahang paniguro doon nga natuman gyud pod. Ang mga police protocols kalabot sa investigasyon o paghatag po mga higala o

0: Prevention o proteksyon sa mga nabiktima nini po mga giingong pagmulistiya o pagpanlugos sa pipila nila ka mga personahe po da dinhi sa tuwa sa rehiyon. Oras alas 4:21 na sa hapon, dili ta may galas nga pagpadayon kay duha ka mga SLP Association sa Misamis Oriental na agbukas og livelihood project ubos sa SLP program sa DSWD. Samtang third quarter national simultaneous earthquake drill gipahigayon na dinhi sa may Ayala Century Mall, dinhi sa may Corrales area, samtang dinhi pod sa SM uptown, naapod sila ilahapong earthquake drill. Ang ato pa din pong abutan sa OCD, nagimo po no sa pag kaning pasiugda o sab niini. Din din apod sa PNP. No? Sa agad, sa ato po din pong mga kaning abutan sa gobyerno, CDRMD, naghimo sa pagsalmat yun din ining simultaneous nga earthquake drill din yung third quarter sa tuig 2026. Oras alas 4:21.
1: Magnum Reports.
0: Dili ta may galas sa mga dagkong luhan sa itong balitang national kay commitment order sa Sandigan Bayan, gipagawas na sa 3rd Division alang sa pagkabilanggo ni Kani Speaker o Lady Congressman Martin Romualdez. Oras alas 4:22 sa hapon, nita kay DPWH Secretary Vince Dizon, nibutyag na wala pa natapos ang kangkanhi House Speaker Martin Romualdez ang pagukod sa mga posibleng nalambigit sa flood control scandal. Samtang dinisita mga higala, kanhi ICI Special Advisor o Baguio Mayor Benjamin Magalong miingon nga na pa lamang sa 1% ang napapanubag nga buaya nga nalambigit sa anumalusong flood control projects. No? Kagiyong 90% daw sa mga magbabalaod sa Pilipinas ang nalambigit yun po sa kahiwian. Nini po ang mga proyekto no sa flood control. Oras alas 4:22, dinisidenta sa dugang balitang national kay giingon po ga karon mga higala nga unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte tukion sa impeachment court. Kaitano siblings giingong kumpirmado na nga nakagawas sa Pilipinas. Gulag usa ka bilyon ka pesos nga kantidad sa mga ilegal nga gipalusot nga sigarilyo ang nakumpiska sa Pampanga ug Bataan. 26 ka kaso kalabot no sa flood control projects ang napasaka na ngadto sa Sandigan Bayan. 30 ka tuig usab ang hulaton. Ayha matapos ang Manila Hall of Justice sa iyang katukuran. Wage order number 28 sa Dole, mas nahimong komplikado pa kung itandi no sa hangyo sa wage hike. Dugang luhan sa itong balitang national, dinisita mga higala, kigiingon karon nga sa Andigan Bayan, o dinita mga higala, kigiingong Sherwin Gatchalian, Senate President Sherwin Gatchalian, naghatag usab no og mga pamayag komento nini nga pagbiyahe ni Senator Alan Peter Cayetano og ni Senator Pia Cayetano nga wa do kuno panginahanglan nga mag-notify pa sila tungod kay ang ilahang pagbiyahe giingong mga personal lang lakaw. Og dinis sa mga higala kay giyong NBI complaint batok kang Congressman Leviste ug uban pang mga nalambigit pud no sa mga kasong giatubang nini ang kasamtangan nga gi-evaluate karon sa DOJ. Naing uluhan sa itong balitang international, dinita sa balitang international kay giyong dako matod pa o halapad matod pa nga liyo ka protesta o kalihukan mga igala no, dili man demonstrasyon o gipahigayan dito sa Norway kalabot po lagi nini nga pag biya po ni King Harald. Samtang dita kay landslide ami iko sa doko nga bahin po sa Mount Fuji sa Japan tungod sa padayong kusog nga pagbundak sa ulan. Samtang Thailand giimbestigahan karon ang nahitabo nga kamatayon sa Osaka, Briton tungod sa no pagdako nagpa-opera man siya nagpa-opera dako no sa iyahang kinatawo no kung ba, mamanggit po nila kung kag sa ilan, daghan yun kayo ang mga maayo po na sila dito, nga muhimo po no, sa mga kaning cosmetic procedures. Magpa-opera ka, no, may nana, magpa-change gender ka, nana. So, nagpaubos man nino ang kaning usa ka Nigerian-born British businessman o influencer sa penis enlargement procedure. Nga mo na po yung hinungdan na hinuon sa iyahang kamatayon. So, ang nahisgot ang 43 anyos. Magnum Reports! Imbes nga mubalik siya sa ilaha po nga nasod nga confident na kaayo, ay niagi na siya sa nahisgot ang aesthetic procedure. Apan karon may gala, namatay na. So, giingon no, nga ang kamatayon niya tungod sa hyaluronic acid injection. Nga iha pong nadawat mo, wala no, na wala na kuan sa iha pong lawas. Dili ma kaya sa iyang lawas ang katupong ipang tupok daw sa iya. Oras alas sa 4:26 dinita mahigala sa dugang natong balita, sa balita natong international kay gingong tigdas sa mi patay na ug kapig usa ka libo ka mga bata sa Bangladesh. US President Donald Trump nagtuo nga makabalik ang paghimo no sa pag-ubos sa presyo sa produktong petrolyo kung matapos ang giyera tali sa Iran. Walo sab ka mga tao ang patay sa airstrike, sa airstrike nga nahitabo sa Russia. O sa nahitabo no dito sa Ukraine nga gihimo sa Russia. O gagiingon pod mga igala sa dugang balita natong international nga pampasahero ang trend ang nadisgrasya ubay-ubay ka mga pasahero ang nangaangol no na isinto ba hindi ka mga pasaherong sakay dito ni sa Poland. Muna tumadag kong uluhan sa mga balita, local, national, international. Dito maglaon mga igala, makisayod ta sitwasyon sa tung palibo at lakas po naon dagang sa trapiko. Kanakastanway ko rin ng tung kauban, Magnum Hunter 22, Magnum Faith Velez.
1: Yes, magkumansiya lang sa itong pagbubot sa rin ng atong syudad. Ilumin na paingon sa isti na bahin. Medyo hinay ang ginood sa dagan sa trapiko. Paingon man sa isti, pasulod man sa atong syudad. Sa May Carmen na usad, paingon man din sa atong lokasyon karon din sa May Nazareth area, masinatigla po na itong hinay ng dagan sa trapiko. Samtang sa lakad sa panahon, so far wala man sa ito nakasinatigla yung pagpanaliti yung pagulad karong mga orasa. Kung tanahon pa ang kawan ng bahin, adunay pagpanag-um, inuban na nusad sa nipis nga hayis kunaso. Nga nakakuus ka no ng pagpanglandong kanong mga orasa. Mauka na itong inatong apanglagway sa dagan sa trapiko lakad sa panahon din sa atong lokasyon sa may barangay na Sanit area. Si Magnum Hunter 22 Faith Velez sa balita o servisyo Magnum.
0: Salamat Magnum Hunter 22 Faith Velez. Oras alas 4:29 na sa hapon sa itong pagpadaan sa itong tulubo ng Magnum Reports. Dinidenta sa buhatan po na tumahigala sa pag-asa. Kaya nakaroon sa pikas din niya si Miss Arian Susan. Miss Arian, maying hapon.
2: Yes, ma'am. Mayong hapon po diha. Ganin mo. Ilabi na po sa mga sukintig paminaw. Update sa itong panahon ng sa Mindanao, karong adlaw, o sa sunod ng mga adlaw, makasinatig ihapon kita sa init o maalinsangan nga panahon, ilabi na kong adlawan, nga doon ay panalagsang pagdagong mga sa mga panganurun nga kalangitan. O ganaan ihapon ang taas nga chance sa mga dalan-dalan o patak-patak ang pagulan, kilat o pagpanalugdog ng mga localized sa thunderstorm, silabi na ni kahapon o gabi. O posible po ng mga pagbaha o pagdahili sa yuta kung doon ay severe thunderstorms. O karoon ang mga oras sa ito, monitoring ang mga pagulan na nandiha sila kong bahin sa bukid noon o mga pipila kabukiran nga dapit sa Misamis Oriental. Sa pagkakaroon po, doon ay panibago ng low pressure area ng atong dinamonitor na nasa may kadagatan west sa Central Luzon. Hinoon, wala kini direktang epekto sa tuang nasod. O ang southwest monsoon, dito lamang nakaapekto sa Luzon o Visayas. Ang atong hangin din ay sa Mindanao, hinay nga ito sa kasarangan, nanggikan sa habagatan, nga ito sa habatang kasadpan, o ang kadagatan, hapsay nga ito sa kasarangan ang pagbalot. Ang temperatura na ito din sa Misamis Oriental karong adlawan, iabot sa 33 degrees Celsius o ang maximum heat index sa Lagindingan Station nakarecord kini of 41 degrees Celsius. Huwag mo ka na ang latest update sa itong panahon. Ang ato adlaw magsalop na pud alas 5:45 sa hapon, magsabang na pud og mga alas 5:32 sa buntag. Philippine Standard Time alas 4:30 na sa hapon, gikan diri sa buhatan sa DOC pagkasamulogan El Salvador City, kini si Arian Tiyoson. Daghang salamat.
0: Salamat po sa iyon, si Yuson at weather forecaster sa Pag-asa.
3: Magnum Weather Alert!
0: Oras alas 4:31, karon tatod mga higala tang tagi kay mga balita nga nanghipos ng kauban ang atua pong madungan. Pinagi ni Magnum Hunter 22 Faith Velez ug Magnum Hunter 23 Kia Abilinosa. Oras alas 4:31 sa hapon.
3: Time Check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: Playtime Entertainment Facebook page.
1: Mag-uban-uban ang sabta karong Sabado sa iyong paboritong weekend show, ang Magdom Sabado Night Talk.
2: Sabado Night!
1: At tangi ang atong mga nakunang mga segments. Sama sa Sing Mo Sing Overload, Traffic Update, Weather Update, paghinabi sa mga dinapit nga bisita, ug daghan pang uban. Magdom Sabado Night Talk.
2: Sabado Night!
1: Alas 6:30 sa gabi, kauban si Mr. Talagsaon, Magdom Gilbert, ug ang banggiitan, Magdom Mencho. Dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magdom Radio.
3: Marie, ngano naginuktok man ka?
4: Nagproblema lagi ko, Marie, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
3: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Marie? Ubantang mamalit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
4: Sure ka, Marie? Gikan sa RTW, personal accessories, pang dekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
3: Yes, you heard it right, Marie. Dili lang ka na mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
1: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
5: Mga higala, kung plano na ninyo mag-ilis o ligid sa Motormate na diretso. Available ang premium motorcycle tires nga Pirelli, Michelin o Eurogrip. Kasaligan sa grip, performance, durability o safety sa matag biyahe. And here's the good news. Free installation sa every purchase sa Pirelli, Michelin o Eurogrip tires. Sulit na, hassle-free pa. Dili makabisita sa amuang branch? No worries. Kay naa po ng Motormate sa Shopee, TikTok Shop o Lazada. Busa ayaw na pagdugay. Visit your nearest Motormate branch today. Motormate, 35 years nga kasaligan sa dekalidad ng motorcycle parts, accessories o premium tires.
6: Magdom friends, maing adlaw niya nasaba mga special reports ng giandam sa mga Magdom Hunters alang sa tunduga mga pagtulunan karong umaabot adlaw nga Domingo. Unao na to si Magdom Hunter 24 Jean Luna sa iyang trivia. Mahitungod kini kung anong mausab ang function sa utok sa tao kung depressed kini. Inline pud kini mga igsoon sa suicide prevention man tungod kay daghan ka na to, maguna-una kayo dayon o di maayo kung naata sa mga problema. So, ngano ka? O kung sagay ang ibuhaton pag naata sa depresyon, kasagaran ka na to mga itagtambag. Of course, ato mga barkada. But unsay mga pamaagi ni ini. Pabuta siya ni Anya. Humanya, muato rin ta ni Magdom Hunter Kia Abellanusa sa iyang health news. Unsa ang kasagarang hinungdan nganong kalit malipong ang usa ka tawo. Matod pa nila, malipong daw kung walay kwarta. Basin og nanay ni sakit. But unsay gihinungdan nganong malipong ta. Wa na mahaw, naniudto, nanihapon, way kaon-kaon. Ah, malipong yun ka. Naminagwa kay kwarta. Bitaw, unsay kasagaran sakit sa usa ka tawo kung batiun siya og pagkalipong. Humaniya aton ta ni Magdom Hunter Ching Intrina sa atong How to Snooze, How to be Mentally Strong. Permiti ta mayon nga ligunta bisag unsang problema di ta matibag, dili ta basta-basta dutlan og problema. So unsa man yun ang pamaagi nga may mukhang strong, ligun ka sa tanan nga matang sa butang. Humaniya, muisgo tenta may gala sa sports. Importante ni kay daghan nagkakabuang niini karon. Kining gitawag nila may gala nga bagong dula nga pickleball. Daghan kay uban, musigay lang mga mata kay makita nila magtuwad-tuwad ug bunal anang pickleball. But unsa ba gining nga sports ang pickleball ug nganong lahi man siya sa uban nga sports? Lahi isa sa basketball, lahi isa sa volleyball, nganong lahi man ang pickleball? Apaminawan na ninyo na karong umaabot adlaw nga Domingo. Kining tanan, mabati nyo sa programang Buntag na Pilipinas o Balitang Magnum. Kini si Magdom Fersid Blanca sa Balita o Servisyo, Magdom Radio.
7: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawan nato ang istorya ni Nang Maria.
8: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
9: Mas klaro na ba bisan gabii?
8: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
10: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Pero pala ang iBerry ay hindi gamot, hindi dapat gamitin pag-gawasan.
1: Alang lang sa mga biyaydor paingon sa Lagindigan Airport. Sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon. Sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon. O kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunas nga to sa adlong Domingo, may biyay usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matag alas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunas nga to sa adlong Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall, alang sa dugang kasayuran. Text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: ang haze. Nagikan kini sa sunog sa kabukiran o kayutan. Nga dunay sagol nga abog, aso o uban pang nagagmay nga particles. Nga gidala sa southwest monsoon o habagat sa nagkalain-laing lugar sa Pilipinas. Nga maoy hinungdan sa pagkatag sa hugaw nga hangin sa nagkalain-laing lugar. Unsay mga posibleng epekto niini sa panglawas. Makairita kini sa atong mata, ilong ug tutunlan. Lakip na ang pag-ubo, sipon ug pag-atake sa asma. Mahimo usab nga musamot ang problema sa kasing-kasing ug baga. Ilabi na sa dugay nga exposure. Kumugawa sa panimalay, pagsuot og face mask. Mas maayo kung N95. Pwede usab nga mugamit og basa nga panyo. Pugaan ug itabon kini sa ilong ug baba. Kung wala importanteng lakaw, pabilin lamang sa sulod sa balay. Kutob sa mahimo, sirati ang bintana ug pultahan. Inom og dagang tubig. Kung adunay air purifier, gamita ug sigurado nga limpyo kanunay ang filter. Likayi ang mga outdoor activities, ilabi na sa mga bata, senior citizen ug mga adunay kondisyon sa panglawas. Kung makabati og lisod nga pag-inawa, padayon nga pag-ubo, pagkalipong, sakit sa dugan, grabe nga sakit sa ulo ug uban pang mga sintomas. Adto dayon sa pinakaduol nga balay tambalanan ug health center sa iyong lugar. Ani ang pahimangno ni City Health Officer Dr. Rachel Delia.
1: Mabalaan naman ni mo nga ang aso kay imo mang makita, no? Meaning, kung makita na ni mo ang aso, mas grabe na ang iyang concentration, no? Sa carbon dioxide or carbon monoxide or uban mga gases. Patang later, maglaro na ni mo ang aso, ayaw na gaat kay makadaot na ang sa imo, no? Ang effect, no? Pero, kung din pa ni mo maglaro, medyo kuan pa, pwede ka magawas. You just wear a face mask, well-fitted face mask. Sakto yun din mong gamiton, kasi yung N95. So, that's the best na kuhan niya imong i-wear. Although, sakit na siya kung madugay na, no? Muna nga, atong gagamiton ka ng surgical, the usual surgical na atong ganun. Although, tuluman na siya ka sa layer, kasi nagagit sa atong mga surgical. But that will also help us na medyo maminus-minus ang atong palang hap na uban ng mga gases other than oxygen. So, labi na good ka itong mga tao nga depiktado na or kanang sensitive. For example, si kanang mga asthmatic or allergy. Sa asthma, allergy, mag-amot trigger. So, muna nga, mag-decargan sila. Nga, kung may mo, dinat lang sila sulot sa ilang nilay. Close na nito ilang mga diktana, mga aron nga, di kaya sulot ang mga
0: mag-ambing, magpabiling alerto ug protektahi ang imong kaugalingon ug pamilya batok sa epekto sa haze. Kini usa ka maynong danong painumdum dinhi lamang sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatawan para makontrolar ang tanan nga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C.
3: Gapanakit ba ang joints sa mga tudlo? Nang hubag ug nang bukol ba kini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo mao hinungdan sa gout attack. Busa pag Mighty C na. Kini usa ka alkaline vitamin C nga mupaubos sa uric acid sa imong dugo ug manalipod kanimo batok sa gout attack. Ang matag adlaw nga pag-inom sa Mighty C muwagtang sa pagpanakit sa imong tudlo ug mopalig-on sa imong immune system. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika D Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes, nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika D Alternativo CDO.
0: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.
4: Let's go!
5: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
4: go with the flow.
5: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
6: Charmy breathable panty liners for everywhere confidence.
7: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing, lalo na kung fresh katuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo! Huwag magpapagutom ng sobra, kain na ng fresh katuna. Sobra na to.
9: Sobrang sulit talaga ng Fresca Tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na!
10: Oras alas 4:45.
0: Oras hatod ka ninyo sa DTX 500. Kini nga programa hatod ka nato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
11: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports. Magnum Reports.

0: Oras, alas 4.45 sa hapon. Balik na mahigala sa itong kapagparaguban sa itong tulungan ng Magnum Reports. Dili na mahigala sa pagsugod at undawato ng mga balita sa itong kauban kay 300 ni kamapasyonay sa kaning PNP region taan ang misalmot sa third quarter national simultaneous earthquake drill. Atong paminaw itong kauban na kastalmay karon si Magnum Hunter 23 sa report Magnum Kia Villanosa.
1: Yes, sa magdamagin ng 300 matutpa kamapas na sa police region office na naging gilangkuban diya sa Maya region. Sa kanyang mga kamapas na gikan sa kanyang city, municipality, municipal provincial offices ang misalmot. Sige pa kayo nga third quarter and said ko national simultaneous earthquake drill diya sa Maya Camp Palagarpod magdamagin ngayon. Nga ato sa mga nga kaliukan nga munilungtad sa dili mo minus mga around 20 minutes sa pod magdamagin ipakita sa mga kamapas na ang ilang kaandam sa pag-responde o panahon sa kanyang manadulay mga emerensya sa manalamang niningalinog. Kaya kabalaan gilog naman siya no, nga diligid na may balaan kung nga kanusaw mo itabo o kanusaw kanin madunay mga insidente sa kaning alinog. So gisukod ang gisukod sa kaning mga partner agencies. Labi na sa itong OCD ang kaandam sa itong police regional officer sa kaning pag-responde sa ilang kaalam po sa kaning pag-ahimo sa kaning mga basic rescue operation sa kaning pong pagkakuha sa kaning mga matrap. Ingon man sa paghahatag o mga first aid ng mga alang nga to sa mga madatugan o mga mabalihan makaugatiil sa kaning panahon si Mako sa kaning mga linog po magdumaan. So ato sa mga kaniang NSAID, nagipagita po ang kaalam po sa mga PNP personnel sa kaniang ilang mga gamit po, di lang ng mga hardat. Ingon man kanilang mga emergency bag po magdamaan siya. Doon ay sulod ng mga kaniang valuable items po nga kaniang sama ni mga tambal, kaniang mga pagkaon, mm, kaniang mga
0: go bag
1: nila magdamaan. Ika nga, muluntad, misan doon nga dili siya mudugasod sa mga pinakasimana pero at least makasurvive o makasustain sa mga pipila po sa mga adlaw. So sana siya sa gilanda po kaganiya sa ilang pagpaygayon sa kaninga NSAID po nagnamaan siya kagi kayon. Ni Police Major John Navarro ang spokesperson sa Proven nga, misan doon nga kaninga dili gini mo tayo na kung kasi kahit ni nga sama ni mga trahedya sa linog po magdaman siya. At least na iya kaalam mo gaigo sa ibalo ang atang mga kapulisan sa pag-respond yung kapag tabang po sa mga mabiktima ni ini nga pagkaitabo linog sa business sa pagmasagang lugar yung man sa ilapod ng mga lungsod kung simba ko manggaling po nga may tabo po ang kaning kusog na linog sa ilang text sa po sa mga lugar. Alay nini, ada nga pamayag ni Police Major John Navarro ang spokesperson sa Proven kalaban sa nanggipay gayon nga NSAID.
2: Actually, no, ang Police Regional Office 10 under the leadership of our Regional Director, Police Brigadier General Nestor C. Babagay Jr., ang nag-participate kita no, sa nationwide simultaneous earthquake drill karong adlawa. Diin dulan 300 kabuok sa ato ang mga personnel dinhi sa Police Regional Office 10 no, ang nag-participate sa maong activity. And appeal na po ni Ana ang ato ang mga provincial and city police offices, ang ato ang mga police station. And this is our way no, to enhance our disaster preparedness and of course ang ato ang mga emergency response no, through simulated exercises nga susama ni ini. Importante kaayo kini Magnum Kia no, kay kabalo kita when you talk about disaster, labi na kining earthquake no. Wala kita'y mga signal ni Ana no, or mga events nga makaingon kita nga makaprepare ta no. So dako nga butang nga kining nationwide simultaneous earthquake drill should be done every quarter. So for this day mo ni ang ato ang gihimo nga ika for the third quarter nga NSAID. And ato apod ning ginahimo no, of course para nga mas ma-reduce no ang panic, ang maka-promote kita og mas paspas og epektibo nga responses no, labi na sa ato ang kapulisan nga kabalo pud kita. We are also rescuers no, labi na kung dunay mga insidente nga susama niini. So to protect our rescuers, importante pud nga mahibalo kita kung unsaon pagpaprotect sa atong tagsa-tagsa kataubalingon, ilabi na kung adunay mga disaster.
0: Mm-hmm. Ma'am, during sa NSAID, ma'am, unsa ang mga scenario nga giportray sa atong mga personnel, ma'am?
2: Yes, aduna kitay mga personnel no nga na-injured. Diin gi-emphasize dito on how they will be rescued no, kung adunay paghugno sa building, adunay mga personnel nga nakuyapan, no? Unsay ato ang mga responses ni ana? Adunay personnel nga natrap sa usa ka building. So, di-emphasize po kung saan kini paghimo og rescue. And kining importante sa tanan ang kining pag ang kining pag-execute, no, sa duck cover and hold, no, during sa kaning paglihok, no, sa yuta or kaning during sa linog, no, nga ma-emphasize kana og tarong sa atong mga personnel while equipped with the necessary nga mga equipment, no, like kining hard hat, no, diin ato ang nagid kanang require ang ato ang mga PNP personnel when participating this NSAID, and ang ato ang mga go bag, no, nga adunay mga sulod nga mga emergency kits ug uban pa nga gikinahanglan, no, nga para makatabang for survival sa pila ka adlaw.
3: Ma'am, unsay sulod anang muraga emergency bag, ma'am?
2: Yes, adunay mga medicine, adunay kitay food, no, adunay tubig, no, importante kana kaayo ug uban pa nga mga gikinahanglan, flashlight, no, kaning uban pa nga mga panginahanglan, no, para gid nga makasurvive for pila ka adlaw, no, ang katong mga individual nga anaa sa disaster.
3: Ma'am, sa karon nga third quarter na sa NSAID, ma'am, no, marag unsa ba assessment niyo, unsa na ba gyud ka anda ba mga personnel sa PNP sa Pro-10 sa pag-respond ani nga panahon sa tingang tinuod ni gyud simbako nga kaning emerhensya nga linog, ma'am?
2: Do ang magnumkiya wala mo gyud perfecto, no, 100% nga perfecto gyud nga exercises, no, or kaning respond when it comes to this disaster. Anything can happen, no, but dako ning tabang kanato, no, as kami sa PNP nga maibalta, no, kung si angay buhaton when it comes nga dunay disaster, no, ilabi na kining linog nga sama sa kung giun galina wala kitay mga timailhan nga kung adunay linog nga mahitabo. So definitely with this nationwide simultaneous earthquake na drill, mas kalmado kita, no, sa pag-approach sa kung unsa may mga dili maayong insidente nga mahitabo. Mas mahibalot ka kung say angayan nato nga kinsay tawagan, unsay angayan nato nga pag-secure, no, sa ato ang mga kaugalingon or sa mga documents sa ato ang mga tagsa-tagsa ka mga offices, and to ensure, no, safety sa atong tagsa-tagsa nga kaugalingon at all times, no, during a disaster. So kini makaayon kita nga preparado kita, no, even though adunay mga disaster ang mahitabo ang Pro-10, no, makaingon kita nga we are well prepared, no, kung aduna may moabot.
3: Ma'am, aside ba ni nga pag-participate sa kaning NSAID, ma'am, na may marag other seminars or marga trainings ang ginapahingayon kaning within the organization, no, ma'am, regarding ang mga emergency responses?
2: Yes, actually, aduna kita yung mga personnel, no, ga-undergo mga search and rescue operation, search and rescue retrieval operation, aduna po kita kaning sa ato ang mga kaning sa water training, no, water safety, mga inana, SRR, SAR, sama sa ungingon, apil ka na, no, sa ato ang mga training nga ginahimo, ilabi na sa ato ang mga police station nga gikinhanglan gyud sila usa ka team, no, nga adunay expert, no, sa pagkandak ng mga search and rescue. Di man kalikayan, ilabi na sa ato ang mga police responses nga adunay mga individual that needs to be rescued, labaw na kung adunay mga aksidente, mga disaster, no, dili lamang kining linog but apil usab ka ng mga baha-baha, no, nga gakahitabo pod indeed sa ato ang AOR. Though we are in coordination, no, with the Office of the Civil Defense and other local government units sa pagpahigayon ni ining maong mga search and rescue nga mga trainings, no, kay dili magyud tanan pod nga mga pulis, no, nga naka undergo ni ana, but it is a continuing kana na effort nato magdugiya.
3: So maingon ba, ma'am, nga kaning do dili tanan naka-join sa mga training, at least sagad sa mga PNP personnel equipped na gyud sa basic knowledge ani nga pag-rescue, ma'am?
2: Yes, kumain kita basic knowledge. Yes, equip ang ato ang kapulisan, no, kung unsay mga approaches nga ilahang paghimuon ilabi na sa panahon sa kung adunay disaster. Just like being equipped no with this mga equipment nga for para ma-prevent sila sa further injury no or kung adunay injury, we have our medicine kit dayon diretso nga makuha. So tako ka na nga butang makatabang gayud no nga isa lang kabag at tumakwa na nadatanan ang ato ang mga gikinahanglan to survive no dili man sa pila ka weeks but for a day no while we are waiting nga ang sitwasyon is mahiluna.
3: Ma'am, you join ba si RD ka kanina sa kan mabisag bargidi pa kayo siya ingon murag daga naka-familiarize pa lang siya sa iyang paglingkod isip RD diri sa atong region, ma'am.
2: Actually our regional director no kay wala din ni karon sa ato ang regional office because he is attending a very important no nga activity sa line area but I believe no ang ato ang regional director is very much knowledgeable when it comes to this NSAID kay di man ni bago magnumpiya no this is regular na to nga ginahimo dili lamang dinhi sa Police Regional Office then but dito sa National Headquarters sa Campo Crami diin dito pud gikan ang atong regional director.
3: Yeah,
0: ma'am. Okay.
1: Punta magdamaan, Gino, ang pabayag ni Police Major Joanna Navarro, ang spokesperson sa Protest. So, kung ito magkita niya magdamaan, Gino, maragay siya ka-realistic yun kaayo. Ang ilang pag-portray, ano nga mga senaryo, kaning ilang pag-rescue, kaning ilang pag-dagan po magdamaan, Gino.
0: Mm-hmm. Dapat po magdamaan, Gino, ito nakita din nga kung ikaw, apil ka sa kanumarag biktima, mag-acting yun ka nga. Para ma dili mo distract ang imong kauban nga naga simulate na sa ila pa din pong pag-respond sa imo ha. Acting ka nga nagsakit-sakit ka din ha.
1: Oh, kaning makala makumot na kusnot gini mong dagway magduman siya nga nasakitan good ka. Like for example, ang nga gi-assign sa imo na dakdakan makakagbato or na kaning nabunal ba kay mga ulo sa kaning pagkaita mo sa linog. So dapat mag-acting gini ka magduman siya. Kaya siyempre ma-distract mo po din mga kaning kauban po sa kaning pag-rescue kung may magkatawa lang ka dapat nagkatawa nga nang dakdakan na nang tiil nang bunalat or kanina nga igo na sa mga dagko nga debris so dapat imo acting skills pud ani nga enset pud mag imagine magamit pud nimo kay para dili bitay ngon nga ma-distract imong kauban or magkatawa na noon mo niya and ayan ay graduan ba na magduman jay no kay syempre magdiha man pud ang kaandam sa matag organization sa kanipag butang ta kaning duck over and hold po magduman G. So dapat kaning duck over and hold siyempre magdali hindi mo magingon nga magkatawa ha po more magtabi po mo while ongoing sa kaning duck over and hold kay itreat magdingin ni nga NSAID nga maragid gid nga pangitabo gid pud sa linog kay syempre ang kani bayang linog diri ba gid na tumatag na magduman si kung kanus ang maabot so pinaagi aning pagpaygayon ani nga NSAID at least diri na kayo kaingon bitaw nga maguna imo hanga gid-reviews kay syempre na naman gid mga drills gid na paygayon sa kaninyo mga offices sa kani pong uban pud sa tong OCD kay sila magid nga gahimo gid pud ani sa kani sila magid panguna ani nga mga kalihukan pud magduman si so kumayon ka ogam i-portray gid nimo ang imong role sa kani ang NSAID. For example, kung nga sa ato alam magdumaan siya maraga, isod man ta ng rescuer nga part kay mag-isod maghangak matagdagan.
0: Kano sa ito mag-start ang healthy living?
1: Day one karon. Pero di ta kasaad kung magpadayin ba na ito nga day one. Basta kay day one
0: karon. Start day sa day one, wa, pag gani ka start.
1: So at least, kung wala naman galing, nagit kay kapas gitpod niya, makahimo gitpod sa anong pag-rescue, makatamang gitpod ka sa uban, kung doon na igong kayo pala itong PNP personnel sa kaning pagpaygayin o gamang sa alert pa sila pagbuhat ano nga ginawag na national simultaneous sa earthquake drill. So kung siya magdaman siya ng quarterly na nilang nga ginabuhat every 3 months para gitpod nga makita kung sa kanta mo na ba yung mga development o na ba yung mga line pa nga ginahimo po ng initiative at nga mga PN at nga PN at nga makanagkuhan sa Proten kung aron po nga makatabang or mas makatan pa at nga mga kapulisan sa pag-rescue panahon sa mga dilinang sa rino nga panagip na sa uban pang mga merensya nga posible nga maitabo din sa ito ang region. Ito na yung posible tayo gikan sa Police Regional Office 10 para sa Magdum Reports kini si Magdum Hunter 23 Kiabilin o sa balita o servisyo Magdum Radio.
0: Salamat Magdum Hunter 23 Kiabilin o sa oras alas 5 yung punto na sa hapon, no? Mao na mga gala, naagita dapat na pag-appeal sa kaning mga earthquake drill. Ato pong siren na ni Magnum Hunter 22 po, kagikan po sa area, ang CHR po mga gala, ni-appeal po sila sa third quarter nationwide earthquake drill. Dapat mga gala, no, kita po mismo, dinasa inyo po mga botan, no?
4: Magnum Reports!
0: Sa inyong pong tabahuanan, dinas yung balay, sa inyong eskwilahan, no, napod mo yung mga yunan ng activity. Oras, alas 5 yung punto na. Sayro na ito mga higalang detalye ni ini Magnum Hunter 22, Faith Velez.
1: Niapil ang mga personahe sa Commission on Human Rights, Region 10, sa Gitahika, yung third quarter national simultaneous acute drill. Lawa, September 10, eksaktong alas 2 sa hapon. Sunod sa pipila ka minuto, gisunod sa mga kawani ang protocol kung adunay linog, practical nilang gidak, cover and hold, o ang mga hustong paagi sa evacuation nga to sa luas nga lugar. Matod sa Sinchan, tumong sa maong kalihukan nga mapalig-on ang kaandam sa mga empleyado dili lang sa opisina, kundili sa ilang mga panimalay, usab, o sa komunidad. Sa gipahigayon sa tulog kabulan nga tibuok nasod, isip kabahin sa kampanya sa gobyerno aron masanay ang tanan sa saktong butang. Tubag sa panahon sa emerhiya, o garang malikayan ang kalisang sa kalisang o kadaot. Sa pagtapos, gidasik sa teacher ang tanangahin siya o katawahan niya magpadayon sa pagpraktis o pagtudlo sa ubang bahin sa disaster preparedness. Balita, gikan sa CHR Region 10, kinisi Magnum Hunter 22 Faith Velez sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
0: Salamat Magnum Hunter 22 Faith Velez. Oras alas 5:02 sa hapon, mamatis na mapahinomdom. Ugunya tatao din yung masayran po ng dugang pang manahipos ng balita ni Magnum Kia Belleros ang Magnum Faith Velez. Oras alas 5:02 na sa hapon.
4: Oras, hatod ka na to sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.

0: Mga higala kung plano na ninyo mag-ilis obligid sa Motormate na diretso. Available ang premium motorcycle tires na Pirelli, Michelin o Eurogrip. Kasaligan sa grip, performance, durability o safety sa matag biyahe. And here's the good news. Free installation sa every purchase sa Pirelli, Michelin o Eurogrip tires. Sulit na, hassle-free pa. Dili makabisita sa amuang branch? No worries. Kay naapod ang Motormate sa Shopee, TikTok Shop o Lazada. Busa ayaw na pagdugay. Visit your nearest Motormate branch today. Motormate, 35 years ka kasaligan sa dekalidad ng motorcycle parts, accessories o premium tires.
1: Mga Marites, get the latest showbiz news matang Domingo sa programang Magnum Showbiz Delight. Magnum Showbiz Delight. Kung diin inyong masaira ng mga latest chika sa inyong mga paboritong artista, trending topics, makakutaw nga blind items, lakip na ang mga pampagood vibes nga balita. Magnum Showbiz Delight. Kauban si Magnum Showbiz Queen Kia Abellanosa ug si Magnum Showbiz Princess Jane Luna.
2: Yahoo!
1: Magnum Showbiz Delights alas 4 sa hapon matag Domingo dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo Magnum Radio.
3: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness. Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro adto lamang sa Bugnaw ug Hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, ug uban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
4: Ang basura, usa sa mga problema sa atong katilingbana, usa-usab sa mga hinungdan sa pagkaylap sa mga sakita, pagbara sa mga kanal, o dali nga pag-apaw sa tubig, resulta sa pagbaha. Kini ang mga pamaagi sa pagminos sa atong mga basura. Ginalili ang paglabay sa basura labi na sa mga suba, kanal, dapling dagat, ubisan asa nga dapit gawas sa basurahan. Ilain-lain ang klase sa mga basura, sa mga basurang malata o dili malata. Maghimo o compost pit alang sa mga basura kung aduna kay bakante nga lote. Paghimo o curbside collection system sa mga pagkolekta sa mga basura. I-maintain ang kalimpyo sa palibot o i-manage ang mga basura nga dili mukatag sa dalan. Iputus o maayo ang garbage bag o sudlanan sa basura. Magbutang usap o garbage container sa mga sakyan alang sa mga basura. Kung mahimo, i-reuse o i-recycle ang mga butang na pwede pang magamit. Ilain ang mga butang o equipment nga di na magamit sama sa daan ng stoves, refrigerator, washing machine o uban pa. Kung mahimo, i-recycle kini. Butangi o gagmayng bangag o yuta ang dako nga sudlanan sa basura aron dili kani mapuy-an sa lamok. Mamahimo kitang responsable sa mga basura aron malikay kita sa mga unsamang trahedya nga posibleng mahitabo. Kini usa ka mahinungdanong pahinumdum sa Magnum Radio sa balita o serbisyo Magnum Radio.
5: Pirmig ka pangihi, hanap ka pananaw, ug pagpaminod sa mga tiil. Basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Karun dayon.
6: Mabalik sa pinakadulong ng butike sa inyong lugar.
5: DTX 500. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
1: Grabe na ang kainit sa panahon karon tungod sa taas nga heat index. Aron mapanalipda na imong kaugalingon o pamilya batok sa peligro, ani ay mga importanteng painumdum nga dapat nato nga buhaton. Mag-hydrate kanunay, mag-inom og dagang tubig, 8 to 10 glasses kada adlaw. Mas maayo nga moinom bisan wa ka giuhaw. Limitahan uli kayan ang pag-inom og kape, soft drinks ug ilimnong makaubo. Kay kini dali ra maka dehydrate. Limitahan ang pagawas sa balay o mga buluhaton sa gawas gikan sa alas 9 sa buntag hangtod sa alas 4 sa hapon. Kana nga mga oras, ang pinakainit nga siga sa adlaw gamit og mga luag, hamugaway o gaan o light colored nga mga sanina aron dali makagawas ang kainit sa lawas. Kung kinahanglan gyud nga mugawas, gamit og payong, kalo, sunglasses ug pwede usab nga mugamit og sunblock. Ania ang mga sintomas sa heat illness. Malipong, magluya, maglabad ang ulo ug magsuka, panakit sa kaunuran, mawad-an sa panimuot ug kalit nga pagtaas sa ilanat ug pagpamula sa pamanit. Unsay first aid nga buhaton kung adunay nakasinatig health illness? Ibalhin ang pasyente sa landong ug bugnaw nga lugar. Pabugnawa ang lawas gamit ang ice packs, pamaypay ug tubig. Ug tawag dayon sa emergency 911. Ania si City Health Officer Dr. Rachel Delia.
2: Kaning kainit karon dili kini siya kaayo murag atong makinat sa una nang bulan mo lang karon kay extremely mas init gyud siya compared sa other years lugar no. Sunod gyud ang mga tabo ug init kay sanan kay magsige nang taog sigur kung pagsimot na to manggawas sa ato water apil na ang soul. So mo na the more na manggawas ang soul makakuha na din taog muscle cramps. Muna nga ang suggest din nato is, well, of course, ayaw pang pa-expose mo ka ng mga ginagib sa inyo. Okay naman, mainit ang water, pero hindi ko ipadayon na sinilang yung tubig. Mas maayos yan na tagulan gamay o mga asin. Muna nga ang kanalitan ng mga orisol o hydrating ka ng solution, mas maayos. O kuan ka ng makuha sa init, first kid magda ng heat cramps. Sa secondary din na sa inyong kung paggawas, mas sinuot. Yung uban sa sinuot, manggod is ang mga salt sa ating gawas. So, sunod na lang mga heat exhaustion ang padayon ng gitna. Mas grabe pa inong sinuot. Then, siguro, sakit sa ulo. And then, kapoy, mga pagmalipong. Kung sa kanang heat exhaustion na ka, kanang mga kapoy na yung kaayo, pabugnang kita, no? And then, fluids, maginom doon ka o fluids, kanang medyo mawala. Business, no? Kanang tungod na ang circulation sa atong otot, medyo affected na. Ang sunod na rin, Ana, is heat stroke. Ano na time, hindi na ka mag, hindi na magkamusingot. Tungod kay mag-hydrated na ka. So, kung hindi ka musingot, musamot kataas ang body temperature. And then, ang sunod na Ana, confusion na rin, kuyapin ka na yun. Ingat Ana, na grabo na kay sintomas is to, ganit sila ka sa hospital kay emergency, ganit siya, that's a medical emergency.
1: Kini usa ka may nungdanong painumdum dinhi lamang sa balita og serbisyo Magdum Radio.
8: Sirio and Cebu, ready na ba? May libre balik promo ang Light Ferries. Kung mapalit ka og one-way ticket gikan sa Cagayan de Oro paingon sa Cebu o vice versa, nakay libre na return ticket. Oo, libre ang imong pagbalik. Perfect para sa imong laag, negosyo, pamilya o weekend getaway. Available ang promo gikan August 21 hangtod October 31, 2026, Cagayan de Oro to Cebu. Visit Light Shipping page sa Facebook ug sakay na sa Light Ferries. Light Ferries, sailing with a smile.
1: Iksoon, pagpakabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dini lamang sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
9: Oras alas 5:12. Nahibalubo mo nga naay mas barato nga paagi para magbutang og kwarta sa iyong GCash? Karabang walay patong, walay fees. Duha ka paagi ang pwede ninyong buhaton. Una, kung naamoy paryante gikan abroad nga magpadala og kwarta, O kung naamoy online job o makadawat og sweldo gikan sa laing nasud, pwedeng diretso sa inyong GCash wallet ang kwarta. Basta verify GCash user ka, likay forms, likay pila sa remittance center, libre ang pag-claim o remittances gikan abroad via cash-in sa GCash app. Ikaduha, pwedeng magpa-cash-in sa official partners nga libre sama sa Pure Gold, Lawson, Palawan, Pawn Shop, LBC, Bayad Center o guban pa. Hangtod sa 8,000 pesos kada bulan. Yes, walay patong mga fees. Mag-cash na? Mag-GCash na. Visit the GCash Help Center or call 2882 for Globe and TM or 0272139999 for other networks. Fees may apply to no more. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas. GCash, zero cash in fee, walang kaltas. Free cash in up to 8,000 pesos monthly at GCash Partner Merchants Nationwide. Oras alas 5:13.
10: Time Check was brought to you by Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today.
11: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
9: Balik tama higala sa itong pagpanaguban sa itong tulungan ng Magnum Reports. So, ginhi tama higala sa paghatag uga pagtagaat sa ito pa rin po ng mga Magnum Public Service. Dili mga higala no, nanawagan si Ma'am Rose Marie Zambas nga kung kinsa man ang driver nga iyang nasakyan nga nabinlan sa iyang maleta kaganiyang buntag gikan daw din sa may Agora paingon sa may Capin area nga palihog i-turn over din ang maong maleta sa Magnum Radio or i-contact si Ma'am Rose Marie Zambas sa iyang number 0997-336-9425 0997-336-9425. Samtang panawagan usab gikan ni Mrs. Adorable, nagahimo po siya no sa pagpanawagan sa taxi driver nga nasakyan kaganiha niya dinha no sa may gikan nasakyan daw kuno niya no paingon no padulong sa may punta sa zone 2 sa barangay Bunbun. If ikaw ang taxi driver nga iyang nasakyan na siya'y nabilin nga eyeglass mahigala sa imong pasahero nga babae, if ever ikaw no ang taxi driver nga nakadungog karon nga nasakyan po ni Mrs. Adorable, na siya'y contact number dinhi nga gibilin, pwede niyong i-contact si Mrs. Adorable sa 0995-434-8847. 0995-434-8847 or pwede usab nga ibili ni mo din sa Magnum Radio ang nahisgutan nga eyeglass. Dinipod kay panawagan. No, naghang niyo po no si Angie Batutay. Kung kinsa man ang nakakita sa black wallet, rectangle.

0: Mga detalis balita ni Magnum Hunter 22. Kay giyong adunay mga kung usa ka ba o driver mirklamo human gikulata usab sa kaubanan ra gihapon pon niini nga driver. Atong paminawon tong kauban si Magnum Hunter 22 na kasanbay na Magnum Faith Velez.
1: Nireklamo sa kapulisan ang usa ka babao driver batok sa iyang kauban tungod sa pagpangulatan kaniya. Ang biktima na ilang si Alice Richard, 20 anyos, residente sa Buluarte, Taguan, ni Samis Rental. Samtang iyang gireklamo si Alice Art na sa saktong edad o isa-usab ka babao driver o residente sa Perok Dos Tablo ning siyudad. Gibutyag nga kalit lang matagpang nga gikulata ang biktima, hinungdan niya nakaangkon kini og samadong bunog sa iyang kalawasan. Hinungdan niya dali kining nagpakatabang sa kapulisan. Sa pagkakaroon ng mga driver na sa bahay alang sa posibleng panagsabot. At ang gitag-usab ang biktima nga magpamedikal para sa posibleng sunod nga aksyon kung dili man kini masulbad sa barangay. Balita, naipos, gikan sa Police Station 3 Aguara, kini si Magnum Hunter 22 Faith Velez sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
0: Salamat Magnum Hunter 22 Faith Velez. Oras alas 5:17 din sa renta ni Magnum Hunter 23. Kay kapig 200 na kuno ni mga igala ka mga tao nga nakahimo no sa kalapasan na aresto. Sulod lamang sa Lucy Kaadlaw nga paglingkod sa itong bagong regional director nga si Police Brigadier General Nestor Babagay Jr. Ano ang detalye sa iyahang report, Magnum? Kia Abelianosa.
1: Sa magdimansyon na tayo wala paman nga sulod mubo pa nga panahon nga pag-alingkod ay si Parisio Director nito nga pag-alingkod ay sa Police Regional Officer nga si Police Brigadier General Nestor Babagay Jr. Umayabay na matod pa ka mga individual ang naresto nini pinagi sa kanyang hugot na pagpatuman sa mga police operations sa Tibuok Region. Ganyan man, sige pagpagayon na nini o kanyang 104 ka mga operasyon na batok iligal nga droga kaya naka-aresto na ang mabot nga to sa 126 ka mga droga personality so na-compiska sa mabot nga to sa 1,141 kagramo sa ito ang inigal nga droga o kinito na estimated na drug price nga 7.7 million. So, tapos ibagay na sa mga bahinti ka mga anti-illegal mining operation kinibirisuta sa pagkasikop sa walo ka mga individual o kumpiska sa mga ekipo, ingon man ka nga mga materialis ka nga maabot nga to sa iba na barang nga sa 4.4 million na pesos. So, tapos sa maski mahugdan o sa niya bato ka sigurito smuggling na pagayon usabang 62. Ka mga operasyon ka akong din usaang na kakumpis ka sa mabot nito sa 6.7 million na kantidad sa karinga gito ang mga smuggled niya sigurilyo. Samtang sa pagayon usabang karinga kapag niya batok mga list of firearms kung kontraboga, bigay pagayon nga 73 ka operasyon din kinimurisuta sa pagkaresto sa 8 ka mga individual o kakumpis ka sa sabas 71 ka mga armas sa pangas magbagay ng usag o kakampanya batok mga wanted at prison katabang sa managlayang mga kaso kini Minnesota sa pagka-aresto na 107 ka mga wanted at prison katabang sa managlayang mga kaso kung nga din 32 ni ini ang gikonsidera nga most wanted at prison sa tagbagay ng usag o kakampanya batok sa illegal gambling din na aresto nga 18 ka mga individual sulun sa napulo ka mga gipagay ng operasyon ingon man ang pagkakumpiska sa mabot nito sa 5,911 nga worth sa kalidad sa kanyang gituhan nga illegal gambling nga items at dahil ang mga kanyang mga dinakpan yung mabot nito sa kapiga 200 sa magnumaan siya gitain over na nga to sa korte sa tukmang disposisyon. Berita ikan sa Police Regional Officer para sa Magnum Report. Skinny si Magnum Hunter 23 Kia Abelianosa sa balita o serbisyo Magnum Radio.
0: Salamat Magnum Hunter 22 Kunwang Hunter 23 Kia Abelianosa dinita sa dugang balita ni Magnum Hunter 24 sa tamang higala. Dinita kay duha ka SLP Association sa Misamis Oriental nagbukas og livelihood project kaubos sa SLP program sa DSWD Region 10. Atong paminawon kay naka-standby karon si Magnum Hunter 24 Magnum Jane Luna.
2: Duha ka Sustainable Livelihood Program Association kun SLPA sa Misamis Oriental ang opisyal nga nagbukas sa ilang livelihood projects niining bulan sa Setyembre. Ganagtumong sa paghatag og dugang tinubdan sa kita alang sila mga membro. Gingon nga sa Prok 6 Poblasyon Sugbong Kugon formal nga gibuksan sa Sarbemco SLPA ang ilang rice and agrivet retailing project. Ang asosasyon gilangkuban sa 16 ka partisipante og nakadawat og 300,000 nga livelihood grant gikan sa DSWD Sustainable Livelihood Program.

0: alang sa mga proyekto sa susamang adlaw. Gibuksan usab sa balingasag CDW SLPA ang ilang mini mart nga nahimutang sa Waterfall Public Market Barangay Waterfall Balingasag. Adunay 15 ka partisipanteng asosasyon ug nakadawat og 400 mil nga livelihood grant alang sa ilang mini mart. Gibutyag sa DSWD Sustainable Livelihood Program ang mga proyekto gitumong aron matabangan ang mga partisipante sa pagtukod og malungtaron nga panginabuhian samtang mapalambo usab ang access sa mga batakang produkto ug serbisyo sa ilang komunidad. Balita gikan sa DSWD Region 10. Kini si Maglumhari 24, Jane Luna. Sa balita og serbisyo, Maglumradyo.
1: Salamat Maglumhunter 24, Jane Luna.
2: Magnum Reports.
1: Balik sa taas pagdawat sa balita ni Maglumhunter 22, Faita Velez. Dita mahigala kay giingon na dunay 18 anyos nga lalaki. Mireklamo, humangi sumbag sa iyahang kadula sa basketball. Atong paminahon mahigala ang detalye kalabot nini ni Magnum Hunter 22, Magnum Faith Velez.
3: Mireklamo sa police station 9 na usa ka 18 anyos nga lalaki human gisumbag sa iyang kauban sa dula sa basketball. Subay ba sa report na ila ang maong biktima nga si Alia Sayan, 18 anyos ug residente sa Upper Carmen ning siyudad. Samtang iyang gireklamo si Alia Smel, gibutyag nga nagdula sila og basketball sa maong suspitsado. Apan sa riyang napildi ang grupo ni Mel na suko matutakini o kalit nga nanumbag sa biktima, hinungdan niya nakaangkon kini og samad sa iyang baba. Sa pagkakaroon ng maong kaso, gireper na sa palupon tagapamayapal sa Barangay Nazareth para sa panagsabot. Balita, naipos, gikan sa Police Station 9 Nazareth, kinisi Magnum Hunter 22 Faith Velez sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Hunter 22 Faith Velez. Dinita balik sa tani Magnum Hunter 23 Kia Belenosa. Kagiyon nga adunay lalaki sa amdan. Kaya gingong, gibudalan po ni kahoy puno. Yan, nagya pong kauban sa trabaho ang iya pong kaning kontra ni ini. Ano yan si Magnum Hunter 23 Kia Belenosa?
3: Yes, sa magdamadyo na nakakamatapawag sa mag sa ulo o kaling sa ka-construction na worker. O man natutag kinigiba na rin po dugak kahoy siya nga kauban ng construction worker sa usaya ka kaning construction site. Nga rin mo tanggiya sa maya barangay toning atong osyudad. Giingon nga nagsumikar ang away nini nga druha. Ani nga wala sila pagkasin na tungod sa trabaho. Gasa diha nga mikuha matutag kaning suspect. Sa kaning nga kahoy daw gibunal gireon kini sa ulo nga to sa iya nga kauban o man nadali nga misibat o gawala na kami pati yung output sila nga trabahoan na gano'n mas diya nga gitabang ang kaning nga mao nga biktima nakakon kini ga sa masa ulo mo yung phone nga dili kini gidala diya sa maya puerto hospital po nag dima angel matagan gireon sa kaning nga usong medical nga atensyon na badili na patingon nga magrabihan ang samad nga raan ko ni iniinauna conscious ng kini nga nadala diya sa hospital o gadali po nga gitambalan po sa mga nurses aron pag dili na ingon nga ma-infect or mag labihan ang samad nga naangkon sa maong biktima samtang ang mga suspekasap kisuriyan pa usaban sa pagkakontak sa management ingon man sa kaniya nga iyang Angie Domina kaya kaniya dili man niya gusto nga i-reklamo kaniya kaniya to the point nga ma-freeze o panagusto niya nga kaniya matabangan po kini siya nga makapalit o gatambal sa kaning gumigan sa mga samad nga naangkon na niini ato sa ilang panagalalis ng milis at usam sa pagkumadalan o gagpahoy sa maong biktima. Ngayon nga itong waragi, refer na sa kapalisan sa Police Station sa Gastig sa Puerto. Ang mga nga pangitabo o gaalan nga matagan kini sa tut mga desolusyon. Bilitagikan sa mga Police Station 6 sa Puerto. Para sa Magnum Reports, kini sa Magnum Hunter 23 Kia Belenosa sa balita o servisyo, Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Hunter 23 Kia Belenosa. Oras alas 5.25. Dinita mga igala no ato sa pong kaning balikan si Magnum Hunter 22 Faith Velez kay giyong libreng PhilHealth Services gidala sa mga eskulahan di apod da sa CDO. Atong paminahon itong kauban Magnum Hunter 22 Faith Velez.
3: Padayong gibahigayon sa Kauhas Local Health Insurance Service sa GNDR City. Government ang first survey sa eskulahan. Alang sa magtutudlo, estudyante, ginikanan o residente ng mga nakabenepisyo sa maong outreach program. Kauban sa City Health Office ang DepEd o matagatag sila o mga servisyo sama sa PhilHealth registration, iyakap enrollment o pag-update sa member record. Tumong sa PhilHealth nga mapaduol ang primary healthcare ngadto sa mga eskulahan o komunidad para mas mapalig-on ang universal healthcare sa siyudad. Balita, gikan sa PhilHealth Region 10, kini si Magnum Hunter 22 Faith Velez sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Hunter 22 Feita Velez, oras alas 5:26. Samtang sa itong pagbadayan sa itong programong Magnum Reports, ato po ipaibalo din po na sa itong mga katawahan, panawagan sa tanang nanag-iya, og iro og iring, kining pahibalo gikan sa butan sa Department of Agriculture Regional Field Office 10, din kung gusto nimo no og libreng protection sa imuhang mga pinalanggang binuhi, kani, mo na ginaing kahigayunan po para sa inyuhang makadaginot po mo. Kay alayon sa programang Handog ng Pangulo 2026, ang Department of Agriculture magpahigayon og libre nga pagpangbakuna sa inyuhang mga iro og iring batok sa rabies. So, gidapit ang tanahan sa pagdala sa inyuhang binuhing iring og iro nga nagilad sa tulo ka bulan pataas og himsog ang panlawas. Nga napuno sa buwatan sa Department of Agriculture Region 10, din sa May Antonio Luna Street, ning atong syudad, karong adlawng Lunes. So, kung naamoy inyong irog-iring, 3 years old pataas, no, or 3 months old pataas, pwede nyong dalon din ha sa Antonio Luna Street nga opisina sa Department of Agriculture kana DA Region 10. So, protektahin inyong mga mananap o inyong pamilya batok rabies. Pabakunahin ang inyong mananap mga galakay. Kung bakunado na sila, for sure mga galakay no, mas less na nang din po ng kabalaka. If ever nga makamrasan, mapahitan mo sa inyong po din po mga pinalangga din ang mananap. So, kini usa ka serbisyo publiko hatod kaninyo sa DA o gan ini po istasyon mga igala. So basin pwede ninyo nga madala po no ang yuha po din po mga mananap din ha inyong mga aning iring o mga iro. Iring o iro lang sa karon. Kaya mo man po ihangyo po no sa ilahapong buhatan sa DA nung ilahang tagang serbisyo. Kung palitan taga Cagayan de Oro po, idirigya po na ninyo i-avail mga igala kay dili man na specific sa kanin po din pong di man na, no, kumpletan Cagayan de Oro, Misamis Oriental, Bisan Asa, o may specific nga lugar nga ilhan lang po i-cater. Katong mga gusto, no, nga mo-avail sa nahisgitan nga serbisyo, gikan sa DA Region 10. So, kanina ang panahon,
2: Magnum Reports!
1: Na mahimong protektado po mga batok ni inipong rabies. Kaya ang rabies makapatay, no, makamatay na siya mga igala. So, apay na agyosab din ha, may siguro po ninyo mga igala, no, dili lang kamo, dili lang po ninyo mananap ang mahiluwas sa panlakip na kamo. Luoy kayo kumulitan na mataptan ni sa rabies po ng inyuha pong mga pinanggang mananap. O luoy po kayo po mo kung kamo na mismo ang mahimong casualty simba ko. Okay, makapatay yun ang rabies mga igala. O gagani man, target yun po gani din sa Region 10 nga wala no, yung mga absence kinabuhi ng mga tao tungod lamang nini pong nahisgitan nga virus. O sa itong pagpanaan sa itong tulungan ng Magnum Reports, mabalik tayo man lamang sa pipila ka mga pahinom doon. Mamati sa tamang igala, dayon unya, totoo na tumalikbalikan si Magnum Hunter 23, Key Abelinosa, o si Magnum Hunter 22, Feita Velez. Oras alas 5:30 na sa hapon.
4: Let's go!
5: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy Pad, aron ligay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
4: go with the flow.
5: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
4: Charmy
6: breathable panty liners for everywhere confidence.
7: DTX 500 mao'y tubag sa diabetes kun diin kini makapaubos sa blood sugar, mulimpyo sa dugo ug mopaligon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500 kalikayan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys ug paghubag sa imong atay. Kay sa DTX 500 sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica D Alternativo Medicine and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
8: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
9: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Ang pagbatom sa himsog ug maayong panglawas mao lamang ang naginusarang hinagiban aron kitang tawo o bisan unsang nilalang dinhi sa kalibutan makasugakob sa pag-atubang sa bisan unsang hagit sa kinabuhi. Apan ang bisan unsang hagit dili nato mabuntog kung sa hinahinay dauto na sa nagkadaiyang balatian o sakit ang atong lawas. Kabus man kita o adunahan. Dugtong niini ang Magnum Radio 99.9 News and Music Station. Mudalit kaninyo sa Tulumanong. Magnum Health is Wealth, programa nga maghisgot sa kasayuran sa kabaskong sa panglawas, kahapsay sa panghunahuna ug kaligon sa pagbati. Magnum Health is Wealth. Dungan ninyo nga mabati sa atong official website, ang www.magnum999.com o Facebook page sa Magnum Live matag Sabado, alas 5 sa hapon hangtod sa alas 6 sa gabi. Uban sa inyong mga alagad sa kahimsog, Magnum Cheryl Diasilang Galawa ang inyong nurse on the air o Magnum Bing Abukay Jacinto. Timan ilang sa ganunay. Magunsa man ang sapi kung sa lawas lang pauli. Magnum Health is Wealth. Dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
13: Kabir ni Santo ba kayo sa imong panagway, Mads? Unsa inong dan?
14: Nawad-an ko daw kung akwarta sa akong bank account, Pads.
13: Ha? Ngano man?
14: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw ko nukuog da ko nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
13: Hala Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report nimo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
15: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107 o sa Magnum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka may nung danong painumdum din nilamang sa balita o serbisyo, Magnum Radio.

0: Plus, Uno Plus, the kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Magnum Opinion. Si Opol, Misamis Oriental, Mayor Attorney Jade Bago, ug Cagayan de Oro City Councilor Eric Salcedo, sa ilang mensahe ug opinion.
2: Discriminatory man sa Misamis nun, magyapon ang mga kagayanon, no?
3: And we don't want to bring this to court or to any other forum. Hindi man pwedeng na mag-inay proseso ngayon sa ito, formal, no? Hindi man sa taganahan nga mag-away lang ito ang dani. Kung sa tinood lang, karang 2007 nga ordinansa, klaro magkaina nga unconstitutional. Kaya na may 2005 nga kaso, Lucena Grand Central Terminal versus Jack Liner. Ingon dito nga, dili pwede i-monopolize ng terminal. Naman sila yung mga prangkisa, ang kanina mga sakyanan. So, dili pwedeng basta-basta lang hilabtan kay ang LTFRB mangyud ang gabuot ani. Mingon po din ang lungsod nga, amo mi, pero nagyan po yung kaso nga ingon sa LTO versus sa City of Butuan. Local government code, ingayon diya, motorcycle run ang jurisdiction sa isa kalungsod. Dili, labot ang mga gipanghatagang prangkisa kay LTFRB gina siya.
4: Pwede man nila i-question sa korte. Uh-huh. Institutional lugar. Kung imong tanawon, mamagin ang proseso. Dili man but sabton nga kung nag-question ka sa korte, dili na maayo ang vote. Kung dili, to determine kung okay ba ning ordinansa sa siyudad. Pero the final arbiter, ang korte man yun.
1: Iksoon, pagpagabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan-unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents, ug uban pa. Text sa tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan-unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa Balitaog Serbisyo, Magnum Radio.
5: Gapanakit ba ang joints sa mga tudlo? Nang hubag o nang bukol ba kini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa mong dugo, mo'y hinungdan sa gout attack. Busa pag mighty sina. Kini usa ka alkaline vitamin C nga mupaubos sa uric acid sa imong dugo ug manalipod kanimo batok sa gout attack. Ang matag adlaw nga pag-inom sa mighty C muwagtang sa pagpanakit sa imong tudlo ug mopalig-on sa imong immune system. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika D Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes, nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika D Alternativo CDO.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo. Mag-uban-uban na sabta karong Sabado sa iyong paboritong weekend show, ang Magdum Sabado Night Talk.
6: Sabado Night!
1: At tangi ang atong mga nag-unang mga segments sama sa Sing Mo Sing Overload, Traffic Update, Weather Update, paghinabi sa mga dinapit nga bisita, ug daghan pang uban. Magdum Sabado Night Talk.
6: Sabado Night!
1: Alas 6:30 sa gabi, kauban si Mr. Talagsaon, Magdum Gilbert, ug ang banggiitan, Magdum Mencho. Dinhi lamang sa musika, balita og servisyo Magdum Radio.

0: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosolo og poo aron mess free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
1: EQ Pants. From day one to toddler, i-continue mo.
2: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
3: Oras alas 5:40 na sa hapon sa tungkol pagpadayon sa tungtulo ng Magnum Reports sa dinhi na sa tamang higala sa dugang balita.
2: Magnum Reports.
3: Walay kapon sa Iringa. Naaman po sila ana pero ang sagad ana no kanay naka-schedule sagad ana kay ang lagi murag regular ng mga schedule kay ang Provincial Veterinary Office nagid sila or kaning ang ato pong City Veterinary Office naman po na sila iya pa kapon o gakani po din po kapon lagi sa Iringa agya po sila ana try lang mag-ask na sa City Vet kaya na sila po na nga services o di na sa Provincial Veterinary Office no ha kaya kung muadto ka pagkakarong Lunes Sir Mario no di na sa katong bakuna na hapitin lang din na sa Provincial Veterinary Office kay mao man ay una nimong magian kung gikan ka lugar din sa Veles no di na sa Provincial Veterinary Office before ata unahan lang sa kanang land bank then pag humani mo sa Provincial Veterinary Office then lahos na lang din ka dito sa kaning Department of Agriculture para magpabakuna okay, para ma-inquire na nimo daan pero naman sila gimo no ang Provincial Veterinary kuan sila gaadto sila gadayo gid sila mga lungsod para mag-offer sila po nga serbisyo no kining pagpamakuna yan na po iba no pagkapon. Oras alas 5:41 dili ta may gala sa dugang balita maki-update sa daddy na sa Maykugon Public Market kaya gihimo karon sabotan sa SEBDA ang ilahagi po nga pag panatapok no sa mga vendors aron nga masiguro lagi no nga ang seguridad kalimpyong kooperasyon sa mga stakeholders po din ha magpadayon kay dili ilalim po no kung panalitan isangon lang po dahin po nato sa ato pa rin pong management sa SEBDA kay ang atong mga vendors din ha daghan ang mga tao nga panulod din ha daghan ang mga gapang parking din sa palibot daghan ang basura nga gaka-produce matag adlaw din ha daghan so ani atong kauban naka-standby sa mga detalye po niining pagpanagtigom po no sa tuwa mga personal sa SEBDA o mga vendors pa rin po nato din ha sa Maykugon Public Market ani si Magnum Kia Villanosa.
4: Sa magdamadyo na patawag matod pauga para gatapok ang ato nga mga kadaguan sa SEBDA sa nagkilalang seksyon sa Merkado Rakip Nanini ang root crops, mga food vendors, mga parlor shops na tinuring food condiments or chicken meat section sa lalang isgutan ng mga importante nga issue kamay sa sanitation, return collection, sigurado, guban pa nga isgutan at sa mga tigong ipaybalo. Ni General Manager Joseph Jeje Pinero sa ang mga plano o mga lakang nag-ipatuman na ron mas mapaliguan ang kapsay kalimpyo o disiplina sunod sa merkado. Lagip niya ang mga plano sa pag-issue o OVR Confidential Violation Receipt alang sa mga paglapas sa mga lagda sama sa mga kalapasan sa sanitation standards o pagbabag sa mga aisle o agianan gagat usahat ang wala pa yung business permit na magalukat na sa pangmangusog na sa pagpangdako pang asada mata sa doon pa yung mga bayron ay madali pagpangdako pagdamaan siya at panapagapang ningil. Alang netong doon pa yung mga bayro nun, ipasamot usap ni Kugan Market ni Mateo Chavez. Ang kamay ng danan sa kooperasyon sa mga vendors ang walang puso na malakang nga mapatuman o ba ni Assistant Bench Manager mismo ni Gina Madre de Jesus labaw pa rin ang makigayon ng mong tigom. Alam mo kami na mga observasyon, kabalaka o mga hagit ng geto ba sa ilang, ilang mga patigayon isip mga vendors o ga stakeholders. Tingwa usap sa ni Assistant General Manager Jane Maria Bay Operations o Jessica Arabia Administration nga mapaligaw ng kooperasyon at pagsatunay o nga panag-iusa tayo sa daw mga mabigay alang sa masalimpyo hapsay luwas o organisadong merkado. Britanay po sa igikan sa SEBDA para sa Magnum Reports. Kini si Magnum Hunter 23 Kia Villanosa sa Britanay Servisyo Magnum Radio.
3: Salamat Magnum Hunter 23 Kia Villanosa. O galayon po sab ni ininong mga kalambuan nga gihimo sa to po nga mga kaning kadaguan gikan sa buhatan sa SEBDA sa pagpangulo ni General Manager Jocelyn Chacha Panalosa at usang sayron din ano sa Kugon na market ang atuang branch manager ang atong mga kauban karon na si Sir Timoteo Chavez. Sir, maing hapon, live das Magnum Radio, kauban mo Magnum Angel Sado.
5: Hello, Magnum Abche.
3: Hi, sir.
5: Maing hapon po sa tanan mamiminaw sa Magnum Radio.
3: Okay. Sir, oo. Sir, kani nga inyong baguha lang no nga gipanghimo nga pagpanagtapok sa mga vendors. Kumusta pud ang response no? Ilang commitment aron nga katong inyong tinguha nga kalimpyo, seguridad ug kooperasyon naagi din na mapatuman sa merkado sa Kugon.
5: Sa among panagtagbo, nalipay pud ni nga naagi ni kooperar nga mga vendors. Although urban busy pero yato silang gisabot. Pero naagi siya yung mga yun ba pagtabang pinan sa bago na itong management lupanan sa itong bago po niya General Manager si Palingki Chichi Pinyalosa. O na nga sa among gibuhat karon nga among yung hinabiyon ng among mga pinalangga nga tinat mga vendor din sa Kugon Market aron mapasabot na mo kung sa mga plano o mga kayuhan nga pwede na ito mapadangat o pwede po nga hinimahimo pinagi sa pagtinapangay.
3: Okay. Sir, kanin ti Mateo, no, niini pong paghisgot una na to sa seguridad. Unsa ba ikatabang yun sa itong mga vendors, no, din ha? Kay, di ba, na naman po tayo establish na ba po ng mga CCTV yun nga gipanaod din as palibot sa merkado o galakip na sa sulod nga bahin?
5: Actually, pag mayingon tao, seguridad, bisan o kultong tutok, nagi mga pangita mo nga usay dili malikayan tungod sa ang uban makatulog. Pero mo na nga paningkamutan din nato ni nga mag-coordinate nato tanan ang mga ahensya labi na ang kapulisan o ang uban pa diri nga naa sa sulod ning mga naay mga labor nga mahimo silang force multiplier pagabot sa pag-implementar nato sa seguridad. Asahin sa karang CCTV nato nga 24 hours kin siya nga nag-function gani atong plano nga nanagin siya mag-operate makatanaw gid siya makaresponda yon kung galing na ay mga emergency o galing man na ay mga mahitabo nga dili yun maayo. Kung nga iniamo ning giplano uban sa mga stallholder uban po sa mga kapulisan gani ang departamento po sa City Hall sama sa kaning pwede po nato matap ang ining sa clearing o clearing kay usama sa sila makatabang sa ito. Ang RTA na may meeting ganina nga appeal sila sa mutabang sa amo na pinapag-implementar sa kahusay, kahapsay, sulod, ugawa sa merkado.
3: Okay. So, itong imong na-mention po no itong clearing. So, kamo, naamoy mga personahe pa din sa Sibda nga gapangunay no sa pag-clear sa inyong vicinity. Gawas nga na po na itong mga taga-task force no sa road clearing o kalinga RASCO nga galibot po din na matagkaroon niya sa merkado.
5: O, oh, ako gid mismo, naunay po gid ko nga muna ako gid ko sa August para pangunahan na itong team sa security nga ipasabot din sa ila. Kinahanglan din nato ilibre ang atong dalan para naay magihan ang atong mga mamalitay. Kusya ni Ana, muuswag ang atong pagtigayon din isunod sa merkado, mahimo siyang hapsay. Muna nga importante yun ang pagtinabangay. Importante po ang pagpasabot. Importante po ang aksyon sa management nga pwede mahimo ta mag-inubit. Gabi kayo tungkol sa gabi kadakuning Kugon Market, dagan kayo ang mga dumulong, dagan ang mga mamalitay. Muna nga usas siya sa ka-challenge. Pero kung doon ay pagtinabangay, pag sinabtanay, coordination, mahimong magahan ang atong trabaho din sa merkado.
3: Mm-hmm. Sir, kaning mo yung tanong, balikan na nato. Ahaba nga portion din sa merkado, sir, kung makita yung lisod yun kayo no, mag-implement o pag-sustain sa pag-clear yun sa dalan?
5: Kining diri sa itong kilid-kilid, kining sa perimeter na ito, labi na sa PR section, daghan din niya kayo ang sige pagbalik-balik. Although bisag ato na silang ipahimangnoan, usay mo balik yun. Ang uban ko na yung mga gikan sa gawas nga wala lang niya mamaligya. Wala nga ron yun nga, permintigin ako nga gisuruyan o pansa akong kauban. Amo silang gingnan nga bawal yun magtinda niya kay ngano ang atong mga uban nga stallholder nga nagbayad ng business permit, sila nagbayad legally ang uban na ni sabay lang ninawa, sila ay legal nga mga papers, nakapamaligya, nakakwarta. So na ay nakuhalan. Muna nga inala nato i-implement gid ang balaod para patas po siya. Pero kami open po mi nga gatong nanginahanglan og pwesto sa sulod, pwede sila mo apply kay naman tay mga bakante. Inala lang nato nga ato siyang i-plaster para ining tanan ma-upside gid siya nga mabutang gud sila. Una nga mo buot ipasabot nga kung waman sila ay pwesto, pwede sila mo doon sa atong opisina para makakuha sila o pwesto sa sulod.
3: Asa nga dapitan na sir, ang pwede pang ilang marintahan nasa aha floor?
5: Nasa sa second floor na ay mga daghanda ang mga school nga bakanti. So kini amo ni siya ginaliho karon ba ni GM nga pwede na gid siya ma-plastaran. So amo gina-plastar karon ang lease contract o ang pag-aplikod sa market committee nga mo ay mo approve sa maong pag-apply o pag-approve sa mga stall.
3: Sir, excuse me. So sir, kaning nahisgutan ninyo, di ba, lakip na ang kaning sanitation na puda din ha. Kumingon talagi ga merkado, may expect na gid po nato no ang basura o mga hinluunon gyud nga dapat consistent gyud kay para dili pud ta no mabalik tong mga issue tong mga miagi nga naay mga pangsaway nga presensya lagi pud na ini mga pest pud no kaning mga ilaga o mga kaning ukok. Kumusta sir?
5: Mao nang usa sa among tuyo pud nga nang ipatawag namo sila kay natay sanitation program nga gusto nato i-implementar nga kinahanglan masunod ni siya para mahinlo ang atong merkado. Usa sa among ipabati sa ila nga kinahanglan kada bulan mag-general cleaning ta. Din kinahanglan ang ilang pwesto ilang hinloan kay ila man ang naman na sa ilang perimeter, sila man na ang responsibilidad, responsible nga maghinlo silang nataran. Dayon pag-abot sa pagpangulikta sa basura, dami hibon nga programa nga pwede ang among personahe ang mukulita pero magbayad sila o gamay lang ang kantidad para po isildo sa mga manguliktahay. So, kaya sa pagkakaroon ng good, kanya-kanya lang. So gusto na ako ma-organize. So sa gamay ang kantidad, ma-upside na ito ang pamagi sa pagkulikta. Then ang paglabay sa basura, kung na ang truck, anak pa rin maglabay. So, required po namo sila sa garbage bin, sa ganang silhig, kay sa umabot kay panahon, ma-deputize kami nga mag-issue ordinance violation receipt. So, i-allow na ta sa clean draw nga mo-issue o OBR. And then, dili ta gusto nga ma-issuean sila o OBR. Gusto na ito nga musunod sila sa balaod para hapsay. Ang amoy na nga at least katunggahin na gyud nga mga stall holders amo gid silang atagahan og OBR kay kaniya na ayon pa madisiplina nato ang ilang dili na maayo nga behavior.
3: Pero yung OBR ani sir, dili lang no kaning kuan lang dinha no sa mga stall holders na to, apan lakip na nito pong mga ambulant vendors nga muhimo no sa pag-occupy din sa inyo pa din pong vicinity.
5: Yes, of course. Tanan, bisa na mamalitay nga magpataga lang og labay, pwede ka ma-issue an og OBR.
3: Kana mga
5: tumagod diri magpataka-taka lang tag labay, mga upos. So karon, moabot yung panahon, bawal na gina maski na magsigarilyo.
3: Okay. Sir, so kung maingon ta, kaning mga nagparada po da sa palibot?
5: Kini magparada sa palibot, amo na nasa gihapsay karon, nag-ask me yung permission nga i-allow lang sila nga mo parking within 1 hour. Dili na gid sa totally whole day nga mag-parking para matagaan po og oras ang mamamalitay, uban yung mamalitay nga makasunod pa sa merkado, makaparking sa ilang mga sakyanan. So within 1 hour, allowed sila libre. Pero you know, after yan, na kay penalty. So muna nga, gusto na muna ipaabot, amo po ng pangayuan po o executive order or ordinance para ma-implementar.
3: Okay. Pero kana siya, sir, nga kaning murag inyo hagin pong gitutukan, kaning din sa mga kuan po no, area kung diin gahimo sa pagtumod ang mga dagkong sakyanan o mga products at pasulod din sa merkado like din sa Osmeña o din sa Captain Vicente Rawa.
5: Oo, nanagintay kikwan na gidisignit nga landing. Pero ang atong landing, magsugod sa alas 2 sa buntag padulong sa sukso. Mm. Una sa mga refrigerated ban ato mag-deliver og mga karne o sa pabadya nga frozen foods. After ni ana, after sa 8 o'clock, 1 hour window na lang gyapon ang pag-deliver. Dili na kapwede nga mag-standby. Muna nga, makita na to karon ng usmin niya, medyo hayag-hayag na siya. Mm. Wala na siya nag-parking ng mga refrigerated van.
3: Okay. Unsa kada ko po, sir, kung hindi nito sa yakapin, unsa kada ko nga space po, sir, yung gi-allow, ano po mga motorsiklo, nga gapamarada, gubang mga sakyanan po, no, papid-pid din sa merkado?
5: Wala pa mag-i-i-kwan sa wapagin sa approval, pero kung may mo, two-one lang siya, two lanes or two files sa motorcycle. Mm. Doa lang kalinya. So, dili na yun nga mo up to pa sa ikatulo. Mm. Wala man lang dapat ang i-allow para at least ang traffic ma-decongest. Nanay ka nang mag-hazard, dili na siya pwede. Papilitan na naman na sa sunod o violation kung makita na mo nga nanay mag-hazard. So, dapat mo parking din siya sa designated area.
3: Mm-hmm. Sir, katong na-mention po no, sa inyo po din pong panagtapok ang katong sa business permit sa to po din pong mga vendors din o rental collections. Natay update na karon sir, kumusta ang atong mga kaninga vendors din no, stallholders na to nga kon ba consistent ba pud sila no nga on time gyud pud nga nagasikaso sa ilaha po din pong mga permits ug mga rentals.
5: So far nag-activate naman gyud sila, namayad naman sila mo na, pero padayon gyud ko namo gipasihugda nga dapat on time gid ang pagbayad, dili na ingon nga bulto-bulto 1 year. So dapat monthly magkuan gid sila, religiously gid sila nga mag-set aside og bayad sa ilang rental kay kinahanglan gid na siya tungod kay naman pud tay kuha nga magtanaw sa ato. So kun di nato masunod na mapinalize mo pud ang department. Mao na nga in paniguro namo nga masunod hapsay ang pamagi sa pagkulita, gani ang mga kolektor, muruan to sa ubos. Kuha na gin siya, ganang spoon feed na gin siya. Itabangan na gin ang mga ato mga soul holder nga makabayad din sila. Muna nga, amuhang yun nga, mag-sit aside din sila ang bayad para sa atong rental o sa business permit.
3: Okay. Mga igalano kauban karon nato ang atuang manager dina sa Maya Kuguna Public Market, ang branch manager nga si Mr. Timoteo Chavez og kauban pala dina no ang atong assistant branch manager nga si Ma'am Maria Gina Madrilejos og ilabi na ang ilapong general manager nga si Ma'am Jocelyn Cheche Peñalosa. So sir, balikan lang nato no. Namoy sir, pilay target karon nga revenue gid ninyo sir nga dapat makolekta?
5: Nag-set lang ko ang practical gift nga revenue nga makolekta within this year, 2026. Ako mapod ang head sa finance and accounting, as an accountant. Yung akong gisit nga reliable, nasa sa 120 million. Kay before, nakakolekta mi yung 112 million. So that is for the year 2025. Sa last year, previous year pa sa 2024, nakakolekta lang mi 102. Na naging sa pagsaka. So, paniguro ko na ako na mag-target na mo makulikta ang 120 million kung sunod nilingo ko siya.
3: Okay. Pero kani siya sir, unsa man siya ang gilang kuban ani nga revenue gid pud sir nga collection, unsa nga mga kuan ani no asa ni gikan tanan?
5: Ang among collection na base lang sa rental, kining sa entrance, kanang billboards, wala na ilabot sa amo ang business permit kay sa finance na siya. So ang amo lang ma-charge sa amo account apil na lang sa KR sa Cagayan Resort o sa City Slaughter House. Mo na nga limitado na gid kayo ang among income kay wala may labot ang business permit. Although dako na sa fraction ng business permit sa gigiling na dinhi sa tulot sa merkado.
3: Okay. Sir, dini lang po tanong, basin na pwede po may makapangig-update niya po ni mo. Kaya nga to ang kapulisan karon matod pa ni PNP Region 10, Brigadier General kaninga Nestor Babagaya Jr. nga dapat no mahunong naging po ning mga pagpamaligya nini po nga mga illegal nga sigarilyo, kaning mga kontrabando, dapat di gyud ni makaabot din sa merkado. Napa po may mga action kalabot po nini sir kay naara ba po yung mga pamaligya gyud din ano og mga smuggled mga sigarilyo sa niaging mga panahon nga duna po nakumpiska nga tuwa pong kapulisan sa Police Station 2 Kugon?
5: Sa karon nagkabuhat mi og inventaryo among giprofile ang mga indoor kung sa ang ilang mga balikya. Kung makita po na mo nga naay nga na nga mga epektos, apil na sa among isulat sa among profiling. So makita din na sa dita nga morning yang ginahimo. So, advice na mo siya nga, bawal man siya sa ordinansa. Hindi siya pwede nga magbaligat o magkontrabando. So, usa sa mga mahimo is pagpasabot sa ila nga inangla na nga itong ibaligyan parang na yun legal.
3: Okay. Sir, balik na lang po na ito, no, sa itong Dagans Traffic Code. Update nini nga ito ganing sewerage system din na sa may Kugon na public market. Kanusa na, sir? Matapos ka na din na sa may corner ya Kapinas men niya.
5: Actually, ang
3: wastewater treatment
5: civil,
3: din, no?
5: Civil engineering nga na matapos naman na karoon yung bulan sa September. And din ang uban na ng mga trabaho, more naman siya sa mga machines, kaya pag-installer sa mga pumps. So, mawalan na sa karoon nga mga bulan. Kaya nahuman naman gabi ipang pour sa siminto para sa top slab. So, mauna to sa ang pinakakuhan din. Butangan din naman ng railings para safety.
3: Okay. So, may mo siyang functional, sir. Within this year, gihapon po ang target na ito.
5: Yeah, within this year, ma-functional ng wastewater. Kung gani ang taga-Japan, one naman din din mo bisita. Kanaon nila ang project para ma-ano, may mo naging siyang magamit.
3: Mm-mm. Pero ang yung personal ana sir ang mag-guan yun na mo'y personal nga i-deploy yun ana no, nga mahimong in charge yun na sa maong facility.
5: Yeah, gay kuan na siya donation pero ang pag-maintain na ang city government na. So ang himo sa mga taga-JICA i-train ang mga personnel nga mo'y mo-maintain na rana dayon ana pa din nila i-turn over sa mga.
3: Okay. So, di madugay, mabalik nagka-open din na ang portion sa dalan sa Osmeña o Gayakapin.
5: Gayakapin po. Okay. Maaksay na rin siya kay wala naman ang construction.
3: Okay. Sir, basin doon na kay gusto no, nga ibilin nga mga pahimang no o basin gusto po nga mga mensahe po no, nga ipaabot sa itong SEBDA manager nga si Ma'am Chacha Pinalosa. Dili po sa itong mga vendors o ilabi na po no, sa ito po din po nga mga vendors din nasa sulod sa merkado, mga ambulant vendors po na ito o bisan sa ito po din po mga mamalitay no, din na sa nahisgitan nga merkado.
5: Kulang mensahe nga atong tabangan ng atong kahimtang karon din sa Kugon nga may mong mahapsay, mahamugaway, dili may sa mahimo sa management lang kung dili walay pag-cooperar. O ako pong gipasalamatan ng atong general manager, si Jocelyn Q. Pinalosa, nga aktibo yun, nga nagsuportar kung sa atong mga plano, nga pagahimoon, para sa kangayan, para sa kaayuhan, o kahamugaway sa atong merkado sa Kugon. Amo sang gipasalamatan si Mayor Eric Soy, sayang way puwas nga pagsuporta nga mahimong matiman yun ang merkado din sa itong dakbayan. O sa among mga vendors, sa kusimba, mga membro, mga nakalain-lain mga presidente sa different na itong mga sections, ako pong gipabot ang dako na mong pasalamat kay sila yun. Kanunay nagpakabana, kanunay yun sila naghatag o mga update nga unsa na'y nahitabo sa ilang mga section, naghatag sila o mga posibilidad nga unsay himuon para mas maayo gani nabo sila yung mga suggestion nga mutabang sila labi na sa mid section nato nga gichiller na gyud ang atong mga stall gani naay maabutay nga naging sa cutting facility so tanan siguro maabot nga ang kanang isdaan mahimo na siyang chiller para dili na maglatak-latak limpyo na gyud awan gani kung makita nato ang face section diri sa Osmeña awan na pinangunahan na ni President Mercy Trinidad. Ako sang shoutout ka sa among presidente sa Cosimba, si Sir Louie Amarsulo. Thank you kayo. Again, salamat.
3: Okay. Sir, salamat kay sir. Unta din yung una o gaulahing hugay higayon po. No? Unta po, may nabigyapon ka na mo. Pinag-iusap sa pag-hatag ni mong update kalabot sa mga nahitabo po din na sa may Kugon Public Market. Ino ba na no, sab, no? Sa ito pong sabda manager nga si Ma'am Chacha Penalosa. Sir, subli, may hapon din na sa imo ha.
5: Dagapon, salamat ma'am.
3: Okay. So, mo ito mga higala no, si Sir Timoteo Chavez, ang atuang Kugon Market Branch Manager, din hapon mga higala, dihiin naghimo po na sa paghatag update ka na to. Sila po mga ipanghimong pagparingkamot, din hapon sa merkado sa Kugon ng atong syudad. Oras sa size 4 na sa kagabiyon.
6: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman, Magarest Adult Diapers na adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa Karest Adult Diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka, mapalit sa nagunang tindahan sa dakbayan o tibuok nasod.
7: Karest, alagang panatag with Karest Adult Diapers. Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
7: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
9: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, usa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toksin sa lawas. Usa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian. Ug puno sa nutrients nga mupaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR-80715. Huwag tanga ang mga toksin sa imong lawas nga mo'y hinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong mga vital organs aron maangkon ang maayong panlawas. Inom matag-adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
7: Mensahe alang sa maayong panglawas.
10: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar. Ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
7: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
2: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
3: Oras alas 6:00 na sa gabi sa itong pagpadayon sa itong tuluman ng Magnum Reports. Dinita mga higalano sa pagpanimbaya na sa itong mga kaisunan ko ron nga nag-monitor. Pasalamat din na sa inyo hapon na sa inyong pagtutok sa itong mga programa din sa Magnum Radio. Sa kaganiha pang buntag, hangtod din yung orasa na paghihapon nakatutok. Salamat yun din na sa inyo. May hapon na din ka, ma'am, kang... Ma'am D. Rama, din na kang Aquilino Adlao, din na sa mga Lanisi, Claveria, Misamis, Oriental. May pagpuminosob din na kang Tata Guno, kang Mario Timoso Diaz, din na po kang Danny Pobs, o kang Sir Sarbal sa vlog. May hapon, Randy Santisas, din na sa mga taga-taguluan, Misamis, Oriental, kang Erlindo Bagay. May pagpuminosob din na po da sa inyo ha. O may pagpuminosob sa mga anak karon sa may Kugon Public Market, atong mga stakeholders din na sa Kugon, no? May hapon din na sa inyo ha. Kang Sir John Junamero, din na po dayon. May pagpuminosob minaw sa mga taga dinapod sa mga taga barangay indahag ding atong syudad. Salamat po sa mga taga barangay Gusan, Mama Angie po din na kang Bridget sa Miliano, may hapon din na sa inyo ha. Sa mga taga Tasda, may hapon din na sa inyo ha. O sa mga ato po din pong community po na sa senior citizens din na ni Sir Igot po, salamat sa inyo ha. O mga igala, kay napupos mo na nga itong oras alas pagpadayon sa itong tulungan ng Magnum Reports. O mag-uban-uban niya punta. So sa mga oras, sa mga istasyon, may hapon na kuno din na kang Sir Joel de la Cruz. O mga igala, no, ang inyo ang pagkatutukan 99.9 dapat gihapon din sa inyo po mga radyo o pwede gihapon inyong tutukan po mga higala sa itong official Facebook page Magnum Live, official website www.magnum999.com. Timani ayaw kalimte nga sa usa kagawasan ng katilingban katawhan ang labing gamhanan, managlahi man ang atong baruganan, hukom sa katawhan ang matuman. Kini si Magnum Angie Alsado dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
2: Inyong nabati ang labas ng mga reports o positibong balita ning hapuna. Paabuta ug mga lawa ang laing hugna sa Magnum Reports. Dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
11: Mahigo bala ang imo dugo?
12: DTX 500.
11: Masamit ka bala gina allergy?
12: DTX 500.
11: Ang DTX 500
12: ang nagatindlo sa imo mahigo nga dugo.
11: Nga sa masami,
12: amo naman
11: ang ginahalina sa mga nagkalain-lain nga allergy.
12: DTX 500.
11: Masalrikan
12: DTX 500.
11: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix.
14: Mabaka, mga butika. Ang DTX 500 adunay powerful extract sa tubo o gapalia, duha ka compounds nga mopaubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 mulimpyo usab sa gagmay nga mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Protection ni kada adlaw ang imong mata batok sa diabetes, retinopathy o pagkabuta tungod sa diabetes. Mag DTX 500 na. Ay napagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagendoro ug Misamis Oriental. Emoji usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa klinika Delta Antibo Medicina and Wellness Center, Market City, Aguila Bus Terminal, Lapasan, Cagendoro. Take your call sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
15: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.

0: Besh, nabi ako'y nakasex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
1: Same ba yata, Besh? Nabala kapod ko. Minsan ka ako magpa-HIV testing ta.
2: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
3: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9. News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
7: Ito balitang Magnum tungkol nato sa Jags Commercial, nimutang sa 12 Set Nazareth Doll sa Twinland, Cagayan de Oro City.
8: Balitang Magnum, tayong tagagutlong hanay sa mga balitang lokal, national o international, showbiz, sports o guban pa. Balitang Magnum o karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
7: Alas 6:11, gala, kumusta mga gabi na karon ang uluhan sa atong Balitang Magnum. Oras Magnum Lokal, Pin, Pitin, Pasula, Mapasalamaton, na nagpabilin, pagyapon ang pagsalig sa katawan sa kapulisan sa rayon sa atong Magnum National 26, kamakaso na kalabo sa Fadcor Project ang ipasaka sa Office of the Ombudsman sa Sandigang Bayan, batok sa pilaka senador o kongresista. Sa atong Magnum International, 8 ka mga tao patay sa laing huglas pagpangatake sa Rusa sa Ukraine. Sa atong Magnum Business Net and Flow sa Foreign Direct Investments sa Hunyo ng Tuiga, Mew Boss, sa atong Magnum Entertainment, Joseph Marco, giriskyo ang masakitong airing. Sa atong Magnum Sports, sa New York Next Star, Jalin Bronson, kung mahimong host sa season premiere sa Saturday Night Live karong September 26 ng Tuiga.
8: Balitang Magnum!
7: Mga Exxon, kumusta may gabi karong adlaw daw karong Huwebes, September 10, 2026. Kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Jewel Jacobo.
9: O Magnum Chingindrina Enriquez.
7: O karong siritala sa itong Magnum Lokal, mapasalamaton ang PNP 10 na nagpabilin pagyapon ang pagsalig sa katawan sa kapulisan din sa rayon. Italiwala pa man nga doon na ipipila nga nagugaw-gaw sa imain sa ilang hanay. Matupad ni Police sa Major Juan Navarro, tigbawa sa PNP 10 nga ang pagtaho sa mga biktima batok sa pulis, pamatuod nga doon ay paghiyapoy pagsalig o kumpiyansa ang katawhan.
10: Klaro ang ihang mensahe representing the whole PNP organization nga kini nga mga insidente dili gayud itolerate no sa ato ang organisasyon kining pag come forward sa maong complainant even though nahibalo siya no nga ang involved ang sospechado is also a member of the PNP nagpasabot kana sa ilahang kumpiyansa o pagsalig sa whole PNP organization once they come forward to file a complaint pagapaminawon pagadunggon pagatagaan gayud og paspas nga aksyon o kini ang pamaagi nga makabot nila ang hustisya nga sila nahimong biktima sa usa ka krimen. Kini nga insidente pakita no nga we will never tolerate no this kind of kaning kalapasan sa balaod.
7: Ang payag ni Police Major Juan Navarro tigwaba sa PNP 10.
9: Gipasabot ni Provincial Administrator Ruel Gayuso sa Misamis Oriental ang kamahinungdanon sa gipahigayon nilang tulo ka adlaw nga Strategic Performance Management System Workshop. Mato ni Gayuso, importante ang kooperasyon sa matang departamento alang sa mga plano sa lalawigan sa musunod nga tuig. Tumong niini nga mas epektibo o paspas nga pagpadangat sa serbisyo ngato sa katawhan sa lalawigan.
11: Ang produkto niini usa ka klaro ang tataw na plano for calendar year 2027. So ato, kaning siguro nga kaning mga plano, kaning mga direktiba, masubay o naghatag itang mga measures na dili lang pag-implementar sa programa. Kundi li atong makuha unsay resulta aning mga programa na kahatag pa kaning o kaayuhan sa atong katawan. So gipanauman na to ang pag-implementar sa programa na itawag sa atong EIP na doon nakitay. Not just an output for the completion of the program. project, but we have to determine the result right after the implementation of the project. So we have database planning. Mao kani nga nalipay kayo kita, nga nasaptan sa atong matagi para kami ito, o sila magpakita sa ilang tinuray, no, na mutapang arong kininag narampus.
9: Ang pamahayag ni Provincial Administrator Rowel Gayuso sa Misamis Oriental.
7: Alasay sa 15 na sa nagyagat karon ng City Human Resources Management Officer Head Fit Kansai Lumbatan ang mga department heads sa City Hall nga regular ngayon monitor ang ilang mga personahe bato ba ni Lumbatan ang kinanglan kini aron sa magsiguro nga mahibawaan kung unsa ang kondisyon sa ilang mga sakop hilugang pa ni Lumbatan nga usa sa pamagi nini ang wellness program.
12: Not necessarily nga

0: to lower, ika nga, the threshold in 16. My question is, how do we count them? Are we going to include them or not? Yung 4 na dalawa na sa custody ng BGMP, on orders of the Sandigan Bayan, yung isa talagang nagtatago na, we don't know where he is at. Yung isa, alam natin na Dora Loren, prolonged hospitalization or medical consultation sa overseas. So, how do we go about this? That was the question I raised. And then, the question is, syempre, pag binabaan mo yung threshold, bababa din yung threshold ng mga for acquittal.
1: Ang pamahayag ni Senator Erwin Tolfo.
2: Alas ay sa bayan din sa samtang ibutang karon ni Department of Justice kung DOJ Secretary Frederica Vida na wala immunity sa kaso si Vice President Sara Duterte. Gimo ang payag guman na gibutyag sa pila ka nalakip ang Vice Presidente nga doon ay immunity from suit. Matul pa ni Justice Secretary Vida nga ang Presidente lamang ang doon ay immunity o protection bato sa mga kaso samtang ana sa katungdanan. Hisairaan nga ginangob na sa kampo ni Duterte ang maong isyo nga to sa Korte Suprema samtang ibarugan sa DOJ ang posisyon subay sa kasamtangan ng balaod mahimo nga pasakaan ng kaso ang Vice Presidente.
3: Yan po ay isang usapin na idinulog ng ating Vice President sa Korte Suprema. Pero consistent po ang Department of Justice na sa umiiral po na batas at sistemang legal sa Pilipinas, ang meron lang pong immunity from suit habang nakaupo ay ang ating mahal na Pangulo. Diba? Ang Vice President po sa particular na bagay na to ay wala pong immunity from suit.
2: Ang payag ni Regional Secretary Frederica Vida.
1: So, portado ni House Prosecutor Manila Representative Joel Chua ang posibleng pagpahigayan sa Korte Suprema sa motu proprio inquiry kalabot na sa kontrobersyal nga pahayag ni Vice President Sara Duterte batok sa hudikatura. Mato ni Chua nga sweeping statement nga napakita nga walay pagsalig hangtod sa pinataas nga level sa hudikatura. Gitugyan na ni Chua sa hudikatura ang investigasyon nga ang pahayag sa Vice Presidente batok silang hanay. Mahinumduman nga gihimo ni Duterte ang stamping nga pahayag niadto sa Setyembre 5 gawas sa Quezon City Hall of Justice sa wala pa mipiansa para sa iyang kasong grave threat.
4: At bilang abogado, kami lahat ay mga officers of the court. So kami dapat ay nagbibigay ng galang sa ating mga kagalang-galang na mga mahistrado. Well, pupwede siguro kung merong magsasampa sa kanya ng mga disciplinary action sa kanyang pahayag ng mga ganito. Tsaka very unbecoming para sa isang second highest official ng ating bansa para magsalita ng ganitong sweeping statement laban sa ating mga kagalang-galang na korte.
1: Ang pamahayag ni House Prosecutor o Manila Representative Joel Chua.
2: Alas ay sa 25 na samtang respeto sa Philippine National Police kung PNP ang desisyon sa Sandigan Bayan 3rd Division ay bali na sa kusudiya sa Bureau of Jail Management and Penology BGMP si kani House Speaker Martino Valdez madawa ni PNP Spokesperson Police Colonel Allen Rico o manimigaw sa Anti-Graft Court o ang Commitment Order kang Valdez para ibalin ang kusudiya nini sa BGMP.
5: As of this time, it is our understanding that the hearing regarding the manifestation or motion of the former speaker is ongoing at the Sandigan Bayan. What we would like to reassure ay kung ano po ang maging desisyon ng Sandigan Bayan, we will be respecting and we will follow. Susundin lang po natin kung ano po magiging kautusan at magiging desisyon ng Sandigan Bayan.
2: Ang payag ni PNP spokesperson Police Colonel Akong Ria Ko. Alas 6:26 na. O karoon sa itong Magnum Health Alert.
6: Magnum Health Alert!
2: Nagpahimano karoon ang skin og lifestyle doctor nga si Dr. Richard Gardiasa nga doon sa katawahan kalabot sa posibleng inungdan sa up-up. Madun pa ni Gardiasa nga sukad o sagad kini mas mo masinatian kung init o alimot ang panahon og mas daling mutakboy sa mga oily nga panit ingon man ang kabaghuan sa hormones usama sa mga papaingon sa pagkaulitaw o pagkadalaga. Hilugang pa ni Gadyasa nga dili ang ayang pasagdan ng up-up nga og mudagan mas makayong ipakusulta kini sa doktor.
7: Isa sa mga nakaka-trigger nito ang mainit at mahalumigmig na panahon. Mas posible rin ito sa mga may oily skin at sa mga nakararanas ng hormonal changes gaya ng puberty at pagbubuntis. Mas mataas din ang risk sa mga may mahinang immune system. Ang magandang balita, may gamot sa an-an. Karamihan sa mga kaso ay nalulunas gamit ang topical antifungals o mga pamahid na antifungal. Kung malala o paulit-ulit naman ang infection, maaring magrekomenda ang doktor ng oral antifungals.
8: Kaya kung hindi nawawala ang mga patches, mas mainam na magpakonsulta sa doktor para sa tamang diagnosis at gamot.
2: Agapayag ni Skin o Lifestyle Dr. Richard Gadiasa. Alasay, sa 27 na sa tumaglim ng sinasyonal sa Ukraine. Patay ang 8 ka mga tao, uglayang sa laing hugna sa pagmangatake sa Rusya sa Ukraine. Lakip sa agyatake sa Rusya ang border sa Ukraine o Moldova. Sa Starokas Karachi nga nagresulta sa dakong sunog. Gibayag usab sa Russian Defense Ministry nga ilang naigo ang cargo vessel sa Ukraine. Aduna ay karga ng mga gamit panggubat sa Black Sea. Seran nga ang naisgutang barko pahinganunta sa pantalan sa Odisha o sa military warehouse sa Kyiv.
1: Unidos, gipasigarbo sa U.S. Central Command CENTCOM nga malampuso nilang naguba ang 5 ka Iranian oil tanker. Kiniisip balo sa pinakabagong missile attack sa Iran. Matod sa CENTCOM, nga mihimo sa duha kasunod-sunod kapag atake ang Islamic Revolutionary Corps o warship sa Amerika apan wa kini nagmalampuso na dumduman nga napasidaan sa Iranian Air Forces Chief of SAP Ali Adolahe nga ipadayon nila ang ilang pagpangatake sa military base sa Amerika sa tunga-tungang sidlakan.
2: Alasay sa 28 na sa itong magdang beses biubos ang net inflow sa foreign direct investment ko na FDIs sa Hunyo. Ning tuiga, tungkol sa pagkunod sa net equity investment. Samtang adunay pagkunod sab sa net investment sa DIFA instruments sa subay sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Kung may isping FDI net inflows ana sa 447 milyones dolyares sa maong bulan na masubos sa 638 milyones dolyares sa atong Mayo. Apan mas taas sa 331 milyones sa milabayang tuig. Ang data sa FDI gilangkuban sa investment sa non-resident direct investors sa negosyo nga nakabase sa Pilipinas. Diin ang investors na nag-iya sa dili maminos 10% sa equity sa ekonomiya. Isairaan nga ang year-to-date net FDI inflows na sa kapig 3.3 bilyones dolyares kaya masubo sa 17.8% gikan sa kapig 4 bilyones dolyares sa unang unom kabulan sa milabayang tuig. Sa ato foreign exchange rate ang usa ka US dollar valor karon sa 60 pesos o 48 centavos Canadian dollar 45 pesos o 29 centavos ang Hong Kong dollar 7 pesos o 26 centavos ang Australian dollar 45 pesos o 15 centavos Taiwan dollar 1 peso o 98 centavos Korean won 4 centavos ang euro 70 pesos o 72 centavos.
1: O karon sa itong Magnum Entertainment. Dugang Rescue ang gidala sa aktor nga si Joseph Marcos sa iyang panimalay human kini makakitag masakiton nga iring. Gingon ang iring nga gitawag ni ining Cosmo mawang ika-19 nga mananap nga gi-rescue og anaa sa pag-atiman sa aktor. Mato ni Marco nga napunitan niya ang mong iring gikan siya nag-jeep nga luya kayo rason nga iyang gidala.
9: Yesterday may napulot na naman coming from galing ako sa gym and meron ako nakitang kitten sa taas ng vending machine. Pagpupa ako and then I called the cat. Sobrang dehydrated. I had no choice but to take her in. All right, now I have technically 19 cats. Thankfully, you know, I have a huge place so at least nakakaikot-ikot sila doon. And may mga tumutulong naman sa aran, especially my cook and my helpers, so tinutulungan nila magalang.
1: Ang pahayag sa aktor nga si Joseph Marco.
2: Alasay sa 30 na karoon sa itong Magnum Sports, mahimong host sa season premiere sa Saturday Night Live. Karoong September 26, duwiga si New York Knicks star, si Jalene Brunson. Mahoy kauban sa 2026 NBA Finals MVP sa iyang pag-host sa SNL. Sa pinakaw ng higayon, si musical guest nga si Katsai. O Katsai, tuwod din eh, nalakip si Brunson sa listan sa mga professional athletes nga mahimong unahimong host sa show. Usama nila yung basketball star Bill Russell o Charles Barkley. Isara nga si Brunson, masa na ilahuman na maoy nangulo sa next nga makaangkon ang umangkon ng ilang pinakaunang titulo sa NBA human ang 53 ka mga katuigan. Mga eksonyo, debate atong kompleto detalye sa atong balitang Magno Malakarawadlawa, Huwebes, September 10, 2025, so karoon sa itong headline review. Sa itong Magno Lokal, PNPTN, mapasalamaton nga nagpabilin pagyapon ang pagsalig sa katawan sa kapulisan din sa rayon sa Magno National 25 ka mga kaso kalabot sa flood control project ang gipasaka sa Office of the Ombudsman sa Sandiga Bayan batok sa pila ka senador o kongresista. Sa itong Magno National, 8 ka mga tao patay sa laing hugla sa pagpangatake sa Rusya sa Ukraine. Sa itong Magno Business, net inflows sa foreign direct investment sa Hunyo ng Tuiga miubos. Sa itong Magno Entertainment, Joseph Barco girescue ang masakiton ng airing. O sa itong Magno sa sports, New York Next star nga si Jelena Bronson mahimong host sa season premiere sa Saturday Night Live karong September 26 ning tuiga. Mga eksyon, timan lang sa kagawas o katiling pa ng katawan ng labing gamhanan. Malaglay mga atong baruganan hukom sa katawan ng matuman. Hangturugma, kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Jewel Jacobo.
1: O Magnum Chingintirina Enriquez.
2: Kawas sa mga newswriters, Daniel Delgado, news manager Elena Corin. Dini lamang sa Balita o Servisyo,
1: Magnum Radio.
10: Inyong nabati ang Balitang Magnum. Hangturugma, dinhi lamang sa Balita o Servisyo,

0: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet? Ug sa lousy nga serbisyo? Sulbad na imong problema. Kay niya na sa atong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, at imanon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Anian ang tipik sa mga lugar nga available ng linya sa Converge Fiber Internet. Sa Cagayan de Oro City proper, nakini sa mga numbered barangay ug sa barangay 40 sa lower ug uptown areas. Nakini sa Carmen proper, Upper Carmen, Lower ug Upper Balulang, including subdivisions ug sa Barangay Lumbia ug Bayanga. Tipik lamang kini sa daganang mga lugar nga available na ang Converge Fiber Internet. Busa, tan-awa na ang inyong kontrata sa internet. Kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay fiber internet, pakunek na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan na imutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Roa Corner, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge mudawat karon og mga aplikante, isip salaried field agents og mga installers nga kabalong mo drive og may professional driver's license. Binta kung eksperyensyado, isubmit lamang ang application og resume sa Converge Fiber HR Department. Second floor, Captain Vicente Roa, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro. Magnum Opinion. Si Opol Misamis Oriental, Mayor Attorney Jay Bago ug Cagayan de Oro City Councilor Eric Salcedo.
1: Discriminatory man sa Misamis nun, magyapon ang mga Cagayan nun, no?
2: And we don't want to bring this to court or to any other forum. Hindi naman pwedeng na mag-iday proseso ngayon sa ito nga formal, no? Di man sa taganahan nga mag-away lang itong dani. Kung sa tinood lang, karang 2007 nga ordinansa, klaro magkaina nga unconstitutional. Kay na may 2005 nga kaso. Sa Grand Central Terminal versus Jack Liner. Ingon dito nga dili pwede i-monopolize ng terminal. Naman sila yung mga prangkisa ang kanina mga sakyanan. So dili pwede nga basta-basta lang hilabtan kay ang LTFRB mangin ang gabuot ani. Mingon po din ang lungsod nga amo mi pero nagyan po yung kaso nga ingon sa LTO versus sa City of Butuan. Local Government Code ingon dia motorcycle run ang jurisdiction sa isa kalungsod. Dili labot ang mga gipanghatagang prangkisa kay LTFRB gina siya.
3: Hindi man nila i-question sa korte, constitutional lugar. Kung imong tanawon, mamagin ang proseso. Dili man but sabton nga kung nag-question ka sa korte, dili na maayo ang bot. Kung dili, to determine kung okay ba ning ordinansa sa siyudad. Pero the final arbiter, ang korte man yun.
4: Studio and Cebu, ready na ba? May libre balik promo ang Line Ferries. Kung mapalit ka og one-way ticket gikan sa Cagayan de Oro paingon sa Cebu o vice versa, nakay libre na return ticket. Oo, libre ang imong pagbalik. Perfect para sa imong laag, negosyo, pamilya o weekend getaway. Available ang promo gikan August 21 hangtod October 31, 2026, Cagayan de Oro to Cebu. Visit Light Shipping page sa Facebook ug sakay na sa Light Ferries. Light Ferries, sailing with a smile.
0: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
5: Sikat ba ang hanap nyo? Magnum hit sikat. Magnum hit sikat. Hit sikat.

0: be back in a moment, right after this station.
1: Bandung Radio 99.9, News and Music. News and Music.
2: Ang pagbaton sa himsog ug maayong panglawas mao lamang ang naginusarang hinagiban aron kitang tawo o bisan unsang nilalang dinhi sa kalibutan makasugakod sa pag-atubang sa bisan unsang hagit sa kinabuhi. Apan ang bisan unsang hagit dili nato mabuntog kung sa hinahinay dauto na sa nagkadaiyang balatian o sakit ang atong lawas. Kabus man kita o adunahan. Dugtong niini ang Magnum Radio 99.9 News and Music Station. Budalit ka ninyo sa Tulumanong. Magnum Health is Wealth. Programa nga maghisgot sa kasayuran sa kabaskong sa panglawas, kahapsay sa panghunahuna ug kaligon sa pagbati. Magnum Health is Wealth. Dungan ninyo nga mabati sa itong official website ang www.magnum999.com o Facebook page sa Magnum Live matag Sabado, alas 5 sa hapon hangtod sa alas 6 sa gabi. Uban sa inyong mga alagad sa kahimsog, Magnum Cheryl Diasilanggelawa ang inyong nurse on the air o Magnum Bing Abukay Jacinto timan ilang sa ganunay. Magunsa man ang sapi kung sa lawas lang pauli. Magnum Health is Wealth. Dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
3: Galabad ba ang imong ulo? Gapangluspad, galuya, walay kusog o galisod pagginhawa? Basig may iron deficiency ka na, inom og Mighty C. Importante kini sa pagporma og red blood cells o sa pagtransport sa oxygen sa tibuok kalawasan. Ang iron nga gikan sa utana, lisod maabsorba kung kulang sa vitamin C. Hinungdan sa iron deficiency, anemia, busa, tumara og Mighty C. Usa ka potent alkaline vitamin C nga dunay 100% nga bioavailability. Ibalik ang kalagsik. Mag-Mighty C aron kanunay abtik. Kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available sab ang DTX 500, DTX Coffee Mix og D3 Bio alang sa libreng konsulta og senior citizen discount. Duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod sa Biyernes na himutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 og 0991-4504-163 or bisita sa ilahang FB page Clinica de Alternativo CDO.
4: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
5: Ay hala, sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess free si baby. From day one, EQ continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
6: EQ Pants, from day one to dandler. EQ tinyo mo, Magnum, opinion.
7: Si Opol, Misamis Oriental, Mayor Attorney Jay Bago, ug Cagayan de Oro City Councilor Eric Salcedo.
8: Discriminatory man sa Misamis nun, magyapo ng mga Cagayanon, no?
9: And we don't want to bring this to court or to any other forum. Hindi man pwedeng na magiging proseso ngayon sa itong formal, no? Di man sa taganahan nga mag-away lang itong daan. Kung sa tinood lang, karang 2007 nga ordinansa, klaro magkaina nga unconstitutional. Kay na may 2005 nga kaso. Sa Grand Central Terminal versus Jackliner. Ingon dito nga, dili pwede i-monopolize ng terminal-terminal. Naman sila yung mga prangkisa, ang kanina mga sakyanan. So, dili pwede nga basta-basta lang hilabtan kay ang LTFRB manggit ang gabuot ani. Mingon po din ang lungsod nga, amo mo ni, pero naging po'y kaso nga, ingon sa LTO versus sa City of Butuan. Local Government Code, ingon dia motorcycle run ang jurisdiction sa isa kalungsod, dili labot ang mga panghatagang prangkisa isa kay LTFRB gina siya.
10: Pwede man nila i-question sa korte, constitutional lugar. Kung imong tanahon, mamagin ang proseso. Dili man but sa buton nga kung nag-question ka sa korte at dili na maayo ang vote. Kung dili, to determine kung okay ba ning ordinansa sa siyudad. Pero the final arbiter ang korte man yun.
11: Sa mga biyaydor, paingon sa Lagindingan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon, sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes nga to sa adlang Domingo, may biyayi usab ang Magnum Express. Paingon sa Dahilayan, matag alas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunes nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami og booking ni
12: kaniyatong buot muadto sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall alang sa dugang kasayuran. Tax o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita.

Humanitas, get the latest showbiz news matang Domingo sa programang Magnum Showbiz Delights. Magnum Showbiz Delights. Kung diin inyong masayran ang mga latest chika sa inyong mga paboritong artista, trending topics, makakutaw nga blind items, lakip na ang mga pampagood vibes nga balita. Magnum Showbiz Delights. Kauban si Magnum Showbiz Queen Kia Abellanosa ug si Magnum Showbiz Princess Jane Luna. Yahoo! Magnum Showbiz Delights, alas 4 sa hapon matag Domingo.

0: This song is brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: We'll be back in a moment, right after this station.
2: Bandung Radio 99.9, News and Music. News and Music.
0: Mag-uban-uban na sabta karong Sabado sa iyong paboritong weekend show, ang Magdom Sabado Night Talk.
3: Sabado Night!
0: At ang atong mga nag-unang mga segments. Sama sa Sing Mo Sing Overload, Traffic Update, Weather Update, paghinabi sa mga dinapit nga bisita, ug dagan pang uban. Magdom Sabado Night Talk.
3: Sabado Night!
0: Alas 6:30 sa gabi, kauban si Mr. Talagsaon, Magdom Gilbert, ug ang banggitan, Magdom Mencho. Tinilamang sa musika, balita ug serbisyo, Magdom Radio. Magnum Opinion. Si Opol Misamis Oriental Mayor Attorney Jay Bago ug Cagayan de Oro City Councilor Eric Salcedo.
4: Discriminatory man sa Misamis nun, magyapo ng mga Cagayanon, no? And we don't want to bring this to court or to any other forum. Hindi man pwedeng na magiday proseso ngayon sa itong formal, no? Di man sa taganahan nga mag-away lang ito na. Kung sa tinood lang, karang 2007 nga ordinansa, klaro magkaina nga unconstitutional. Kaya na may 2005 nga kaso. Sa Grand Central Terminal versus Jack Liner. Ingon dito nga, dili pwede monopolize ng terminal-terminal. Naman sila yung mga prangkisa, ang kanina mga sakyanan. So, dili pwede nga, basta-basta lang hilabtan kay ang LTFRB, mangyod ang gabot ani. Mingon po din ang lungsod nga, amo mi, pero nagyan po yung kaso nga, ingon sa LTO versus City of Butuan. Local government code, ingon dia motorcycle run ang jurisdiction sa isa kalungsod, dili labot ang mga gipanghatagang prangkisa. Isa kay LTFRB gina siya.
5: Pwede man nila i-question sa korte, constitutional lugar. Kung imong tanawon, mamagin ang proseso. Dili man bud sab ton nga kung nag-question ka sa korte, dili na maayo ang vote. Kung dili, to determine kung okay ba ning ordinansa sa siyudad. Pero the final arbiter ang korte man yun.
6: Kabirni Santo ba kayo sa imong panagway, Mads? Unsa inong dan?
7: Nawad-an kog daw kung akwarta sa akong bank account pads.
6: Ha? Ano man?
7: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw ko nukuog da ko nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
6: Hala Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report mi mo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
0: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC hotline numbers 0977-850-0587 o 858-4800 local 107 o sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka may nung danong painumdum din nilamang sa balita og serbisyo, Magdum Radio. Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio. Sikat ba ang hanap nyo? Magnum, hit, sikat, Magnum, hit, sikat, hit, sikat.

0: Oras, alas 8:01 sa kagabion, may galaan balita karong orasa. Ipahigayon ugmang adlawa sa makawani sa City Hall ang mangrove planting diya sa Zone 1 Puntabon Bunbuning Siyudad. Ang kalihukan panguluhan sa Human Resource Management Office. Mato ni City Human Resource Management Officer Head Kansay Lumbatan nga ang tree planting usa sa mga kalihukan sa usa ka bulan nga pagsaulog sa ika-126 sa Philippine Service Anniversary.
1: Every month of September, amo ginagina start og First Friday Mass kay mga yuk tao guidance po og enlightenment nga kanang unta malahutayon po dang atuang pag-celebrate sa Philippine Civil Service nga anniversary kay month siya ang atong mga naka-line up nga activities is kuan gyud siya focus gyud siya sa atong mga employees no nga sila gyud ang maka-participate og para gyud pud sa ilaha ang mga activities. So this Friday ugma. So naatay ang mangrove tree planting every year gapon ni no aga tree planting ta dadto ta sa ugma Puntabon Zone 1. So kaning mangrove tree planting naka memo na pud ni and encourage ta sa tong mga offices nga magpadala sila og ilahang mga employees nga mag-participate.
2: Anika na mo magtus nika.
1: Yeah, so happy kiko kay daghan kay mga offices nga ning participate no. Yes. Bisag sayo kayo ang ato ang call time.
2: Alas 5 medyo ba?
1: At least man good kay if dili ta magsayo so mainitan ta magtanong-tanong ko sa mangrove.
2: Heat index ron. Oh,
1: basin mo pa nakatubo ang mangrove nalaya na siya tungod sa kay.
2: Oo, oh, bit. So
0: ang pamahayag ni City Human Resource Management Officer Kansay Lumbatan. Samtang giklaro ni PNP CIDG na National Capital Region Chief Police Colonel John Guligaw nga change of guard lamang ang mahitabo kalabot na sa pagbantay ni kani House Speaker Martin Romualdez matod ni Giagaw nga wala pa masulbad kung ibalhin ang kongresista gikan sa pribadong hospital diin ugmang adlawa ipadayon sa Sadigan Bayan ang pagdungog sa motion ni Romualdez nga magpabilin kini nga naka-confine kini tungod matod pa sa sakit sa kasing-kasing.
3: The order of the third division is to transfer the custody, yung pagbabantay, no? I mean, yung pagbabantay dun sa Cardinal Santos Medical Center from CIDG to BGMP. Kasi as of now, hindi pa na-resolve yung hospital confinement. Yan, no? So, kung pwede na bang ilabas? So ang nangyayari ngayon kasi is that ang nagbabantay sa kanya sa Cardinal Santos Medical Center is yung CIDG. With the clarification now from the court and the order from the court is that we will transfer now yung pagbabantay from CIDG to the BGMP.
0: Ang pamayag ni PNP CIDG, NCR Chief Police Colonel John Giage. Ugkaroon sa tuang Magnum News Hunter, Solidarity Walk ipahigayon alayon sa pag-obserbar sa Suicide Prevention Awareness Month. Sa balita og serbisyo niya, si Magnum Hunter 23, Kaya Abelianosa.
4: Magnum News Hunter!
5: Iawag ang katawan nga masalmo sa Solidarity Walk ngano sa Suicide Prevention Awareness Month. Din gitawag kini og higala ayaw buhi kuyog ta sa nakaw paglaom nga karong mabot sa September 13. Adlaw nga Domingo diha alas 5 sa kadlawon kini magsugod sa Rodel sa Circle sa uga matapos. Sa amphitheater din may tubo ang hamubo nga programa ang Walk for a Cause initiative matod pa sa City Social Welfare and Development Department sa Social Unit. Nasa sa advocacy at syudad batok ka suicide. Ganyan magipahimang nanasabang musalmot sa mga kaliwkan na magdala silang kagaling ni reusable water bottle or tumbler. Pagdala sa mga kalo sa kaninga payong o gamang handheld fans, aron po nga kaninga mapresko, gandili po din nga ma-dehydrate samtang gabaklay. Magsuot sa kaninga komportable nga mga sapatos nga gihimo alang po sa kaninga pagabaklay samtang giawag usab ang katong mga grupo o mga organisasyon, pwede sila nga magdala sila nga kaugalingon nga tarpaulin o banner. Karon po nga mailag o ma-identify po sila nga membro anang nasangpit po nga grupo gingon nini 5:30 sa buntag o katong mga buhat masalmot mag-register lamang sa QR code nga makita sa kanyang Facebook page sa City Information Office. Alam po nga kanyang malista o malalakip na po sa masalmot nga grupo nga ipagayon nga Solidarity Walk alayon sa pagadumdum kuna pag-aobserbaro sa Suicide Prevention Awareness Month karong wala na. Bertagi ka na, this is WD Psychosocial Division. Kini sa Magnum News 123, kaya bilhin na sa Subalita o Servisyo, Magnum Radio.
0: Salamat ang Magnum Hunter 23 Kia Villanosa. Karon sa itong Magnum Power Advisory, gipahibalo sa Sipalco ang ilang mga konsumante kalabot sa scheduled power interruption karong Setyembre 12 adlaw nga Sabado. Kini alang sa pagpahigayon sa vegetation na clearing sugod alas 8 sa buntag hangtod alas 4 sa hapon. Apektado ni ini ang Subaya ug Maribuhok sa lungsod sa Taguluan, Misamis Oriental. Laing hugna usab alas 8 sa buntag hangtod alas 11 sa buntag, kini alang sa installation sa automatic circuit reducer, apektado niini ang barangay sa Antana, gikan sa Day, Kapadulong sa Buntungon ug nasalaman Santo Rosario, Taguluan ug Quimaya, Villanueva, Misamis Oriental. Mga higala bati ang Magnum News Alert at ay dugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum 116 Chingintrina Enriquez sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
4: Sikat ba ang hanap nyo? Magnum Hit Sikat! Magnum Hit Sikat! Hit Sikat!

0: Lock it in.
1: We'll be right back. Magnum Radio 99.9.
2: Kabir ni santo ba kayo sa imong panagway, Mads? Unsa inong dan?
3: Nawad-an kog dako nga kwarta sa akong bank account pads.
2: Ha? Ngano man?
3: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw ko nukuog da ko nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
2: Hala Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report ni mo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
1: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107 o sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka may nung danong painumdum din nilamang sa balita o serbisyo Magdum Radio. Magnum Opinion. Si Opol Misamis Oriental Mayor Attorney Jay Bago ug Cagayan de Oro City Councilor Eric Salcedo.
4: Discriminatory man sa Misamis nun, magyapon ang mga Cagayan nun, no? And we don't want to bring this to court or to any other forum. Hindi naman pwedeng na mag-iday proseso ngayon sa itong formal, no? Di man sa taganahan nga mag-away lang itong daan. Kung sa tinood lang, karang 2007 nga ordinansa, klaro magkaina nga unconstitutional. Kay na may 2005 nga kaso. Grand Central Terminal versus Jack Liner. Ingon dito nga, dili pwede monopolize ng terminal. Naman sila yung mga prangkisa, ang kanina mga sakyanan. So, dili pwede nga basta-basta lang hilabtan kay ang LTFRB mangin ang gabuot ani. Mingon po din ang lungsod nga, amo mi, pero nagyan po yung kaso nga, ingon sa LTO versus sa City of Butuan. Local government code, ingon dia, motorcycle run ang jurisdiction sa isa kalungsod. Dili labot ang mga panghatagang prangkisa isa kay LTFRB kita siya.
5: Pwede man nila i-question sa korte, constitutional lugar. Kung imong tanawon, mamagin ang proseso. Dili man but sabton nga kung nag-question ka sa korte and dili na maayo ang vote. Kung dili, to determine kung okay ba ning ordinansa sa siyudad. Pero the final arbiter ang korte man yun.
1: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio. You're listening to Magnum Hit Sika on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Radio Time is exactly 9 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras, alas 9.00 sa kagabion. May galang balita karong orasa. Gidasig ni Mr. Timoteo Chavez, branch manager sa Kugon Market, ang mga stallholder nga on-time pagbayad silang abang o dili na bultohon aron dili madakan sa bayronon. Matod ni Chavez, gipaniguro sa Manila nga hapsay ang pagulikta o gitambaga ng mga vendor nga mugahin o bayad para silang abang o business permit aron makabayad sa gitakdang panahon.
4: So far nag-activate naman gid sila, namayad naman sila mo na, pero padayon gyud ko namo gipasihugda nga dapat on time gid ang pagbayad, dili na ingon nga bulto-bulto 1 year. Dapat monthly magkuan gid sila, religiously gid sila nga mag-set aside og bayad sa ilang rental kay kinahanglan gyud na siya tungod kay namang pud tay kuha nga mag tanaw sa ato. So kung di na ito masunod na, ma-penalize mo po ng department. O na nga, paniguro na mo nga masunod, hapsay ang pamagi sa pagkulikta, gani ang mga kolektor, muruan ito sa ubos. Siya, ganang i-spoon feed na gin siya. Abangan na gin ang mga soul holder nga makabayad din sila. O na nga, among hangyo nga, mag-sit aside din sila bayad plus atong rental o sa business permit.
3: Ang pamahayaga ni Mr. Timoteo Chavez, branch manager sa Kugon Market. Samtang gipamugos ni Senator Risa Hontiveros nga wala siya'y rason na aron mahadlok sa kasong kipasaka kaniya ni Kingdom of Jesus Christ sa KOJC founder, Pastor Apollo Quiboloy. Mato ni Hontiveros nga kinahanglan tubangon ni Quiboloy ang mga aligasyon bato kaniya ug madubag inay nga balihon ang isyu. Giklaro sa senadora nga ngayon nga proteksyonan ng mga biktima ang mga Pilipino nga adunay kaisog nga mubutyag ug nangita sa hustisya.
5: Kung talagang naniniwala si Quiboloy sa hustisya at sa Diyos, harapin niya ang mga paratang laban sa kanya. Managot na lang siya, imbis na baliktarin ang usapan. Dahil wala akong kailangan ikatakot. Si Quiboloy ang wanted ng FBI. Si Quiboloy ang akusado sa mga matitinding krimen. Siya ang may kasong human trafficking, sexual abuse at child abuse. Siya ang itinuro ng mga biktima na nagtulak sa kanilang manlimos para siya ay umaman. Siya ang itinurong sexual abuser ng mga babae at menor de edad. Ang dapat nating protektahan ay ang mga biktima at kababayan nating naglakas loob magsalita at lumantad laban kay Quiboloy. Hanggat humihingi sila ng hustisya, tatayo ako sa tabi nila.
3: Ang pamayag ni Senator Risa Hontiveros. Ugron sa tong Maggie Miss Hunter, DILG Region 10, nagbahigayan sa PIFA Manco bago yung personnel gipanumpa. Sa balita og serbisyo niya, si Magnum Hunter 22, Faith Velez.
2: Magnum News Hunter.
6: Malang pusong nabahigayan sa DLG Region 10 ang nilang PIFA Management Committee meeting. Atong saya, sa mga meeting, gihimo sa hybrid niya paagi. At doon ay nitambong sa personal o doon sa tambong ang nijoin sa online. Lagi sa kalihukan, pa sa mga bagong na-promote o na-appoint ng mga kawan sa DLG-10. Matod ni Regional Director Bruce Calao, palikunin pa nila ang organization sa DLG-10, pinahagi sa Office Optimization Plan of Panunod sa CECR. Lakit sa ilang plano ang pagpugang pag-information officer o legal aid pag pag-regularize sa ISO officer o pag-himog division sa Performance and Development Management Unit. Sa pagtapos, nihatapin si Assistant Regional Director Yvette Sunga, nagdasig nga magpadayon ang pagservisyo na matino, mahusay o maaasahan. Balita, gikan sa DLG Region 10, kinisi Magnum Hunter 22 Faith Velez sa balita o servisyo, Magnum Radio.
3: Salamat na Magnum 122 Faith na Veles. So, garon sa itong Magnum Power Advisory. Gipahibulo sa Moresco 1 ang ilang mga konsumante kalabot sa scheduled power interruption. Karong adlaw nga Sabado, Setiembre 12 ning tuiga, sugod alasay sa buntag hangtod gani alas 10 sa buntag. Apektado ang lungsod sa Upol. Lakip na niini ang barangay Bara, Tabok, Igpit, ingon man na Zone 1, Zone 2, Zone 3, Zone 4, Zone 4A, Zone 4B, Zone 8 og portion sa Zone 7 na poblasyon. Ingon man, apektado sab dini sa Cagayan de Oro, particular na ang portion sa Balaos o Kinasanghan, Barangay Ipunan. Kini alang sa ipahigayon nga insulation sa Maida Pool diya sa SD Church sa Zone 7 para Upol, Misamis Oriental. Mga higa na bati ang Magnum News Alert at ang duganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum 116 Ching Interina Enriquez sa balita og serbisyo Magnum Radio.
7: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

Good mga Magna friends, kamusta ang inyong Thursday evening? Kamusta ang inyong adlaw? Ug okay pa ba ang inyong day? Or medyo kapoy, stressful, daghan ka gyud na una karon, ug daghan pa gyud og kinahanglan humanon. Whatever kind of day you had today mga Magna friends, let us just pause kadali, ibutang sa sakilid ug sumakadyot ang imong mga stress, mga trabaho, problema, ug bisan ang mga butang nga wala pa nato ma-solve. Because tonight, we give our hearts a little time to breathe. Kini si Magnum Apple Pie inyong kauban sa gugma ug musika. Welcome to another evening date right here sa Magnum Radio 99.9, your news and music station in Sitio and Misur. Welcome to Magnum Songs of the Heart mga Magnum friends. Ato nang balikan ang mga love songs nga puno sa meaning, puno sa memories ug puno sa feelings. Unya, taod-taod atong basahon ang love notes nga gikan Kang Ralph with a song request for someone special. Someone nga iyang na-miss, someone nga thankful siya, and someone nga iyang gi-love. Basin gusto mo magpadala mga Magnum friends sa inyo mga dedication and song requests, idiretso na nasa Magnum Live Facebook page comment section para ang next nga song for your someone special ato nang ma-play kay inyo na pod ang time. And tonight we have Heart Tickles kay ang gugma, usahay sweet, usahay sakit. Pero kasagaran mga Magnum friends, makapakurat ug makapakatawa sa mga sitwasyon ug mga panghitabo sa gugma nga makapaingon gyud ta og hala, tinuod nino, kilig, aw sakit ang uban ug ang pinakagrabe, ayaw na uy, move on na. So laters, we will tickle your hearts. Then, before the night gets deeper, we will also have our words from the heart. Mga few words lang mga Magnum friends to remind us that love is not always about having someone beside us. Sometimes, no, ang love means waiting. Sometimes, po, love means letting go. And sometimes, love means choosing to stay. Sometimes, mga Magnum friends, no, love means learning to love yourself enough to say, I deserve something genuine. I deserve something real. Ug syempre, mga Magnum friends, natay mga love songs unya nga atong kauban, mga awit nga nay memories, nay meaning, mga awit po nga masin, mao ang soundtrack sa inyong mga unang gihigugma. Sa inyong unang halok o sa inyong greatest heartbreak or maybe sa inyong forever. So wherever you are tonight, mga Magnum friends, sa balay, sa trabaho, mga nag-drive, stay safe. O kato mga naka-relax na or maybe you're just alone samtang naghuna-huna sa imong special someone. Remember this, mga Magnum friends, you are not alone. As we officially begin our love journey tonight, i-plaster lang og tarong ang inyong mga kaugalingon. Unload your stress. Open up your hearts. Release your bitterness. Kaya again, sugda na to kininga programa nga dili away, kundili gugma. So tell me now, Magna friends, are your hearts ready? If you're ready, then let's do this. Turn up the volume, keep your hearts in tune, and let's make this evening meaningful, relaxing, and filled with love. Because right here on Magnum Songs of the Heart, every song has a story, every dedication carries an emotion, and every heart finds a melody. And tonight, let the music say the things that sometimes our hearts are too afraid

0: Magnum Radio time is exactly 10 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, news and music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras, alas 10:01 sa kagabion, mga ilang balita karong orasa. Gipanigaro ni Misamis Oriental Provincial Police Office KONAP MOPPO Provincial Director Colonel Al Abanales nga hugot nga patuman ang balaod sa silanghan ay ilabinan ni adtong nakabuhat sa silaod nga wa masubay silang mandato. Matod ni Abanales nga unta buhaton ang tahas nga gihatag sa katawhan ug ipadangat ang serbisyo sa publiko nga adunay dayon dakong kumbiyansa alang silang seguridad.
4: Again, we strictly remind you na atong sundon unsa ang nasa balaod nga atong gipatuman. We are not tempted to commit crimes or any illegal activities. And the trigger of extent under our General Director, Police Brigadier General Nestor Rosata Babagay Jr., sa atong Misamis Oriental Police Provincial Office under my leadership, strictly and strongly enforced the laws, mga balaod na atong implement sa atong mga katawan, susamang balaod usab ang atong implement sa atong mga membro sa kapulisan o nga mas labaw pagani. Kaya doon na kita yung mga administrative sanction kung doon ay kalapasan nga mahimo. So again, magtinabangay kitang tanan ang atong trabaho, ang protektahan o serbisyohan ng atong mga katawan o nga unta sa pag-perform nato sa atong trabaho, atong kaning trabuhon o karungon para mahatag nato sa ila ang serbisyo nga ilang ginapangita kanato.
3: Ang pamahayag ni MOPPO Provincial Director Police Colonel Al Abanales. Samtang giklaro ni Senate President Sherwin Gatchalian nga walay palisiya sa Senado nga kinahanglan mag-file og leave silang mga senador kung personal ang katuyuan. Kini may kalabutan sa pagbiyahe gawas sa nasud sa maigsuong Senator Alan Peter Cayetano o Pia Cayetano padulong gawas sa nasud. Matod ni Gatchalian, mga official trip lamang ang gingong kinahanglan ipahibalo sa mga senador, particular na kung adunay kinahanglan nga travel authority kung magpagawa sa pundo ang Senado.
5: Pag personal trips, hindi naman kailangan magpaalam sa Senado. Official. Kung kailangan ng travel authority, kung may official invitation, lalo na kung may budget na ilalabas ang Senado. For example, Senado magbabayad ng hotels, tickets, yung staff. Kailangan merong official notice yan dito sa Senado. Hindi pa kami nag-uusap eh. The last time kami nagkita, nung may session, nag-usap kami about certain bills. But yun lang. Hindi mo kailangan mag-file ng leave pag personal. Personal trip yun eh. We don't know kung anong reason. So, walang policy na kailangan magpaalam pag personal.
3: Ang pamahayag ni Senate President Sherwin Gatchalian. Ug karon sa itong Magnum News Hunter, Poultry Consultative Meeting gipahigayon alang sa mga poultry stakeholder sa Misamis Oriental. Sa balita og serbisyo niya si Magnum Hunter 23, Kia Abellanosa.
2: Magnum News Hunter.
6: Last day guys, ito ang Provincial Veterinary Office sa Misamis Oriental ug sa poultry consultative meeting alang sa mga poultry stakeholders sa lalawigan kung nga din giskutan sa mga kariwan ang update kabayan sa avian influenza risk assessment sa provincial national vaccination protocols like yung pag-registration ng licensing requirements alang sa poultry farm giskutan sa mga importansya sa farm sanitation and fly control isip kabayan sa paglikay sa mga sakit at pumintindara sa maayong kahimtang sa mga poultry farm gipambito sa mga maayong pamagi Sa farm sanitation, naroon may mga employees o ibang poultry operators. Binagyan sa mga panagtigom, nagkihatagan ng higayon ng mga stakeholders na makapangutana o makapaambit sa kasitian alang sa mas epektibong pagdumalag pagpalambo sa poultry industry sa lalawigan. Kitambungan kinihin sa kanilang stakeholders. Sa poultry sector, napaligo ng koordinasyon, pagnabagay pagpaambit ng impresyon tali sa mga poultry farmers ay sa gobyerno o man pang partner sa industriya. Balita ikan sa Provincial Veterinary Office. Kini sa Magdumi ng Santa Junetri, Kia Belenosa sa balita o serbisyo, Magdum Radio.
3: Salamat ang Magnum Hunter 23 Kia Belenosa. Karon sa itong Magnum Power Advisory, gipay balo sa Sipalco, ilama ko siya manti kalabot sa scheduled power interruption karong Setyembre 12, adlaw nga Sabado. Gini, alang sa pagapahigayon sa vegetation na clearing, sugod alas 8 sa buntag hangtod alas 4 sa hapon. Apektado ni ini ang subaya o balibuhok sa Taguluan, Misamis Oriental. Samtang laing hugda alas 8 sa buntag hangtod alas 11. Sa buntag, ipahigayon na sab ang insulation sa automatic circuit recluser sa Barangay Santa Ana, gikan sa Daik Padulong sa Buntong ug Dasalaban, Santo Rosario Taguluan ug Gimaya Villanueva Misamis Oriental. Samtang sa Morisco 1, gipahibalo sab nila mga konsumante kalapos scheduled power interruption ug sa Sabado, Setyembre 12 ning tuiga, apektado niini ang lungsod sa Upol. Lakip na ang barangay Bara, Tabok, Igpit, Zone 1, Zone 2, Zone 3. For A4B, Zone 8 og portion sa Zone 7 poblasyon. Gawas niini, apektado sa ang pipila kabahin din sa itong syudad, particular na diha sa portion sa Balaus o Kinasanghan, ipunan ning syudad. Mga higal na bati ang Magnum News Alert. At ang indugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini, si Magnum 116, Chingintrina Enriquez. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
7: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9. Your news and music station.

0: Exactly 11 o'clock on Magnum Radio. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alas 11:01 sa kagabion. May gala ng balita karong orasa. Nagto si Attorney Samantha Than nga makaayo kang Vice President Sara Duterte nga motestigo sa nagpadayong impeachment trial aron makita sa mga tao nga inosente siya o dili. Matudita nga kung matud-an usab kini sa Vice Presidente nga inosente siya, mas makusog pa kini sa kapagkaroon.
3: Tanaw na ako kung si VP Sara will voluntary enter. Mas maayo para makita sa mga tao nga inosente ba sa or dili. Kung iya gyud ma-prove nga inosente, wala gyud wala gyud ang fusion. Kaya dapat nungdumon sa prosecution nga VP Sara is kaayo siya karon pulso sa mga tao. Kaya kung iya pag yun ma-prove or mapakita sa pag-testify, inosente, mas mukusog siya. So that's why risk gihapon sa prosecution kung mag-request sent VP Sara kay what if iya ma-prove inosente. I mean, she is assumed to be innocent.
2: Ang pamahayag ni Attorney Samantha Than. Samtang gibatikos ni House Deputy Minority Leader Congressman Percy Sindanya ang gitawag niini nga discounted nga wage increase sa Metro Manila, kinihumana baguha ang lugang suhula nagikan sa 85 pesos ngadto sa 60 pesos, matod ni Sindanya nga susamang gihold up ang mga mamumuo sa maong lakang sa gobyerno.
4: At a certain angle, makikita mo na po pwedeng tingnan ito sa positive way, no? Dahil nga mayroong 60 pesos na bagong order, yung NCR Wage Board. Pero pag tinignan mo yung kabilang banda, abay, parang nakalusot na naman yung mga employers at yung malalaking kumpanya kasi in effect nahata from 85 pesos to 60 pesos na lang yung increase para sa ating mga manggagawa. At the same time, parang ginrant natin doon sa mga gustong pigilan o bawasan yung wage increase, yung kanilang kagustuhan. Huwag ma-enjoy ito ng ating mga manggagawa. So while we welcome itong administrative efforts ng wage board para cure yung legal limbo kung saan tayo nandoon ngayon, kinakailangan bantayan natin na dapat hindi ito ina-undermine yung mas malaki pang wage increase. Kasi tandaan po natin, hindi lang 60 pesos ang wage increase. It's 85 pesos in two tranches. 60 pesos this year and then 25 pesos by January of next.
2: Ang pamahayag ni House Deputy Minority Leader Congressman Percy Sindanya. O karon sa tong Magnum News Hunter, CHR Region 10 nakigpulong sa mga mangingisda sa Misamis Oriental alang sa food security sa balita ug serbisyo. Anya si Magnum News Hunter 22, Faith Velez.
1: Magnum News Hunter.
5: Nakigpulong ang Commission on Human Rights Region 10 sa mga mangingisda pinaagi sa kaliukan, sa kapihan o kamustahan dito sa Mindanao State University na awan. May tambong sa maong panagtapok ang mga mangingisda gikan sa Initaw, Naawan, Libertad o El Salvador City, Misamis Oriental. May apil usab ang mga kawani gikan sa mga nagkalainlaing ahensya sa gobyerno. Ang tumong niini mao ang pagpaminaw sa mga problema o kasinatian sa mga mangingisda kabahin sa ilang panginabuhian, pagkaon kada adlaw ug ang ilang mga katungod. Matud pa ni Dr. Elnor Rua, Chancellor sa MSU na awan, nga importante kayo ang pakipagpakahistorya, pagtinabangay, para mahatag usab ug taho ang BFER 10 bahin sa kahimtang sa mga mangingisda karon. Sa katapusan, gisaad sa CHR Region 10 nga ipaabot nilang sa gobyerno ang mga sugyot sa mga isda para mas matabangan pa sila. Balita, gikan sa CHR Region 10, kini si Magnum Hunter 22 Faith Villas sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
2: Dagan salamat Magnum Hunter 22 Faith Velez. O karon sa itong Magnum Power Advisory, gipay balumang konsumante sa Sipal kung nga doon schedule power interruption sa umabot September 12 ning tuiga, Sabado, sugod sa alas 8 sa buntag hantod sa alas 4 sa hapon. Kini lang sa pagpahigayon sa vegetation clearing ang mga apektado sulod sa 8 ka oras sa pagkawala sa kurente ang kuna subaya o Maribuhok Tagulan Misamis Oriental samtang laing hugna kuna laing hugna ang apektado sab sa pagkawala sa kurente sulod sa 3 ka oras gikan sa alas 8 sa buntag hantod sa alas 11 sa buntag ang barangay Santa Ana gikan sa dike paingon sa Buntong o nasa Laban Santo Rosario Taguluan o Kimaya Hasaan o Villanueva Misamis Oriental. Mga igalang na bati ang Magnum News Alert at ang induganghan ay sa balita sa musunod ng takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9. Your news and music station.

0: ang inyong kauban sa gugma o musika.
1: Mga Magna friends, a very good evening to all those who are still failing in love, falling in love, or secretly hoping to fall in love tonight. Kini si Magnum Apple Pie, inyong kauban sa gugma o musika. And yes, mga Magna friends, final hour na nato karong Thursday evening, o ginaot nga na-feel ninyo ang mga love songs nga atong gipadungog tonight. Mga love songs nga, syempre ha, makapag-cool down sa inyong kasing-kasing. And before we say goodbye for tonight, wala patanahuman, kay naapatay gamay nga kilig para ninyo mga Magna friends. Welcome to Heart Tickles. Sige, if you're ready, your heart is open right now nga makilig. I-try down nato ni Bea mga Magna friend. Tickle your heart. Kung ang imong crush mo message o good night karon, unya olay lain nga message. By the way ha, mental note, ayaw sa pag-assume nga love na kaayo ka. Pero kung ikaw yang gi-message every night, even when there's nothing important to say, basin, dili na good night, undili, good sign na na, Magna friends. Gitika ko, heartbeat. Kabalo ba mo kung unsay pinakakilig nga question gikan sa taong imong gihigugma? Kanabitaw ang usahay, mangutana siya, nakauli na ka? Simple raman kaayo na paminawon mga Magna friends, no? Pero behind those words is actually, I care about you. Aww. Tickle your heart. Or maybe, behind those words, I want to know you're safe. So mauna kung naamoy someone diha nga perming mangutana, nakakauna ka, kauli na ka, or okay ra ka, ayaw na pangita o kilig sa uban, Magna friends, kay naa na di ay sa imong inbox. Gitika ko, heartbeat. And here's another one, kung imong partner daw mo ingon, Magna friends, wala na ko'y gusto nimo. Labi na no, sa mga lalaki, dili daw na invitation nga mo ingon o okay ha. Well, it is a time for you nga mag-investigate, Magna friends. Ask again, sure ka? Kasi gusto nimo. Ako na bahala. Hey, you know what, Magna friends? Sometimes, love daw is not about knowing the answer, but it's about being willing to ask twice. Tickle your heart. Anyway, naot nga, pinaagi sa atong heart tickles, mga Magna friends. Gamay nga gilok ang inyong nabati sa kasing-kasing karong gabi una, or nakiling, nalipay sa mga patickle sa inyong hearts karon. Kay dili nato tugutan nga matulog ta karong gabi, mga Magna friends, nga naay mga aligot-got, mga wala panasulti nga mga pulong ug mga bugat nga pagbati sa atong kasing-kasing. Let's have more tonight nga mga pulong gikan from the heart. Matud pa, Magna friends, love doesn't always have to be loud. Sometimes it's simply checking on someone lang, you know, remembering those little things, staying when things get difficult, and choosing that person again and again. So if you have someone who makes your heart feel safe karong mga panahuna, ayaw kalimti, Magna friends. Do not take that love for granted. And if you're still waiting for that someone, don't rush. The right love will not make you question your worth, but it will remind you of it. And that's it, mga Magna friends, our final hour get-together for this Thursday evening. Thank you for spending another beautiful evening with me. Salamat po sa tanan ninyo mga dedications, messages, song requests, and for allowing us to be part of your memories tonight. Sa mga in love karon nga wala pa nangatulog, remember to keep loving. Sa mga na-fall na in love, enjoy lang ha sa inyong journey. Og sa mga heartbroken, always have faith to heal at your own pace. Og syempre sa mga singles, ayaw ka balaka, basin ang para nimo, ipangita papud ka karon. This has been Magnum Apple Pie saying, have a good night, Magna friends. Lights off, but let the love and the music live on.

0: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alas sa 11:56 sa kagabion. May gala ng balita karong orasa. Gibutan niyo po la Mayor J. Bago nga nagpadala sila og sulat sa lokal nga gamhanan sa Cagayan de Oro aron ang niyoon nga pasudlon pagbalik sa dakbayan ang mga pasaherong sakyanan gikan sa ilang lungsod. Mato ni Bago, mas maayon tun-an una kini pag-ayo ang pagpatuma sa mga balaod.
3: Pagpasdala yun kong sulat. Ahong girepresenta ang League of the Municipalities of the Philippines Chapter of Misamis Oriental. Katibukan mga mayores dari sa Misamis Oriental, isi presidente, nagpasa kami gani o resolution. Ay ako nagpadala. Kaya amo magyong gipaghiskutan ang kaning problema. Dili raman sa amo agyan sa upol, appeal at po the other side from Lugkait, Lagindingan, miskan magsaysay, gikan magsaysay, ngundiri, mawagin ang mag-isigutan mga mayores o hangyagin sila nga kung pwede, dili sa dunta. Diretso inganaon o studyohan ng taong maihap punta kay discriminatory man sa gitan na sa unta daan ahe aday na to o studyohan o mayo ahe na to gi-implementar maong balaod.
2: Ang pamahayag ni Opol Mayor J. Bago, samtang gipamugos ni Political Analyst Professor Antonio Contreras nga dili angayan nga ilakip sa mga boto sa impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte, ang mga senador nga wala nag-participate sa trial, mato ni Contreras nga dili patas nga automatiko nga activatal ang boto sa mga absent sa nga mga senator judge.
4: Yung mga framers, hindi nila pinag-usapan niya, basta kinuha lang nila, in-assume nila na hindi nila napag-isipin niya na mayroong makukulong, mayroong magtatago. Diba, hindi nila naisip yan. So therefore, the fact that it was not included, kasi lagi natin sinasabi, what was the intent of the framers? Mm-hmm. It never figured out because they didn't even think about it. Tatago. So tingin ko, tingnan natin, in the absence of that intent, in the absence of that intent articulated during the deliberations of the framers, then we have to use common sense.
2: Ang pamahayag ni Political Analyst Professor Antonio Contreras. Og karon sa tong Magnum Night Hunter, 5 ka individual dakpan sa drug buy-bust operation sa balita og serbisyo. Ania si Magnum Night Hunter 23, Kia Abillanosa.
1: Magnum Night Hunter.
5: Balo ko ron, sa binangguan ng 5 ka mga individual naman kayo na sikap sa kipagay ng Jibolo sa presyo sa itong mga persona eh. Gikan sa PDEA, Misamis sa Oriental, kuna PDEA Region 10, diha sa Maya, Zone 6, Barangay Bugoning, atong mga syudad. Giingon nga ang 5 ka mga dinakpan, na ilan sa pangalan niya sila si Alias Jandro, 45 anyos, o sa Kabarbero, nga residente sa Barangay Bugo, at likip nga na sikap sila si Alias Sar, 35 anyos, kataga Barangay Bugo, Alias Jab, 21 anyos, kataga Barangay Bugo, Alias Jan, 40 anyos, kataga Muhon, Tagulon, Misamis Oriental, o si Alias Jo, 36 anyos, nga taga barangay Susama Japol nga taga barangay Bugoning nga atong syudad giingon nga nakuha ano tud pa kini nga 5 ka mga suspects apat kun siya sigit ang illegal nga droga gid kini motibang sa dili mo minus 6 ka gramo og dunay estimated drug price nga 40,800 pesos lagi pa nakuha sa mao nga presyo nga usa ka cellphone usa ka green eyeglass case assorted nga mga drug paraphernalia ug gigamit pod nga drug buy-bust money ni nga tong warabal ug nasa binguan kini nga 5 ka mga suspects og gitak kasong paglabas sa Broad Gear Public Act 965 con Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balita gikan sa PDEA Region 10. Kini sa Magnum Night Hunter 23, Kia Abillanosa. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
2: Dagang salamat Magnum Hunter 23, Kia Abillanosa. Og karon sa itong Magnum Power Advisory, gipay balo mga konsumante sa sipal kung adunay scheduled power interruption sa umabot September 12 ning tuiga, Sabado, sugod sa alas 8 sa buntag, hangtod sa alas 4 sa hapon. Kini alang sa pagfasilko na pagpahigayon sa vegetation clearing. Ang mga apektado, sulod sa 8 ka oras sa pagkawala sa kurete, ang Subaya o Maribuhok, Taguluan, Misamis Oriental. Samtang sa laing hugna, apektado usaba sa pagkawala sa kurete, sulod sa 7 ka oras, gikan sa alas 8 sa buntag. Hangtod sa alas 11 sa buntag ang barangay Santa Ana. Gikan sa Dayeg kapaingon sa Buntong ug Nasalaban, Santo Rosario, Taguluan ug Kimaya Hasaan ug Villanueva, Misamis Oriental. Mga igalan na bati ang Magnum News Alert at tingin dugang hanay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
6: Exactly 12 o'clock on Magnum Radio.
7: Oratio Imperata. Labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan, ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon ug mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot mauy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami og pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon ug mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen.
6: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music. Your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
8: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, ala una sa kadlawon. May gala ng balita karong orasa. Padayon ang pakikoordinar sa City Disaster Risk Reduction and Management Department kung CDR or MDA sa mga building officials o City Engineers Office sa syudad. Mato ni City Andre Head, kuna CDR or MD Head ni Kabagat, nga kineron susihon ang mga building sa syudad sa pagsiguro nga luwas ang katawan kung ugaling dunay mga linog.
3: Depende sa mga method ng mga titilang kanang atong bantayan ng gagayo ng mga atong guna-evaluate yun na always. Ang panito nga itong pag-represent sa mga daan na building na itanan kanan atong gina-plana sa atong titil na sa kanang building official at sa titil na rin office and sa ilang mga recommendations during weekend. Para sa wala pa may abos, atong babaan na sulbad ang problema na makamino sa mga impact in case na itabo na may ani.
2: Ang pamahayag ni CDRRMD Head Nick Habagat. Samtang gikumpirma ni Justice Secretary Frederica Vida nga gipaubos na sa evaluation ang kaso sa qualified human trafficking nga gisang-at sa NBI National Capital Region batok ang Batangas 1st District Congressman Leandro Leviste ug sa unom ka kun unom pa kanalambigit sa kon trap batok kang Executive Secretary Ralph Recto matod ni Vida nga mahimo sila sa pulo ka adlaw nga evaluation.
4: Under the rules, we have 10 days to evaluate and to determine whether the case will proceed to its preliminary investigation or to dismiss the same and give it back to the NBI.
2: Ang pamahayag ni Justice Secretary Frederick Vida. O karas itong Magnum Power Advisory gipay balo ang mga konsumante sa Sipalco nga dunay scheduled power interruption sa umabot September 12 ning tuiga Sabado sugod sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 4 sa hapon. Kini alang sa pagpahigayon sa vegetation clearing. Ang mga apektado sulod sa 8 ka oras sa pagkawala sa kuryente ang Subaya, Maribuhog, Taguluan, Misamis Oriental. Samtang sa laing hugna sa apektado usab sa pagkawala sa kuryente sulod sa 3 ka oras sa gikan sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 11 sa buntag, ang barangay Santa Ana gikan sa Dayeg paingon sa Buntong oga nasa Laban, Santo Rosario, Taguluan oga Kimaya Hasaan ug Misamkon oga Villanueva Misamis Oriental. Mga igaling na bati ang Magnum News Alert at ang indugang hanay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
0: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum Radio time is exactly 2 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita Ong Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 2 sa Kadlawon. May gala ng balita karong orasa. Gibutag ni punong barangay Spencer Kailing sa Bugo ni Siyudad. Nga usasagihin mong aksyon karon sa Cagayan de Oro Water District na si OWD nga ilisan sa plastic nga water meter. Kinitungod sa sunod-sunod nga gakatala nga papangawat sa water meter sa ilang barangay. Gita mga usab ni Kailing ang mga residente sa ilang barangay nga kung nga mahimo butangan sa grills ang ilang meter aron dili makawat.
4: Na nagihimo ang aksyon sa atong Gaudi is maokin ang ginatawag na to o plastic na ang ilang mga meter nga i-replace. Yes, I hope nga dili na ta magpaabot no sa mga existing karon nga mga customers sa Gaudi. Ako mahimo maghatag na tag-inisyatibo sa atong matag individual ka meter kung mahimo ato nang i-rehab or buhatan na to grill for protection sa atong kaugaling mga meter kay naara ba na gawa sa atong balay. Dili gyud mairuwag, dili gyud makawat.
3: Ang pamahayag ni punong barangay Spencer Kailing sa Bugol, sa barangay Bugol ng siyudad. Samtang gipaniguro sa ni Department of National Defense kon DND Secretary Gilbert Teodoro nga nagpabilin kon na napabiling ligon ang suporta sa Amerika na amarmadong kusog sa Pilipinas sa administrasyon ni President Ferdinand Marcos Jr. taliwala pa man sa mga kontrobersiya.
5: Kasama naman ang politika yan eh. I mean, that's politics talaga, no? And those are public issues that need to be addressed and to be discussed. So, I mean, parte yan ng demokrasya. Sa AFP, never magkakadisturb dyan. Never, not anymore.
3: Ang pamahayaga ni DND Secretary Gilbert Teodoro. Mga igalan na bati ang Magnum News Alert at ang induganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum 21 Lani Delgado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum Radio time is exactly 3 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita Og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 3 sa Kadlawon. May gala ng balita karong orasa. Giklaro ni Kagawad Erek Salcedo, Chairman sa Committee on Public Utilities sa Overseer sa RTA, nga dry run lang nga sulod sa usa ka bulan ang gipatuman nga balaod sa pagtili sa mga sakyanan gawa sa Cagayan de Oro nga musulod sa syudad. Mato ni Salcedo nga kini aron makita kung unsa nga pamaagi ang ihatag sa paghatag og win-win solution.
4: Dry run lang in one month para makita ipadayon ba or dili. Depende sa to pa. Mag-decide ang RTA na i-recommend sa mayor kung kailan lang ipadayon, ipadayon. Kailan lang dili, dili. Nga na. O kung dili mangali ipadayon, at least na ay mga kining pamaagi lugar nga asa dapit ipaagi ang kuan ko panalitan, ipalaw sila. Okay. Lugar ingon nga di arakutod sa pesta. Dili. Buna ko para maklaro ni Mayor Bago nga dry run lang to para maobserbahan kung asa unsay mga pamaagi na kung makahatag tag win-win solution.
3: Ang pamahayag ni Kagawad Erek Salcedo, Chairman sa Committee on Public Utilities and Overseer sa RTA. Samtang ibutag ni House Prosecutor Congressman Terry Ridon nga wala pa naisgutan sa prosecution team nga ipresentar ang hostile witness ang bana nga si, ni Vice President Sara Duterte nga si Attorney Mans Carpio kini alang sa paghisgot sa gingon kona unexplained wealth sa Vice Presidente apan maton ni Ridon nga posibleng hapon kini nga isgutan sa prosecution.
5: Wala pa naman ho sa pinag-uusapan na maisama si Attorney Carpio doon po sa bilang po ng witnesses po namin as a hostile witness. Pero pwede ho namin pag-isipan po ito. Pero just to comment formally on the junking of the charges, talagang dapat ho talaga i-junking kasi wala naman ho talagang batayan yun. Malisyosong kaso po ito na dapat talagang binasura po ng piskal. Yun ho namin dapat, panagutin dito sa malicious prosecution. No? Ito pong si Attorney Carpio. Kasi malinaw naman, saan naman kayo nakakita ng kaso na isinasampalaban sa mga mambabatas just because they failed to object to a motion?
3: Ang pamahayag ni House Prosecutor Congressman Terry Ridon. Samtang mga higala at ang ilang kalabot nini nga dunay reported nga dunay fire alarm mga higala no kay nauna po nakatawag sa tuwa nga gikabutyag nabantayan nila nga dunay pula kaayo ni mga higala sa may bukid sa may Alagar mga higala no at ang ilang ang detalye kalabot nini kay ato po mga kauban mga proceeding na po sa maong area mga higala no ato po sa taon kung unsa bigid ang nasunog karon diya sa may ibabaw sa may bukid sa may Alagar mga higala. Kini si Magdum 121 Lani Delgado sa Balita og Serbisyo Magnum Radio.
1: Still awake and working. Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: sa musika, balitaog serbisyo, Magdum Radio. Broadcasting 24 hours, this is 99.9 Magdum Radio, your news and music.
1: Magnum Breaking News.
2: Oras alas sa 3:20 sa kadlawon, mahigala sa dili pagta magpadayon sa tumbang nindot nga musika ato na karong sa taon kag ikabot ya do nay fire alarm karon diya sa isa sa tung barangay diya sa binadya sa may barangay lapas ni atong syudad nga ikabot ya gana na sa first alarm ra kuno mga higala ana na karon diya tung kauban sa atong dawaton pud karon kay na si Magnum June Albino karon sa lokasyon. Sa balita og serbisyo anya si Magnum June Albino. Magnum June, sa ato sa plaza si Magnum June kay ikabutyag na badyan ni dapit sa may elementary mga higala no sa barangay lapasan ng atong syudad mga higala ang ikabutyag nga sunog nga na sa first alarm karon mga higala no proceeding na po itong mga kauban karon kay atong sa taon karon sa bagid kiring na sunog mga higala labi na kaduol ni karon diya sa may elementary ng barangay akong na diya sa may lapasan elementary school mga higala atong sa taon kung panimalay ba kani or unsa bagid na sunog mga higala ugun sa inungdan po kay ikabutyag na ba na sa first alarm ato pong dawaton po karon ato nga ka okay oo proceeding naman si Magnum Hunter 20 Angie Asado napod karon diya si Magnum June Albino no sa maong lokasyon diin natabo ang maong sunog atong sa taon mga higala kung balay ba ni or residential fire ba ni mga higala or kaning ikabot yag kay duol ni sa eskulahan mga higala no kana doon na po po nakatawag sa tuwa nga gabudag dako ang kalayong mga higala atong sa taon karon kay labi na nga labi na karon na buntag sa iyo mga higala na itabo ang maong sunog ato niya nga sa taon pod kung unsa bagi hinungdan na ito ragi kanunay pahimang noon nga mag-inampingon lang kita kanunay mga higala ilabi na karon nga nasintan po na ito ang tuwang kainit sa panahon mga higala no, no so ato po nga balik-balik ito mga kauban karon kaya doon na may naging itabong sunog diya karon sa

0: na sa second alarm ang maong sunog. Ato po nang sutaon karon kay unsa bagid ang okay, diha din sa may Santa Cruz lapasan mga higala nga ang second alarm na karon ang sunog di sa may Santa Cruz sa lapasan ng atong syudad. Atong sutaon kung unsa bagid ni mga higala no ang nasunog karon di karon sa may di sa may Santa Cruz lapasan ng atong syudad mga higala sa barangay lapasan atong ko anon li karon kung unsa bagid ni nasunog di kung residential fire baka ni mga higala kay na naman ni sa second alarm karon mga higala sumag kinampingan lang ito kanunay no. Bago lang ginato na dawatan po nga ana-ana sa third alarm ang maong sunog mga higala. Third alarm na ang sunog sa may Santa Cruz barangay lapasan ng atong sudyan mga higala. Santa Cruz ni mga higala itong klaron. Santa Cruz barangay lapasan ng atong sudyan ang naitubong sunog. Diin gikabot yag ana-ana sa third alarm na proceeding na sa datong mga kauban karon atong sa taon lagi. Kung unsa bagay ni dako-dako mga higala, third alarm na ang sunog. So atong sa taon karon no, nang pingo magbinantay lang kita kanunay, labi na sa itong mga panimalay nga. Aron madili po na malikayan po na to ang sunog. Okay. Ana-ana po dia si Hunter 18 Rudy Katapang no atong nabaton sa balita og serbisyo. Ania si Magnum Hunter Rudy Katapang. Magnum Rudy?
1: Isa Magnum Lani no. Natakaron diri sa Santa Cruz. Dos. Santa Cruz Dos, barangay lapasan ni atong syudad. Kundi nga ubay-ubay na gyud ka mga panimalay Magnum Lani. Ang gilamoy sa kalayo karon mga panahon.
0: Okay. Okay, Magnum, Rudy, standby sa haka itong sa dawaton si Magnum Jun Albino. Magnum Jun, go ahead.
2: Ipag-klaro ni Magnum Rudy, specific na location anong yung Santa Cruz, palihog. Nakita ko din nga sa medyo nilab nga sa kalayo, pero medyo distansya pa. Bukit-bukit ba rin right side kung going ka sa tayong sa gusa. Muna yung ako namatik na kamulitang dilab ka rin nga para muna. Magnum Rudy, paki-specify palihog, asa napita ang Santa Cruz lapasan ka namang ingay mag-ibot yan. Landmark palyo.
1: Landmark ka ni Magnum Zone, pwede ka mo aki daw diri sa may elementary walking distance ka.
2: Asa napita na elementary palyo?
1: Elementary, lapasan elementary school.
2: Yes, but ang iyong location, kung going ka sa Gusa, right side, asa napita before sa Campo Alagar or after na?
1: After sa Camp Alagar, Magnum Jun, makalabay ka diha o elementary school sa Lamba, Barangay Lapasan, pwede na po daw ka makaagi diha. Pero ako, diri ko niagi sa Luyos High School, Magnum Jun, sa Barangay Lapasan. Diri ko nisulod ka ron, kaya pwede naman makamaniuber ang motor diri. Pero ang mga fire truck, naaron diha nasabot sa padulong sa high school sa Barangay Lapasan, pero nagmaniuber po sila patras. Tungod sa kagamay sa dalan, makita sa natuan ng nagiparking ang mga salakyan nga medyo napikihan po ang ato ang fire truck mo ito nga nangita silang pamahagi ang fire truck ron nga makasulod diri dirita mo sulod sa Lapasan National High School dirita nakamaniubi ron na makita sa nato nga ubay-ubay naka... Yes, sa Magnum John.
2: Okay, sige, salamat Magnum Magnum Rocky tama ka sa mong lugar description ng lisod lang ang mga bumbiro. Hindi di mag-lisod, but di sa mga tayo karon. Kaya naman isang tupangan sa kato nga ano eh. Kining naadri ang mismo ang ambulansya sa barangay lapasan na nagkapastar. Pero naragawas sa entrance mismo sa resgutan nga tungaan. Tugod kay naamay may natumurag grill nga kural nga taas-taas. Nga dili basta-basta balot sa digsap kumpalitan abrihan kini nasgutan nga git kajut lang ang muraon ko Magnum Rudy asa ka na kita ng kapastar Magnum Rudy kaya kumpanya pa ko sa Alung Dayawi mismo kay naman din mismo ang nasgutan nga kusugan nila po sa kalayo nga ang nga lugar ang morang dito ni napit o gagiro dito napita sa guwan dito mismo sa kining entrada pasaka tayo sa Campo Alagar murag mas li siya maabot Magnum Rudy so na gano'n na kampanya diyan magka nakamaniover Magnum Rudy
1: diri ko na ko nakamaniover Magnum John sa may Atubangan Youth High School na idalan pasulod makita sa nato nga diyan ang utanahan man ta na idalan pasulod diyan diri gid sa tumoy panunggi po ni sa Campo Alagar daw ang maungadalan. So, dirita nakamaniuber at ubangan sa mga lapasan, National High School. Diyata nakaliko, dinara po na atong motor, gibilin ron diya, para makabaklay yun ta.

0: diri sa mong area medyo 100 to 200 meters gikan sa may Lapasan National High School diri at igayon karon ang pagulbo sa kalayo nga wala pay paglurang karon mga panahon na nga diin ubay-ubay na pod yung mga panimalay ang gilamoy sa kalayo karon magdumjun. So wala pa gyud par truck subli na to sa ato mga suging tigpaminaw. Walay par truck karon nga nakasulod kay tungod sa rason nga apiki ang dalan, daghan po mga salakyan nga nagiparking sa maong kilid. So bisan lang unta gamay nga par truck nakaron dire pero nikati pagyapon kay ang par truck pod sa barangay Lapasan ubay kini ang atako pod ang par truck dia. So karon mga panahon na ang kalayo sad walay paglurang. Padayon pa nga gilamoy karong panahon na nga dundin ang mga light material ng mga balay dire ang gilamoy sa kalayo karon madlin karon mga panahon na magdumjon magdumlani. So ang mga tao karon makita sa nato nga kabulo pa yun og hakot og unsay angay nila masarbar sa ila mga panimalay kundi na padayon pa pod sila ang kiniang magmaneuver sa ila mga butang og mga kamtangan nga masalbar pa pero ang isugutan nato ang kalayo karon mga panahon na diin ubay-ubay na yun yung mga panimalay ang gilamoy karon mga panahon na makita sa nato na yung mga dusandanas mga kiniang trisandanas na yung porsyon sa ubos nga balay nga concrete pero pagabot sa sika ng danas o ikatulong ang dana mga light material mga plywood karon nga gilamoy karon mga panahon na sa mao nga kalayo magdumjun magdumlalani no. So wala pa'y paglurang, wala pa'y fire truck. Sa sublio na to, dirin isa ang adresa na tigayong sunog karon sa Santa Cruz Dos. Barangay na
1: okay.
0: Sa ato nga sidad.
1: Magdun na rin, update na kiling porta di ba din? Di ba ni gate? Di ni gate sa kwan? Di ni gate sa kwan?
2: Gate is,
1: ang? Ha? At sa ba?
2: Skygo.
1: Ah, Skygo. Okay, salamat ka. At ba na? Tagap ka, namin din sa kilid po sa resgutan nga. Nasgutan nga iskulahan pag numero ni may hawan ko din nga na ay nagkapimot ang daging mga motorsiklo Skygo ba to? Skygo murang yun na Skygo so yan din doon na lang nagkapilitrip din nga sa tanaw ko murang time track ba rin nagkapilitrip na din sa nasgutan ngayon yan giblihan man sa watchman o guardia na nakasulat na karoon ang nasgutan nga attack track na kamulo pang maniguber sa ang mga firemen sa pag paningkabot na magkapastar sila may phone ng mga fire hoses. Medyo lang kinaskutan ko ng tawad lang magdumlari, no? Medyo kaysa og dawa bukid-bukid and then dili magari immediately at the back sa Lapasan Elementary School but makita nato nga medyo naagyan to buwagi ka sa tumulungan ka nato good kaya nakaalang kung buod na bukod din pinas kapulagar. And then, naay iyang agianan, paingon diri sa resgutan nga tungaan, nga buwagi ka sa likod. Unya dahil last na dahil nga to sa entrance niya sa Lapasan Highway, muli ang nga pastada. So, may pagkini ng mga palay ng gilabong sa kalayo. To ano po, maraghala ka magrigikan sa ubos ka dahil tayo ng Osaka. And then, naay mga palay nga, doon ay mga medyo hilimos sa sinintado nga, hilimos sa kanipang nga konkrito nga, mga balay, doon na sa ipipilat ng mga balay nga hindi mo sa mga light materials. And then, doon magun sa resgutan nga area, mura o taas-taas po kining durman siya po siguro, kani sa pikas wala, ang murag kilid sa tungaan na may medyo bugabugga pa rin magdumlari, no? And then, doon na yung manyong pagmaneuver karon sa mga bumbiro, hindi namin tayo na mismo hagdan nga makasaka, makatabok aron nga makamaneuver pagpasir itong tubig kay karong parahuna. Nga na may makita na ko nga pagpasir itong tubig siguro na ay nagkapasta na nga partag I'm sorry, di na may pusak ka-host din nga nakalatag na. Di ko masigurado na kapasir ito man pero kapasir ito man siguro kaya kamulo kung bagtay na karon niling laray sa Jesus kanagas mga motorsiklo eh, sa itik mga mga sikanan man siguro ng mga motorsiklo. Sa kanagas laras mga motorsiklo din eh. Ining mauna nga lisod po ang pagsawi-sawi po sa mga bumbiro. Gawa sa pag ilabis po nga paglatag sa fire hose. Paingat po sa dool na mismo sa school time na ituruan sa mga surog. Ang surog, balik ko na ako. Makita din sa highway. Kinasa nga mo maneuver ka sa pag doon sa mga area pinaagi sa pag pagkaibinig niyo low-drug area niya giyakupan sa nag-gantod bila kalibo na yung mga motorosiklo dili ako yung panahon sa mga motorosiklo mga second hand or third hand pagka nanagi plaster dili yara sa naskuitan niya area ibalik sa natin magdong minso na magdong magdungodi kay naamay pasirot sa tubig doon pero medyo mayong nagbalang kayo huwag grabing sa kalap sa karayuwa nagpabili po yung gapo hantun karpano lawa pa yung paglurang magdungodi sa mag-area palihog atas go ahead
0: Magdumlani? Yes, magdumjon, magdumlani, no? Karon diri sa tubig gyud. Wala kay pay fire truck nga to makita nga fire hose nga nagpasirit pa sa tubig diri sa maong area. Dagko man pud ang patir diri ato mabantayan nga
3: Isa to si? Okay.
0: Yes, ah.
3: Okay, so, star. Sige.
0: Yes, magdumlani.
3: Okay.
0: Karon mga panahon na, padayon pa diri
3: sa standby sa ka magnoma. Rodi ha, ato sa dawaton karon si Magnum Hunter 20 Angie Asado sa iyang pikas niya. Magnum Angie. Incorporated. So, lagi po siya kanina, dapat naman, ay lagi matutay.
4: gana atay makita nung nga naka nagsilbi nga border. So tungod din eh, digid makahimo na ato pa dito ng BSP nga maka dali-dali o gatabok dito sa Picas nga bahin din nilagay sila sa kilid. Yan may mga dalan din eh, man po kilid sa nahisita na sab nga kaling farbod magnoma. Ano na ay dalan din kilid sa mga East Central School mapunta dito nga itawag po nga masulang aron po nga makatultol po dito po sa mga lugar. Kaya na may mga nang gawas ko ron dun eh karon sa highway no mga ay sir. Ang buntag din ako, sir. Nagpunin, sir.
5: Pero ako di ako. Nagpunin, pinasal ko. Takot di ako.
4: Kala sila, sir. Kanina din, eh.
5: Masin lang. Dati pro mo pa kapos. Simulat gusto mo, eh. Kala na, kalayo na yung matabo.
4: Okay. Mga barba na ito, sir. Saan sa kadaghan ng gina? Ay, hindi rin ako, sir. Sa itong pamadumadi. Ikaw, sir, si Jun. Sir, Jun, o. Isa ka, blagan. Malapas sa kanilang
5: ating. Ang dati ka sigit. Magkano mga balay nila.
4: Okay. So, din eh. Ah, may pabor, sir. Ang
5: ausi. Kalayo na mangun.
4: So, muna mag-dumad, first signal.
6: Mag-dumad, Joel.
4: Mag-dumad, Joel. Nasa gama. I-apas ko ron. Alam po doon sa pag-respond. Hindi po yung madakong kalayo din. Hindi po yung sinisita niya. So, kung, ah, may pabor. Ang gina ni, sir. Gawas na ko ng din eh, karoon sa tubangan. Ang
5: gana ni nga. Nagyanan dito nga sa kasada ng maigoy sa kasakinan.
4: Ah, manapit tayo dito ka sa
5: Suyok Pagasus High School.
4: So, din po, talagang sa union, kanarang yun pong pagkuhan kanina, kinanglan pa ang patong, kanina, for example, kanina ang danan. Kaya ako nga yung
5: paiwal. Kanina ko na nang ukan, ani yun yan. Puro na nabalay, di mo nang nanangasunog yun.
4: Okay. So, wala mo naman kanyang journal na kaming mga panahuna dito sa plaza sa tamang naman dyan sa at tapos yan pong pikas niya.
6: Okay, so standby, Magnum Angel sa ano?
1: Salamat, Magnum June.
6: Yes, Magnum June.
1: Actually, na ay paglisod ang mga computers pag-penetrate sa iga. Kung din kaagi sa highway, paglisod pag-penetrate kay Wabi
6: Magnum Patrick
1: o Magnum Joel, no?
6: Oo.
1: Kung sa doon sa isang mag-displayaran sa dagan ng mga motorsiklo, mag-stack chart ang school tag area. Kung dyan tayo, nasa iskulahan din, but masig po din yung buksan nga eskutan nga eskulahan no? Para nga magka-penetrate sa dito. Walang gwardiya din eh. Ang namang eskulahan din eh ng lapasan lang sila mag school. Ako makita ang gwardiya din karoon sa eskutan nga area. Watchman baka wala man.
6: Uh-huh.
1: And then kayo mo rin mo agi sa eskulahan mag-jewel po hindi magkapaduol pero I doubt o magkalusot pagyo dito mismo sa natuwa sa sunog. Ang bad fact ay mura magdami mga building sa loyo yung gap. Pero kung tao lang, posibleng magkapanitin ka manunuhan kung ganito lang yung nakaagi ko niya sa Lascota area para paggawas din mismo sa Lascota ng atungaan. Mga kapagitan kong gwardiya o naabay at marami para ba si magkahangyot ang magkaagi din sa Lascota ng area. Nabaling kasama ko ni Magnum Rudy. Katapag, Magnum Rudy.
6: Magnum Rudy.
0: Yes, sa Magnum June, Magnum Joel, no? Sa itong area karon, grabe pag yun ang kalayo.
6: Mm-hmm.
0: Ang gibuat sa mga katong kabumbiruan.
6: Why paglurang, why paglurang yun?
0: Why paglurang, Magnum Joel, eh. Lamoy, lamoy pa yun sa kalayo.
6: Oh, daghangimalay niya, lugar ah.
0: Ang mga panimalay, kaya ito makita lagi, subliyo na to. Ang mga panimalay, dari puro mga light material, Magnum Joel.
6: Oo,
0: oh, tinood na.
6: Oh.
0: Mm. So ang kining natin, nakita din rin, anay sa taas ng pader, ay nagpasirit nga medyo taas-taas ni Ngaos, pero di na ito mapiho o usapin ni ka-membro sa kabumbiruan, kaya taas magigayo ang pader, ang mao nga nagpasirit sa Ngaos karon na ang iyang gibuha, taman sa iyang mabot sa iyang pagpasirit sa iyang Ngaos, mura po ito'y mabtan sa mao nga tubig. Pero kung kini atong itudugan karon ang pag-ulbo sa kalayo, makita magina ito sa tumputid siya, pawala, pawala nga bahin ang mao nga pag-ulbo sa kalayo, dayon ang kining ang fire truck, ang kining din ato matiyog, fire truck ba ni, or hose ra ba ni sa kining water district, ang gipasirit karon mga panahon na sa may atop nga bahin sa tunga. Pero ang kalayo nagpadulong sa wala, niya gato makitasad ang mga balay diri sa wala nga bahin, dikit-dikit niya po magnumad, Joel. Dikit-dikit ka. And then, gihinahin ako doon ka lamoy sa kalayo.
6: Grabing kalayo.
0: Mga panahon na. Oo, grabe.
6: Paspas kayo, karon. Uga kayo ng mga balay niya, tungos ka init ato karon.
0: Yes, oh, Magnum.
6: Ato ay klaro lang, Magnum Rudy, nga sunog diya sa Santa Cruz, lapasan. Doon lapitan ng iskwilahan niya sa, kung pahingon ka dito sa Bugo, right side siya.
0: Oo.
1: Okay, Magnum Joel, Magnum Rudy. Na manin tahan diri mismo kilid sa magtungaan, magdumduel.
6: Panadya,
1: o. O, nga, taura, o, butersito po, eh, magkaagi. Barasang patuloy ba? Pasunod dito mismo sa Resgutan ka area. Tingnan lang ka mga aptero sa Resgutan, sunod nga kapatang maniubin na sa paggagawas. Awan sa mga tag, mga parintis guro, pasunod sa mga area. Diyan doon na yung mga ginawan yung Uber karoon na paghakot sa maniling washing machine. Gulagagi, yayuga na sa pipila ka mga residente para paggawas. Huwag pasin nga ma-salvage pa o ma-lugar ma ayum-ayum pa sa humamiraskutan nga sunog ay kining maugadalan nga kong isubay. Siguro mga dulan sab siguro mga around 500 meters ang mismo distansya gikan mismo sa highway. Nga ang pikas habog na panir, panir siguro ni nga iya sa iya mismo sa pribado nga kumpanya niya. So wala, medyo sa bugidi kay habog na panir nga maunay nagliok. Ako na sabta nagliok sa school campus kaming lapasan ng elementary school magdumduel, no?
6: Mm-hmm.
1: In fact, niyarta karoon sa resgote area, nagdungonan ng pipila ka mga gambalay nga ginagun sa kalayo. Doon ay gambalay din nga doon sa danas nga abon lamoy sa kalayo, ang dilaab sa kalayo ka para una. Para yun ang kailap, abot pasabot, huwag paglurang paning para una magdumduel. And then pagdumduel mo din sa resgote area, pwede ka mag-turn left, pwede ka mag-turn right, may agyanan nga marag one lane nga pwede magka lusot-lusot sa tasakiran kung wala kini mga lugar, mga materialis, mga harang nga maima, lugar mahi mo magka sa sakiran, makita na kung mga di man gani four wheels but doon ang mga motorsiklo. May usak dalaga doon ka kung kita nga dalaga yung taon tungkol kay nasabtan kung nga pili sila sa nasunogan magumtuwa, no? Yung mga taon doon aga panglagtaw lamang magpapagatahin ka na mandiri ka ron sa mga area. Kining dilaab sa kalayo nga wa pa pagurang yung parunaw gumibay ng mga balay ang ilabos sa kalayo.
6: Mm-hmm.
1: At doon naman po ay pasirit sa tubig. Doon ay mga bubiro wala aras sa gawas. Hindi nga skutan habog ka pero nga iya sa pribadong kumpanya Maurice Kaigo man siguro ni kanya dayon na dili sila baka mag-uber pagpunod to sa kahabog ni nasmutan nga pero siguro mag-dusi o mga 15 baka ang kahabog sa nasmutan nga pero mag-dual. Doon ay pasirit sa sulit sa silang par hoses gikan sa highway. Gikan mismo sa subay dito kung gisubay magdumduel na pathway, medyo subra kataas po na pagwintag mga around 500 meters ang iya mismo kalayo, gikan mismo sa highway, murag di kabot siguro ang iya fire hose, except kung kaya nila ang pagsubay-subay sa mga fire hoses para magka-penetrate yun din sa resmontag area. Makita nga fire hose, din yung karoon nga nakalatag sa kandalan magdumduel, gawas din yung fire hose nga makita ko nga lugar doon ay fire hose din sa loyo sa Nascota pa rin. Ngayon pasirot ng tubig ginagmay lamang kay huli din gari magkapalong sa kalayo. Tungkol usara mo na kung nakita doon yan. Huwag naman sa panayos ay balik. Pasirot na sa tubig. Ba't usara ka? Fire hose ang aking makita. Nagdualo niya sa sa kalayo. Dako ang dilaab sa kalayo. Hindi niya dili maka para ganigarus di kabot sa kalayo. Ang yung mismo pasirot kay pataas pa sa niya sila subos pataas ang puntari sa sirot sa virus yun ay yung mismo nga puwarsa magdumduel, no? And then kini mga balay nga niya ako karoon nga namot sa kalimutangan nga sa toong panero niya dahil sa wala mga balay naglaray.
6: Uh-huh.
1: Wala pa kayo ni wala pa kayo mapigtahay magdumduel, no? But ang sa likod meaning kung balay o sa kabalay sa tumangan sa pagdituro sa sulong ng palay,
6: mawag
1: kamulo ng dilaab karoon nga parao na in fact dili sa tuwing abahin nagsubay ko kining sa kabidyo dalan unta pero kapas na maring pipila ka mga ride multi ka pagkulakita motorcycle gubat pang mga butang na dili sa tuwing abahin may usag ka fire hole sa fire man dilo fire hose na kamulo pa sirang tubig but nalus do na kining nga palay nga nagyatong pagkitabang sa naskutan nga fireman. Kamulo pa sirang tubig magdumduel kay sa luyo na ay dos ang danas gabalay morag tira sa danas ganyan yung balay api na sab sa kanapang gilamu sa kalayo o kalos na sab din niya paro na ato sa ikasa ni Magnumanji Alsado Magnumanji.
6: Yes Magnumanji, why Magnumanji Alsado?
4: Kasi, ito, ma, Joe, ano, iwan pa na makita mo, no, sa ito, bumakauban po dati niyo po, no, sa ito, makaisuran po, mismo po.
6: Ang kalayo, Magnum Angie, mura ka sa ito, makita sa Magnum Live, buwagi paglurang, oh, dako,
4: ay, ang kalayo. Oh, dako, pag-iapon, kaayon po, Magnum Angie, oh,
6: dako, kayo,
4: mga dami, mga panahon, na, na po natin, mga pasinagikan po, nasa CDRMD, na, gugan, kiapon, na, nasa ito, sa gawin, sa bahay, Magnum Angie, no, mani mo makita ka rin, na, kita mo nila, din po, sa Magnum Live, na, adin niyo, wala lang yung ipahimo, sa mga pasinagikan sa BFR Production, no, pagpangita po, maagi nga, ma-elevate po sila, kaya taas mong dipod kayo ni nga pader na nag-separate lugar din po nga union po ganito po dahil po yung nag-hispital ng mga pinianan because po din po din yun. So dahil mga person ang magnumajawa. So doon yung mga person na ito sa Bureau of Fire Protection na mihimo na sa pag-tungtong na gamit po sila hagdanan ni tungtong na sila magnumajawa nini po nga kanina nga pader na para nga iisad minti lang po nga usik ang tubig sa itong mga taga Bureau of Fire Protection o ganito yung po maigo sa kung asa ba na doon ay kalayo. So gani isa ato po nga pagalanta po na karoon po na magnoma you know magsasual no nini mo po na huna ang naa din ni kung pwesto sa unit asan ba din ito no ang mga fire trucks sa ato po nga CFD kaya ang uban dito po sila sa likod.
6: Mm-hmm. Sige pero yun. Yes,
4: Magnum Angie.
6: Okay, sige, Brian. Ay gala, sunog, letabo, di ada bita Santa Cruz na pasan, no? Katong ahe pa nakamata karon. Muna yung sunog, may gala, makita nyo live karon sa itong Magnum Live karong panahon na. Sige, Brian. Sige,
7: Brian. Natabukan si Magnum Angie. Doon na lang tulog ka mga fire hoses ang usahani na adribis mo sa nakasunod na diri sa mga area Magnum Joel.
6: Aha.
7: Datang duha mura og papagit sa luyo ning abog na pader nagkapasirin sila mo na nga
8: ang pressure medyo mura og pasirin pa yung sipabaw para mura og ang tubig pa yung sa obos Magnum Joel no sir na so kukulang kayo og direct nga impact at tubig mo sa kalayo ning para na importante nga kapagkatabok sila.
6: Nasa nung gigamit
8: nga
6: sa Tilibag Hansan. Ano, Magnum John, nag-declare na fourth alarm na gid siya. Fourth alarm. Oo.
7: So, doon ay mga fire hoses nga nasa
8: luyo sa naskutan nga parir nga mas mas marunod na kung ako ang impact kung palitan magkatabok sila. Doon nga mas kusog ang presyo sa tubig nga mo dapat nga to sa kalayo Magnum Joel, no? Ang inasab na kini panghagdan, murag usara ka hagdan to ako nakita kanina. Na maura sa ilang itungtungan kay pag abot pag ilang si Bumos pa rin Magnum Joel, luwa ka matungtungan ba? Luwa ka matungtungan nga.
6: Hindi itong maka dungaw ka kay murag ambus type ba?
8: Oo, bakit hindi pag ilang dungaw. Oo, dungaw hong ka, kung na pa'y maplastaran sila si Bumaw.
6: Oo, lasab.
8: Wala sab. So ang ilang lang lugar giplastaran, maura po ng hagdan.
6: Oo.
8: Mauna nga ang tubig sab, lugar di direkta pero of course ang tingin sa tarban nga ipatingin pa sir kay babaw ang tubig para nga taas-taas ang abdon o nga paghagbong dito po sa taas-taas po nga distansya po nga iya mismo nga maabdan doon na na-adres sa katumangan doon ay sa usan doon sa sulod na iusa sa katugikan sa luyo sa panin ay doon ako makita doon ay gidaan ko ganito usa. Ay duro og lugar katong una ko nakita ang bibalhin ba din ito pinsa na skuta ni Era kani ko makita sa kong nabatagan karoon bat ko riya pilto doon ay upat karang na paro siya nang kabulo patiro ito ni Konjuel
6: ay
8: karoon siya na skuta ni Era kining kining direct pang yung ipasintag tubig sa mga bumbiro nga lugar totally burnt na magdabjus sa danas nga balay medyo og gagkapalong na ang kalayo may mitang dudulaab pero ito palibird na batang kasiktig kabalay na apayin kabulot ang kusog at dilapkid gapon kinigipon tariya karon sa duha ka mga parhoses magdumaduel ng mga parahuna ato sang basa sa lanta reporter basig si Magdumori Magdumori
6: Magdumori go ahead sige
0: Magdumjoel no natakaroon din dapit na sa my high school natay nakita din nga sa Sipalco nga fire truck nag-maneover karon panihona. Kay ang kalayo karon Magnum Joel padulong diri sa may high school nga bahin
6: high school
0: Kalapasan National High School oh.
6: So dito ka paingon siya
0: o gap 3 paingon ang mga
6: okay mitabuhan na ang elementary na mas highway ang high school to susulod unahan
0: nagpadulong
6: ang taghan ba kay balay dia
0: o dagdan yung kayo makita na to nga puro mga light material ang mga
6: oh, balay puro light
0: kasi
6: kita dia
0: mga ang uban po niya, ang giuna, giigo karon sa mga kalayo.
6: Nining, but pasabot ni mo, Magnum Rudy, kakamang siya, kaya di man kayo makapinitrate yun ang itong mga bumbero. Bisa asa ka mo position niya, karong panahon na, kaya tungkol kalapan sa area.
0: Yes, oh, Roger Rondata, Magnum Joel, no? Kakamang siya, dayon ang una gipuntirya karon sa kalayo ang mga panimalay dito sa may kay ang kiniang area mangko diri sa ato ang gitindugan karon medyo elevated pasubida siya ba
6: So oh pasubida na dia ano ba tay mga parinti po dia ano lugar
0: sa kalayo ang tuwa sa bukid nga bahin Magnum Joel
6: di paingon dito
0: oh dito ni paingon
6: agoy
0: ang kalayo karon mga panahon na nga kundiin nga
6: dili sila matangan tus babaw. Lisod dito. Lisod o kay ang kanang area dia, kaanha man ta dia, kanang matay parinti dia. Sa kaon na siya dia, Magnum kanang likod na ng eskwelahan. Musaka pa kay babaw niya, puro balay dito sa babaw.
0: Oh, Roger Rondat, makita gina to sa tuwa footage karon. Nga grabe ka sakit ang kalayo kay medyo nakapaduol man ta.
6: Oh.
0: So ubay-ubay ka man ni panimalay, kining sa ubos kay concrete.
6: Oh.
0: Na gyapoy portion nga mga life material ang mga balay. Pero katong dito sa
6: ato'y klaro kani ang atong viewer petition nag-declarar sila nga na nasa fourth alarm ang sunog, meaning dako na gyud siya.
0: Oh, dako na gyud. Dako na gyud man Dom Joel kay ang ato nga kalayo pag-abot pala nato dito pa siya sa Tumoy.
6: Oh.
0: Nagpadulog siya sa high school nga bahin sa Lapasan National High
6: School. Na, sa high school lang na delikado.
0: Ubay-ubay kog na mga panimalay diri ato makita nga puro mga light material nagdikit-dikit pa
6: gyud. Oh, sus kalois mga tao.
0: Puso kay kalayo karon mga panahon.
6: Kita man oh, sa live nato.
0: Isa ra ka pa truck ato nabantayan kay isa ra pod pwede nga makasulot tungod sa kagamot sa dalan.
6: Oh.
0: Ang ato nabantayan karon nga fire truck diri nga man nagmaneuver ang si Palco nga fire truck magdumduel. Wala tay nakita ang alain nga fire truck.
6: Ang problema ani kay kumusulod ka diha Magnum Rudy, kinanlan imong isikit-sikit nimo, isumpay-sumpay nimo ang mga hose ana kay di magid makasulod diha, ang bumbero layo ra kayo.
0: Oh, ingana ang gibuhat ron. Ingana ang gibuhat ron sa si Palco nga fire truck magdumduel tungod sa kataas. Kalabidyo na distansya sila gamay sa pagpark kay naman mo kayo nang ipark po sa kilid aning dalan. So lisod sila makapasulod makamaneuver pagyod patubang kay tungod sa rason nga na yun ang ipark mga ginagmay ng mga motor
6: tikad
0: o mo nang ang ilang gibuhat ron sa mga katinugyanan sa Sipalco nga nagbulo nagmaneuver aning fire hose ilan na lang isumpay-sumpay para makaabot dito sa medyo bukid nga bahay makaroon mga panahon na gilamoy sa kalayo
6: mag-enjoy.
0: So, yun na to ang natigayong sunog sa Santa Cruz Dos. Barangay
6: Lapasan. Santa Cruz Dos, Lapasan.
0: Santa Cruz Dos, pwede ka mo agi sa entrance ng may high school. Pwede po ka mo agi po sa may entrance sa may elementary. Kung padulong tao, gusa area na sa right side na, right side. Pwede po ka mo agi dito sa may likod nga bahin nga doon ay dito sa Yamaha. Pero medyo tuyo po na dito. A medyo shortcut o dool-dool nga area para makamaneuver ka diri sa elementary na yung kamay nga dalan. Pag-abot sa kinatumyan, diyan animo makita ang nag-usog na kalayo na karong mga panahon na. Kung diri po ka sa high school, masunod ka diri, medyo lapad-lapad ang dalan, pero usar yun na makasunod.
6: Usa lang, dili siya mag-backing lang na siya, dili siya maka-kwan, U-turn.
0: Dili na, mag-inatras na Magnum Joel.
6: Oo.
0: Sa mountain ni tubig, mag-inatrust yun ang mga fire truck kay ato po nakita kagaya na pagsunod pa lang ginato na yung saka fire truck na dako-dako dili makamaneuver kaya ang mga wire masabot ba niya?
6: Sabot-sab. Mga na problema ka na lugar tos ka na kakis balay magnumero ni.
0: Oo, muna yung problema karon diri. Hinungdan niya naginahinay yun ang kiniang kalayo ron. Pawala. Umatpang ta sa bukid nga bahin nasa right side na ubay-ubay na po yung mga panimalay.
6: Ang balang sa akin yung mga balay karon sa bukid kamulo na gilamoy sa kalayo?
0: Hugdaw na, Magnum Joel.
6: Agoy.
0: Hugdaw na. Ang kinila sa bukid na bahay.
6: Oo.
0: Hugdaw na, rot-rot na.
6: Padulo na pag si babaw ng mga balay diya.
0: Oo. Oo, natapot tayo na hinabi na dito daw nag-una, nagsumikad ang kalayo sa pamilyang gamutan.
6: Gamutan?
0: Oo, dito nagsumikad daw ang unang kalayo dito sa katapusang kumbaga dead-in ba? Dito sa katapusan nga poste, dito nag-una, nagsugod ang kalayo na sa pamilyang gamutan, allegedly, matod pa sa mga tao, natong nahinabi, dire. So, wala pa yung paglurang. Exclusive sa Magnum Radio, ha? Exclusive ni sa Magnum Radio.
6: Mm-hmm.
0: Ang pag-cover na to, aning mga residential fire, dire sa may Santa Cruz, Dus, Barangay Lapasan.
6: Ni okay.
9: Salamat po, Magnum Rory.
6: Yes, Magnum Rory.
9: Magnum Joel.
6: Aha.
9: Dire, naman mga ubay-bay po doon, yung mga fan-track, dire, nagka-penetrate unta, o medyo nagka-panundol, Magnum Rory. Pero, murag pag-abot sa unahan, naman mo nagka-patong karoon sa ikan lang at dana sa sa palay dirihing ang ipanigas pero mulupyo o profesional sa pagbutan man nagang yuta nga maka dito sa second floor na ay murag na mag platform dirihing akong ibarugan
6: kung
9: bakit ko nga lang dito sa kanibutan ang magdudul na ay murag dalan nga napastara may napastaran ang mga nga mga night truck na ay na dirihing makulakita ng murag bumbiro ang sabi ng kining ambulansya may mga fire trucks na sonahan ako makita medyo na yung 45 na yung mga fire trucks nga nagsok nag patrol po at but din yung sabi sila nagka-plaster wag yun sila kayo magka-patrol sa kabulong dila at kalayo kayo of course ito mga gabala din nga pa actually matapi sa tasyon ng bandong kalayo magdugyuan no'y panunipanuna but sa sunod yung mga balay na apang kabulo ang dila at sa kalayo kung ibarugan din kara video safe di kayo ang kabalakaan yung mga abdantas sa kalayo kay mas ganda na portion nga kung kito na portion tuhod nga medyo hindi mo sa light materials pero medyo na medyo na marabag na na harangan ang kalayo nga magkatinatrip din sa rescue kaya kaya kanapin mga balay pa nga na sa luyo madugdua no but ang ko nakita magandunin yung maunga anay habog din nga po ang mga gabalay nga iyan na din sa Philippine National Police madugdua no
6: aha ang alagara kapalagar
9: o ang suri ang palagar o kapalagar na diin na nagkatungtong sa buntod gabahin o in fact may pipilag ka mga ang-ang sa ganatagin sa taas kaya lagi na elevated man siya at sa ubus-ubus gabahin na alin sa kaloyin nga kalsara ay tulog mawag banin nga dalan nga mga tuyok dito sa kampo lagar magdugdual no
6: uh-huh.
9: Kung sa kanito sa babaw pwede lang kamulahos latas sa likod sa ilabis mong grandstand niya and then
6: exit na exit nila
9: o pag-exit nga mo tuyok siya o paingon na rin dito sa highway. Ba kung pagsabot kay naka-agiman ko sa kanyang to, o ay doon nagbaw magkagyapon ka ang kaim tayo minikaro nga ginagamit pagyapon ng mga exit nga eh, lugay nga dala magdugyon. Parang ipastarin ka rin sa mga bumbiro, nasagal kabot kay na oras siya nagkapastarin din ka rin kay dito, basta-basta magka-penetrate. In fact, mm-hmm. Narangan din yung sabot kay Bala during ay doon nagpribado ba rin uwi at pagyapon sa Philippine National Police Madam Joel, muna nga naaras sa nagkapastor din ka na skutan ng mga skutan mga fire trucks nagkaling nga po sa tumahing zone nga na adapted sa dalan din karoon sa skutan ng area
6: uh-huh.
9: Mga bansab na sila nga sa mga open nga area din nagkapastor kay Morgina una nagmonitor sa kalayo kung makabot ba rin din karoon sa skutan ng area mga bansab na ginan o naabay mga butang ang ito nila mismo nga i-secure parang nga di gibapir sa pagyalam mo sa kalayo kanilain lang mga tao mga biruhi ng mga mananap nakikinig mga iro magdugyul ang apin sa ilo mismo kita ng kabutian ng mga secure aron nga di abdantot sa pag dilap sa kalayo ato sa ngipa sa magdugyul yung magdumadji Alzado sa Igeria
6: yes magdumadji Alzado
10: sa mga nabal jawal na ni mga panuna kaning imo makita karon ni eskinita di ko mo dugo jawal di ko na ni himo sa pag kaning ating uwa mato mga taga view pa putak siya nga makapalong sa kaning kalayo pinagi na sa pagpalusot sa mga nasal din niya di ba kay damay kaning nakasipagay sa lugar magdugo jawal ng kaning uh-huh. Kaning pader kaya di ba sila makalusot na rin so di na lugar gikan sa mga union niya automotive kaning gambala o kaning area so ang ilang mga pamaagi kinapin di na naman ko siya elevated ng mga jungal nung naay pader ang gawas pa na napin mga skin so dili din makahimo yakon po sa paglusot po na matapo din po mga bumbero so ang ilang iko ang mga kaning nozzle na lang nila ang ilang ipalusot din sa mga screen dahil nila mo din ay ilang i-maneuver po na makahimo yakon sa pagpasira so mo na makita mo karoon sa gumagdum live nga doon ay kamulo para magtira din he nga taga Bureau of Fire Protection yun po nga sunog nga nilamoy po na rin duha kaanda ng Pinayanan gariman kung may hinta magnumajor na sa kasuntang nga sitwasyon karon di pagid ka makaingon nga naaya diferensya na ipaglurang kay lagi sukat ka ganiha ang sa mga panahuna wak maghihapon kumulo na po na takong kayo ang kalayo dahil sa tapong nakita po magnumajor ang kani din he no daghan kay mga like materials ang gusto natin itagad no sige tagadong mga buto-buto
6: oh.
10: Mga naghahiwo na sa pagbuto-buto din he kaya di po na tumaklaro bun sa maputo so paron ha to pong mga tapon nga na din he namun ano yung mga tagad
6: ah, sige ba lang?
10: Sabi ang makita nga ni Sunuda karon. So, karon po sila magdumadyan ng niliko. Kay, di lagi siya masudlan dayon dahil sila hapon din po mga fire trucks. So, kailangan pa rin baklayon. Nga, awa, naghihimo karon, nagitunol na ni Nozo. Gikan dito sa Picas na
4: outside then gidura gipalahos ani pong na screen para makalusot din hito da sa gikan matangan na niya itong sa BFP eh para nang gino nga din isusulod na lagi po makamaneuver po magnuma din hito sa mga kilid sa East City Central School so sa elementary ito manong dyan na magnuma karinga Joel nag-plaster so din sila may himo sa pagpuesto ang pipila po nung kamabasin nato sa Bureau of Protection so nanay nagi din eh on the ground na po yung naasa kaning din po nung sa tapad nga di pa ka himo nung sa paglusot kay nalagi screen so di po sila makaambak dahil po na tungtong sila hagdan pero wala mga nozzles magnuma Joel lumulay lagi pa kaning liso-liso para maigo nila ang mga pinianay.
6: Ang mga bombero karon naman dyan, isa kasa sila kapahingo, no? Makakita lagdalan para lang makapinitrate sila sa area kaya ang kalayo, bisagasa na lang ang kalayo, no? Kung na makita naman palong, wala na, ugdaw na siya.
4: Dili kita mayon na pwede pa ta nga musulod po dadin hi diretso diretso lugay ta kay hadlok to pud gayud nga diretsuhan ang kari po din po nga gamay iskrita mo lang sugod ka dili sa dagko mga pinianan kay ang mga kari malay duol lang kayo nga mga gangadang ka sa init huwag ipoy masugat nimo para ito mga taga Bureau of Fire Protection na anadabahin po din sila pero ano kasi ilang ang bahin alisod yapon kayo din kay alimutog na kayo nahilahap po din po mga sus mga mga jewel anong protektan lang kagaling yung sa pina
6: na napa yun yung nakukang kalayo koronya para nilang nagiging trust at pati-piti lang din yung agi. Oo, maklaro man. Oo, maklaro man. Pag-buto-buto. Sige, pa may gala sunog. Karon may zona sa mga nangutana niya sa Santa Cruz, Dos Lapasan. Aron nga maklaro nyo kanang likod sa eskwilahan, elementary, kanang area ha. Sige, pa yun.
11: Magdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdumdum
9: nga tanyo na pizza na tiri do likod sa mga sa tungaan. Kini nga na ay gampala dito do sa dangas. Actually, dari na kamuro pang ang talayo dari paspikas ng gampa dahil niya patabuka ay pinagi sa Alcuba. O kini nga yes Alcuba. Sa mga do sa dangas gampala ay karong gani ang talayo na kapulit-trip na gyan. Sus. Nakatabok na gyan.
6: Nakatabok na.
9: Distansya. Unta, siguro mga raw, mga 2 meters sa distansya. Ito halos paghalog ang ato pili gikan sa pikas ka balay nga doon sa nangas Japon. At gikan sa mga kilis sa walang kapahin o nga doon sa nagkaunan nagdula pang alkubang kapahin nakatabog tayo doon sa pikas. Sayang ba? Nautanan ko sa kapatan o doon nga nakaagit. Pagilaban pa rin sa nga iya sa mismong barkada ba ito? O na nanguha ng taong dahil patak nga maragikan doon sa kung barugan magdunjuwa doon na tayo bumbiro. Sayo na kayo pasirin kung tumitain nga ito mismo sa alkuba para nga mapungan ang pagtabok sa kalayo, pagkatabok yun. O lugar, parang kinapinutrip sa sulong kapahin sa naskutan nga balay.
6: Oo.
9: Ang kalayo kay, ang maigo raon ta, ang kaya ng igon sa fire hose pagdabjuel, hinihingkanto ang ganilaab. Pag dito na sa sulod, lisod na sa maigo kay simintado man ang lugar pang ng dingding. Pero man siya simintado man nga mora nagsilbis at kaparo hole ba. Pero bisan pag isilbis ng kaparo hole, nagkapinutrip ng Japon, pinagi sa Alcuba, o ang kalayo na nagkaroon sa sulong kapahin sa resultan gano'n sa Adalga Balay nga ang ubos. Konkretuan, pero ang ikanong andana, pas dining dingding yung marang nagsilbing parol, kuri mo sa live materials, Magnum Jewel. Back to you.
6: Okay, salamat Magnum Jewel. At itong balik-balikan si Magnum, Rudy Katapang, bi, tanawin ta sa iyang area karon unsay sitwasyon. Kaya sunog mga igala diya sa Santa Cruz doon sa lapasan. Hantog karon mga igala, kakaon pag yun o kamang pa sa ubang kabalayan nga wala pagin makaon sa kalayo. Magnum Rudy Katapang, go ahead.
0: Yes, Magnum Jewel, diri sa itong area karon diri man ta ni Manny Ober, aning dapit sa may high school, national high school sa barangay lapasan.
6: Oh.
0: Ang karong mga panahon na, ang si Palco nga fire truck, out na sa tubig.
6: Wala na.
0: Nipull out
6: sila. Layo na ba yung kuhan dia? Kaning na warabay, fire hard na dia.
0: Yes, oh. ato ang maobserbaran, walay nakapuli Magnum Jewel kay katong fire truck sa
6: so ni pulaw siya.
0: Pulaw siya kay medyo gamay-gamay man siya nga fire truck ko dili gyud
6: dili. Oh, pampinitrate na sa mga lugar nga kaniba mga hugot ug dalan.
0: Mayo, kidri sa tong area, ang pwede makapinitrate nga fire truck kana lang dili kayo dako.
6: Medyo
0: gamay-gamay lang siya. Makapinitrate siya. And then, karong mga panahon na, isukutan na to ang kalayo. Wala pa yung paglurang Magnum Joel.
6: Stilan ba?
0: Kamulo pa yun ang hapag-alamoy sa kalayo.
6: Susdagan na kayong balay niya, no? Pila ba ka estimate sa balay niya? Murdagan na ba kayo?
0: Sa itong papangutan ng mga residente diri, dool na daw sa 100 kalabalay, ang ilamoy sa kalayo karong mga panahon na. Estimated lang. Nila, kay mo man ang sila magyoy taga diri, ang nakabalupot sa mga balay, sa taas, sa bukit nga bahin, og sa may ubos na bahay. Dari sa itong gitindugan garon, rita na yung balay nga...
6: Nakakarapit sa high school?
0: Oh, pasulod gamay.
6: Pasulod gamay, oh.
0: High school, o yung mga 200 meters.
11: Okay. Susunod kayo nga puto. Kaya, gagawin katabang sa gagawin nga mga gagawin mag-duel nga... Ang distansya siguro mga around 3 meters lang. So, hindi ko magkapanulang kayo. Grabe na nga dinin. Pero para muna. Lain pa rin pa ang pagdudura abdias ko likod bispo sa Las Pasan Elementary School Magnum Jewel. Kaya kini dalang magwag na akong ragbitan. Nga medyo magdia kalinun tadi likod sa mga tungaan. Murag pa rin yung pasunahan. Kaya murag galos ka at di magaling katulog siguro. Anong mao nga campus sa mga eskulahan. Pero di distansya ang yung gabta Magnum Jewel. Except nga doon rin ang mga tao sa pasunahan. Dapat nakita na po ang sa kakusugo, kakutas tulaab sa kalayo, Magnum Jewel, di ba basta-basta sa mga parusos na nagkapunod-tunod ka na sa kalayo sa gutan ng area. Kita ko na doon ay usala magiging katarus na rin nga nagkapunod at yan. Doon ay walang pagkat mga parusos to ang nagigikan mismo sa iyo ng habog na hindi pa nga pader Magnum Jewel, no? Nga dili kayo sa pag-back-up lang ba, no? Kayo di magiging magka-anag na ni Karuna sa sulod na makita sa kapayos, target direkta, at presyo niya direkta. Pero bisa pa rin ha, yung sitwasyon di niya makaya tungod sa kanaku, sa kalayo, nga di ba kaya, usalan ka, kapayos ang magsigit, papasurot, wala yun. Alam po, di ko rin ganila, pag-agin ang kuturuwa, pag-agin sa mag-ilap sa tumangin, mag-dugil, ba't karoon, grabe na ang dulaab, nagkita ko, maragdus alana sa tanit, pero, mga tigahan din, pero, yan na ito talagang bird na parang nga parahuna. Tungon niya ang mga bulat yun din. Tungon kayo sa lang ka paparos din ang nakatanong yun sa nasulutan ng area. Kini nga gumanikamot sa ang mga residenti na nakatabang pagpalo sa kanilang pinagi sa kanabang gitong nag-bucket huli o kanabang pasapasa lamang tungon sa mga tubig para ibubo. Ngayon sa gudulap nga karoon. Batak sa kumutyag dili na mapilog fire host rin yung nagbinog po lang ang dirikaro sa Rascol Tagaria ang pagpalong sa dakot na dilat sa kalayo lang rin sa immediate sa katubangan bisan ito sluyo natay kapulong dilaab kami kinong mga dilabagabog ng mga balay ulo pag dilaab karo mga para mga residente nagpahimutan lamang meron sa kamidyo makakugingan ng mga kalayin ng dalan nga diin para nga sila mismo magka kanapang magka-maneuver sa pagpalayo ay kita ko o mag basta-basta sa sila pag sunod sila ba bala ay basi o marukong o dako na yung diskresya mag-dugduan. So kani kantang karo para una ay tagigapon dito sa kong area kining dito sa likod bismo sa Lapasan Elementary School kay doon man ay ka mga barang nga mga masyuro mag-dugan sa Picas High School ba ito
6: mag-dugan? High School, unahan.
11: Dito sa Picas Luyo na yung highway.
6: Sudulon guys, sudulon gamay.
11: Oo, pero
6: Pagkapakao. Grabe nga sunog, may galaw.
11: Doon ay sirin magod nga, nabatihan ka. Nga kusog kayo, unya dahil nagkapadala po gitapap, kabanan sa mga kinitang nga medyo buto-buto.
6: Buto-buto.
11: Kaya po sila mga nabulog yun din, basi ng mga sakop sa paguban sa Philippine National Police, basi na sila mga kagamitan. Sila pagka-police nga nasa apel sa gilabos ka lang kayo parol kaya na may mga puto-puto batay doon niya nga itong magkakamati tunay magpag-manuber ka rin sa mga fire pero sila mga volunteer nga nakapag-penetrate o guide pag-fire host mag-duel Kailangan kayo nakasunod naging ka power host din ito sa Descotang area. Kaya pa sila magkapasunod tubig kay dapat pa ang mga power host sa ilang pag-ibunta ng bayo. Para na ayaw pa nila kayo kada pang lugar yung top sinatag tubig. Aron nga
6: kailangan
11: kapalawin pala yung sagalabat. Kanina raw, mag-review ang sinasunod nga pagpag-over. Ang ako lang na nabantayan nga. Kung sa kalayo, gikan sa iyo, panginduri sa likod sa mga tungaan. Mara ko lagi mga around 500 meters ang iya mismong sobrang manga din siguro. Kaya itong 500 meters, medyo...
6: Sudlo lang gina siya.
11: Buwagi lang sa itong patuloy gisulta na gawin nila. O ilang pabagi or nagpatabok sila o paros gikan mismo sa luyo sa paner pero sa katabanong ng kumpanya para magkapanginduri sa sunod kung magkapasira itong tubig, magkalugan, magkapack up din sa ka. Paros ka kamulo na ang ganilang pasira itong tubig magdugdual.
6: Alas pikas niya si Magnum Jane Lona po niya. Magnum Jane Lona, itong kwasi yes, Magnum Jane. Yes, Magnum Jane, ayaw mong iriya.
12: Natutunay ko lang sa tubangan nga bahay ni Inapanayo di hapon, no? Nga gilamoy sa dako nga kalayo. Ang tubangan nga bahay na niini pong isigutan usap nga apektado nga mga paniwala. Niini pong asunog din sa Santa Cruz sa Lampasan, no? Gagali, no? Niini pong nga panahuna. Katong una nga mga gipang lamoy kanina magduwa Joel, kaya ni arang-arang na karon. Pero katong mga bago pa na apektuhan niini pong nga asunog, mo ay grabe.
6: Adik ito na yung unang nga gilamoy, wato mo arang-arang, nang ugdaw na to siya. Sumuna nga wanay kalayo makita.
12: Wanay kalayo itong nga matigdan. Muna karon nga mga gagmay na lang po yung mga kalayo itong ma-observan sa nga bahin. Pero kinibitaw nga bago nga natabukan ni ini po nga kalayo, maupoy paspas kayo ga, iluga po to sa lain pa nga mga malamoy po niya. Nga mga panimalay, kay diri magduma Joel, grabe kay digit-digit ang mga panimalay magduma Joel. Nga paspas kayo, nga mitabok ang naiskutan po nga sunog. So, kali karoon na magduma Joel Noli. So, yun tayo, alam sa mga kumberohan, pag-penetrate sa area. So, dili na subangan nga bahin karoon na ni pwesto magduma Joel Noli, kining nga diri sa automotive. O, karoon, aduna na yung upat ka mga fire truck at himo sa pag-responde o pag-sulod. Hindi, kali, ang East Central School, di pasudlan na karoon o fire truck magduma Joel. O, doon naman gihapo yung mga di pa sulod nila ito. Posibleng mga C-Fab to sila ganina magduma Joel Noli, kani mga train na ito nga mga tanod para po no nga una po sila no nga makapenetrate dito po sa Rio Bayan samtang nagpadayon pa no ang paga abot lugar nini po nga pipila ka mga fire truck karon magduma Joel baga paghapon tayo aso nga to nga maobserbaran diri sa area ang hayag lang gyud nato nga maobserbaran diri ang kita lang gyud dining sunog kay gitgit ta mataron magduma Joel. So aga ga silver karon nga kahayag po diri sa palibot mao gyud nga kalayo karon magduma Joel no na anay puruhan nga mutabok ini po mga punuan ang iskutan po nga sunog ilabi na nga tag-as pagkaayo aga kalayo nga ato pang mamatikdan diri sa area aduna yung pipila ka mga panimalay karon dinhi ato tali umdaw na gyud magduma Joel ug ba kay kontrito pero makita nato karon nga ma wala na gyud siya mga sulot magduma Joel no puro sa bitaw sila mga haligi na lang bitaw to nga
6: oh, haligi na lang
12: oo ang naalugar nila karon na bilin din. Niya ang mga tao po kung magyong jawa tuwa na sa highway nag-al sa baluta na gihapon no nag-alita no sa ilaha po mga gamit sa highway sila nag-aatang magdumajual no muna nga medyo apektado po ang ato po lugar dalat pero na din mismo sa area tugod po lagi kaya dito man sila no gipapastay kaya lisod magod kayo kung dito paghapon sila sa area ipahibutang magdumajawa tugod po lagi kaya lisod na galing sa mga bombero ang pagpenetrate kay gamay kaya antalan din sa ilid dito magdumajawal sa ragyot ng tao ang makasulod wala tani sulod dito no tugod po lagi kaya at mga bombero po ang gapas-pasa po ito nga makabawi-bawi po sila o gasulod gawas po din sa area. So, karoon din magdumajawal at kung maobserbaran, gawa pa kihapon yung paglurang nili pong naiskutan na sab nga sunog magdumajawal daw para yun kihapon ito pong sunog karoon na naka-apektar sa so, ubay-ubay ang mga panimala ay dinis may Santa Cruz sa Lapasan. O gagali magdumajawal, no? Wala pa tayo na matigdan karoon din, he. Na pag dugang pa sa mga fire truck kaya galing ka rin magduma Joel lang himo magudin eh katong mga nakadugang na ganina mawag ilang gisupay-supayan karoon ang host gikan sa gawas patulong din sa sulod kaya hindi naman makasulod yun tanan magduma Joel kasi din po sa kaapik eh sa dalan po dati ni magduma Joel no so hindi good maka hindi ito ang maka-plaster pag ayaw po lang ito pong kabuberohan na maka-duol-duol good sila upang ang ilaha po nga fire truck. So, karon sumpay-sumpay sa mga host ang ilaha po nga kihimo no aron usab ng mga paspasan yun na ilaha yung mapalong kining naisigutan po nga sunog. So, karon magduma Joel, ang kining nga naisigutan po nga kalayo, dako, bigit kahapon, magduma
6: Joel. Dako kayo, ha?
12: Dako kayo kahapon.
6: Bisag asan lang, po, oh. Oo.
12: Niya ang hangin po magduma Joel. Kaya, maura
6: nga na ni hangin na ikaroon niya, hangin siya?
12: magkahangin-hangin po mag-umajawal, no? Itong maobserveran, no? Galing hangin karon mag-umajawal, no? Pwede kayo siya tamtong kusog kayo, pero enough na gihapon siya, no? Nga makapag-night gihapon, eh, inip lugar na iskutan po nga sunog. So, galing karon na mag-umajawal, pasaka, yun, no? Ang iskutan po nga kalayo, pero sa obos kaya bahay ito na matigdan, na maoyag, grabe yun, no? Nga kini lugar nga kalayo ang naapod na din sa area natin observeran nga ka-flashlight ikan dito sa taas gabahin mo itong mga Joel Omar na yung mga tao rin to nga ka-flashlight mo itong mga Joel patulong din sa ubos kina may dalan po rito sa taas gito itong Joel pero please na no
6: karoon panahon na alas 4 pa ngit-ngit pa kay karoon
12: muna
6: yung dipirinsa na kaya itong kadlaon siya nasunog so tingit-kita pa kayong palibot oo. Stand by sa Magnum Jin Luna. Ito i-check sa pagbalik si Magnum Angie Alzado. Magnum Angie, go ahead Magnum Angie.
13: Sa Magnum kanyang Joel Noni, mapalwa kanyang makita ka rin sa itong Magnum Live. Naman talikod yun, alipong yun yun, na pader. So, din yung Magnum Joel, din yung magiging tananong kanyang naagid sa unsop lugar sa pader. Paingon po din sa ito ang area ang naapektuhan. So, naagya po na ako kanyang kano, pipila ka mga pilihanan na naluwan. Ito nga sunog kanyang tapad yun mismo sa pader. Kaya nga may kanyang mga balay good Magnum Joel, no? Na doon sa pader pero nato mong gay dalan no makatong maunin katong gingon kag ganihan ni magdama sa June nga duha ka kaning dala kaning do bali duha ka mga sakit na pwede mapaigo so napaigo ka so na mga pinahan niya dili pa kayo po at dili po siya maayo na tunong nga na apekto hindi sila mga totally boy na ala happy lang ni sila kanina din eh kaning pabor lugar din eh sa kaning tuwa po din pong simutangan po lugar ni Magnum Jin Luna nga pader sa Kariha Union. Pero ang nasa likod anin din po mga first lugar nga layo sa mga panimalay, ang Kariha Maugi po apektado ka rin mo makita ka rin sa itong Magnum Live kanina itang tulip andana na magigupat ng andana ni mga pinayanan din nga kamulo po no lagi kilabot ka layo. Ang ato po nga katunggi kay butangan po ni Magnum hindi, naman siguro na kaya nakita naman ako po dito sa unahan po ang si Palco nga fire truck. Napod no, yan, napuligikan sa City St. John's School. Mga nang himo po no sa pag-plaster ng mga taga-bio fire protection. Nariman, nato po mga taga-gama po mag-module. Nakita mo siguro po ng mga kagaya, tulay ng lusot ganun sa screen.
6: Mm.
13: Ito sila po mag-module na para makaambak pasunod din po sa nasito ni Aya. Ito lagi kay apikin mo kayo mag-lipot-lipot po sa taas kayo ang kanang oras ng mausit. Maski pag ngayon tag-minuto lang, pero dako yun kayo po no, okay. Huwag ka kanipong factor. Kung malangan ka, sila lang kami ito. Kung mahisita sa pag-responde, hindi na pong nahisita nga sunog. So, karoon, medyo din eh, pabor sa kaning pader, ang nag-separate lugar ni ini pong automotive food nga kaning na-agay kaning nakita na ito nga diferensya na. Kaya di naman nasasama nung kaning gaan higit pa yun po sa tuwa ang dangkas kalayo. Karoon na, naanan tayo mga matikda no nga pag hangin din sa mga kusol
6: uh-huh.
13: At least nga na po yung diferensya na nga na isunog na magyapon tatungo na nito mga panimalay po pag dumajol na kayo makita sa itong Magnum Live
6: uh-huh.
13: Na nga simbe moragang mas kusog na lang katulog yun na sa tunga-tunga ang ganin sa mga pin-pin-pin-pin nga pabor sa pag-respond sa itong taga-bureau fire protection
6: mga
13: dali po no nga nangapalo na mga kahoy po dahil po din niyo ato nga makita po rin din sa itong lokasyon na kung buto na po dahil din sa area
6: talaga buto buto ba kaya na lang kabuto buto niya
13: oo ganyari kasi basta yung mga naman po tigong ganyan mga tangke yung ibang hipot sa mga inaanapod mo nung wajol nung ilahap po din pong ibang hipot pero din he sa ato ang harap kita medyo arang-arang na lang magdumadyo no, na yung mga pilianan din he na medyo na una-una uga kapalong so monika ron nga naapoy mga dante na po nga nahimo na po no sa pag-susi
6: uh-huh.
13: So na po rin po mga pilianan o tanawag ganyan na grooving tapi pila po rin ka mga kaninga kwan likod lagi ano yung first
6: ngit-ngit kayo Magnum Angie ngit-ngit kayo
13: oo ngit-ngit siya pero makon sa Magnum Jol makon sa kaning kwan na to kay tuon lagi nini po nga nahita po Magnum Jol na sunog so ang kaning po nga to ang area na wagda ka na po rin supply sa kaning kuryente so atong kaning makita man na ito sa pag-iwag na nato Magnum Jol na maklaro naman po
6: uh-huh.
13: So din he na yung mga tao din yun nagkamulo pa sa pagpanghakot bakit early kaya lagi na yung mga pinayana burag maabot na gid kanina sa itong tubagan ka rin, no? Kanina sila, likod ano nila, kamulo naman gila mo yung kalayo. Inyo, sir, napil, sir, wala?
14: Wala,
13: nasa likod. Apil? Ano, sir, ba? Likod, tawag ganun si sir.
6: Kana nga, ginaganon, Magnum Angie, sa mga nangasunog, pila ba estimate sa mga tao, kaya ka na mga sweet to niya, yun? Kaya gikas, baba mo na sunog.
4: ang gadagan ng mga ma kaning Joel daggan gid kay siya
6: nga ra no?
4: Gadi pa yung tanong kayo ng lapas ba ni 100 kaso please
6: no lapasan gyud murag ambot nganong sige sunog dia sa ila
4: base na maabot yung sa inyo na napot pag dumadyo no sunog yung sa akin yung paglapasan na kao na si Kaila hala ka rin sila ni Kaila kaya pwede ni eh ano ka ano ka tal
6: sige
4: okay kung taga yes,
6: please, po, no,
4: ha,
6: yahiwa
4: sa
6: pagpahitag
4: mga pamaagi,
6: eh, kung asa sila
4: mas makapasto sa pagpalong sa layan, oh, luwag, hindi mang luma. So, puna kay hapon, no, ang langit din sa lapasan ng ating adak,
6: kaya, tungkol

0: sa union na kailangan po nga pader. Kung alam-alam naging siyang tibog na paingon din sa union nga pader, sumuli paligamutan sa tundang ng Bureau of Fire Protection na ilahan pong maapas na mapaingon.
1: Kalangin mong area na magluman, Jay, mo nalang ng area nga wapa masunog.
0: Dili, may portion nga wapa masunog.
1: Muna ilang gatabangon pa nila.
0: Ito nga, taplin sa pader. Tanawa ka rin ako, kanang ako ipakita rin mo ng pader sa inyo.
1: Pader, o.
0: O, din na, hanggang tumataga.
1: Luhay ang mga tao na lupo mong ganpagaya. Muna ang way, agyanan, igol lang tagag, agyanan. So, kung may sunog, muna ay risko yung kayo.
0: Oo.
1: Stilan, luhay.
0: Wala, wala tayo mga. Oo, na. Sunog, sunog.
1: Sunog, sunog. Sunog,
0: sunog. Sunog, sunog. Sunog, sunog. Sunog, sunog. Sunog, sunog. Sunog, sunog. Maging jowel kani sila mo nang pabor sa na magoy na portion nga pabor sa kaning pader na kauno doon po sa kalayo nasunog na napoy portion nga wak pa naabot kinapasun na ang likod sa kanilang lugar ang atubong kanil sila first na yun sa mga pinihalan na portion nga na mani ka niya tumakita kaning mga puros ng bintana halo na doon magdumay jowel pero sa unahan na portion po din nga nasa tubangan nga wak pa nalamoy sa kalayo sa lagi napasalikod tungod kaya lang lahat po nga likod sa mga sibit ng mga panimalay. So, muna karos, natin makita nga din si Karino, natin nga pag kaling susi, na tapat nga sa panunin sa union, wala na gano'ng kanindong kanalang malayo. Puros na lang yun, mga grill, mga sin, nga natin makita.
1: Wala na gano'n, oo.
0: Ako na lang din sa unahan, pero pag pula hata na pag kalayo po na din din nga
1: portion.
0: Ano ta, dito, sa unahan po mo ng grill, no? Ato nyo nga, sir? Kada iniuhan eh. Dito sa likod. Oo, oh, tapos nagahimo sila sa pagtabang po sa karoon kayo. Bisag asa na kuwan. Dako-dako hindi po siya magdungjol na kuwan. Tag kanilapas gini sa mga kuwan, 300 square meter. Kamay na ganun kaayo na. Dako yun siya. Sa awal na gamabot, ano. Na igal po lagi po datong nato na gagawin hawa po. Tag kaling nga kapiga sa sinta na kuna kapamilyahan. O tara, natayin nata, distansya mo. Magpa-overlooking view. Oh, pula gid gihapon kaayo. Oh, sana ta dinhi karon na kuno ma jowel kung.
1: Kana nga pula magluman diyan sa tunga na or munang katong nagkumulo pang ilamoy.
0: Nasa tunga, tapos sa kilid pud magluma jowel katong ato mga gipang agian nga mga palibal sa dunya pero lurang-lurang na lang pud to. Ang ilahapon ko mga pinianan nga naa sa tuhan. Dili pud nahisita nga sunog. So at least nga kita na tanaw nga dili kayo siya dali mong hindi nga mapalong sa itong mga talagang fish, pero at least nalang kausaban. Nalang kausaban magdumadyo.
1: Okay, so stand by sana magdumadyo, no? Kaya ito sa check itong kaoban, Magnum Rudy Katapang, kaya ito sa napit sa high school. Kung sa labay dagan diyan, no? Kaya kamang na ba panulong ito sa high school ang kalayo, gika sa elementary school. Magnum Rudy Katapang, kumusta sa mga iriya?
2: Yes, Magnum Joel, no? Nagyapunta ka rin sa may fruit sink, panulong sa Lapasan National High School. Ang kalayo, Magnum Joel, padayon pagyapon nagkuyanap karon no nagtabok-tabok ang kalayo nata kaning
1: sa imong area dia wala itimailan nga lugar ni undang ng kalayo
2: negative pa Magnum Joel
1: uy mo ba
2: kay ang kalayo
1: aman tong na bumbero dia nga si Palco wapa ka balik
2: nakapulaot na pod nahurot na pod
1: na mo na problema kay was pulaot ka dia ha
2: gamit magud nila nga kuan kini dili na virus katumurag murag masingdan
1: water cannon
2: Oh,
3: kamay ra magudang pat tax sa sipal ko magdungjuwal.
1: Kana pang sulod lagi na siya.
3: Oo, kailangan nga dala basa ni penetrate pero sa squad ko dili ya. Unya dayon kusog kayo tang pressure kay water cannon gud. Tayo sa dalira sa lagi mahurot.
1: Dalira.
3: Kuha man pi nakasulpot pud gud pat tax na mo supply unta kay di mo magka penetrate pero sa squad ko ya. Ang naskutan nga
1: sa kala mo kala na magdungjuwal sumpa-sumpa na rin lah para kanang fire truck permanente ang tubig.
3: Nagihimo karon sa maong mga bumbiro. At ang ilang mismong pinagkasos ng mga patak para po dikod aning likod ako nga padir habang nga padir
1: magdungjuwal.
3: Basa sa kapribado po nga sa ka space dia sa naskutan ilang kapang naitag mga motorcycle. Pero ano ba mga patak mga parhosos nga nagpinitrate dira sa naskutan ilang pero mali na sa tarako sa kamayo di good basta-basta only nga kanina nasa tubangan nga lahi miniskutan nga dala na ay mga portion sa balay nga gilamos gano bang nga wa good totally gilamos kalayo pero kung darawo rin mga dugjul totally burn good ang niskutan nga wag balay isip nilip pikirang nga natin nagkabarog doon yun ayun doon sa dadas doon nagbarog pa sa likod ka tayo napiktado yung Japon nagapan eh sa mga bubir ganyan pag pusulod sa pinakauna nga fire hose nga nagkapinatrip doon sa squad area pag tuloy magdumarunin kay

0: Kamuro sa dito kaya ang kalayo mag-ibar dito sa Tayasayang area.
1: Tayasayang, o.
0: Kaya dito medyo may upa na gamay. At tayo dito sa area, medyo og, di man kayo ganun sa layo, but medyo og napaparayon ang pag-dilap sa kalayo. Mag-Rudy.
1: Mag-Rudy. So dapat ka na ang imong area, mag-Rudy. Mapugna na riyak, kaya daghan na ba kayong balay niya sunahan?
2: Naay, usa ka gambalay di rin gipapriduan o kwarto magnuma, Joel.
1: Oo.
2: Moni naka-stopper karong mga panahon.
1: Ay, mayo, na, mayo. Sus, pastila,
2: okay.
1: No?
2: Okay, dako-dako na yung gambalay.
1: Luoy kaya ang mga tao.
2: Pagsagawa sa nasod.
1: Oo.
2: So, ang ipapuyo
1: din. Mauna diya, nakapugong. Kaya konkrito mo na.
2: Oo, konkrito.
1: Mayo, mayo.
2: Taas po dya. Mataas po, matawag po dya. O nga, tulok ang dana. Pero dala na nasa room top ang ikatulo.
1: Oo.
2: Ang ikadua. Then, nakapalibot din siya sa medyo naka murag batawag na to nga firewall.
1: Oh, firewall.
2: Pero ang likod nga bahin, padayon pag gilamoy sa kalayo ang mga gambalay, mga panimalay nga nakama sa mga light material. Nana po na nga to ang nagagamadri nga
1: fire truck.
2: Nakamaniuber na ning gamay nga dalan manong Joel kipa padayonan og pasirit ang kinya nga posibleng dili na ipatabok sa kilid nga bahin. Karon pa sila nakapasirit sa maong ilang di pa lang yun dugay. Kaya parang yun makontrol ang mga kalayo. Makita nga na ito, nakatapad, makita na yung giling fireman para po nga makita na ito kung unsa yung strategiya nila. Ang gibuhat po sa uban ng mga membro sa mga kabibiruan, mga Joel, kung unsa yung dapat action, kung unsa yung dapat labuhaton, kitanaw nila mga kalayo ang senaryo, kaya para po nga unsa yung buhaton po sa mga posibleng nga makamaniobel pa rin sa mga area. Kaya makikita mo sa natong taas-taas ng hose na gigamit sa itong mga membro sa kabumbiruan. Kaya para po nga makapanitrit, makato sa sulod. Kaya para yun nga, dila na yun nga butapot pa sa uban nga mga panimalay. Kaya atong mabsibaran ang kalayo ha, padulong sa may National High School sa Barangay Lapasan.
1: O di anak, dito sa likod sa kuan, hurot-hurot naman balay dito. Sa elementary bahay school, so di anak sa kakamang sa paingon sa high school.
2: Sa bukid nga bahin, dito ang medyo hurot-hurot yun.
1: Sus, nagabay akong parinti dito. Huwag kang mapil itong balay na dito.
2: Huwag yun yung mga panimalay. O, ito na, daga na. Daga na kayo, naka-dua, naka-fire hose.
1: Ah, mayo, mayo.
2: Ni Manny Uberon. Posible nga makontrolado na nidri ang tubangan nga bahin. Kaya ito makita nga ubay-ubay na po nga mga kiniang volunteer. Ang ni Manny Uber garon. Sumpay-sumpay lang hose. Kaya para yun nga makontrolado. O, pasalamatan ng balay ni Mr. Quarto. Apelido nga kwarto.
1: Kwarto, kwarto. Oh. Dili kwatro, kwarto.
2: Kwarto, kwarto. Oh. Kwarto, kwarto. Dili kwatro. Kwarto yun dyan.
1: Mm-hmm.
2: So, kinisya, takudako yun nga balay. Ang tagyan ito sa gawa sa nasod. Mo'y naka dipinsa sa mga laing balay sa tubangan niya bahay niya. Para dili na yun, mo laos pa ang mga kalayo mang dumdwil. No?
1: Uh-huh.
2: Dili na yun nga mutabok. Kaya kudako mag yun yung balay. Matawag mang yapon ni nga murag at tulok anda na dala sa may rooftop nga bahay magdungjuel.
1: Mm-hmm.
2: So diri karon ha, ato ang asublion, kini nga dala nga atong gitindugan karon, ang si Palco lang nga fire truck pwede ma ang makit ang batayan ato nga nakamani Uber gawas sulod. Mahutan diri ra pud siya makagawas.
1: Mm-hmm. Pag, wala na nang gabayan-bayan na sila diyan, no? Kay tuos kalapad kay sa area ang uban to sunahan diya sa imo. So bisag asa na lang ni position ni ato mga bombero.
2: Yes, oh, mo gyud nang nahitabo karon na dreamer mo Joel, no? Kay ang kini ang kini pong di ko usa man ning high school diri sa Atbang ha. Kay ang high school naman diri sa Tuo. Ay elementary ni. Elementary di Magnum Joel.
1: Uh-huh.
2: Na ay mga kabimbros ka bombiruan Japan nga nagamit na lang og ladder makita ko na to na para makatabok makamaneuver diri sa mga nasunugan Magnum Joel. Wala na sila nagsubayan ng dalan kay kumusubay sila ng dalan makatraffic kumahutdan ng isa ka fire truck. Dili na makagawas, makatanggong pa mga Joel. Muna ang ilang ibuhat ron sa mga kimbruan, layat na lang aning elementary school, then buhat kiniang gama o ladder, naog sa ladder, sumpay sa hos, maniuber na yun pasirit ang mga Joel. So, ang likod nga bahin, gilamoy, padayon pang gilamoy sa kalayo, ato maobserbaran ka ron, pero kung galing atubangan, iskuta na to, medyo kontrolado naman sa atubangan lang ha. Kaya nanahan po ng atuang tagagama o taga mga uban pa ng mga volunteer, mga mag-enjoyal ng mga kabumbiruan. So, sa likod, padayon pa paglamoy, mga tubangan, medyo kontrolado nila, pero ang likod ang ilang ipaningkamutan ka ron. Mm-hmm. Kaya yung pressure ring ato.
1: Kanang ngayon yung mga likod, dagat pang balay diya?
2: Oo, dagat pa kayo mag-enjoyal.
1: Sus mga kahoy na balay ka po, di ba?
2: puro mga light material Japon ang mga mabantayan na to ng mga panimalay sa pabukid magudya pabukid.
1: Pabukid lagi.
2: Oh, pabukid siya. And then medyo
1: kanang may bukid ka, yang dapit sa eskwela sunahan munang balay ni kani kapitan sa una diya sa barangay Lapasan.
2: Medyo
1: na po si kagawad bungla dapit diya sa una niya na po si katosi katong namatay ang kapitan sa una.
2: So medyo distansya pa to siya ang ibutyag nimo nga na ito'y dalan niya subida.
1: Oh.
2: Pero pwede dito makamaneuver ang ato ang mga
1: pwede, bayan. Pwede,
2: pwede. Pwede dito. Kay kini ang kinimang mga balay nga gilamoy sa kalayo na manggo sa tuktok nga bahin.
1: Aha.
2: Pabahada da yun, pababa. Mao nang ubay-ubay yun ang mga panimalay ang gilamoy karo mga panahon na subliyo na to ha. Wala pa'y paglurang. Kamulo pa yun.
1: Wala pa'y paglurang yun? Wala pa'y paglurang?
2: Wala pa'y paglurang ang saluyo nga bahin. Kamulo pang pinitrit na to mga kabimburuan para yun makontrolado nila mga kalayo. Tawangan sa pasirin tubig, nakahalos magkita pag-grabe yung dalap. Na mga dalap-dalap ginagbay, mga pagkatagaw, guban pa. Dati pa pa magkaingon nga ang nasgutan, kasunog under control na kay Karuparauna. Kamuro pa ang pag-arburuto sa kalayo. Labi na dito napit sa area na magdumurunig katapang Karuparauna. At sa ipasok lang yung reporter, magdumurunig.
1: Magnuman si Alzado, magnuman si? Yes, magnuman si Alzado.
3: Sa magnuman, yun na. Dumajol no ni mga panahuna kahit sa sa nabutiyag ka ganiha ni Magdumajun nga dito sa portion pa lagi ni Magdumarudi doon na po niya po yung dagko no nga kanigya po nga bugas kalayo nga itong makita ni mga panahuna niya medyo elevated po Magdum kanigya jowal katong naaruga sa taas no kanigya na ano sa ubos kanigya doon lugar pabor din ni sa mga pader sa yun niya no pabor sa pader din sa kaning East Central School ngunit ang arang-arang kay lagi na ka-respond naman nakasunod lumingin po na itong mga taga-Bureau of Fire Protection kanil mo magkita ka rin sa Magdum Live doon na ang view no sa unahan na katupong na kamulo pa nga lamoy kalayo ng mga pinianan na kanil tag-tulok andana kaya ang uban po din po mo lumajol no ilahap po din eh kaya makikita na to ang katong mga samtang pasaka ang mga pinianan ang mga parimulay po din eh nagkataas po mo lumajol kaya lagi hindi naman siya kanil nga patagin po nga area no kaninga paslukman so mo inunday nga upang po mga panimalay ilahayon po nga mga kaninga structure na tag-asgid kay hapon nga
1: tag-asgid
3: na kayo kaya din hina sa kaninga atubangan mulong po nito manamagtigdan nga dunay tagao sa kandana lamang mga pinayanan pero dito sa kaninga unahan pasaka punin ay tagduha tagtulo tagupat dahil karon na ipin mga punuan sa kahoy po din eh apel na po dagi pang lamoy din mga punuan sa mangga upat pa kaya nga to po din po nga kalayo po magnamag kaninga world nga to makita karon parang isang asa naman lang na inag-uban ng ingon ng mga last news daw something na hita po ang kay po nga sunog alas dos si media na kuno nagsugod
1: yun alas dos si media karong nga buntag
3: o inano quarter to three ang ilang po nga banabana pero nung na pinaingon ng mga last news naman na kuno to so karon po na sa to nga nakita din nga kaning tao po nga nakakita po nga na arang-arang na ang situation ano po yung mga nag mga tao po ni Magnuma, Joel nung mga tulugan po. Diniwa, ayun po yung lain po.
1: Magkampanya.
3: Kaya itong gitungtungan sa itong Magnum Live, gani ka rin Magnum Joel. Kaya na ni, arrest ni sa isang mga residente din niya.
1: Oo, rape mo nang kapuyo na siya.
3: Oo, ano ni Magnum, gano'ng kapagat ka din niya. Gani ka rin, nakatungtung siya ng alas, nag-i-alpa po ba sa itong mga residente din niya. Iba-plasta, atbang sila ni mga nasunugan. So, at least na, nakapuyo po dyan. So, makita ni mo ang view ka rin na, dinhi ang aso o ang kayo po nga kalayo medyo na lang siya dinaan sa kanang tunga-tunga nga bahin pero dinhi sa kaning pabuhay sa mga kungi tugan medyo di naging kayo po nasakit sa panit di na kayo tam kayo ng dangkar kayo po sa kalayo kaya medyo na naman po distance po medyo ang mga pwede naging ka sa buhay fire protection nagtadagan sila karon din sa tuwang lokasyon na each side katong gamay di ba kung ikan ka highway naalagay ka sa union na igamay kayo ng eskina kanang tapadros mo sa kaning entrance sa isa ko sa Jasper nagsunod din mo din ang magmumajol tulad mo, straight ka, dahil na din po yung dalan, nga pa, wala, at patuho. Pag sunod mo sa tuho, morning kami nga, pwede na din ka makaliwat niya, tani nga, 12 plus naran na karon. So, ang mga taga BST, natin sa walang tuho na dahil kung magmumadyuhal din sa NTA, sa Santa Cruz Bus, sa barangay lapos sa aming atong nga dak, bayan, matanan, sa tabi ni Kubika, sa mga pigilang mga nasunugan. Dahil din naman ko, natin mga nakita, ng mga parima, mga kanina, kaisuray ko na to, nga nakipos na sila pong mga kagamitan. Sir, nasunugan mo, sir? Apel mo?
4: Kanay mo hang?
5: Ang balayo?
3: Kanang simentado? Oo. Sir, sa magdum na ito, sir, paisubo, sir, sa naitabo. Ano si pangalan mo, sir? Ali lang. Tulo ka andana, ganyan mo, sir? Tulo. Tulo ka andana.
1: Okay.
3: Okay. Pero, nakabantay ka sa kalayo, sir. Mga alas tres na to. Alas tres na, nakadagar siya.
1: Wala, alas tres, o.
3: Wala, at least wala magdumadjuwal na sa ilahan. Tanaw lang ito. Nasa iyahang tulog ka anda ng panimalay, no, kita na ito din eh. Napamagyapon ang structure kaya kung ano siya, kaning simentado man. So, nagpabilin niya hapon ang kanisaktura po ng mga jowel. Mm. Ngawagin po siya na lumpag, pero ang mga sin, yun yung mga kagamitan sulod, mga valuables nila, no, na mo po ni kasubuhan. So, ikaw lang siya sa paghangad ka ron po ng mga jowel. Aron po nung lantawan, no, yan po yan na ito mapakita, be, ay din po na. Sa maong area, ang kanang na sa atbang.
1: Hmm.
3: Ito itudlo sa itong na
1: tudlo. Oo, kana o.
3: Muna yung balay. Ayay. Karoon lagi na may pag-ibig na undang.
1: Oo.
3: Ngayon na din po sabi. Kaya naman po isa unahan at isang labdaon po ni sumunod
1: na. Sigara, siguro sa mga tao diya, magnumanje kay tingkatulog. Wala na magadala sila o mga butang. Tapatawas.
3: Wala, halos. Na yung uban din yun, nakahipot. Pero, mga mara. Pugaw na sa ni kay lagi, no, din sa mga yung yan, ba, no, magdumdum lang ang tubangan po karong mga panahon na, din po mga kagamit jungle nung ala din sa Daplin, nakahumod din po ng tubig, na gikan po daw sa mga tubig sa pag-respond po sa itong natagabi yung fire protection, na din yun, din yung matanahan ka sa ilang
1: hapon. Sus, may katulog ni mo niya, mapuka ka sunog, sumba,
3: buhaya. Oh, na makita po nimo bayanihan na karon ay mga drum na, drum sa ni magdumdum lang gi dala kay tabang pud sa sa tubig ya karon mga para ko na. Oh, na din ni kumingin pud ka sa kaning nga tuwa ko nga situation lagi nga ngayon. Medyo maka hagit ya po no sa tumo taga pag fire protection ya mag-respond ni ya uga hiyot ba yung dala so tuod lagi ni kinagadaan pud og gas ko ron. Pero sa unahan gi magdumdum dito sa unahan sa tumunan ya tungi sa tungi na mga balay nga wala palong na sa malayo kay naay portion dito mo nung jol nga magian pero ang wala ka dito may gani kay wa sila abot sa kalayo tampi gyapon sila dinhi pud na sa kani union sa kani pud na ito kader pero wa sila abot so dili gyud sila tibuok nga naa dinhi sa kani nga pabor lugar sa kani union ang nasunugan kay naay uban gyud wa pa diay naabot sa kalayo galing gyud yung jol nga paspas din po nga na lamoy tungkol lagi sa mga light materials mga ipon ang wala po yung mga struktura din ka sa uban po din sumoto na
1: sige ang sige dito, yes magdum jol
0: sa mga jubir pa si magdum adyal sa doon sa lagyari sa magdum operation tabang tabang para sa mga pigtima sa sunog sa Santa Cruz dos lapasan kay Ginoro ang magdum adyo inisali mo chip in of 20,000 pesos once sa magdum express of graphic gadget store. And then, ang magdum orisong tabang, watag sa pag 20,000 pesos magdum jewel. So, natin ay asob karong mga tagnado, natin 40,000 pesos nga atong lugar galukar para sa mga biktima sa resgutan nga sunog. Balik ko lang ko, 20,000 pesos, gikan sa magdum radio, magdum express, o graphic gadget store. Ang marasab doon sa ilang 20,000 pesos, gikan mismo sa, gikan sa magdum orisong tabang, din, isuportan po sa may tayong mga benefactor para matabang sa mga iraning mga sitwasyon. Nga din, lagi tabangunan pa kayo ang mga pigtado sa naskutan nga sunog.
1: Oo, naghangkay ni sila.
0: Di man ganit yun natin yun nga kwangit, totally. Mga hingpit-git ng mga pobre ang pigtado sa naskutan nga sunog. Pero natin gamayang level sa pipila siguro na sa araw-araw nga kaibtang. Pero the fact, maong
1: sunodan ka, ang sunog yapon.
0: Oo, gudas na wad on sila sa tanan.
1: Oh.
0: Pero kung gabi ng panimalay, so manang tabago ng pagayo, manang ilusad na ito, immediately, bisag wa pa ba, wa pa declaration nga under control na, naskutan nga sunog, ilusad na ito ang magdum operation tabang, tabang para sa mga biktima sa sunog sa Santa Cruz Dos, barangay lapasan ka ginoon. Dawat ta sa mga, dawat ta sa mga bisan unsang nga tabang, yung mapuslan pa sa mga biktima sa mga sunog, mga support, mga clothings, mga utensils, mga kining gitawag o mga personal hygiene, madugduan. Bisan gani, ginatuloy ang tubig, ato nang pagkadawato, ginalon ng tubig, dawato natin na. Para sa mga biktima sa rog, labi na kaupano, nga init madugduan. Bisan pagod ang supply sa tubig, karoon nga panahuna. And then, importante sab, ang ispanigoro nga makalingkawa sa epekto sa grabing aso, ay ang haze gagikan sa sunog sa Indonesia na dungganyan pagod. Mas may sabot na pagkamasuhon ang atong kawarangan, atong kalangitan karoon na tuwan sa dagudagong sunog. Niklaro na fourth alarm nga sunog sa Santa Cruz Dos sa barang ilapasan kay Gidoro. Sa maranga, dahil na mo ang bisanon sa natabang gagikan sa mga matirabangon sa atong nagbangal. Luwigan, uksigtot ng mga lugar. Pwede ninyo na idiretso sa evac center nga piyon pa natin basa na pita ang ilang evac center. Usually sa lampasan na sa mga COVID court ng Dugdual, no? Apila ka ng sa barangay hall nga area. In fact, muragdaan naman sila gymnasium na may tawag nila. Siguro din naman tayo natawag huwag COVID court ng Dugdual nga naging atubangan sa barangay hall sa barangay lapasan o sa nasa mga lugar nga ginakonsider, ginagdate as evac center. Panahon nga doon ang mga sunog. Nga matabo nini ikadwa nga pinakadakong barangay sa ato nagtay ng barangay lapasan. So, diretso na ninyo kung sayon ra alang kaninyo ang pagdala nila nga to diretso sa mga evac center sa barangay lapasan nga ito na kung piyo naman karito taon na kung naratay barangay opisya nga mahagilap naman para barona. And kung sayon alang ninyo ang pagdala sa mga hinabang sa barangay sa magdong radyo, dawato na muna, asikasuyo na muna para sa labing daling panahon, maturo sa mga biktima sa nasgutan ng sunog. Pero balik ko na ako, kung masayon alang ninyo ang pagdala sa mga hinabang nga to sa mga evac center sa barangay lapasan, dito na ninyo diretso dadon. Aron nga una, dali ramag na pabunsa sa mga biktima. Ikaw ha, hindi mo mahasol po sa pagdala-dala pa na ninyo sa mag-radio kayo na may masayon. Importante nga na yung reaksyon sa mga matirabang ang mag-dual, kaya agis pagtun sa natabang, direct nga sa mga apektado sa bilid sa nasgutan nga sunog. Pero kung dano ninyo na sa mag-radio, amon ang atimanon, asikaso na mo na, iuban na mo na sa 40,000 pesos ng initial tanggi alokar para nga mahatag o ipalit man nato ng mga items mag-dual ka ng cash. Ipalit nato ng mga items, so niya din mo sa atong itunong nga sa mga biktima sa nasgutan nga sunog. Mag-dual sa tabang para sa mga biktima sa sunog sa Santa Cruz Dos para gilapasan kagayan di oro. Magtuloy Madam Joel.
1: Okay, salamat Madam John. Atong i-check sa si Magnum Jinlo na sa yung area. So, Magnum Jinlo na. Kumusta ato may kala, no? Si Magnum Jinlo na sa yung area karong panahon na. Yes, Magnum Jin?
5: Yes, salamat sa Madam Joel. No?
1: Si Magnum. Sige.
5: Sa mga magmajawal na niini nga parahon na di gapos ng area mga magmajawal na apagihapo idag kong kalayo nga ato kong nga maobserbaran o gagali no adro isa di hiyang agi mo ng BSB karo nagapalupa na sila katun og drone para ma-identify
1: drone,
5: sa nila kung asa nga doon na pay grabe nga kalayo magmajawal kay mo o matod pa ang ilaha pong sigihan po o kapasirito gato di gali no ilang isa di hiyang karoon sa paggamit ini pong ilang host gikan sa right padulong na burayan sa left magdabajawal ay naka full blast yun no ang ilaha pong tubig po no nga ginabuga para po nga paspas yun mapalo ka na iskutan sa sunog katong grabe kaya portion nga nasunog ganina magdabajawal ganimitang likod sa mga classrooms yun ini po nga easy sa central school nga naobserbaran karon nga ni arang-arang siya magdabajawal na ay paglurang hindi na pare ganina ang amo abot na yun siya sa mga punuhan ni inyong ganis po na tunghaan nga mura bitaw mutabukay po siya magdamjawal pero karon ni arang-arang siya ang nahanalaya magsabra itong kalayo din sa tubangan nga bahin kanilang lugar nga nakapabor lugar sa East Central School kay kining nga asap to nga kay lisod man siya i-penetrate magdamjawal no considering nga patahas magdang pa-elevate siya magdamjawal ba niya ang kining to nga diligid siya diretso po na mabukahan po siya o tubig tungod kay kumpangitan nga magbuka siya tubig wala po sila gamit po nga hagdan wala po sila kapatungan magamjawal ang ubos yun na ang ilaha nga una yun nga matarget so bali karon magamjawal na ato nga maobserveran ang kaning mga tataas o mga dagko din mga kalayo na hagis nga nga bahin ay nga din lugar sa ubos kanil lugar nakaatubang lugar magamjawal di karon ni lurang-lurang na yun siya magdabajol, no? O katunay yung mga unang, agilamoy ganinas kalayo. atong ma-observe para na pagya po siya ginagmay na lang nakalayo magnum Joel.
1: Oo, okay. Okay, so stand by sa magnum Jinlona no kay atong lawatan sa magnum Angel Sado kay kauban na karon ang taga BDRMD sa Barangay Lapasan. Rumabaw na to sa labay ilang initial nga gimo karon. Magnum Magnum Angie, guard Magnum Angie Alzado.
3: Magnum Joel, no, kaba na to sa Sir Aldrin na karon, may kalamigitan na ginihipong ilaha po nga paghimo no, aksyon na para sa mga residente na apektuhan kay naanap ang giting sunod po Magnum Joel. So, ang ilaha na lamang gito no, ang welfare po sa ilaha po mga residente po na din. O kung sa may pwede pa nga mahimo po no, nga aksyon. So, yung pasensya no, sa disturbo o may subo o sanhay na natan sa mga constituents din sa may barangay Lapasan, particular na sa Santa Cruz Dos. Din yung lugar. So, ano ba tayo mga initial, nga mga estimate, no? Pila yun yung mga apektado din po nga mga trahedya?
6: Pagkakaroon, ma'am, dili pag yun nasok pa estimate, ma'am, kaya di patagali ini sa atong datos, sa atong mga RBI ngayon, maunga sitio. Pagkakaroon, pero tanan ako, ma'am, luag-luag na ginawa mo, kabot naman sa rin ay hapit sa mga dinira po ni mag-iktarya ang kuhan. Ang mau assessment ako, pero personally ko ma'am, budol ta sir fire para matanawa na to sa kadaprang area kung pila ka bala yung estimate. Ani ma'am, sobra na ni siguro sa mga 50. Sa ako lang mama.
3: So, may yung gagaling situation na din sir sa pag-access sa fire protection na kay mura galisod no, kay kagina dito man na puro sa union no. So, hindi ay mga dalan nga accessible po sir para nga makalusod at mga katawahan, hindi po sila malukong o makahimo po no sa pag-sulod po atong taga-BSP.
6: So, ang isar yun ato nakita din nga dalan, kinirig sa Santa Cruz Durus, dinita mo agi sa may atbang sa Bureau of Fire Barangay Lapasan, paingon diri sa atong Lapasan National High School. So naana din diri ang area ma'am, naidalan po diri para lang sa mga tao kilid sa atong SCCT sa school, pero agyan nagisagtaw ma'am kung fire truck. Lisod na may ilang mga gagmay dalan ma'am, pero puro dit in ang truan ni diri ma'am nga dalan. Isa duha ra gyud paingon din sa Alagar Nao Santa Cruz, Alagar Santa Cruz. Ya po gabakilid siya ma'am, gabakilid tanan diri ang
3: So, na tayo right sa derasi sa nakipod magduma. Napos sa Lapasan, pero balay lang na ilaha din eh. Kaya hagdan-hagdan siya ba?
6: Oo, hagdan-hagdan. Good ba? Paing dito sa Kampalagar. Naog dito sa Santa Cruz Dos.
3: So, ilaha din eh. Inaana ang sitwasyon magduma, Joel. No? So, kung may yung taga-Alagar, na apin na gyud ang portion sa katong dito sa taas, gyud yung mga pinayanan?
6: Yes, ma'am. Sa akong tanaw, naanagyud.
3: Kaya dilipon mo, abot nga, murag-mura. Murag accessible po sa itong main nga dalan yun din sa headquarters sa itong PNP.
6: Yes, wala po ma'am. Ato na po dayong na-plaster dito ang Bureau of Fire sa tabang sa itong pwersa sa Barangay Lapasan. Ato yun siyang na-apingan. So, diligid siya makasulod yun sa kampo. So, bali siya sa right side sa mga residential area sa Kampalagar. Oh, na-trap na po nato ni Garo ma'am. Ang isa na lang ginatawa na ito ma-trap ma'am. Ang kinilag yung ang gingon nga bagong dalan nga itukod na ito din sa Kampalagar going to Santa Cruz Dos na ibagong dalan pa si fire truck nga naka-ani karo mga orasa.
3: Unsay kaning problema ni sir, kaning napay daghang kalayo makitaan.
6: Kusog pagid ma'am kay naapon ni karon diri atong mga responder sa BP ma'am. Short gud ang ilang bus kay ang ilang position ma'am. Layo man gud kailangan yeah, nila magsumpay pa tag bus niya.
1: Sus.
6: Napoy busted po ang ba nilang host. So, karon magahulat lang gina sila kung ginta
3: pa yung mabot din nga pa. Pero, dito nga portion, kaning kamulo pang ilamis kalayo, di na kayo nadaghan din
6: ha? Medyo na na yung mga kahoy-kahoy, ma'am. Pwede po siya maputol diha, kaya na may dalan diha sa luyo, ma'am. So, kung masudlan lang dalan, ma'am, di na gina sa katabok.
3: So, kung karon sa'yo, ang mga residente no, mo, anam nagsibo pa, kaning hiwo, no, sa pagdalikit sa luwas ng area, ahaman, sir, ang yung gidesignate po ng evacuation.
6: So, gidesignate ko, ma'am, naamot tayo isa ka-covered court din nga, very accessible po kayo din sa ila, may pinakaduol, as we intended, kung asa po, ato mga par nga lugar, so asa pinakaduol ng covered court, i-assign as evacuation center, Santa Cruz, Dos, covered court, ma'am, ang atong access, ana, ma'am, diri mo muagi sa pwede sa Western, pwede sa San Miguel Village, dito sa may kakamamanan, pwede po diri sa, kuan bang, diri po itong atbang sa Bay, Barangay, Lapasan, Fire Station 2, o pwede ato masundan di agi.
3: Kung naman sila sir, kaning mabaklayaran nila or kinanglan pagsakyanan?
6: Diri nga area ma'am, walking distance nila ni, pero na
3: naka din yung interior, kaning sa itong ibarugan ko sa nasunugan.
6: Pero na po yung mga residente ma'am, nakaready na po na itong mga barangay vehicle para andam po mo hakot sa ilang mga na safety ng mga gamit pa ingon dito sa atong evacuation center.
3: Sige, yung ano nga, yung resilient doon ako ng mga tao, pero murag, di man sa ingon nga, dapat maanad lang tanga, magsigilan tanga sa resilient. So, yung sige, yung mga kaning nahiwa po nung laka nga, epektibo po na din sa barangay lapasan po na parang dili po no, magresulta sa casualty ang mga pungasunod.
6: Atong panawagan gid kanon ay ma'am ubos sa pamunuan sa akong barangay kapitan Kapitan Jose Rivera ma'am. Padayon gyud among kada halos kada adlaw nga panawagan parte ani pagbantay-bantay ani mga kalamidad. Pero sad to say ma'am nga naagi uban nga dili gyud nila maabot atong panawagan. Siguro may masama sa mga hinungdan pero hopefully nga dili mao ang mahinungdan ma'am. So kini lang gyud nga problema nakita nato ani nga lugar ma'am. Wala gyud tay access ma'am, wala gyud sakto nga mga dalan.
3: Pero sa tubig?
6: Sa tubig, sa pagkakaroon orasa, ma'am, medyo may hands up na ganyan na daga nag-atawang BMP, ma'am, personnel. Pero wala agad sila yung tubig. Kaya atong mga tanker nga naapos sa atong BMP, dagyan nila ma-access ang mga atong mga dalan.
3: Okay, o, sumpay pa ba? Pero kung hydrant ni highway, na yung makuhaan na
6: yun? Yes, ma'am, dugay na yun na muna. Sige, planuhan, saon pag-avail ang mga hydrant through sa water district. Pero dako po kayong proseso, daghan pa kaya lang i-require nyo. So, mag-resolve dito.
3: So, wala'y pabor dira.
6: Kinay, good ang atong pressure po sa tubig diri sa barangay Lapasan. Kini nga mga area, ma'am, di gini sila masakaan ng tubig.
3: Okay. So, karong mag-imagyo, no? So, ay, taba sa'yo, ang sanalagihin mong kuhan ka ron, nanay, mga pagprepara, pagkaon, kaya daghan na pa po nino ang apektado din, he. So, for sure, na mga nahanglag mamainit o mga mahaon niya sa taon.
6: Yes, ma'am. Karuna, nana dito atong pwersa sa barangay, ma'am, no? Number one, atong mga child development teacher nga sila ang mag-facilitate sa atong mga biktima para mag-validate. While ang atong barangay Lapasan, pinagi sa atong community kitchen, nag-prepare po sila karon. Hopefully, ang unog nila prepare ang mahimong pamaawan. Ato na lang iulatan ang initial nga headcounts para ato na lang maandam na rito ang ilang pamahawan ng mga atong abiktima karon ma'am.
3: Okay. Salamat kayo sa agay na sa iyong ispuntag. Nag-puter po niya siya kaganihan.
1: Ayan, bala-bala, maglumanji. Sa iya lang gagalingon, kapin 50, pero sa uban niya, murag sobra. Although kapin sobra na no?
3: Na po yung mga kaning tao mong gusto din ipod magmajowal no nga tanawal lang yun mo pag may lahat mga pinilalan pero apil ba po na sila
1: siya mo nakita niya kunting lapara kay sunog kay gigas babo ba
3: oo lapad siya magmajowal kayo mo makita ka rin din sa itong lokasyon no pula ko ihapon po ng portion sa anay mga kaning wala nilurang pero na ihapon po nagpabili po ihapon na nga kalayo nini pong mga oras sa muna nga di pa kita makaingon kaning pipila ka minuto, kamo na ba igikan ka ron, ang makahintik na sa pagpalong ka, matulagi, doon ay kukulangon yung buda, pag namajawin na sa access ng buda din sa mga punga area, so din din po, makasi mo na sa pagpunusay na itong mga taga-view of protection, na kanina nung makita mo sa itong magdumlay, na igamay kayo ng eskina, dito oh. Na, kanang naalito mo na nga, kanina nga nagpabili nga na, takong ulbos kalayo.
1: Oo. Oh. Ngayon, sarakahos sa kasunod,
3: oh. Awa din din, kapika, sa awa,
1: oh. Oh, sugay ka layo, oh.
3: Parang na, napalong na din, eh.
1: Oh.
3: Parang na, ay, pagkatulad.
1: Bali na po, speakers.
3: Hindi na po daw kanila. Mr. Han sa kanila, to ang taga, kanila, Chinese ka, volunteers with magmamadyo, volunteer, oh. Kami ito, nagika, no? Kanila, ato po, Chinese, fire brigade with magmamadyo, no, nga nag-imas pag-respond ni Karan. Muni, narapay kalayo, yung po, na, medyo, dako-dako, kay gamay, mag dayon na supply din pa lagi rin po ang naka-apa namin ano, supply din po na sa tubig ang naka po din yung taga-bis to distansyar yung punta sila po mag mga jowel o gag-ibis to sa kawal makita nyo din po
1: kanyang usa ka host na nakasunod dili magsilbi ni sa kadakos kalayo ng iriahan ni mo
3: kanya kanyang kayo kanyang steep po ang dalan mo ng jowel na sa kaon po ba siya na karoon mo na nga itong mga taga City of Volunteer Fire Brigade, ah. Bago sila plakta sa pula sila. Sumpay po siguro yung host. Karoon ano ito, ah. Ay, basi nga ito, panginak mo. Paunahan, para gintig na makasaka. So, kanyang magdumadyo, ano, mga negosyante, kanyang makagalari nila. Pero, awa, kita natin sila sa lahat ng pagtabang sa Providence Comunidad, din sa Maya Zone 2, ah, din sa Maya Santa Cruz 2, barangay Lapasan, ah. Yung atong nga sila. Mahal lang din yung mga portion po, kung namadyo ito nga, mga napay, dako, ito nga, kalayo kay kung dito sa unahan arang-arang naman po at magdumadjongal kay karang ni Kuan ni Lorang ang kanyang pagugot kalayo so karon hindi po nakatutok sa sagad sa topong mga volunteer fire brigade kung sa topong rin po nga ba ito mapasalagikan sa protection
1: Aha. Okay, standby Magnum Anje. Standby kay atong balik-balik ka si Magnum Rudy Katapang sa high school area dapit. Kumusta dia katong ingon nga sa kilid? Unsa ba si status niya karon? Magnum Rudy Katapang. Go ahead Magnum Rudy Katapang. Wa may gala si Magnum Rudy. Okay, so sila may gala plasa sa nato signal niya kay tuwa sa dito nakaplastar kay kining atong tungod sa kalapad kayo. Gilibutan may gala sa tumakauban ang area so si Magnum Rudy. Nada sa high school area si Magnum J, nada pitya sa elementary school si Magnum Angel Sano ni penetrate po sa area nga din na po nasunog kay tuas babaw kay guys babaw pay subos man sa Santa Cruz dos Lapasan. Mao na may gala ang sitwasyon ning sunog kay sa Sayos Buntag des Barangay Lapasan. So balik-balik na si Magnum Rudy Katapang sa ila sa high school area dapat. Magnum Rudy, go ahead.
7: Yes, Magnum J. Kumusta itong signal?
1: Okay lang, sige, panay. 5-5.
7: Okay, nata, ni Subida, pagkaroon na yung medyo
1: Subida,
7: Dahil patog yung tanawa ng sistema mo rapod na ni investigator sa Bureau Fire Magnum Joel. Kaya ito ang isang pag itanaw na ito, ang sitwasyon sa kalayo. Dari sa kong area Magnum Joel, murag sa ako lang, medyo naman ko sa ilibit ng bahay nga ron, medyo kontrolado na, ang taas na bahay na. Pero ang sa ubos na ay sa kapursyon na Panimalay, nga gitirahan pa, kanikamutan pa sa itong pigalan sa labubiruan para mapatay yun ang kalayo, Magnum Joel. Posible siguro nga naotban o tubig ha, sa ito lang makita, posible lang, or ilabang di monitor, or gitan na kanila ang sistema, kaya para yun ang kalayo na mapatay yun. Pero kung dire ko sa, nanamugod ko sa dol-dol sa may eskol, na ihagdan na dire nga patas, nisata ko karon agoy ni sa kanin, nananapuin ni Ulmo nga kalayo, Magnum Joel.
1: Amo ba?
7: Nananapod isaw. Isa ka...
1: Nagkakalay mo nga area niya, kaya naman ka si Baba, elevated ka naman. So napay dagang balay nga wak malamoy sa kalayo.
7: Yes, oh, dagan pa, dagan pa.
1: Kanang iyon mo nga, nanasay kilamoy, naay mga bumbero niya nakapinitrit, wala?
7: Naay isa ka mabantay na to, na isa nagpasirit, Magnum Joel, no? Nga kamulog yun nga pinikrit yun, ginulitan yun nila so para yun nga mapatay ang kalayo dito, dito sa balay ni dito ang entrance ato nabantayan dito sila ni entrance sa balay ni kwarto dito sila ni entrance dito sila ni sunod ang ato ang mga kapibiruan kaya pala yun mga pinikrit ang medyo sa bida na balay nga gila mo sa kalayo di distance ito dito. Kaya natakaroon din sa mga nasa 30 meters, di ka natong balay ni Mr.
1: Quarto.
7: Sir Quarto.
1: Oh.
7: And then, natakaroon din itong tanaw ang sistema. Medyo dili naman.
1: Meaning, ang imong area karon makita na mo ang mahulagway ni mo ang tibok nga nasunog?
7: Oh, katunga lang man, Joel.
1: Ang katunga lang.
7: Tuatas, babaw. Ang katunga lang, ato lang makita ang kini ang mga panibalay.
1: Pero yun na, madungawa na nimo, madungawa na.
7: Oh, madungawa na. Ang katunga na, ugdaw. Medyo na dungawa na ko. Makita niya sa itong putin sa rin niya, makita sa itong putin sa sistema karoon sa kalayo. Karoon mga panahon na. Ato nga panahon, wala naman ingon yun nga ni pagkod sa pikas ng bayan, pero ang sa ubos ng bayan, may ilang di-control, andre sa taas, naman po eh, nakita na itong mga bureau file na nagamit po doon, kiniyang nabububo man yung mag-enjoy, no? Pero naka-uniform yung manog, BFE. So, ang gibot niya, nagkuha siya gold eh, di sa babaw ng bayan yung mag-enjoy lang, ato ang pag-ulagway ka ron, nasa babaw, din madungawan na mag-enjoy sa ato ang uban niya mga kabimburuan, ang ubos-ubos ng mga balay. So ang gibuhat po sa uban nga mga VP, kaya naka-uniform naman siya VP, nagkuha man siya kabog balde, gibuhubo-ubo niya sa atok na bahay sa mga ubos ng mga panimalay. So, ang sa ubos, ang
1: likod yun ang... Anyway, karong panahon na, Magnum Rudy, hayag ng kalibutan.
7: Medyo nanay, kaya gamay.
1: Buntaga na.
7: Hayag niyo kayo. Nanay, nagpatimaw na ang kahayag gamay. Pero, dili pa gibingon niya... tutali hayag pa gina. Napaikalit-nit Japon ang itong mapantayan karon sa Tulirina. Kaya itong oras karon alas 5:10 naman.
1: Alas 5:02. Sige.
7: Karon mga panahon na. So, ang itong observanan din sa area, padulong din sa mga school, dili naman ingon nga kabalakan dyan, Magnum Joel, dili na nalayo sa kaporsyon nga balay, nga ilang siguro karon kay posible, kay ang ubos mag-god, napay magkatapad niya ng mga light material, Japon, Magnum Joel. So, tulbag, Japon. So ilang gitira, ilang di bilanggaron, ilang di pasirita ng tubig, kay para yun, na makontrola na niya kalayo kay ni kalit magulbo. Pero karon aksyon po lang, kay namata sa tuma sa ilibitid niya bayan Magnum Joel. So sa mga kaupan sa akin,
1: sige, standby Magnum, Rudy Katapang, kay atong balik-balikan si Magnum Jane Luna. Sayang area karon pura na usa ra bay makita ni bura Magnum Jane Luna namo sa Kuan City Central area I don't know sa yang maobserbahan karon dia Magnum Jane Luna
5: right ano na paghapon mga gilamoy ini po nga kalayo Magnum Joel no di sa loyong bahay ini
1: na pay gilamoy dia na pa
5: school na paghapon Magnum Joel pero di na para kaganina nga mga dagko di kayo ang kalayo karon to namatikdan karon Magnum Joel magkontrola na kini no sa pong BSP plus pagkakaroon Magnum Joel ni pull out na ang kadaghanan sa tuwa po nga mga pipila ka mga fire truck tuwid po lagi kay magkuha na po ng dugang
1: kung oh, sa maglipin.
5: Tubig. Oh. Tubig na po. No. Din sa tuwa ang area karon usa na lang ang nagpapilin Magnum Joel no, nga fire truck kay ganina katong upat ka buok humihimo na no sa pag-exit tuwid po lagi kaya mag-tubil naman po sila balik na po na yun sila unya labi na nga kung magiging naman diri apag firefighting po no sa tuwa po nga mga bumbe no sa pagkakaroon Magnum Joel ulat tayo ng mga natala pa din no ang mga nakasandan maka din na po sa tuwa area Magnum Joel. Aha. So, mamatikdan ka rin din eh. Ako, pagid gihapon no, ang posibilidad nga, hindi pagid magkumpiyansa po itong BSP. Tugod po lagi kayo na, pamang gihapon yung kalayo. Makita sa itong Magnum Live ka rin, ang sitwasyon na din, doon na po, pipula po sa mga kahoy ka rin, doon na po yung kalayo pa Magnum Joel. So, na may uban din ang mga kahoy, ang nangasunod din no, na apektuhan po ni ini po na iskutan po lugar na sunog. So, bali na, ang mga balay din Magnum Joel, gitong maobserbaran din yung mga light materials gudyan, no? Pero doon naman yung mga konkreto, kaning ubos kabahin po yung mga jowa, kaya mga concrete din he, na ang nabili na lang ito sila, mga haligi na lang po doon, ilang mga atok, nga ugdaw naghihapon mga jowa, so di naging mapustan po, no? Na mapuyan, sumuli po, naskutan po yung mga palimalay, pero gali, no? Hindi pong panahon na, wap maghihapon po, no? Mo po doon sa pagbalik ng mga taong uban kiniposid na matutpan ito po sa evacuation center nila sa may Santa Cruz covered court dito mo no ang ilahalugan forestry choice nga maulugar po doon mahimulugan niya temporary po nga masilungan sa uban dito Magnum Joel sa proceed na kaya wala magiging sila mahimo po doon wala sila mahakot po doon wala sila ilain po nga mabalikan so ang himo nga to kanila Magnum Joel ipaproceed sila dito bitwit po doon wala akong mga nangadala ng mga dami po sagad gising nga tao Magnum Joel wagyod sila inadala tuwag po lagi kay mga sikit-sikit ang mga panimalay din hiwa pito kay chance na makahulbot pa ang mga gamit gawas na po siyong kaugalingon nga imo na lang yung idagan po ang maulugar nga oras nilabilin alang kanimo nga makaikyas ka na inyo ka diskutan po sa sunog niya may nalapod mo ng showa ka wala man po yung mga natala po yung mga natrap mga namising ang po tayo na matigdan po nung ikan po sa tuwapong nga BSP sa so, nakadagan yun tanan apa nang ilaha po mga gamit mo po yung naapektuhan yun no nangabilin yun wag yun sila yung mga nadala tapos sa lawas sa sigara itong maobserbaran na mga tao na nakaimbudo ganina po do karon sa daplin sa dalan plus pagkakaroon ng jowal ito mga nakaimbudo ganina ng mga tao sa gawa sa bahin wala natin na matikdan na napamigyan po natin sa load pero ito mamadungawan yung sa gawa sa mga jowal wala na sila karon na diri mismo na sa gawa sa bahin mo ito nga sila ganina yung mga di pa yung sila mo adto nagyudiritso po sa covered court kalagi dito mga magpatayan po ang pag-intake kaya piki kay diri mag-intake mga jowal wala yung kabutangan po lugar nga sa barangay tuwid po lagi kay ganay kay andalan mo din showal niya mo po lagi na no dili sila maka form po do balin niya kaya nagpadayon po ang firefighting po sa tuwa po mga bumbero so dili gid siya ingon nga komportable nga alang po kanila nga dili gid sila no nga labi na nagpadayon pa gihapon nga sigutan usab nga sunog so, mga showal no ilaha na magyo po nga napalo nga kini lugar nga una nga na sunog ganina unya kini din sa ubos nga bahin medyo nanay pagkapalong mag-dibadjowel. Pero katot mga bumbero, mamihimo ganin na sa pagkat-kat, kining naabot tayong mga ladder nga lang gamit, hagdan-hagdan. Gayon, paghapon din yung jowel, no? Paghapon nila, no, gihipo, sinisibutan po nga hagdanan, gali lang, isa na lang yung kahos, ato nga na matigdan po no, ang dini mismo sa tuwa, dini po sa tuwa lang na portion, no, dini sa may Asia Central School, mm-hmm. Usarin ni kahos, na matigdan karot, nga left to right to left ang ilaha po nga pamaagi para ginood ako nga portion gin mga majawal ang ilaha gin makover nga mapalong din ang iskutan po da sunog na yung mga bintana din yung magmajawal ito pong makita ito sa magmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagmagm mapalo nga asunod gabayin dito ng panimalay, ina binanga namin mga sa mga appliances, sila sa mga dugay bito dito kaya mapalong bito mga Joel. Kiningdamit ko pananglitan nga masunog. Pero sa pagkakaroon mga mga Joel na mo, nalang gito na matikdan karoon, dili naging siya ating buok balay bito dito na sunog, dili na ina na mga Joel na dili para ganina, nga mura bito basta ko upa ang kalayo kaya sa mga balay.
1: Hintahan na lang kay ato mga bumbiro nakasunod na magudiya. So kutob sa mga wala pa masunog muna yung i-save nila. Ang nasunog, basag na ito, kasunog naman. Pero ang ilang puntarya ka ron, kining ko pa masunog, mo na ilang tabangon na lang yun, Magnoma Jane Luna.
5: Sabag diba, Joel, no? Sakto din na, tabag po lagi. Kaya para dili na gayon po na mo, damay pa, sa layo pa ng mga panimalay mo, sunog kay Garong Galing, mga Joel. Dako, nagit kayo na nga sunog po sa Joel, no? Nga, kililugay nga, wala po da, sa albar lugar, uban po ng mga panimalay, kaya lagi, pas-pas, magit po ang kalayo, mga Joel, di, magit natagaan po ang kililugar ng hangin. Pag yun, ang hangin ka lang, mga Joel, no? Nakafocus.
1: Kalma na, kalma ng hangin.
5: Hangin-hangin gabo siya magdam jowal kay karon ang aso bitaw magdam jowal ganina kay pasaka ang tong aso karon magdam jowal padulong na po siya sa paubos unya ito siya patabok ang aso magdam jowal sa at bangadala ni inilugar nga e-central school. So muna na dito ginadala na po ang kinilugar ni sultan po nga aso lang ni magdam jowal ato nga maobserbaran nga mo'y ginadala po no ini po nga na isutan po lugar nga hangin galing magdam jowal padayon paghamor papalupad po sa John para po lugar no nga ma-identify nila. So asa gihapon ang aduna po iya, grabing apektado po si ini po nga suno. Gali lang mga misyo, maapektuhan yun. Ang ilaha po nga nisutan po nga pag lugar pag mani, ini po nga jo. Tungkol po lagi kaya ang aso bito karoon mga jewel, baga ko mga gihapon siya. Dili bito ka makaingon nga, nagpis na siya. Tungkol po lagi kaya nagit. Pagyapon pagkaitong, pagyapon no, ang nisutan po lugar niya nga aso. Dili po siya totally ka, di peace ka aso mga mga jewel, nga ato lugar mga observeran. Karo nga pa na huna. Unya, galing mga mga jowal no, dito sa taas gabahin, arang-arang naman yun po noon. At tumalang yun, ang karoon po no, nga ilang
1: ko mag-dum dyan, medyo hayag-hayag na ba niya karoon kay ato na ibawan nga ang sunog, banabana na lugar na itabo, mga alas 2:45, kagaling na skadlaon, miningit-ngit pa kayo niya. Karo makita na to ang kawanangan, muraga ni Aksyon naghayag yun. Magnum Jin Luna, di ba?
5: Hayag naman magdumahal, Joel.
1: Oo, so skadlaon pa, may gizuo, may gizuo. Kanagong alas 2:45, sa banabana, may kay hinanok ni mo ana, hagok pa ka ana, niya, matugaw ka lang, tungod sa sunog. Looy ang mga tao ba, looy, kamulong tang pahuway, sa pagpahuway nga sunog man, sunog pag ilang mga balay.
5: Nga kuya maging jowal no, pag ang sunog magsugod dito kadlawon o gabi eh, kaya wagi makabantay maging jowal mo na nga pas-pas gid po kayo na makalamoy po doga lain po nga panimalang mong sunog ilabi na nga wagi makabantay kay hinanok naman ang tulog po sa mga tao sa maupod na oras gawa sa lang po doga bunta gudso kay naman may dagang tao gatikaw-tikaw pero sama ni ini nga wagi babantay eh, mauna no nga pas-pas gid kayo magtabok-tabok ang maupod nga sunog gamag naman. Joel, narin niyo, sa parantero na nga, members ko nga, BFC, ang nakapenetrate na karoon sa taas gabayin, nahanan sila karoon dito mga ma-Joel, baligagamit sila sila itong flashlight, ilaan, lagi pang suta po na mga areas, kaya pwede po nila tabukan, kay lagi, mga panimalay karoon mga ma-Joel, no, nga, pwede naman din nila po datungtungan, pero di kaya pong kumpiyansaan, kay labi na nga, yun ang agi na bitaw sa kalayo, ang mga po nga mga gambalay, pero ganyan mga konkrito nga mga balay, mo nila ipasakaan mga ma-Joel, para maposisyonan po nila, sila pong mga host, matirahan po nila mga jowal, katubito mga dugay, kikakapalong, mga kalayo, pero gagmay na lang nga kalayo mga jowal na ito, nga klaruhon, dili na para ganina, nga mga dagpo, yung kayo, magsama ka na ko po sa mga panimalay, nga kalayo, pero karon, ginagmay na lang sa mga bintana, itong maobserbaran ka rin mga jowal, nga maulog ay grabe po, no?
1: Ugdaw, gino, kaninga kita ni mga, wala, nangaugdaw naman na, ano nga, ugdaw na na, so, so, stand by Magnoma Jin Luna, no? Kaya balik-balikan tayo si Magnoma Jin Alsado kay kato mga biktima, kanagahan magikene, ito pila ka pamilya ni, kaya siyempre, na ay mga nagbord dia, na nangabang dia. So, inana ang sitwasyon, no? Kaya, labi na kay kining iriya, lapad kayo, but kapila na binigasulong sa lapasan karong tuiga. So, balik-balikan tayo si Magnoma Jin Alsado. Magnoma Jin, guide.
5: Salamat na mga Joel, no? Naini mo pa na ako na agibod niya against Sir Aldrin Bacilar ang itong BDRMD head sa din sa barangay Lapasan. Nataliwala po man sa mga sunod-sunod yung incidente sa sunog din sa ilahap po nga lugar. Pero ano na pagyapon na kung sila yung kaning igod pa or mailhapong ma kaning ayom-ayom magdama Joel no nga kaning calamity fund kaya di mo gini kalimun nga ang barangay Lapasan pila naging kasunog ang nahitabong
1: po na din sa usakasunog.
3: So sa katuig daghan may itulog kay tabo din ipod magdumjowa. So mo gyud na basta sa haget kung mahimo kang kapitan din sa barangay Lapasan. Oh. Wala na lang kung di ka ganahan nung mahaso, di ka rin magproblema. Kaya lisod kayo mag-budget magdumjowa no para sa kaning inyong pong calamity fund. Yung dapat nakuhon gyud ay ni kay mo ba pud ni ang sagot kay tabo. O gadunay dako panginahanglan gyud basta may kag Lapasan kay kung dili man kung dili man may yung tamang dumadyol no, kanang mga babaha na may mga insidente, pero di mo yung guys yung daghan kayo no, kung yung tagbaha kayo, huwag man kayo po yung takong portion din sa Lapasan, yan, kaling baho nun, pero kung may yung taga sunog, mawag yun dahil po ni magdumadyol no, kay daghan yun dahil kayo po ang mahimong apektado, kay tungod lagi, kung saan sa mga densely populated nga barangay, din sa atuwa po nga dakbayan. So, karon makaingon yung gano kung ganahan ka magkapitan sa Lapasan na, na dapat i-prepare, ginigong kaugalingon nung yung gini nga mahimo pong alis permanente ang pag kanyang plaster ng mga tao, pag plaster sa mga residente ng mga kanyang sunugan, pag ayaw-ayaw mo kanyang mga pagkaon po na sila. Kaya gawas nung adunay pundo, ang barangay, for sure magdumadyawal, no? Listen kayo nga mag-budget. Kaya kasi ma-exhaust po ninyo dahil po ang yung mga pundo. So karon, yung mga po ni Sir Aldrin, tapos sila yung magamit kihapon. Pabisan pa man sa mga niaging mga panahon na doon ay mga sunog po na nahitabo din po na sa lahat po nga barangay. Gani man, kung ngayon sa magdumadyawal, nagprepara naman daw po na sila kung ilahat po rin po mga pagkaon para nini po mga nasunugan.
1: Ah, man ay nilabutan sila sa covered court? Sigo pa sa dito? Nagkakaroon pa kanina nga biktima?
3: Sigo naman po daw po na nag-log man niya kung dini po naman po yung mga other pa po nilang facility nga kalinga covered guard door po din sa mga po nga area kaya pwede man maag yung Western Columbog yan po din sila mga portion po po na ala po sila mga kalinga pwede po nga mabalinan po ang nini po mga nabiktima nini nahita po nga sunog sa mga tao po din po malumpir na sa ato at ang mga natiklan pabiling tanghaga para sa ila ha maski pag ay naman gindi ka po rin nag-sumikad na sa kapirihanan, nag-sumikad ang kalayo, pero sa ilang bahin, di pa yun sila makahimo na sa pagpinpon at sa mga panimalay din he, ang himo yun po nga sinugdan sa kalayo. Kaya hindi sila, huwag yun po yung mga nakaayon po nga naasa na pangalan nga matudlo, kaya ganyan po ni Anan, nila ka po nga matudlo, nga dito yun po nag-sumikad ang kalayo mo. Try, sabi ni
1: karong panahon na, Magnumanji, aksyon naghayag yun ang kalibutan.
3: Oo, kanina makita sa Magnum Live, oh.
1: Muna na eh.
3: Aso, ganyan ka rin kulay blue na langit.
1: Buntaga ang sunog, nagbuntaga.
3: Sagi. Sige na, no? Imbis mo ko'y pagpiyong.
1: Ikan sa alas dos sa taglaon.
3: Mapaypag, ikan sa trabaho, bila, mapaypagpiyong. Wala na, hinuod ka.
1: Wala na. Okay, tagpa niya. Wapag ay, niya, umasunog yung mabalay. Amang kapayon, mapayhago kayo.
3: Oo, wala. Sa call lang yun ka. Kaling nga, wala yung catchers. Imbis kapoy kayo, pero kinanglan yun yung mga mukano mo, barog, mga hipos, mudagan, palayo, para maluwas.
1: Ato ang yun si Magnum Hansi, ato ang yun si Magnum Jean Luna, Magnum Jean. Kung naminaw ka karon, dito proceed sa evacuation center. Karon nga tuma hulagway na dito. Unsay tuwa na ba ang mga tao nagkapaingon dito sa ilang evacuation center nga gikuha karon gi-assign Magnum Jean Luna. Sige, padayon Magnum. Magnum Angie.
3: At least mo naman yung kaning Joel, no? Karoon, no? Makita mo naman sa itong area na nag-isoy ya, diferensya. Kaya na may makita na itong mga nga tumba na ng mga kaning portion po na sa mga Panayanan. Pero at least makaingon ta nga na usap na yun po ni Joel na kanili na puros kalayo ang ato pong kakakita. Na naging po itong makita po no, nga kaning pag salurang sa sitwasyon sa kalayo o ganiini po na yung nga aso nga nakahimo ko no sa pagdugang lagi sa na-mention pa ni Magnum Yulira dugang sa itong haze karon Magnum Yulira no at ang air pollution ane nasamuta na hinoon
1: samot
3: polluted na yung samot tungkol ano lagi pong kaning aso nagikan po sa mga pilihanan ang mga pilihanan di rin po ni kaning nga nasunog po din hino kanalagit po nga sa agad nga mga commercial material nga kaning nabigid kayo dakong impact sa pagkadaot sa ito pong kinayahan. Nagano po din yun ay mga plastic material, so uban pa, nga kaning hazardous it kayo po magdumadyawal, no? Di lamang sa panlawa sa tao, apan lakip na sa ito pong kinayahan. Mga binuhing mananap ko rin, iaguyon po po dyan, na mga manok, na mga kaning ero, so, karon lumba lang yun sa mga makapagor na sa pagkipos. Pero dili tanan po, no, na tanda na kaya yun na wakasalpa sila po mga mananap. Kaya giingon niya, doon na kung mga mananap niya po. Ang yung niya po, hindi po nga mawin sa ganda. Kasi hindi sabi, matry pa.
1: Sige.
3: Hindi po sa mga nanimuyo po dili sa mga po nga area.
1: Sa mga nang mata karon bago pa nakamata niya, namina sa itong Sibian, ang sunog, diya may gala karon sa Santa Cruz, dos, Lapasan. kanabang na City Central sa highway likod nang lugar katong Pengos Bukid mo nang nasunog karon nagsugod mga gibanabana alas 2 pasado kay nang kadlawon so hayag na karon sunog yapon magnuman si sige ba yon Aha. Sunog yapon.
8: Oo, wala may pili po no. Ang kalinga kalayo, tanan niya pwede nga ma lamoy. Mapunay sa karang natin makita po da diri. O talaga na binibigay sa mga una hanggon. Mga unang napalong ng mga paniwalay. Kung nalaba po siya. Naso nahibawaan po ng kalabot po ni sunog. Nga ni ugaw sa lahat po nga pinianan dito.
1: Napadin karon kay buntag man makita na gina to dia. Napad kayo. Sa mga ero. Mga ero. Sige, so
8: Tama sa ila ha kung kabalo ba po sila ani pong mga sunog.
9: Aha.
8: May untag sa inyo ani din sir.
9: Tabang
8: lang po mo. Nasunog yun pala yung awala na apel. Kung saan nakaprotect sa inyo sir, ang firewall niyo. Pero sa likod sa inyo sunog lagi kayo.
9: Wala po. Firewall ka po na.
8: Ah, kanila. Kanila yun. Yan ay person. Kung saan tapad lang yung kayo sila sa nai nasunog magigil na pero wala ni tapo. Ah, din hindi na itugod sa inyo.
9: Kanang
8: balay. Ah, kanang sunog kayo? Oo. Oh, din hindi. Ay, layo na kayo magdungjol no. Okay, abdaw.
1: Asaan ang balay? Kanang dako?
8: Kanang na ay, girls.
1: Anay, girls, diyan nagsugod?
8: Hindi na, kanang mga...
1: Oo. Kato ilan ni, sa to, ilan ni, kwan, gamutan? Mo ba nang gamutan? Ay, kala ni Green Show.
10: Sa mga balay, sir.

0: Sa
1: sa abang pa kasi roon.
0: Oh, pwede na ito magbina sila yung mag-insure, no? Ato ang buhay na namin.
1: Sige, o.
0: Nagsusi lang.
1: Kaya sa silingan na sa abay sa nasunog?
0: Lagi, o. Silingan lang po siya mag-insure. Dili man sa pagbambaso lang ato. Kaya nagsusi lang taas sa bagikan, ang karipulit po
1: ato. O, wala lang, o.
0: Kasi mong nasairan, kaning tapad din yung abalay.
2: O, para mga alas dos, kapin na kurat na kami, ibukaw yung baso.
1: Padol, padol.
2: Kaya kami nasa ubos. Kaya, kalitrag ko wag pamukaw, kakusog na yung aso. Ya, nagtan na taranta na ako ngayon. Nagawa na, umuging ubanero, wanadala, may gani, opera. Pagawasin na mo, kusog na yung kalayo ng abay nga balik. Sila, gino na nagsugod. Ya, pagkuhan na din, nawa na kami dirig. Grabe na ang kuhan ba, nang ikainit sa hangin. Nanami na ito niya. Pagbantay na mo na ito, ni Saka, nga din siya pa Saka. Ya, man, ito Saka, ni Katay na din siya rito pa.
0: Opa, iyon sa wala Okay, Carol, evangelista daw ko, no? So, kanis, na ikaw din na sila, sir?
2: Ay, huwag ka na, hindi mo sure. Kaya pagkawa na mo, wala naman, huwag daw na mo ila.
1: Aha.
2: Huwag na yung kalayo, pagkawas na mo.
3: Sir, tinuto na
1: yun. Pero yan, nagpuyorya.
2: Namay naka...
1: Panuloy mong kwa maglumadji, kaya kayo maklaro yung tingin niya.
2: Ba't naman na rin nagsinagita?
0: Ano man sinagita kahit tungod sa naitong mga suno mo sinagita tungod
2: sa away before
1: pero si baba pero si baba
4: kani sila kaning nana sila edad 50s ba maguyab kasi ante byuda na byuda na maguyab puni anak si ante sa kabae ang kani din lalaki dili ni tagadari na uyab lang niya ba niya bulag na sila dili gana ng anak ba niya bulag na, dinagusto si ante. Ang ganito yung lalaki, sig balik dari bitaw. Sig dili na pa, sig di na pa niyon ba?
0: So, ano itong nag-away sila kay namugos ang laki na makibalik ano
4: yung ante. Niyaging adlaw lang or bulan kay. Balik na dari, gabi ang away, mga alas 12. Alas 12 sa gabi.
1: Adlawan.
4: Gabi sinigita dari. Tawag na pultano doon. Karoon lang na yun. Ganyan, mga alas 12, alas 3. Ay, aligid lang. Ito ba sigurong lalaki ang nag-ayo o suno gani?
0: Walay possibility
1: ba? Ang suno gani?
0: Ituhan, ayosun. Pero ito na sa, lagi sila kagunuhan din eh, sila ituhan.
4: Ang kaning pamilya ka rin, since nagkakahadlok na ba, kaya ang lalaki, sigbalik.
1: Ipadodol, maglumadji.
4: Kaya ang mga mong balay, kaya ang mga siningan niya.
0: Yung balay, sir, napin ako.
4: Wala, kaya mong balay na.
0: So, na, may gani ka na ifa. Wala yung kusyon sa ilang magdumdjol na natunog. Pero apil gihapon, no, partially damaged gihapon ng ilapong pa ni malayan ni sir. Nakapanlan, sir.
1: Pero may pangutana, asa man itong may lalaki nga gituan nga mo yung nagsunog?
0: Sir, sir, ano man itong kaning tagbalayan eh, kaning si Ma'am Carol o katuyang uyab? Yung ex na din.
4: Ang ex? Na rin na makita, nag-standby sa taas, mo itong aligid nga nagsunog, basin mo ito ang uyab. Ya pagsugod sa sunog, wala na itong laki daw. Kaya rin yung tagiyagid sa balay, si Ante Carol o katuyang anak. Pero kana ang mundi sir, wala na dali, asa baka.
0: Sus. Paghahapon na, hindi mo last niya nakita sila.
4: Pero katulog na sa bigas balik, kaya kakadlok lagi atong laki, kaya mong balik-balik na rin.
0: Sabtan, wala sila gani, natulog ka gani
4: ha? Oo, wala.
0: Nasa lang, ah, man lang balay ngayon ka duha?
4: Ah, hindi na lang balay duha, silingan lang, nakitulog ba?
0: Ah, okay, so nakitulog sila kagabi yun. Sa inyo ang nasairan.
4: Oo.
0: Pero, usukad ka gani ha, sa paglubos ka layo, wala ninyo sila ikita silang duha sa iyong anak.
4: Wala.
1: So meaning, wala na yung tao diyan pagkasunog?
4: Ang ingat nila sa pikas, na yun, natunggan daw nila nga ang anak, nagsasagit o tabang.
5: Manara, dali sila.
4: Oo.
5: Sunog na lagi sa pikas daw. Wala na tulog sa balay.
0: Pero mahog nga, wala yung tao sa balay. Ako to lang lang yung lalaki. Unsa nyo na ilan na itong lalaki? Mga dagnay lang, sir.
4: Wala kay Kukon.
5: Dakuhan na sa lalaki,
4: ni bulong buhok niya. Nag-ilar na sila ni Ante Carol sa kanang ukay-ukayan ba?
1: Agoy.
4: Kaya kata si Andy Carol, kapamaligam ito ko kay-ukay. Itong lalaki, katabang lang ba? Merkado.
0: Pero kung mayin mo, taga-ahag yun siya, unang may ikaw.
4: Ako nga, parang kayo. Ginbat mo na si Andy Carol, nga patog talakag.

0: Ipadala lang Magnum Aji para ayaw ipalayo kayo ng maklaro.
1: Patay na patay kaya itong Candy Carol.
0: Patay na patay, ha?
1: Di man kayo ganaan ang anak. Anak ng malita po kayo.
2: So, kanin po siya ang kaning lalaki, mga kaling panahon, yun yung matikdan nila yung galasong baka, o gapang, kwan, diba? Gapang itaw, di ba yung taras na to sa kaning pong babae?
1: Tarong to sa nga lalaki, butan, no? Kana lang yung...
2: Nag-obsess?
1: Obsess kayo ba? Jack, dili, dili. Matod ba nga, dili gana lang anak. So, mo, ang inungdan po siya.
0: Mag nabuang na.
1: Si Ante, huwag ka tong lalaki.
2: Hindi, pwede ka nalituan.
1: Wala mo.
2: Ano nga, pagkasunog, nakitaan siya din na sa sulod. Well, nagkalayo pa.
1: Wala, ang matod sa mong silingan, namin silingan dito nga witness nga, na doon lalaki, katambay lang dito, likod taas ba? Basin gaulat lang nga, siguro nga, nagpapasin siya yun, ang inong danyod.
0: Hmm.
1: Yeah, pagka set doon sa sunog, nawala doon dito sa taas, basin dagan na ba?
2: Okay. Well,
1: kuhan mong food. First time ba sa ning, ikan pag 90, so ganito nagsunog, daring ang 50 yun.
2: Nakuin, fire extinguisher din sa area na ah. Wala po.
1: Kulangan ni mga pandari ka ng fire equipment. Kulang. Amo, pero expire na. Lugay na mong gudagod. Pag ulang na-expire, nag-ulan naman po siguro.
2: Ano wala gani sulod yun na alam mo yun lang tibuhok ka balay o tindahan dahil kung nga din yun nga ito makita na nata sa pinaka gani siya nga para malay ikan sa katong na yung pinaka last o sa duha tulo ika upat upat pas kanina ika upat pasulod dahil ang kanina din pong tapad yung katong ginabi sa Sir AJ lang balay ni kanina kanang na ay ayon na mag-enjoy.
0: Mm.
2: So, portion sa malay, ang wala na lamoy good. Dahil na sa likod. Likod. Likod dito. Kanang likod. Doon palahos na po na yun po. Unahan sila ang Sir AJ. So, dito sa unahan sila sa AJ Magnum Aji. Dito po ang nibalik sa atubangan. So, ang may tabo, dito na po na yun po. Pa, ingon sa wala, atubangan, Magnum Aji, ang nalahos. So, na yung portion mo ito, kung gingon mo, na yung portion, din sa itong lokasyon nga, nasa atubangan, wala yun siya na upang.
0: Wala man siya, oo.
2: Kani, adto mo siya sa likod, paingon din po, laras dito sa likod, may balik din po sa atubangan, kaya hangin po sa lindyo, no, sabusan po ng direksyon. Dahil, karun kung maingon pa, din sa itong area, kaputo sa taro, so, ako po din kita. Uli po po sa unan, kung nasa si
0: Karol. Asa na ka ito, Karol, may itong, makatugan ito, kaysa itong lakiha ito, nga, murag na nabuang sa iya. Nabuang ha.
2: Lagi ganda ko na magdumadyan. So, mani.
0: Kana si Alugar, mo ilang pagduda nga mo yung nagsunog. Pero huwag yung nakakita, huwag mo huwag yun siya, di ba?
2: Huwag yung lang balay. Ito pa, huwag yung lang balay, di ba? Kana.
0: Oo, ano na yung screen, no? May, kan, kining steel matting. Steel matting nga. Steel matting,
2: na. Dahil yun, okay, nagkat naman yung dagong mga iro. Wala na yun, kasi naman yung gate.
0: Hawa, no? Hawa ng balay.
2: O, doon ka puntahan, kaling unang puntahan, kaling sa akin, yun ay stay natin. Dahil yun, nung sulod mo, wapo doon po ay gate. Ay gate. Dahil na ka nang, sulod mo sa gate, doon po ay katong puntahan na po dahil para sa ilahang main nga balay. So, silbi, tulog ka puntahan, ay mo po mag-iad po magiging jowel before you can...
0: Si Carol ko, no, nasa high school. Si Carol karon.
2: Sige, basin na
0: mga... O, naglingko dito at bang sa high school, napit sa may... printahan. O, nakulos, Carol. Ito, yun ang mga pangkutahan na ito, Carol. O, kaya, di halaman silang balay, nagsugod yun, sa inungdan. O, si Magnum Rudy Katapang, naman si Magnum Rudy sa high school lapit.
2: At ang,
0: o, naglingkol ko, lapit high school, lapit sa may printahan. O,
2: try na to.
0: O, sige na kailan siguro niya dia. Mo nang to dito, layo-layo na siya.
2: Sige, sige.
0: Isa lang nga balay, pero grabe ka daghan kayo ng angin.
2: Diba? Sus,
0: agoy, kinuko, kaloo iba. Amo nang pasaka, ba nang pasaka maglumanji, di ba?
2: Amo nang pasaka, manong jewel niya. Din may nga portion, kaninga side sa itong kwad, galing kong dingin na apod na doon pa sa sinigdan ng kanimalay nga, gilamoy sa kalayo, arang-arang na din may kay aso na lang. Dito sa unahan, napa, dito, dito nga ito ba?
0: Ang ato nga parinti niya, mga pamilyang puintes, amo itong sabakay na baka, mga puintes, di amo ito pirmi.
2: Awa gani, nana may tao na ka-access dito manong jewel.
0: Oo.
2: Kanang kwan lang yung pan-blurry lang, tuwag lang yung sa aso po, magdumdumay, no? Nakasalipod po dahil na yan. So, muna, sa makasaka man tada ko nung dinhi sa una o na may hagdan ano kani ang dan man na pasaka ka pero tulog yan o na may giyas yan ang katakas kasi matanda ka sa tayo napoy dagang sinang nga tangtang
0: oo oh.
2: Muna dino lang sa tayo magpahinayak sa karon
0: kanang na yung gamay nga dalan maglumansi nga makita sa ito maglum live buro na yung dalan nila pasaka
2: na ang gagama
0: saba pagin mo iro hey saba kayo sabay nga na maglumansi o saba kayo
2: sa nahala ka dito. Dahil pong balay ko manager nga apektado. Dahil yun, nilipod ako, napoy din yun. Napoy ka lahat pong dalad. Awa.
3: Oh, nagkalayo pa ba yun?
2: Napoy mga kanina, kinita na po din din eh. Dagan kayo mga malustan, pasaka, pero kumihintang sakyanan, di maagyan. Ay, rin sa pang tao, naparin po din yun. Kita.
0: Kapilit yung gagawin ko, oo.
2: Nakapod nga iskinito.
0: Aha.
2: Nana ko rin. Napo din niya ito na. Awa, napo hagdanan. Awa, ngay hagdanan.
0: Mm-hmm. Ano?
2: Uy, sa karang rice to rice daw ko na matulungan.
0: Oo, baba mo na sa kawan mo ginagya.
2: Ilang rice ang na din eh. House to rice. Dahil din niya. Napo din niya. Ano kanina? Napo daw yung hagdanan. Ano din eh. Ano ba tayo? Okay. So, na mga taga-CDRND at ang taga-USAF.
0: Sus, surut gina yun.
2: Magkatapang po na karun. Mone, ato ang view yun ka rin po na dumdungan, no? Alam yun sa kanil po nga pag karantin na pangay sa ato po na sa rin mga katawahan. Pag sa ato po rin po mga tinigyanan po na sa BST, CDRND, USAF, sa ato mga volunteer fire brigade. Ngayon, dito tapikas na po na dalan. Kaya daghan nag-iikaw ng basakan, pero ang nakapal lang yun po sa nungyong na, dito dali-dali po, patuyang huwag ka ng agi. Kaya ang, ato po rin pong, pagyan mong yun, mga balay, mga nga, tumba.
0: Aha.
2: Napay ka niyo, napay usa ka balay. I-respond yan ka rin. Ngayon din yun po. O, tara po, kapitaan na to din eh.
0: Naman yung mga dagko na yung balay, ba?
2: Ko, halos magandang dyan yun, basaka. Papa, napurito ang hatid sa operation na din ito rin mag-injola sa vehicle protection. Then, yun yung po sa kanyang ulahan, sa mga blank po na, wala mo kayo sa magpapalong na halos mag-injola ng aso na lang yun. Atong makita karon din si sa itong lokasyon pa. Subay pa, o morning, kari natong gig. Inanin ka taas mag-injola ang search ito sa area na apitado, hindi po nga hospital na. Ano po din yun? Mga sabi ni taga 1814. Pati yung damay nga ni hapit na daman na gustuhan mag-injuhan sa taga kaming Chinese Apple Brigade na po din yung gitudla na po balik. O ka na. Gitudla nila. Napas na dyan sa tulip ko lang mga napit na ahe. Sabi yung pa-protection. Ang si Paco sad, napos sila din sa unahan. O, medyo layo na yun. Nagkita, maging gawal na ang ating distance. Ikan sa balay nila ni Mang Parol. Marasulis na sila niya punta. Dito po ba sa may Dito Central. Masigaw ka ng eskulahan sa high school. Siguro na tayo nga nadalan. Pero, mga nag-inamitay ng mga tao. Kaya, sila po nas mga titado. Hindi po nga nakita po nga sino. Hindi po ito, kasi si Magdum Ruby.
0: Hindi
2: nga siya ating dalan. Tayo nag-iagian. Napunay ka dyan, nagiging mga iskin ka. Pero, parang mag-numansya, wala ka tumingin pa. Mga dalan po na ako eh. Higit ka, yung dali-dali pa nga makalusot. Tumingin sa nakita po po na trahedya. Dala, mm-hmm. Aso na lang mag-numansya, wala.
0: Aso na lang, no?
2: At least, arang-arang na ang ato po nga sitwasyon. Kumbasin na si Magdum Ruby po, makita na po ito niya. Ang
0: mga po nga babae. Okay, na ako na diya, na ikuan niya ako, gabi ka sukuro ba sa mga tao niya, na ako na diya ako na naghatag info nga, si Carol, ang tagiya sa balay nga nasunog, o niya, kuhani siya, na ako na diya, nakaitom, sa mga Magnum si Carol, nakaitom, o natulala pa. So, si Magnum Rudy, siguro katapang Magnum Rudy, kanama ka sa school diya, na ako na sa printahan, napit ka nag-print pa. So, mas may siguro nga imong matanaw o ga nakaito mo ko ng kalingko niya kay pagkataan na nga ito o ga sa ilang man nagsugod o sabay na itabo na bay o sabay na itabo ato Hinanarabay mga pasangil nga katukunong na medyo nabuang sa iyang lalaki nga din sa ganahan. Posible mo kuno yung nagsunog tuyo. Agoy na, delikado kayo. Diba? So, amo na magnumro di katapan. Ana, speaker siya. Magnumro di katapan, go ahead.
4: Yes, yes, Magnum Joel, no? Ato yung pangita ngayon si Ma'am Carol. Kada pangutan na to, to ano po daw dito sa bahay doon siyang area, siyang balay.
0: Uy.
4: Mura na tayo nagdakpan na yan eh.
0: Sobrang kailapan mga area ko.
4: Ako na yung pangayuan nung describe siya si Nina kung siya gisuot. Kaya para yun may nabi na to, matataw nga nung diya bagyo daw.
0: Nakakon na sa Kilid High School si Carol, mas Kilid.
4: Natay na istura rin nga residente. Ni padulong na po daw sa iyang panimalay si Ma'am Carol na kapadyama o black.
0: Ah?
4: Oo, wala. Sugatan na siguro na to. Wala na to mabantayan kay wamag yung tapakaila pa. Na ito pag ipapangutan na sa mga kaigsunan na to din rin nga biktima yung taon sunog. Ada pa sila nga nasugatan na ni mo sir. Nibalik na padong dito.
0: Nandun ni itong mag short here. Itong short here. O karangabay. Oh.
4: Oh, atong pangitaon yun na. Balik ta dito sa area. Kaya naado dito si...
0: May ismay lang sa akin ito may nabi. Kaya ilang balay, ilamang balay nagsunog? Nasunog? Nagsunog lagi, dito?
4: Lagi. Oh, matun magyun sa mga residente diri.
0: Oh.
4: Nga sa ilang yung balay nga nagsugod ang mga...
0: Kaya mga nag-info na ito, mga silingan nila nga, kwansab, mga biktima. Nakaitom o blouse. Oh.
4: Oh, ato ninyo pangitaon dyan. Kaya dagang kay tao diri Magnum Joel. Okay ni po na ato mabantayan nga, napos kilid. Nga, nagilingkod po din taon. Kada pangutanan na to, ngayon ragto dito, ito dito. Dito, customer ito.
0: Makita rin na karoon siya, makita rin na.
4: Makita na, tabangan na ito ni.
0: Importante magod nga, kung asa nagsugod ng kalayo, pangutanan ta ang tagiya, kung saan ay tabo, anong niulbo mga kalayo silang balay na bay mga, sumani, saan ay tabo, di ba niya, na bay mga pasangil na nga, katukono yung uyab nga nabuang niya, nga wala na sa iganahe, posible ba kung ito nagsunog?
4: Sige, sige, ato yun ang i-confirm sa iya Magnum Joel, no? Kay, mato palagi dagan yung nakakita, nga sa ilagi daw nagsugod ang mga kalayo, Magnum Joel.
0: Aha. Okay, so, kumusta man diya karon? Wala na makita na itong kwan, wala na. Ande, kwan na, kaning sumala, fire out na ba?
4: So, karon magdamadzail, no, ato ang mabisurbaran, sa ato lang pagtanaw, under control naman. Pero isugutan na ito ang fire out, negative pa, kaya naman po yung mga pabantayan na ito, nga nagpatay-patay pa sa mga kabag, mga baga. Para yun nga, dili na yun yun nga, makulbaan pa nga ito mga kasilinganan dali sa mga katubitaw nga wala pa na sumugan, wala na sumugan, kaya dikit-dikit lagi sa itong ibutya gaya na nga dikit-dikit ang mga panimalay dali. So, sa ito lang makita, observar na ito, sa itong pananaw, medyo under control na ang mga kalayo. Wala na po tayo nakita nga kanang kusog yung mga kalayo, ang itong mabantayan ka rin, mga baga-baga na lang, katong ang ilang last nga balay nga luyo sa balay ni Mr. Cuarto. Kato nga balay, mawin dito ang ilang ibanatan para po niya. Eh, ang luyo yung dito Magnum Joel, ato mo yung gisoblan, disiplinid niya po mga balay.
0: Sus, may nalang ito kayo, nahin mo ito siyang istaper, kaya gula ito, sigurado yun.
4: Kana yun, mayroon yun nga, kanang napular po sa mga itong kapubiruan, kaya taas-taas po ng itong ilang host nga ilagi ko ang maneuver. Kaya para yun sumabot ito ang tatong nga balay pa na last niya ilang itirahan niya. Ang abay po, delikado yun kayo. Ang maong, kinibasig mo na ni.
0: Kana, sumra.
5: Bebe.
0: Si Carol?
5: Ay, ma'am. Ikaw si Ma'am Carol, ma'am? Adili. Para si Carol dito?
0: Arapit.
5: Dito na may gikan, dito dito sa midi na po. Ginado si Carol rin. Oh, pangitaan bigyan na to.
0: Aha.
5: Ha? Sige, pangitaan bigyan na to, Magnum Joel kay.
0: Na si Magnum, Ginunak, ang itong investigator sa Bureau of Protection, basig na inisyal sila nga investigasyon, kalabot ini.
2: Wala pa.
0: Wala pa.
2: Wala pa. Wala pa. Wala pa. Wala pa. Wala pa. Wala pa. Wala pa. Wala pa. Wala pa. Wala pa. Wala pa. Wala pa. Wala pa. Wala pa. Wala pa. Wala pa. Wala pa. Wala pa. Wala pa. Wala pa. Wala pa. Wala pa. Wala pa. Wala pa. Wala pa. Wala pa. Wala pa. Wala pa. Wala pa. Wala pa. Wala pa. Wala pa. Wala pa. Wala pa. Wala pa. Wala pa. Wala pa. Wala pa. Wala pa. Wala pa. Wala pa. Wala pa. Wala pa. Wala pa. Wala pa. Wala pa. Wala pa. Wala pa. Wala pa. Wala pa. Wala pa. Wala pa. Wala pa. Wala pa. Wala pa. Wala pa. Wala pa. Wala pa. Wala pa. Wala pa. Wala pa. Wala pa. Wala pa. Wala pa. Wala pa. Wala pa. Wala pa. Wala pa. Wala pa. Wala pa. katapod na sa kaning operation, Sir Donasco, dinihit ka rin po mo ng mga jawal mga higan sa City Fire District, naghihimo na po dahil sa pag-resuse din sa mga pong area. Kaugan po sa mga investigador po dahil higan na sa atua pong lapasan fire station niya. Napulibad po ng mga fire investigator po na to sa CUFD. Nag-ugment yapon po dahil din sa mga area, sila sa Sir Jacobo. Nag-check po na kung sa baka po mga posible na mga gamit po nila aron nga makakahatag ito sila o rason kung anong nilbo ang kalayo higikan nini nga gitumbog po nga panimalay nila ni Mama Carol Evangelista. Dayo na karon no, kamulo mo ni, tumakita din eh. Kaya sa natong pagitaon po ng nahisudan po nga gingong tima eh po nga mga trahedya. Kaya di man po na kung siya po magnumadyo po na sa atapong mga pamahayag po na nahipot po na din eh. Di man po kaya kamabutan. Kaya naman, kaya lahang na-mention po na din eh. Kung nga biktima, kapag biktima, kaya yaman yung kaniwalay magnumadyo walang kanyang sildanan sa mga sunog. Wala man po na siya ganun po sa mga po nga area at sa pag-ubos kalayo. Kaya nag-ito po siya sa silingan po nga balay. Kaya aron po na makasibat. Ngayon po nga lalaki, yung pihan na naghigugma na ito kaniya. So, sa pangitaan balik si Imam Car, ako nakabalik pa po ka siya dito sa mga kong lokasyon. At balik sa kanya.
0: Aha. Magana na yuta ni Ma'am Carol karon ho. Ang ato la pagtanon la nato kay apartment na sa
2: kanon po sa evacuation center kay naman po na dito siguro po ba nung jowa no ang uba na naghimo na po sa pagpahilo na sila po magamit o nagpahuway kay karon po no go ra ba pud gay sila so ang ato mga ubang mga nabiktima dito man ni paingon po sa ila pong
0: Okay, so at least standby no ato sa check si Magnum Jean Luna sa area bi Magnum Jean Luna Magnum Jean kita ba ni Mas Carol na guard Magnum Jean Luna
2: guys, mismo magdabadhawal na walay Carol na nagpatimaw niya rin magdabadhawal. Mawala, iklaro po na sila akong mga silingan. Kay galing na sila. Ganiha rin din sila din magdabadhawal. Nga mihiho na no sa pag-evacuate.
0: Ilado kay Carol, di ba? Ilado kayo?
2: Ilado mong ginoon siya. Kaya natay gito ng ganina. Nakita ba naman sila? Libot siya niya magdabadhawal. Nga wala matagpan nila na bantay. O niya, galing magdabadhawal no. Duhan din ni ka-evacuation center din ni Duwak Overcourt. Muna nga karon gabaklay pa pagawas sa pagdabadhawal. Kay basin di ay no, nga naari ko sa pick-up, kusunan nila nga ito sa Baya Grip nga bahin. Pero di rin magudulong sa showal, sa kanyang patulong din magudulong showal. Kaya wala ba tayo nakatigdan karon din eh. Nga presensya, niini pong isunan po lugar nga si Carol. Kaya kalino, nakakurag po sila mga silingan. Kaya sila di ang magudulong showal. Mihimo na lang sa pag-evacuate. Pero si Carol, wapag din nila po niya makiti. Mauna nga ilaha po nga. Ikatingadaan kay kasagarabi sa ilang hapon kay nakalahong tayo naging mga para po doon sa pag-evacuate po din po sa area.
0: Oo.
2: Magkakaroon naging mga jawa, wala man tayo namatignan po ng mga gibasol, baka nila po ng mga babae, itawag po lagi sa mga paitabo, kalagi allegedly, sa ilang hapon doon pag nagsugod po rin po sa nasab na sunog. Pero...
0: Mm-hmm. Sige, Brian.
2: Pagkakaroon, ato pang sudla no, ng isa pang covered court kay nakauna to din sa usang covered court. Dila kalimutan pa, sunog.
0: Sa man na sa covered court niya, puno na ang mga, puno na karon sa mga, kwan, biktima sa sunog?
2: Damay, pagkakit kayo sila mga sumasawa niya. Wala tayo ga-intake karon.
0: Wala pa, wala pa.
2: Oh. Wala pa, oo. Nagpadayon sa manggutpod karon no, ang ato pong CSWD no, sa pag-indicate po na din sa area. So pa, wala pa ga-intake din. Wala pa ga-lista sa mga pangalan, sa mga apektado ng mga pamilya. So, bali no, ato nga, subayon dito sa Pigas Gabahin, kay basin di ay nung, sa kong unang covered court, na arito no, na ay ga-intake po dito mag-dumasyawal. So, bali no, karon na, kasagara sa mga tao din mag-dumasyawal.
0: Mm-hmm.
2: Nag-liso na gito fire truck karon no, sa pag-balik sa ilahap mga agi, tungod po lagi, nag-ganti ka illegal parking na plane din mag-dumasyawal.
0: Oh, kanakot na diyan, muna hinundang, anong wala kayo makapenetrate kita itong bumbiro, tungkol ka naga sa kinang parking skilid?
2: Kapila naman nag-iya optional sa RT, mamubalot good gihapon ka lagi. Kasi uh-huh. mga residente, mga good gihapon, you know, pero pangabangganin yun sa kanan. Mm. Mga emergency truck, maraming mga fire truck, oh, sorry na lang gito ng Joel. Kaya usam din ano sa Mando Bia na kung magbaton mo, mo to, magbaton uh-huh. po sa kanan, mangita o kaparkingan.
0: Okay, so anyway, standby lang mo diyan, no, sa inyong area kay magbalita sa ta unya aron nga while nato pa pagkita us Carol paboto nato ang investigador sa resulta initial ng investigasyon og ilabi na sa dugan update kalabo sa sunog nga tabo diha sa San Juan dos sa Lapasan asa ta Cruz dos Lapasan ng ato siyudad nagsugod siya panabana alas 2:45 ginang kadlawon susgay na pila ka oras sa mani so hantog karon ante sa lugar under control na pero di pa ma-consider nga fire out ang nasambit nga sunog karong nga panahon kaya pa'y deklarasyon ang ato madirigenan sa atong Bureau of Fire Protection. Oras, alas sa 5:48.
6: Oras, hatod ganato sa Jugs Commercial.
7: Life Extension Vitamin D3.
8: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
9: Kaya sa Life Extension Vitamin D3. Thank you so much.
7: Life Extension Vitamin D3.
10: At Life Extension Vitamin D3, 1,000 IU para epektibo laban sa mga lifestyle diseases, cancer, diabetes, hypertension, at iba pa. Gawa sa Amerika. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
11: Nangita

0: Plus, Uno Plus. De kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Ang inundan nga no, daghan mog sakit, kay daghan mog kwarta ipalit og daily healthy nga paggaon. Anapay, di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sundo gagani ko ninyo. Ang nag-MyTC ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster MyTC.
2: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. Ang DTX 500 mutabang sa paglimpyo sa imong atay, pinaagi sa pagkuha sa mga toksin sa atong gikaon o ginainom kada adlaw. DTX 500 adunay pinakataas nga urac value, usa ka power antioxidant nga molimpyo sa mga free radicals sa atong dugo nga mao hinungdan sa pagadamin sa atong atay. Sa DTX 500, protektado ka sa delikado nga fatty liver nga kun mapasagdan mao hinungdan sa cirrhosis of the liver or cancer sa atay. Likay ang paghubag sa imong atay, mag DTX 500 na kada adlaw. Ay na dugay pa, mag-DTX 500 na. At DTX 500, mapalit sa mga butika, dini sa kagendioro o Misamis Oriental. Paimod siya usap ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Klinika de Alternativo Medicina Alwina Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Kagendioro. Text or call sa 0985-0132-198 or sa 0991-450-4163.
4: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
2: MyTC Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified MyTC user.
5: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adaw adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan kanunay nga kondisyon tungod sa MyTC. MyTC ang kondisyon gid kini.
2: MyTC, mapalit sa mga butika. DTX 500, ang tubag kontra sa sakit nga diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DTX 500, imo sa the sugar sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DTX 500, garantisa highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala giduyon magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
4: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ka ba nga gadugab? Pirmi ba nga dunay hangin ang imong atiyan? Base na dunay diferensya na ang imong liver, mag-DTX 500 ka na. Ang DTX 500 dunay polycosanol o guban pa nga phytochemicals nga gikan sa extract nga risugar sugar cane. Tamamatunan sa mga pagtuon nga epektibong pang-contract sa mga toksin nga mo'y midaot o miguba sa imong atay. Ay napagdugay pa, mag-DTX 500 ka na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika din sa Kaginoro o Misamis Oriental. Pabudya usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center diya sa Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text o tawag sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
7: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
8: Pre, na ako'y project crew. Nagkinhanla kong pison, bako, bulldozer, og mini dam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
9: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Marie?
8: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitagtarong nga operator. Kung madaot, maglabad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labad sa ulo.
9: Wise jud ka, Marie.
8: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
9: Sa Sigar de Oro, Marie. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
10: Sigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, the Oro Corporation.
11: Life Extension Vitamin D3.
12: I am Rachel Garzola Bersenas and I have anxiety disorder. After 2 months of anxiety, pagising ko na iyak ako. I'm grateful for Life Extension Vitamin D3.
11: Life Extension Vitamin D3.
13: Ang Life Extension Vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors. Advanced formulated, ginawa based on true science. Sigurado epektibo. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
14: I Want, home of Filipino feels and playtime entertainment born for happiness, proudly bring you Will You Fake Marry Me, the romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
15: Pag naasiman ka, akin ka.
14: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
16: Playtime Entertainment. Born for happiness.
17: Playtime Entertainment. Born for happiness.
18: May galing may balita sa mga panglawas. Kanon ay kabang hilantan, sipunon o gubuhon. Sinyalis ka na sa Luyang Immune System. Tumalog Mighty C, usaka alkaline vitamin C nga mupapaskog sa imong immune system. Batok sa flu, bronchitis, pneumonia, o guban pa. Mighty C, your best buddy to fight infection. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available na usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libre nga consultation o senior citizens discount, duaw lamang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod Biyernes, nemutang sa Market City, Agura, Lapasan, Cagendiolo. Text o tawag lamang sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang EV page Klinika di Alternativo CDO.
19: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika di Alternativo logo.

0: Pushiroo for me. Remember, every kain is a blessing, lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
1: Sobrang sulit talaga ng fresh ka tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.
2: Oras, alas 5:57.
3: Oras, hatod ka na to sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy. Kini nga programa, giatod ka ninyo sa DTX 500. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
4: Magnum Morning News. Nagpagkang mga balita, lokal, national, international, sports ug uban pa. Magnum Morning News. Ug karon, ania ang inyong Magnum Newscasters.
2: Alas 5:59, higala kumusta may buntaga na karoon ang uluhan sa itong Magnum Morning News. Oras Magnum Lokal, parayan pa nga gisuta karoon ng hinungdam sa sunog sa Santa Cruz, sa dos barangay Lapasaning Syudad, samtang Magnum Radio, Milusad o Magnum Presyon Tabang, tabang para sa mga biktima sa sunog, diya sa Santa Cruz, dos Lapasaning, atong Dakbayan. Sa ato Magnum National DILJ kumpiyansa nga ilang mapapauli, diri sa nasud, gikan sa Pransya, si Kani Congressman Saldico. Sa ato Magnum International, 25 ka mga tao patay, human masunog ang usa ka cargo ship sa Silakang Bahay sa China. Sa atong Magnum Business Pilipinas, target nga mahimong kasaligan para sa long-term investment. Sa atong Magnum Entertainment, two-time gold medalist Carlos Yulo, mibutyag nga wala sa plano nga iyang imbitahon ang iyang ginikanan kung kastun sila sa social media influencer nga si Chloe San Jose. Sa atong Magnum Sports Gymnast nga si Heidi Garcia o Zachary Nunez, preparado na sa umabot ng 20th Asian Games sa Japan.
4: Magnum Morning News.
2: Mga Exxon, kumusta may buntag na lawad na karon nga Pernas, September 11, 2026. Kini, ang inyong mga tigbalita, Magnum Jewel Jacobo.
5: O Magnum Lani Delgado.
2: O karon sa Italy na sa atong Magnum Lokal. Parayan pa ang gisuta karon sa mga kabumbiroan ang inungdahan sa sunog sa Santa Cruz, dos na pasaning syudad. Karong nga sa Esbuntag, yun na sumikan ang sunog sa balay ni Carol Ayak Kinimitabok sa laing mga dagang panimalay. Gisa na ang fourth alarm sa estado sa sunog tungkol sa sitwasyon sa dagang panimalay. Ato sa balik-balikan, mga ato mga report sa mga kauban. Ato balik-balikan si Magdo Manjal sa sa lay pinakalitis update karon. Magdo Manjal sa sunog diyan sa Santa Cruz, dos, barangay Lapasan. Magdo Manjal, guwahin.
6: Madumagawal na ng mga panahon na pabili ni Apple na naghahimo sa investigasyon ng atong pasanagikan sa Bureau of Fire Protection. Kasi mangyidali-dalo makumanfod mo yung jowal nunot na ginihipo ka na po. So, sudong kami ulbo ka ron din sa mga lokasyon. So, gani man sa ito po nga baga, initial nung baga kaninga update po at wapay mga gihatag po magdumagawal ng mga pulong na ito po taga sa Bureau of Fire Protection nga investigator o sa ilaka po din po magdumagawal nga end no naghahimo naman po sila sa paga ka na yun. Nga kontrolado na po nang nakita po po sa sunog din sa mga upong lokasyon. Makita palik sa itong magdumlayan po ng mga jawal ang area din he nga no, nakapag-hapon at ang mga taga DSP na gaki mo na sa facility tubig. So, dito na tayo mga portion yun po na ginanggan nga makumot dahil talawa nga wala yung dako ngayong pangulubod sa layo. Mga aso na lang niya itong mga matiklan po lang din he. So, doon lang mag-hapon po na ito.
2: Pero wala pa i-fire out nila ha? Wala pa i-fire out? Wala pa.
6: Kakabalo
2: mo nung Joel. Wapat
6: na kabalo. Wapat na ito na kuha
2: gina
6: information. Okay, lapad mo nga nang irehagod. Lagi kayo. Hindi na po niya makaano. Ang naman nga dati ni Hayes, nasa ito pong atubangan na po daw karon, at mga taga-gama, sa ating gila tayo ng ito, ipong investigator. Mabalik po na ito din ni Kenny. Lakos mong ito to. No, yung time din sa ito pong gita matangan. At ito po din po nga pag... sing Kunti Pod, nasa si Ma'am Carol, wapag yapon nasa po nisita. Ang yapon ang presensya, ipangita po yapon siya po ba naman Joel, no? So wapag yapon, ang kanyang mga panahon na din sa ato akong gitay mo tangal, iagi po si Ma'am Carol, nga gino niya, una no, kami adito sa dito sa may kaning kuan, paingin sa kaning High school,
2: oh. Wala siya, Carol, wala.
6: Wala pa na ito, ikita, igapon po.
2: Siguro gawin, ang magiging lugar.
6: Nung oras, o, muna ito, hindi pang itapon. Aron nga, maklaro na ito kung sabi ito yung mga posibleng hinundan ko, no? Sa ihapon din pong, sa pag-ulubod sa ihapon nga, kanibalay, hindi po nga kalayo. Ay, kumingin tayo sa katong, sa ihapon nga, relasyon, kanapon na namadyan na mga nakita po na ito nga makapamatuhod yung katulid mo nga mga lalaki ang mihimo po nung sa pagsunog o sa unay sa kanina pinianan sa iyo hapunin po nga ex-lover kaya din himo magdumadyo nung wala pa po yung nakailap po sa iyo unay matagingos na posible nga
2: katong lalaki nga uyab-uyab si Carol na nakaila ito siya lagi nakaila
6: mga naura magdumadyo yung hilayan din yung mga namay ungal. Pero hindi po na kaila ka di man sa taga-dinsing, yun na taga-provincia man sa Bukidnon, allegedly, ang nahitigitan po nga kaming lalaki, nga gituhan nga po yung responsable, hindi po nga
2: pagkatulog
6: sa mga pinaanan din yung sa may barangay, alapasan pa di ka na din sa may Santa Cruz. Try na to balik ka, di kami to sa Yagubuga, simple din na to siya po nga mga pangutana, sa may update ko, no? Hindi po nga makungasunog. Wala pa man nga, hindi man siguro siya maghatagong stages, so try na to. Sila po nga bahin kumusta ba po no karon kung try out na ba or under control ang ilaha po nga declaration din po nga malayo sa dili sa may barangay lapasan ng atong siyudad mo tanasa sa sila ay sir tayo mo tanan ko si kaning try out na under control po
2: under control pa
6: sige lang ha, at least
2: under control pa gina
6: under control naman din siya kaya kumakita po na ito din eh wala naman po sa mga matigdag po ng angay kids na ikataranta pa sa mga katawahan kaya karon kumakita nakaanam-anam lagi po
2: standby Magnum Magnum Anjay standby ka na si Carol na sa Pon Region ni Magnum Rudy Katapang. Tanan tabi standby sa kay General to ipapangita si Carol kay mga pangutana tago sa bahina itabo sa ilang balay kaganina nganong nasunog Magnum Magnum Rudy Katapang Rudy.
7: Yes sa Magnum Joy Lo live gyapon ta karon
2: sa Pundra gyud sa Pundra.
7: Oo, nasa Pundra gyud na to si Ma'am Carol Gamutan.
2: Gamutan no. Carol Gamutan.
7: Ma'am, mayong buntag pa subo no kay sa nidangat nga nasunog ang imong panimalay. Live na karon sa Magnum Radio. Kauban na to si Magnum Joel Lacobo.
2: Kumutan na rechon sa inyong tabo. Anong nasunog lang balay? Kasi nagsunog.
7: Ma'am, oh. Naspigas niya si Ma'am Carol, Magnum Joel.
2: Hello, Ma'am Carol. Good morning.
8: Good morning, sir.
2: Oo. Dito siguro kay ang sunog, dito gud sa inyong balay nagsugod.
8: Yes, sir.
2: Usa pa inyong tabo, ane?
8: Sir, abini mo, sir, kanang dito man minatulog sa Picas Balay, sa mong silingan, sir.
2: Oo, nga naman.
8: Kanang natruma manggod ko sir sa una sir kanang gaway-away mi sa akong kuan kalibin sir ba
2: kisa yung alas kalibin mo
8: Gilmore Navarro sir
2: Gilmore Navarro
8: Gilmore Navarro
2: Gilmore Navarro taga asa man eh
8: taga Carmen sir Di Castro
2: Di Castro Carmen
8: yes sir.
2: So, sa may tabo, anong dito mo sa laing balay, namoy balay, kanang diyan nagsugod ang kalayo, pero dito mo sa laing balay nga natulog, ano, sa to nga galikay mo?
8: Muna sir, kay natroma manggod ko sir, muna dito may natulog sa among silingan, ila Norma Kainoy. Kana si Norma Kainoy, among silingan sir, na ebidensya yun nga dito, magtulugay ni, kay kahadlok lagi ko sir, sa iya ha.
2: Mm-hmm. Mahadlok ka ni Delmore?
8: Yes, sir.
2: Oh, so kani si Delmore, unsa man siya dugay na mo aning unsa man live in mo?
8: Yes, sir.
2: Oh, so nganong mahadlok man ka?
8: Nagaway-away man gud mi ana sir, nya mura dili siya gusto nga magbulag bitaw mi sir.
2: Oh. Ah, so pero, nagbulag
8: na din. Ha? Sir, wala jud ko nag-pinpoint nga siya ang naghimo. Pero naa man gud nakakita sa tuan mga batan-on sir.
2: Mm.
8: Mga baton-on nga, na ako na yung naglabay o kanangon sa tubi. Mga ikubag nga na ay basura daw, sir. Dito gilabay kay naaman na ibangag-bangag among tiri, sir.
2: Aha. Ah, okay. So, pinabay, kini si Delmor nga Navarro, pinabay edad ni siya?
8: 46, sir.
2: 46. Siya trabaho ni?
8: Barbero na siya, sir.
2: Ha?
8: Barbero.
2: Asan siya nag, asan siya nag-trabaho nga isip barbero?
8: Sa Bulwa na siya, sir, kakuan.
2: Ah, sa Bulwa.
8: Soroy-soroy, Revitaw, sir.
2: Ah, soroy-soroy. Ah, okay, so...
8: Wala ko nag... Sir, wala ko... Wala dyan ko nag-pinpoint, sir, ha? Pero naamang ko'y nakakita nga mga... Mga ulitaw, dire, sir, nga oh. Kanang mga...
2: By the way, kini si Dilmor, kining imo kalibin imo, dugay mo nag-libin, ani?
8: Mga 1 year o 7 months, sir.
2: So, sa inyong pag-libin, diha nagpuyo sa inyong balay?
8: Yes, sir.
2: So, meaning, ang mga tao, nakailan na sa iya diha?
8: Nakailan na sa iya, sir.
2: Ah, okay. So, nailan, ilado na siya diha kay 1 year niya, di man kay dako kininyong balay po. Now, kalos lang mo nag-lagwan, ani, murag nag-away-away, kay murag ingontong na tunay nabi, nga kuan ko no kining magusay nagsiningita tabang murag sigig kagubot ang inyong sulod sa balay tungod ani Delmor.
8: Oh sir, kay namang ko tay kausa sir nga higayon hubog kay siya sir nga oh. Sa mo so ako na trauma ko sir, high blood ba ako sir?
2: Oo. Oh, oh.
8: Nga na trauma ko kapag ayo kay nag anxiety attack na ba ako sir?
2: Aha.
8: Ginerbios na ko sir.
2: Unsa pa siya manapat siya nya og panita magaway mo.
8: Ano manapat sir pero tungod lagi pud sa kuan dito oras na sa gabi, sir. Kakaulaw ko sa
2: silingan. Oo, kay magsingita na siya. Huwag mahubog na.
8: Nagsingita siya nga. Nada ko na ko'y laking. Imbis kay... Wala man jud ko'y laking, sir. Iyarang huna-huna, sir.
2: Oo, so dili ba na siya... Sa mga palahubog, gawas palahubog, di ba na gagamit ng droga ni?
8: Sir, wala man na siya nag... Sa kami pa, sir, wala man na siya nag-inom-inom, sir.
2: Aha.
8: Oo, wala na siya nag-inom-inom. Katong higayon lang, ha, murag nagkalain na bitawmig. Nga dili na ko ganahan sa iya ha.
2: Aha.
8: Kay natruma lagi ko sa iyang ibuhat.
2: Aha. Pero sa diya nga sige mo kaway unya wala ka na ganahin niya nga gusto nimo nga buyan na lang siya. Unsa may mga bahad niya? Pero basta magbahad nga sige kay sunugon ko ninyo balay usab.
8: Wala siya nagbahad sa ko sir pero ma-feel gyud ako sir nga murag lagi something na sa iya ha. Munang dili ko ga katulgan sa mong balay.
2: Ah, okay. Sumurag lahi na. Doon ay plano niya nga di wala ka kay Balo, pero dautan.
8: Oh, wala. Pag ko na sa yun, sir. Muna akong gusto gani, sir, nga kanang... Ako na lang siya abi-abion, bitaw.
2: Mm-hmm. Ah, okay,
8: pero
2: so...
8: Pero naitahin nga.
2: Uh-huh.
8: Kanang dilipod taganahan sa iyang reaksyon kay... Iyan lang kung kontuanan, bitaw, kung mahub... Eh, kung ano maging anang magkasakua. Nga lahi man ka ganang takes... Ako naman na siyang i-block, sir.
2: Aha.
8: Dili na siya katuntak sa kuha sa messenger.
2: So,
8: sa kanang...
2: Aha, so muna itabo na. Pero kanang sitwasyon ka ron, kaya kagabi, dito mo natulog sa inyong higala. So muna, kagabi yung matulog dito? O kagabi ilang?
8: Dugay-dugay po niya nangatulog, sir.
2: Lagi ka na. So muna,
8: nangatulog ito.
2: Pila na mo kadlaw natulog anang imong higala nimo sa silingan?
8: Murag, siguro mga 3 weeks na, sir.
2: Ah, 3 weeks na. Pagkabuntag, pagbuntag, muuli mo dito sa inyong balay.
8: Oh, muuli ni sir.
2: Pero pagkagabi, dito mo matulog.
8: Oh, walay nahibalo, ana, nga nangatulog ni. Instead lang, kato among, kail, among silingan nga, kanang sinorma, kaino, dito, gid, oh, dito, sila rin nakamao.
2: Ah, sila rin nakamao.
8: Ah, yes,
2: okay.
8: Sir.
2: So, doon na may mga nakakita, kay siyempre, kanang silingan sa usa ka tuwig ninyo nga panag-ipon ni mo, aninyo, so normal nga na ilan na siya sa mga silingan kay murag silingan na po nila kay dugay mo managpuyo. So doon ay nakasulti nga kini si Delmor Navarro.
8: Delmor sir, Delmor.
2: Delmor, maoy ilang nakita nga lugar nagsunog.
8: Siguro sir, kay abilin mo sir, kung naan siguro may dito na nga tulog sa balay sir.
2: Apil mo.
8: Apil may kasunog sa akong anak sir kay dili. Dili mahibalaan, sir, kay among kwarto, saba kaayo ang siling pan. Dili yun mahibalaan, kay siminto man.
2: Sirado siya, pero pwede siya nga lugar, sirado yung balay. Pero pwede siya nga makuot-kuot siya, lalo, huwag na isulod ni mo, pwede maitsa sa sulod.
8: Pwede, sir, kay among biranda sa second floor, sir. Open na siya, sir, naka-grills.
2: Aha.
8: Tapos ang kanang ubos, naapot siya, buslot bitaw nga, pwede ra ilabay.
2: Mm-hmm. So bali, inyong balay dahil, duha ka andana, misis?
8: Duha ka andana, sir.
2: Aha. Ah, okay, so kay lagi, no? Kay siya may gitudlo, ano niya, wala na po makita. So, by the way, si Delmor, lugar, sige ba, makita siya sa mga tao nga kabalik-balik niya, pero ikaw din lang ka, wak ka na interes, sumunang galikay-likay ka. Pero sige sa kabalik-balik niya sa inyong, sa imong balay, kaya siya gusto nga buwagan mo siya.
8: Oh, dili siya gusto, sir. Ako kay sir, kay lain naman yun akong pamati bitaw sa iya, ha. Oh. Ako na lang yun kung kuanan, sir, kay daghan kayo nag-advise ako, sir, ba nga, kining palayo na lang din na, unsaon man nga akong anak, nag-eskwila man siya sa liceo.
2: Na anak ni mo sa kabok, babae?
8: Na, sir, o babae niya, dili na po pwede nga, kanang puyo siya sa mua, kay nakaditik na bi ako sa iyang kuan. Mm-hmm. Yang mga nilihukan ba? Naging alaraman na siya, sir. Katabitaw, murag dili na ko. Di na ko ganahan. O, murag lain na siya kuan yun.
2: So murag ang iyan, murag puslan man nga lugar. Di na ko ni mo tagad-tagaron. Imo na ko nga lugar gibuagan. Adi, ato lang takuan ni. Murag panatabla na lang ni. So inala siguro ang dagan. Now, kalusta lang last na kana sa dia, sa inyo.
8: Dugay-dugay naman po, sir. Kaya pero, nagbalin manadig siya sa upol o trabaho.
2: Okay, pero ang mga silingan,
8: pa siya sa bulwa.
2: Makasulte ba ang mga silingan nga gula ka niya, naapod siya. Pwede ba siya may trabaho ni mo, misis?
8: Ay, namaligyan ako kuan, sir. Bag.
2: Maligag bag. So, ama ka mamaligyan sa merkado?
8: Sa bulwa, sir.
2: Bulwa. Okay, so yes, muna nga gula ka niya. So, naapod siya mo, anha? Inanawag yung tabo?
8: Lulapod ko na sayod lagi, sir. Kay liliman ko kanang mahilig bito nga kanang mag-istorya-istorya sa mga silingan. Kay gabi naman ko mo pauli.
2: Mahalagi.
8: Kaya pagkabuntag, busy po ka ayo ko.
2: Oo, mo lagi na kay
8: hikay sa kong kuan.
2: Katingalahan kayo nga sa kadagang kay sa balay diha, dito gin nakapahingon sa, dito gin nagsugod ang sunog sa inyong balay. Unya, wapag itaw. Wapay mga,
8: yes, sir.
2: Wapay lugar, mga nalimta ni mo, ibot nga mga kuan, appliances ka diha sa imong balay. Paglakaw kay kanagabi, mga kakamatulog sa laing balay.
8: Wala man, sir, kay alas 9 man minanghawa sa gabi.
2: Alas 9?
8: Alas 9.
2: Oo. Okay, so alas 9 man nanghawa. So meaning
8: at nakadugay, sir.
2: So ang tanan. Tanan nimo.
8: Ato na mo sa ilang silingan.
2: So tanan nimo mga appliances tanan, lugar na nakuha na unplug siya. Yan natangtang na nimo tanan.
8: Natangtang na tanan, sir.
2: So ikaw mismo, dili ka
8: mo. Dili gid ko kapinpuwin sa tao, pero naay nakakita daw sa iya, ha.
2: Kay ilado man gud siya. So kaya nang sunog bagod. Sa report, no, makita tama na sa oras nga kwa, pero mga quarter to 3, meaning alas 2:45, agasugod ang pagulbos kalayo. Kanang inyong area diya sa inyong balay, na yung mga batanon diya sa magbunta ka?
8: Wala po ko nakahibaw, sir, nga na yung mga batanon. Kailinaw man amo ang dapit.
2: So, pero kung na yung nakaila sa iya, kay lado man na sa diya, niya hayag man yung lugar, di ba? Hayag man diya.
8: Gipasigaan man ako dito ang beranda.
2: Yeah, ang inyong kwan, ang inyong kwan dia, ang inyong dalan, hayag ba og panahon sa gabi?
8: Gipasigaan man ako, sir.
2: Gawa sa imong balay, no? Sa imong balay, kanang sa inyong silinga, kanang inyong dalan dia, hayag ba?
8: Hayag na may suga, sir.
2: Nay suga. So meaning kun ay ta mo agi dia, mailagi nila kinsa?
8: Sir, kay na may silinga na mo karon nga ni istorya nga na sila CCTV, sir. Na ako na ilalaki nga sa likod na mo. Kanang wala po na sa ilog. Tuan, basta kay nakita, sir, nga sa likod daw.
2: Kalagay, kay special ba kasi mambalay nga kung tuyo ang yun.
8: Wala po na sa ilog lagi mam, kay dili pa mahibalaan ang kuan yun. O unsa gid bitaw, kay natara ko diri. Wala pa ko na naka-istorya sa mga tao.
2: So meaning, ikaw, misis, lugar pagkasunog, nidagan ka na lang gikan sa imong silingan kay dito man ka natulog, wala ka kabalo nga ang imong balay dai mo na sunog.
8: Dili, sir, ana, sir. Tahion ko, sir, mga quarter. Alas 2 man siguro to.
2: Alas 2 man sunog, sado.
8: Alas 2 ka fin sa kadlawon. Nahibulong ko, sir, kasi sa second floor man mi natulog. Tanong, nahibulong ko, murag ko ang color sa kurtina pink. Pero nahibulong ko nga ang palibot bitaw, sir. Lahig yun ang color. Hindi pagpanaw na ako, sir. Hala mong balay, nagkalayo na. Dito dapit sa may beranda.
2: Nga naman, oh. Kanang imong gipuyan, di akatoy imong gikatulgan, maklaro, malili din mo imong balay?
8: Oh, malili, sir, kay na may bintana nga dako.
2: Gikan sa imong balay, kanang imong gikatulgan, pila ka balay sa imong agian? Oh, gika balay ni mo ni, pila ka balay na ahiya ma lugar na dito katong gikatulgan ni mo?
8: Oh. Abay ra gid kay ni sir kay.
2: Abay ra kayo, so
8: mi. Gitan siya lang ang agianan, gamay ra agianan, sir.
2: Ah, ma, okay.
8: Pila lang ka. Oh, gamay lang kayo.
2: Oho, so siguro tong tanaw na sa imo nga ni Dilmore nga murag wala na kasi pag-asa ni mo. Tapos lang man, ya, pagtanaw siya nagabiwa may tao. Amora siguro ito ni Tabo nga society na lang siya, kisunog na lang niya.
8: Umot lang lagi si Roo eh.
2: Mm-hmm. So wala gin makita
8: niyo.
2: Oh, was Dilmore, wala makita niyo niya karon.
8: Okay, giblock na manguna ko na si sir. Dili na siya makatawag-tawag sa kuwa.
2: Mm-hmm. Okay, so sige Mrs. no, salamat kayo no. So ang ato lang diha, iklaro na to nga gikan man gid ang sunog sa imong balay. Ug unsa gyud hitabo pero wa man kay naibawan kay wa man sa matulog diha sa silingan man.
8: Oh.
2: Kadaghan ra ba kay sa sunog Mrs. no, murag kapisado. Dula gatos.
8: Atol sa sa raon magdinig lang to ka man mga posible nga siya gyud ang nihuani. Dili pud ko makaingon sir, ay ma'am kay ngano ma'am. Wala man ko kakita. Wala ko kakita pero naay
2: nakasulti.
8: Naay nakakita daw nga mga silingan namo nga mga ulitaw. Siya gyud ang feature siya. Sa pagkakaroon ma'am kayo, wala ba mong ko sila gyud na istorya so dili gyud ko makaistorya sa inyo bitaw. Oh.
9: Good asking mas imposible niya rin yung silingan last dool ila nang nagamang laki di ba?
8: Ay balaan na ma'am kung kinsa dito nakakita sa iya ha kaysa pagkakaroon ma'am libog pa kaya ako muna ma'am nalibog pa ko namurog na gali ko ganina
2: lagi sab ato na sabtan po na
8: kay kung wala lagi ni nang kagagati mo ito'y pinakadugay namong adto niingon ang gani kong anak dili na lang siguro dili lang siguro ta mga tulog pero kaluoy sa Diyos. Kuan ma'am kanang di force gid bitaw ko nga kanang mobilya ko sa mumbalay dapat dili gid unta ko matulog dito kay alas 9 na gid mo gid tay pinakadugay nga kuan among adto dito sa among silingan.
2: Mm-hmm.
10: Diya sa palibot ma'am nabay mga CCTV sa imong mga silingan diya sa posting.
8: Nay isa na mo daw ka silingan kay wala gid pay kasayuran pud kun natil mga CCTV. Kato naka istorya man tong naka yellow ma'am oh nga naa daw.
2: Aha. Oh. May putara na naka-yelo.
8: Murang up.
9: Nasunod na nun.
8: Apil lang sunod.
9: Nasunod
8: man po. Hindi ka tayo narasil ba na apil?
2: Muna may CCTV camera nga direkta sa cellphone. Murikon man na siya.
8: Masunog man magdungdungan.
2: O kung dito sa balay nga ang imong CCTV dito sa imong
9: na... Kung nalitan parehas ka magamahilin kay na makarecord.
2: Kasi gara ka rin na CCTV.
9: O kung dili attach magdungdungan mo na nakapang ganilipod ma-review.
2: Wah, sunog yan
9: po. Ato lang pong klaruhon po na magtatungta ni aging panahon no nga na yung kakamarag digit siya gusto makibulag so na siya marag obsession lugar sa imuha. Nabay mga tendency ma'am sa iyang alleged no obsession sa imo nga sige na siya paniid din na sa imo magdastok na siya sa imo mamuhilundan nga ikaw ni bali nagyo kag tulog
8: ang iya magong mga sinultian ma'am kung wala pa lang to na apil ang akong cellphone kuan kanang lain kay sang sinultian
2: sa mga unsa nga lain
8: unsa nga grabe ka siluson
2: unsa nga lain unsa nga lain nga sultihan unsa dai ang kinahadlok magikapagayo unsa dai ang isulti sa imo kay nalisang ka magipagayo
8: mga istorya sir kanang nako na koy lalaki din ha sa balay oh mo na ang istorya mas kikin sa mga lalaki dito sa bulwa
2: agoy
8: pang silusan niya ako mga customer dito mga Amerikano ambot ay ko nga Ginoo po wala man ko naninda sa bulwa para lang sa laki nang
2: inabuhi ko mabuhi.
8: Para lang makakwarta makakuan sa obligasyon sa akong anak oh
9: kasi mga bahag kay mo ama gibaran kaniya nga naidaw tang buhaton niya
8: usa lang magbahad siya
2: usa nga bahad atong... usa nga bahad patyon ka akong... patyon ta ka sunugon ko ng balay ninyo na saman
8: oh patyon pati na imong lalaki sa tuging una sir nga kanang nag unsa na iya kong gisumbong sa barangay sir.
2: Oh.
8: Ikaduha pa jud.
2: Ano man?
8: Pero wala siya, wala FBI adto eh. Kanang mo lagi na kanang patyon daw siya sa laki nako na ako anak makatawa.
9: Mga
8: siya yung nalisuan? Ma'am, kanang sukad yung adto ma'am nga dili na bitaw nako siya ga kung ano taganog importansya kay gusto siya mumbalik sa mumbalay iko dili na kay dako na kayong kaulaw imong gihatag sa ako public scandal na grabe na akong pagkatawa imo nang yatak-yatakan.
2: Aha.
9: So,
2: wasad sa mo ingon nga, sige, og di ta kapat yun, sunugong kayo yung balay, ana, wala sa mga nga.
8: Wala mabot siya nag-ingon, ana, sir.
2: Ampat,
9: o. Ingon ba, nga, na, kano rin, priso, kanyado? Or, wala po kayo pala, sir, pero wala mo na siya na priso.
2: Mm-hmm.
9: Wala siya na priso, sir.
2: Gusto mo na, ulitaw ganyan siya?
9: Oh, ulitaw na siya, sir. Naman na siya kaligin sa una, sir, pero... kanang nagbulag bitaw sila sir pero, gamay pa ang bata niya.
2: Uh-huh. Pero kini siya palahubog ni nga tao
9: sir sana uban ni sir wala man na wala man, okay lang man na siya sir buutan man po siya sir wala maski ang mga silingan makaingon din na nga wala na siya nagpalit-palit di agiling nun.
2: Mm-hmm.
9: Wala kanang tabang nagyan na siya sa akong panginabuhi.
2: Mm, so bago lang siya lugar oh, kanang galaaway mo magsinggita niya tungod atong nagsugod sa silos ni mo nga doon na kay laing lalaki mo tong dito na dayon.
9: O dito na sir aw maski noon pa na lang dili lang pod ka na ang to answer nga sa nabiton topic sir.
2: O so may laing topic
9: pati sa kanang ingana sa akong pamilya akong anak dili ganahan sa iya.
2: Mm-hmm.
9: Ingana mga gagmay agad nga butang sir iyang gi
2: dibdib niya.
9: Yung gidibdib ba? O, oh. Gidibdib niya, sir.
2: Okay, wag ganahe. So, munang medyo...
9: Oh, makayang gani ko, sir, nga... Nga nung

0: angin sa daghang kay kabalayan diha sa inyong nasangpit nga lugar. Daghang kay kabalay, pastilan, Ginoo.
1: Pero sir, ganina sir, gi-interview man ko sa Bureau of Fire, sir.
0: Oh.
1: Mora to ang interview na mo, kanang gamay ra siya nga kuan bito. Wala to na ko na istorya kay, wala man ko nasayod nga muunay kuan di ay sa mga silingan nga naay nakakita.
0: Uh-huh.
1: So wala koy gina-pinpoint gyud.
0: Uh-huh.
1: Taron ra sa imo, sir.
0: Ah, syempre kay wa man kakakita gyud kay dito man kaspika okay sa tulog, pero ang mga nakakita nga silingan nga naka-LSA mo toy nakatudlo.
1: Lagi sir, eh?
0: Oo. Sige, so anyway, Mrs., salamat kayo, no? So pasubo po nato kay usama kang biktima. Mulagi na nga dapat manubag kinsay mga salan ani kay arson ni siya kung ituyo ka magsunog. Usani ka arson kini siya unya dako kay nga sala kana labi na kay kapin sa mga siro sa sinta o sinta ka mga balay na sunog niya karon sa inyong lugar. Stilan wa damha in town.
1: So ako gid sir, wala gid ni wala tapot ra.
0: Mo aw lagi ang imo tapot lawas kay pag dito tulog pagabunta gubalik man mo na leonta, di ba?
1: Tanan ako mga ID tanen. Amo pang kuan sa yuta. Ay tol sa kuan, tuwa dito na nga sunog apil.
0: Pastila, no?
1: Napitid kayo lagi, sir, eh?
0: Sige, Mrs. Salamat kay Mrs. niya. Pasubo po taon sa mga nasunugan niya.
2: Magdagsyal. At alas, sige. Ang buminsahe po na kung sabay ang ikabiling minsahe para sa iya po nga katong ex. No, basi na minaw ka ron, at least makatag po
0: sa kanawan. Minsahe ni mo. Siya, panawagan ni mo.
1: Delmore, may buntag sa imo, ha? Magpakita ka diri sa amu, sa mua kay. Grabe na imong gil. Grabe yung gihimo sa mga kung tinuod mang galing. Grabe na ito kayo eh. Dagan na kinagbahan sa inyo ha. Parang gihimo maningana. Dili man at makatarungan yung gihimo. Grabe na ito kayo ka.
0: Mm-hmm.
2: Sina po kayo biling ni Sai ma'am sa mga silingan no? Kayo. Ang ginin mo gituyo ni sunog.
1: Hindi, sa mga silingan. Sa sailuan lang yung pod ko kayo. Wala yung pod na ako. Kung wala ganit pod ko, natulog dito sa ilan ng norma. Nalitso na po din sa akong anak. Wala ko nagdahong nga may nga ani.
0: Aha. Okay, so klaro na to, Magnamanji. Ang ngalan na to niya si Delmore Navarro, nga taga Vica Susret Carmen Barbero. Amo ni siya. So kasi nakaila kang Delmore Navarro.
1: Hindi, taga Vicastro din siya.
0: Vicastro, Carmen. Oo.
3: Okay, thank you, Ma'am Carol, ha. Sige yun natin sa Magnum Radio. Yes,
0: ma'am. Uh-huh. Sige, so at least ang ato niya, kay di man tiyaw ni nga sunog, tako ay nga sunog ni, diya sa Santa Cruz dos Lapasan, kay katong ganina sa katong binayon din nila, ningon siya nga, iya lang unahong iyang banabana lang, kapina sa 50. Niya karo kay buntag naman, makita na niya, pilag yun kabok ang nasunog kabalay diya, niya daghang kay sus kaluwis, mga tao yung taon, mapailisod karon, nasunog pagkitaon ng panimalay. Oo. So standby lang mo diya kayron nga kwarto to og dugang pang investigation ato mga Bureau of Fire Protection kay continue sing ato labi na kay naglusad pud og magnum presyon tabang ato nga sibihan para sa mga biktima in town sa sunog diya sa Santa Cruz sa pasaning ato. Standby sa mga kauman diya may gala sa nasambit nga lugar area sa Santa Cruz do sa pasan kunin naitabo ang sunog may gala alas 2 pasalon tag na kaginas kadlawon hangtod karon ato mga kauman to pa rito dili pa maklaro pila ka pamilya. Pila ka gatos ka pamilya, pila ka balay kay gidudan may galang posibleng mabot pag gatos kani mga balay nga nasunog may gala diha sa nasangpit nga lugar. Oras alas 6:28 na.
4: Time check was brought to you by EQ Pants from day 1 to toddler. EQ-tin niyo mo.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa Jetitox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayong kog tumar. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
5: Jetitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
0: Nagala na may balita sa mga panglawas, tagan ang nag-anto sa sakit kaya cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pang balatian tungod sa mga toksin. Ang toksin, usa ka poisonous substance sa gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizer, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics o guban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa mong lawas nga mao ihinungdan sa mong balatian. Aromaangkon ang mayong panglawas. Inumutag adlaw sa G-Dox Plus Herbal Capsule, ang pinakasin.

0: Kako Zoo.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eteri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
1: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
3: Let's go!
4: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy Pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
3: go with the flow.
4: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
3: Charmy!
5: Charmy breathable panty liners for everywhere confidence.

0: C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
2: Magalingin pala ang imo nga ulo.
1: Masami nagkapangihi.
2: Masami ginauhan.
1: Kasi may diabetes ka na.
2: Mag-DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compound.
1: Nga nagapanubo.
2: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
2: Garantisado.
1: DTX 500.
0: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
0: Mabaka sa mga butika.
4: Oras, alas sa 6:31.
5: This time check is brought to you by Caress. Alagang panatag with Caress Adult Diapers.
6: Magnum Morning News.
4: Para sa mga balita may galag karon sa atong Magnum National, kumpiyasa karon si Department of Interior and Local Government kung DILG Secretary John Vic Rimolya. Ngayon lang mapapawalid din sa nasood na gikan sa Pransya si kani Congressman Saldi Cu. Matuman ni Rimolya ang marching order kini. Kani Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga makabalik sa Pilipinas, si Cu at all cost.
7: Hindi kami magkasabay, ibang lakad niya, ibang lakad ko. That's the agenda. That's the agenda. Saldi Cu's agenda. You know the address, you know his house, it's to get it back here. I think so. The truth and the law is behind us. And I think we can conclusively prove that the warrant of arrest is in order. I think in the next 2 weeks, I don't know, coincidence talaga. Boy and I didn't talk about it. But may lakad siya and may lakad ako. But then 2 to 3 different agencies ako sa
8: plan. Yung red notice, magagamitin niyo rin sa kanya?
7: Yes. We hopefully to be issued. It's not been issued yet. So we're going there to make sure that it's issued. That's on my part. That's on law enforcement part. Sa kanya naman, it's on the legislative. Ikausap niya yung... the diplomatic circus. I don't know his nature, the nature is true. I don't know the man. I've never met him. If I did, I don't recall. But I've never had his number. We've never had contact with each other. And we only get in touch with him once he arrested.
4: Ang payag ni DILG Secretary John Vic Rimolya.
9: Gito gyud ni House Deputy Speaker og laon niya na Representative Paulo Ortega de Fifth sa House Ethics Committee nga susihon ang padayon nga pag-absent ni Batanga sa Congressman Leandro Liveste sa Kamara akin ang komento ni Ortega sa pangutana kalabot sa posibleng action sa Kamara nga di representantes sa padayong pag-absent sa kongresista. Mato ni Ortega nga pwedeng muhimo og lakang ang mga komitiba batok ang Liveste kung galing Pacquiao nga makahatag og katko na katinawan sa iyang sunod-sunod nga wala pagtunga sa trabaho. Hisayran nga unang si sa Agosto ning tuiga migawasan nasod si Liveste ug hangtod karon wala pa kini nagpakita sa mga sesyon sa kamera.
10: Ano pag walang paliwanag yung patuloy niya na ano na absent, malamang hindi imposible na magkaroon ng action or recommendation. Kailangan may explanation yung pagka-absent nila. Kung walang paalam at explanation, doon po papasok yun sa ethics.
9: Ang pamahayag ni House Deputy Speaker og La Union na Congressman Paulo Ortega de Fio.
4: Alas 6:34 samtay klaro karon ni Senator Ping Lacson nga dili isyo karon ang pagbiyahe gawa sa nasud sa managsuong sila si Senator Alan Peter Cayetano og Senator Pia Cayetano. Hilalayon sa investigasyon sa Ombudsman og NBI kang Senator Alan Cayetano tungod sa gingong anomalya sa pila ka proyekto sa Taguig. Matod pa ni Lacson nga mahimong isyo lamang kini kung dili mo tambong ang duha ka senador kung magsugod na ang sesyon sa Senado.
11: Hindi naman yung issue as of now, di ba? Si una-una, personal travel, hindi naman kailangan magpaalam nga sa Senate President. So wala pa namang development para pagsuspechahan siya. Actually, ang information na nakuha namin kagabi, yung lakad nila, kasama si Mayor Lani, di ba? Senator Pia. Ang balita nga namin, it has something to do with reproductive health. And even if may related to sa health concerns, well, kasama namin dito, I really, sincerely wish him well. Sana kung mayroong health problems, hindi naman ganun kasi. Intention lang magpahinga from distress no, na nangyayari dito concerning his person pati yung working relationship dito, I think he deserves that.
9: So
11: wag lang siya tutuloy sa front. Sabi ko nga, hindi yan issue as of now. As of the moment, hindi yan issue.
4: Ang payag ni Senator Ping Lacson, alas 6:35 na o gakaroon sa atong Magnum Health Alert. Itutok ang karon sa Department of Health Conduits nga patasan ang efficiency sa healthcare sa nasud. Matuman ni Health Secretary Dr. Edwin Mercado nga nagpadayon ang gobyerno sa pagpalambo sa healthcare sa nasud. Kalakip na nini ang pagpalapad sa serbisyo ubos sa Universal Healthcare Law o mga benepisyong itunol sa PhilHealth. Gyang ko ang merkado ang nanonood sa inflation, misaka usab ang bayronon sa mga healthcare services, ilabi na sa mga pribadong healthcare facilities apan aduna istratehiya niini ang DOH pinagi sa pagka-strategic purchasers.
12: May mga paraan ng pagbabayad na hindi yung tingi-tingi na kada i-deliver na care ay sisingilin tayo, at meron ding mga pagbabayad na kung saan ang ating tinitingnan ay yung ano yung kinahinatnan ng paggagamot sa isang pasyente. Kung maganda, hindi nabibinat yung ating pasyente, humaba ang kanyang buhay, kung halimbawa mang siya ay nag-aagaw buhay o merong malalang sakit, yun po yung pagbabasihan natin ng ating payment para po mas maganda ang resulta at mas nakakakuha po tayo ng mga, kumbaga, pardon the word, parang ang tawag po dyan ay global payment. Mas nakakakuha po tayo ng pakyawan kasi kami nga po ang pinakamalaking purchaser ng healthcare.
4: Ang payag ni DOE kung DOE Secretary Dr. Edwin Mercado. Alasay sa 37 na sa tumag ng multinational sa China, patay ang 25 katao human kini masunog ang usa ka cargo ship sa Silagang Bayan sa China. Subay sa report nga sakay ang 42 ka mga tao sa foreign na flag cargo ship atol sa sunog, bidonggo ang mao nga barko sa shipyard sa Qingdao diyan nga nitabo ang pagulbo sa kalayo. Mabot sab sa kabig tulo ka oras ay nahingpit nga napalong sa mga otoridad ang sunog. Isairan nga ang Ocean Melody usa ka 190 meters nga kitason nga Leviria flag carrier.
9: Sa Bangladesh, moabot sa 1,002 ka mga bata ang nangamatay o kapiga 187,000 ang naghambin sa sakit tungod sa nagkagrabing outbreak sa tipdas sa Bangladesh. Matod sa US Center for Disease Control and Prevention, ang nasangpit nga nasod karon ang adunay pinakadagang nataptala sa tipdas sa tibuok kalibutan. Nag-ukuna, nagsugod ang krisis sa kakulangon sa bakuna tungod sa mga kabaguhan sa palisiya o politikanong kagubot niya itong 2024 o 2025. Taliwala nga 18 milyones ka mga bata ang nakabakunahan sa emergency drive nitong Abril, apan dili mubos sa 4 milyones pagihapon ang wala nabakunahan batok sa tipdas. Dugtong nini, mas naglisod ang mga opisyal kuna ospital tungod sa kadungan nila nga gisolusyonan ang kaso sa dengue sa nasod.
4: Alas 6:39 na karon sa itong Magnum Beses gibutay karon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga target sa Pilipinas nga mahimong kasaligan sa negosyo o manufacturing location para sa long-term investment. Kini ang payag sa Presidente sa 2026 sa Luzon Economic Corridor Investment Forum sa Taguig City. Tumong sa proyekto nga paligunon ang koneksyon sa Subic Bay, Clark, Metro Manila o Batangas. Nagpabiling sentro sab sa komersyo o panalapi sa nasud ang Metro Manila. Samtang importante ang base ang Batangas para sa manufacturing, energy o international trade.
13: This growing interest reflects confidence in the Philippines as a reliable partner and an attractive destination for long-term investment. The corridor brings together areas with distinct but complementary strength. Subic Bay is a strategic maritime and industrial gateway. Clark is emerging as a center for aviation, logistics, technology, and urban development. Metro Manila remains the country's commercial and financial center. Batangas is a major base for manufacturing, energy, and international trade. By connecting these areas more efficiently, we are creating a powerful economic platform for Luzon and the entire country. The LEC is not simply a collection of infrastructure projects. It is our strategy for organizing growth.
4: Ang payag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa mga stong forex rate ng usa ka US dollar nagbalot karon sa 60 pesos 48 centavos Canadian dollar, 45 pesos o 29 centavos ang dollar, 7 pesos o 26 centavos ang Australian dollar, 45 pesos o 15 centavos Taiwan dollar, 1 peso o 98 centavos Korean won, 4 centavos ang euro, 72 pesos o 72 centavos.
9: O karon sa itong Magnum Entertainment. Iangkuhan dito time gold medalist sa Carlos Yulo nga wala siya plano nga imbitahon ang iyang ginikanan sa gayon nga magpakasa sila sa inigugmang si social media influencer Chloe San Jose. Kinihuman na milungtad na sa unong katuig ang ilang relasyon kundi iyan nagpabiling ligo na bisan pa man o naputos sa kontrobersya. Mato ni Yulo nga gusto nila nga ang maong adlaw may tungod lamang sa ilang druwa samtang suportado sab ni Chloe sa disikon na ni Chloe sa desisyon ni Yulo.
14: For me, I think because yung kasal po namin yan. And ako po yung, kami po, relationship po namin. And kami na lang. And mas, ano ba, ayoko ding masira yung moment namin para sa aming dapat dalawa. Ayoko yun, ano eh, ano po ba, mamansyahan pa. And madami na din silang, madami na silang ginawa na pinatawad ko na. And hanggang doon na lang din po. So, hindi po. Yes, gusto ko sa amin lang po yun. And I really wanted to be really full of love and joy kapag nangyari po yun.
15: Yeah. Well, honestly, there... Of course, they're your parents, you know. Yeah. What I think what he's comfortable with, and that would be what I'm comfortable with.
16: You'll respect
15: him. Yeah, yes, yeah. Well, yeah. That wedding day, it will really be about us.
14: Yeah.
15: Whatever the outside people do or the yes do, I think we would just have, we would really have our eyes locked onto each other. So, with or without them, we would have our eyes locked onto each other. So, it wouldn't bother me as much.
9: Ang pamahayag ni two-time gold medalist Carlos Yulo og social media influencer Chloe San Jose.
4: Kuhay mga batasan. Mm-hmm. Imo nang ginikanan mo nag moy nag lugar niabot kas kalibutan tungod nila ni dako ka anto nahimo kang lugar ilado nakakwarta unya ang imong mga ginikanan nga moy nagpadako nimo og nagidukar. Wala ka kana wala ka kaila. Kadi man imbitahon ko no sila ra kuno duha. Wala mga batasan, so mga bad influence sila. Sudigid mayo kwan kay ang imong ginikanan sa unsa kadaotan na ginikanan nimo na siya. Imo kay pag respetuhan imo kay kasal man guna. So dapat ipahibalo kay musulod na pug ka sa pagkaginikanan. So dili mayo nga kwan wa mga bad influence nga klase nga tao, so di dapat tularan kini sila. O ganun sa Magnum Sports, andam na nga magpakita sa pinakaon ng igayon sa ilang abilidad sila si gymnast Hilly Garcia o si Sari Nunez sa mabot ng 20th Asian Games sa Japan. Sakmita ni Garcia ang silver medal. Ngayon nga 33rd SEA Games o target karon nga labuan pa among performance para sa Asia Dakunin upat ka event ang salmutan.
17: I've been just really focusing on this rule of 100. So it's if you spend 100 hours in a year in any discipline, then you will be better than 95% of the world in that discipline. It was really nice having the training camp a couple weeks ago. Just being able to train as a team and just knowing what to expect when we all come into Japan and train together, I think this was a really great.
4: Ang payag ng SEA Games sa silver medalist nga si Hilly Garcia. Mga eksonyo na bata, itong kompleto ni Tales at itong Magno Morning News sa lagarong at laod na karoon ng Biyernes, September 11, 2025, so karoon sa itong headline review. Sa itong Magno Lokal, parayan pa ang isuta karoon sa hinungdan sa sunog sa Santa Cruz, Luz, tapasan na barangay na pasaning syudad. Samtang Magno Radio naglusad karoon sa Magno Operation Tabang, tabang para sa mga nabiktima sa sunog sa Santa Cruz, Luz, barangay na pasaning syudad. Sa itong Magno National DILG, kumpiyansa, nga ilang mapapauli din sa nasud gikan sa Pransya si kani congressman Saldico. Sa ato Magdalen International 25 ka tao patay human masunog ang usa ka cargo ship sa China. Sa ato Magnum Pesos sa Pilipinas target nga mahimong kasaligan para sa long term investment. Sa ato Magnum Entertainment two-time gold medalist Carlos Yulo mibutyaga walay plano nga ilang imbitahon ang girikanan kung kaslon siya sa uban sa social media influencer nga si Chloe San Jose. Sa ato Magnum Sports, gymnast kasi sila si Hilly Diaz o Garcia o si Sir Kung Cesari Nunez preparadora sa umabot 20th Asian Games sa Japan. Mga eksyon, timan lang sa nagawas ng katilingban katawan ng labing gamhanan. Managlay mga atong barugan kum sa katawan ng matuman. Hang turugma, kini ang mga tigbalita Magnum Joel Jacobo.
9: O Magnum Lani Delgado.
4: O ba sa mga news writers, Chingin Tinina o News Manager Elina Corin. Dini lamang sa balita o serbisyo Magnum Radio.
18: Inyong nabati ang Magnum Morning News. Ang turugma, dinhi lamang sa balita o serbisyo Magnum Radio.
4: Oras alas 6:45.
19: Time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
20: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
19: EQ Pants, from day one to toddler, i-continue mo.
16: Life Extension Vitamin D3.
21: Ako po si Antonio Barba. Taas pala yung blood pressure, blood sugar, naabot na ng 350. Pag take ko na po Life Extension Vitamin D3, bumaba na talaga yung sugar ko. Hanggang ngayon, normal nga normal na.
16: Life Extension Vitamin D3.
22: Ang Life Extension Vitamin D3, de kalidad, potent, safe at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
23: Mga higala, kini ang Life Extension Clinic o Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
24: Kumusta mga higala? Mayong adlaw sa tanan, nanginaot ko nga maayo ang imong gibati. Ang programa sa kahimsog nga gihatod kanimo sa Life Extension Medical Clinic o Life Extension Vitamin D3 ang numero uno nga gisaligan niya brand sa Vitamin D3 sa mga medical nga doktor sa Pilipinas, The Science of a Healthier Life.
25: Mag-text sa 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
26: Life Extension, Vitamin D3.
27: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
26: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
24: Mga higala, atong isgutan karon ang usa ka kahimtang sa kahimsog nga naibalan ako nga pamilyar ka og tingali alang sa uban. Kini ang hinungdan nga nawad-an ka usa ka hinungdanon nga taho sa imong kabuhi. Usa kini sa mga nag-unang hinungdan sa kamatayon dili lamang sa Pilipinas kundili sa tibuok kalibutan. Nagiskot kubahin sa breast cancer. Sumala sa 2015 Philippine Cancer Facts and Estimates, ang cancer sa suso mao ang labing kasagaran o ikatulo nga nag-unang hinungdan sa pagkamatay nga may kalabutan sa cancer sa mga Pilipino next to lung and liver cancer. Ang cancer sa suso o sa kasakit din ng mga selula sa suso mutubo nga dili makontrol. Mahimong magsugod kini sa lain-laing bahin sa suso. Lain-laing usab ang mga sintomas niini, gikan sa lump, hangtod sa paghubag, hangtod sa pagbag-o sa panit. Adunay daghang mga cancer sa suso nga walay klaro nga mga sintomas. Adunay sa ka medical nga pagtuon nagihimo bag-o lang sa WebMD Cancer Center kaniadtong Hunyo 10, 2021. Kini nga pagtuon naglambigit sa hapit 4,000 nga mga pasyente. Gibahin sila sa tulo ka level. Kulang sa vitamin D, kulang og igo. Niini nga pagtuon ay bawaan nga ang mga babae nga adunay igo nga levels ng vitamin D. 27% nga dili kaayo mamatay sa bisan unsang hinungdan sa pulo katuig nga pag-follow up og 22% nga dili kaayo mamatay labi na tungod sa cancer sa suso kumpara sa mga babae nga kulang sa vitamin D. Dinhi sa Pilipinas, gipasiugda sa Department of Health ang importansya sa regular nga self-breast exam ug ang critical nga papel sa screening sa sayo nga pag-ila ug pagtambal sa breast cancer.
26: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsa man ang naay mga sakit. Leonida Elangos. Life Extension Vitamin D3.
28: Ako si Leonida Elangos, 68 years old. Akong nabatian sa akong lawas na naay ni tubo nga bukol. Ingon ang doktor nga mahog na kun ni siya sa breast cancer. Nadunggan ako ang Life Extension Vitamin D3. Akong gitistingan ni palit ko. Nawa ang akong bukol po.
26: The number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3.
24: Mga higala, ayaw na pagulat nga mugra abi pa ang sitwasyon. Pinalipdi ang imong kaugalingon gikan sa kanser sa suso. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Syempre, ang among giendorso kanimo maong kinisigurado nga kasaligan og epektibo sa paghatag kanimo sa maayong panglawas. Wala nay mas maayo pa sa Life Extension Vitamin D3 tungod kay girekomenda kini sa mga medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3 na pamatud-an gisulayan og gisaligan og gitipig ganila ang ilang kredibilidad. Life Extension Vitamin D3 usa ka kalidad, potent ug concentrated nga vitamin D3 nga giproduce sa USA kainila nga kumpanya nga Life Extension Foundation sa Florida, USA. Sunod sa kapin sa 40 katuig ang Life Extension Foundation nagpadayon na gisaligan sa tibuok kalibutan.
29: Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines, kana ka na clinical trials ug medical studies. Kung wala ang Life Extension Vitamin D3 na ang kinahanglan nato basihan sa atong gisaligan. Dapat good 1,000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang Life Extension Vitamin D3 ang atong pilion. Kay kinidi kalidad, potent ug standalone Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3. The doctor's recommended Vitamin D3. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
0: Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
1: Magnum Red Alert! Alerto sa balita! Alerto sa serbisyo!
2: Diretso-diretso sa ating mga igsoon kay Dunay na kung sunog nitabo sa Santa Cruz Dos, lapasan ng atong sunod. Din kapidaan ka mga panimalay ang gilabo sa kalayo. Kapidaan sa mga pamilya ang apektado sa nasgutan ng sunog. O karumpana, doon na pamahayag ang inisyal na pamahayag ang investigador sa Bureau of Fire Protection. At tuwan tayo si Magnum Anji Alsado. Magnum Anji!
3: Ginawin na itong evidence kung sunod ba siya sa arson. If mo lagi ang giingon na allegedly na doon ko na yung prior panag-away, pero ato pa nang gi-verify dahil ato pa nang gi upon verification, no, if naagi din tayo mga follow-up na mga na yung mga mudool or mga witnesses na makakita to support the allegation, so then kami sa BFP among iway na uy bugat na and then na ay substantial evidence na atong gunitan, so that's the time na mo
2: pala pamahayag ni mga action sa Bureau of Fire Protection investigator.
3: Nagtanggi sila, bulag-bulag, position na sa may Alagado, sa Ibabaw. Dari ganina sa may Santa Cruz, good. Dahil napunta diri sa may elementary. O kato din may open space dito. Dito, no, kung makita ninyo, ang one good, ang access good, mo'y isa sa agit. Nga nung nalangan good pagpalo nga to ang kalayo. Pero despite sa kaning gamay, lisod na pagtulod, pagmaneuver, no, nakita ninyo ang effort sa ato ang BFP, sa atong mga fire volunteers na maski pag-goot, no, nagpadayon nga po pa-responde kay ang tumunggog tinguha kay para makatabang sa katawan. Sa
5: bilakalan po din atong mga fire truck o alarmas kalayo po sa dumadyo.
3: Sa BFP natay natala na 14. And then, sa mga fire volunteer na sila sa mga SAM, Palco, Limkitkay, OIC, Kagendi or Fire Volunteer, Gama, o ang uban, si Samul.
5: Asa na pagkita ng uban?
3: Dito, no, nagtagya po, no, nagyapun sa Alagar, si Palco, nakita na to, sorry, kabalik-balik.
6: Sir, wala yung fire. Nakasulad
3: yung... Na, si Juan. Na, si...
6: Asa ka, Angel?
3: Dito sa may... Tablon. Tablon. And then, napatay sa si Engine. Asa, check na ako, mama. Dari pa na ako. Para siguro.
2: Anyway, magdumanji, lakbitis ang pinag-importante. Pila ka balay na sunog? Pila ka pamilya apektado? Palihan. 50 ka pamilya.
5: Okay.
2: Houses.
5: Okay.
2: Estimated cost of damage.
5: Balikan
2: medyo ato na masahod ang primero yung pamahayang.
5: Katong
2: nga ato lang
5: i-review ko maubli
3: something
2: million dapat sabat ato lang i-review magdungyo
5: no
2: kay pati mo
3: gitagdungagan
5: og bantak
3: makita nyo
5: tulo na
3: ko sila
5: dari mo gitagdungagan lang din
3: sila
5: sir kagani nga ba pag abot yung unta gid ni alarm sa inyo nakita naka-declare tag first or largo tag second third and so on.
3: Ano largo kita second diretso, no? Second diretso sa considering na ang atuang area is ato na verify as pan high hazard area. So motong grace na mo diretso kay amo nakita usually sa mga balay is made of light materials and then usa pud na consideration na mo ang area. Kay dili gid na mo pas makasulod og muap Moto na, pag-verify na mo na pwede rin din may makaposition takwan sa alagar mo tong na-take advantage na mo kaya gusto namin taas mag-dali rin mo matirahan. So, among, ato lang
7: I'm going to get 3,000 square meters.
3: Ah, wala. Kaluyan sa Ginoo, sir. Wala tayo nakapala na injury and casualty.
2: Specific figure. May automatic na siyang kalikyo siguro. Pila ito magdumili. Tama ba ang nadunggan initially nga 4.5 million pesos? Ang estimated cost of damage.
7: Ito, amount sa
3: 4,500,000 pesos.
7: Sir, ang inyong strategy ka ganiya, sir, no, nag-alirong mo din sa ubo, so dito sa taas, yun, yun ka perspective, no, ang kaning sa mga tao, lain-lain, yun po. Ang inyong nakaunag responde, ang inyong yung high track.
3: Yes po, si Lapasan Fire Station, yung nakauna kay, makita ninyo, doon lagi kayo si Lapasan Fire Station sa area. Mm-hmm. Na narasa sa mga around 100 square, 100 kaning
7: meters
3: gikan sa fire station.
7: Okay. May tawag ka itong 4.5 million sir, kuna na siya tungod na sa kaning mga balay po nga yung gilan tao nga majority po kay daghan no ang mga light materials.
3: Oh, based mo na sa ito ang namugit na ginasunod na katong BFP SOP. Mo nang dilis ni makabuot-buot o magkwanta mi sa estimate damage. Kung nang gasubay gini dito kung samuang discretion kung pila ang square meter na nadami, i-times na mo dito.
7: Okay.
3: Moto sa natay, dere kanisi may...
2: Sa sityon, sitwasyon ni mo magdumaji, magkashoot ba tagbisag usalang kapangutana?
3: Although din ako sa class D fire, no?
7: So class D fire to, sir.
3: Yes po.
2: Pag may class D fire, ano sabot pa sa mga?
7: What's meaning kung class D fire, sir?
3: So, mga old wooden houses and wooden storerooms, makeshift houses, informal settlers, usually made of easily combustible materials.
7: Sir, pwede yun. Ay, nalipangot na si magdumdum sa dumi. Ako lang itawag, sir.
2: Sir, may buntag. May usa lang ko kapangutan. Kalakpit ka nga ang problema ninyong na-encounter access sa area nga nasunugan. O nakita ko sa mga nga sa iyo sa kaudlawon. Medyo na ipagkalisod, may cut-cut mo dito sa usa kahabog nga panir gamit ang inyo mismong hagdan. Areas like this to odd, naana ba mo mapping nga ginahimo nga o kining area, delikado sa sunog, ang access lisod kaayo para ma-advise ang komunidad nga mangitag pamaagi para nga simbako na sunog sa yun ang inyong pag-penetrate. Sir?
3: Yes po, magdumdun, no? So, ang buhatan sa BFP natay programa na o plan ligtas na pamayanan in which can, ang purpose ni magdumdun is to make kaning plating sa ato ang pantabay sa ato mga barangay ba Purok.
2: Mm-hmm.
3: Then kani si Santa Cruz po magdumdum.
2: Oo.
3: Na panato ni na identify nato ni siya as high hazard na area.
2: Tungod
3: okay. Kay tungod sa iyahang accessible kaning mostly sa iyahang mga household kay made of light materials. That's why na og kanang dikit-dikit. So mo nang amo ang gi-kwan na si Santa Cruz is high hazard siya. Sa panahon sa naisunog, no? Pag naisunog ka ng lugar, automatic gina.
2: Automatic nga?
3: Automatic raise na tong alarm in 2 seconds.
2: Okay. After identifying that area nga high hazard, doon na ba mo ipakig-communicate sa mga sa komunidad nga, oy, delikado mo diri sunog, di may makabasta-basta pag-penetrate, pag naisunog. Dapat idadunin nyo niya sa atensyon sa barangay para mapakita ang pamagi. Basic need access sa dalan, pahingan to sa mga komunidad.
3: Moto na katong sa offline ligtas na pamayanan na
2: ito. Okay.
3: Magdumdun,
2: okay.
3: No? Ang purpose ko na ito, food at to sa Uplan Ligtas sa Pamayan, is mag-create taog community fire auxiliary group in which sila ang mga first responder in times na isunog sa ilang lugar.
2: Okay.
3: Kung unsay mga resources na available sa ilang lugar, ilang gamiton. So kung for example, doon sila sa creek, pwede sila mag-bucket relay na karon sa ato kay murag wala man tayo makita na mga tubig or other na kung ano, pwede ka nang pita ganay kung ganina naman ko nakita na nagigapambubo mo to na kung wala tay other sources na magamit, bubo na lang itag tubig mo na mong gina-emphasize sa ilaha.
2: Nakita ra ko ganina sa kataas o habog sa nasgutan nga pader sir, gagamit og hagdan, medyo napagikalisod pag penetrate sa nasgutan nga area. Pipila ka mga fire hot trucks ang firemen ako nakita dito. Medyo ganda yung pag-alisod. Murag na I need para na ko ha. Nga kanabang muhato ang tag-permiso ang tag-iya sa nasgutan nga pader. Nga mahimunta na ay murag a short opening niya ba? Bahalag ilak nila pero panahon sa sunog mabrihan diretso para makadali-dali yun pag sulod ang mga firemen. Kaya kung mismo taon-taon na dito sa nakasulod man ko dito agi sa usag kagamaagianan kilid sa Lapasan Elementary School, nakapenetrate ko pero pagabot na ko dito usap pa lang ka fire hose ang kamulong lugar pasirat o tubig nagikan dito sa luyo sa pader nakamanuber pero medyo na taon-taon sir.
3: Mo na ito ang isa sa mga problema kita ito magdumdun no, ang kanang access grid. That's why na sa among strategic kanina no, mas dool man may makapenetrate dito by using ladder. That's why na kaysa musulod me dito na lagi may nagposisyon ng diretso. Okay,
2: kaya nakita magod na ako nga medyo minus ang pressure sa tubig pag dapat nas kalayo kung pinapaingon nga ito sa kawanangan and then para mahulog pa nga ito sa ngato sa kalayo tungod kay na amagod sa luyo sa panir nga habog pagayo kining sir so manang nagapangutano ka na nga kuan nga kada sa kada ko sa area sa kahabog sa panir siguro basig pwedeng manegotiate sa komunidad ang tagiya sa nasgutan nga area nga mahimo bangagan lang diha para kun si bag-o na sunog sayon mo makapenetrate kay naman sila ay watchman ganina murag na guardia man siguro to kung na istorya ganina sir.
3: Oh no, mas wap maayo gidon ta na siya magdumdum no. So ganina po naka portable entry po ta no, nakabangag kita doon sa may Lapasan High Elementary naka, para makasulod me sa maong area. Kung makita niyo dito na ibangag dito para makasulod ang amo atong responder.
2: Murag na ako nabantayan paggawas na ako nga mura og dapat sa murag gamay nga agianan. Mura na nabangag dito. Anyway, sir, nabrihan ba diretso ang entrance sa Lapasan Elementary School tuod og naabay area nga pwede makasulod dito ang fire truck para makapaduol gyud og mayo sa nasgutan nga kalayo. Nabrihan ba diretso kay ganin ang nangita ko guardiya sa Lapasan Elementary School entrance, wa ko nakita ba? Nagtuo ko nga doon na panginang lalo pinaka gobyerno ng eskulahan nga pwedeng abrihan, sir.
3: So ganun na magdumdun no, pag-responde na ako, pag-abot ako sa area, nisulod ko sa may elementary school. Nakita man ako na may nagwardya dito, babae. Moto na nakasulod po dito mga fire truck and then sa ito mga fire volunteer po naman po.
2: Hana, abri na ang entrance.
3: Kanang pag musulod ka, gina-close din balik sa katong lidig, katong nakabantay ka na babae. Di na ko siya ma-identify as lady guard.
2: Makasulod ba ang fire truck sulod sa campus mismo?
3: Yes po, magdum dyan. Nakita, ginako.
2: Kaya ganina, pag-abot ko, wapak ko nakita ang nakasulod. Motong ang imo mga tao, dirigid mismo, anang usak nakaabay diyan nga space nga na dahil mga motorsiklong mga sikanan siguro. Dito na painganda yun sa likod nga habog kayo ang padir. Dito sila nag-maneuver. Wapak ko nakita nga guardia mismo diyan mismo sa entrance sa nasgutan nga tunghaan. Anyway, so nakasulod ang inyong fire trucks na dayon, painganda nga to sa sulod sa campus sa mga tunghaan o nakapanul dito sa kalayo. Kining sir.
3: Ayos po magdumdum na natay naka-position dito na tropa no og uban sa Cagayan de Oro Fire Volunteer Group no. Ato nakita dito
2: gitu. Okay, po, sir, ang among hinabi nga silingan sa dito dapitan duol sa balay nga nasunog, nagsugot ang kalayo. nagingon nagduda sila nga tinuyo ang sunog kay nag-away ba tong managkalibin kuwa na magkasinabtanay. Usa ni sa mga angulo nga inyong paningkamutan nga ma-establish o kung sa katinood, sir?
3: Ayos po magnumjun, no? So, wala na to gi-discredit ang kanan information no, na nai-allege na panag-away. So, dako po, basihan na basin arson po. Pero, malagi na, no? Naamanggit tayo standard operating procedure on how to investigate. That's okay. Why na dili sagit na mo diretso ma-ingon na arson siya.
2: Mm-hmm.
3: So, okay. Kailangan pa na mo establish ang mga nabagay evidence na mo-support sa allegation nilang ma'am na nada sila ang initial ingon, no, na away na sila, nagpa-barangay. And then, ang ato na lang i-establish kung nabagay nakakita, iyagin ito yun.
2: Okay.
3: Sa katong kalibin ni Ma'am Carolina.
2: Sir, katapos na lang, pasensya ng gamay. Kining sa may labay ng mga dagko ng mga sunog na mga allegation ng arson ninyo nana, napa na-establish to na ito nga tinood yun nga arson?
3: Dagan tagwan, no, magdamdun na ang ingon nila, arson. Pero ang ato mong problema na is, hearsay lang mang good. Walay naka-kwangid ba?
2: Kala among bitaw? Those hearsays, sir, naabay na-establish nga na-confirm ganun nyo nga arson? Naabay?
3: Magdamdun, no, wala gid kitay na build up na arson good, no? Based sa itong hearsay na gihigon na sa mga previous fire incidents, no?
8: Sa inyong AOR lang, sir?
3: Oo, sa among AOR lang na sa lapasan, gusa o gugman. So wala gid kitay
2: okay.
3: Na tala na arson gid siya. Kay ang pag-abot mong gudin mo sa fire scene, ang iyon nito ba na, kung na, nag-away mo na sila, nag-suyop dito, ano ba? Pero, mula gina na, dili ma, as investigator, dili mo kita mutuwa na diretsyo. So, at that time na naib, suffice. Pag wala, kanang anang hearsay, muputin to trash gina siya.
2: Evidence salamat, sir.
8: Okay, salamat kay sir.
2: Magnum, Angie.
8: Eko. Ito ang hilo na isog magdum dyan. Sir, salamat kayo sa itong investigator gikan sa Lapasan Fire Station magdum na dyan. So,
2: ilagigan ko din. Yung full name, palihok?
8: Ang Angelo po magdum dyan.
2: Angelo.
8: Sa isog.
2: Ang hilo maisog. Major?
8: Da isog magdum dyan. Da isog.
2: Major?
8: O2.
2: Fire auto. IF auto.
8: So, okay. Giingon nga evidence-based ang ilaha pong basihan magdumdun sa ilang mga uban nga maingon nga gisunog, nasunog, tungod kaya doon ay mga nagahimo din nila sa kanipagdagot sila pero wala daw po no po yung mga dugang mga evidence ang makahimo kita sa pagpaligon sa mga aligasyon. So, si Ma'am Carol nagahimo man to siya sa pagtambay din niya ito ang tilid sa bato siya naaman siya din higani o
2: nagpahuway
8: po magdumdun. So, papaman po ni Patimaw ang ihapon din pong ex na mo'y giingon na lagi nag himo no sa pag
2: sunog. So, karon magdumanje, totally fire out na ang maong sunog.
8: Balikan magdumdun ako, totally fire out na ba yun?
2: Kaya na may panahon good nga maghatag necessary initial nga resulta sila ng investigation, bisag under control pa lang, wala pa ma-fire out. Magdumanje.
8: Base lang sa nato din yung magdumdun sa sitwasyon, wala kayo tayong mga nakita po yung mga dagko yung mong kalayo. Mga
2: okay.
8: Patapusay naman po karon. So, ato lang nga lataon din yung Bisaya po nga sulat po din.
2: Magdumanji, 6:58 daw, sigur sa info nga to sa nahipos, 6:58 in the morning, declared na nga fire out and isgutan nga sunog. Magdumanji.
8: Okay. Okay. Pero at least na sa karon di na kayta ang mabalaka kaya pag-responde sa mga taga Bureau of Fire Protection
2: okay.
8: Ilaman po nga napunggan magdungyon ng umukuya na papataka dito yun sa may kaning kapalaga kaya na parang portion magdungyon ng kaya dagan parang panimalay babaw pa po nini nga tuol na yun po quarters po na sa itong kapulisan. So at least, wala po nila, may po tayo na dito. Labi na kay, tinguhara ba po na ito sa, tinguhara ba po sa PNP region tayo, magbaguhara ba po ng building. Yan, listen po yung magdungyo ng maangil pa po na sila. So karoon na mga na sunugan na napun sa area ni Magdungyo na Luna, discovered course sa Santa Cruz 2, barangay lapasan ni Ato Siyadad. Lagi ka nito ng area. Kami na ito si Magdungyo 18, Rudy Katapang, huwag si Magdungyo Ramon Balaba, si Miss Magdungyo 120, and si Alasado, sa Balitaog, Sir Pit, Mundum Radio.
2: salamat Magno Manji Alsado, narukad mga igsoon sa Santa Cruz dos Lapasan, Kaginuro, kinamay kalabigitan sa usaka na kong sunog, nga natabo sa uskadlawan, mga alas dos, pasado pa to uskadlawan, sa ko nabantayan, ugo niya dayon mi laboy sa 50 labing minus, 50 ka mga parimay, unya kabitan sa mga pamilya apiktado, sigurado ta nga sobra pa 50, ang kapamilya ang apiktado sa nasgutan nga sunog, ugo niya dayon, gipada pa ng 4.5 milyon pesos ang damyos nga gidulot sa nasgutan nga sunog. Nga natabo sa area nga di mo minus 300 square meters ba to? 300 square meters? 3,000 square meters. Bana-bana nga gilap doon sa netubuan sa nasgutan nga sunog. Ang Magnum Radio, nilusad sa Magnum Operation Tabang, tabang para sa mga biktima sa sunog sa Santa Cruz, Dos, Lapasan, Kaganduro. Mudawat kami o gisan-unsa o mga donations of all kinds. Meaning, may cash o manankas, bisag-unsa nga matang sa donation, basta mapuslan pa sa mga biktima sa nasgutan nga sunog. O niya, pwede ninyo na, kanunin naman ang klaro, pwede ninyo nang idiretso dito sa evac center sa Barangay Lapasan, pwede sa inyong iagi dito sa Magnum Radio. Kung para nimo sayon ang pagdiretso niya na paghatod gato sa evac center, idiretso ayon na pagdudua pa. Importante nga sanong misanong kamo sa mong panawagan nga operasyon tabang para sa mga biktima sa nasgutan nga sunog. Idiretso dito, siguro alamang nga madawat sa hustong tao, gitasan sa pag atiman sa mga donasyon, pagdawat sa mga donasyon alam sa mga biktima. Unya, kung tanaw ninyo, masayon ninyo kay naarakas dool, basing naarakas ubos sa nimutan nga sa Magnum Radio, sayon ninyo nga iagis Magnum Radio, iagis Magnum Radio. Asikwasun, dawato na mo na, asikwasun na mo, upaning kamuta na mo, gabo ka nang matunol nga itong mga biktima sa nasgutan ng sunog sa labing daling panahon. Initially, ang Magnum Radio naka-raise na o 40,000 pesos alang sa mga biktima sa nasgutan ng sunog, 40,000 pesos cash. Sa 40,000 pesos doon ay gikan sa Magnum Operation Tabang nga diin gisuportahan sa pipilata ka mga benefactor mentag madugangan pa kining ginagana sa mga benefactor magdabalin kay maya pra maguni sila sa murag sa pikas lang natong tudlo, no?
4: Oo,
2: ang ginagana, no? Naguna dia si Madam Anonymous, unya dayon engineer nga naa sa gobyerno taga City Hall. Kanunesam na siya ga-pledge o ga-tulog ga-chip-in o ginabang para sa mga biktima o para sa mga nanginaw tabang. And then ang laing 20,000 pesos ang Magnum Radio may chip-in sab o 20,000 pesos alang gapon sa mga biktima sa nasgutan nga sunog kauman na diya sa mga Magnum Express o gang Grabe Gadget Store. O niya din mo dawat pa may dugang pang mga cash o non-cash donations. Manumin ko nga donations of all kinds. Besag on sa mga klases donation, basta mapuslan. Pamintag mapuslan Magnum Marin, panunog kong mention kay ikaw may video anad, labi na sa kahimtang sa mga panimay.
4: Yes, Magnum June, unha katong ang mga ugmahimo, tubig. Usa tubig sa mga gikinahanglan nila karon Magnum June, tubig nga mainom. Kaya ka na tubig nga, pwede raman na, tubig nga mainom, tapos ilahang mga sanina, kay karaghanan ani, wala po yung makuha gyud. Dito din ta sa mga gikinahanglan, hygiene kit, ilabi na sa mga kababayan po Magnum June, hygiene kit, naana diha, apil na siguro diha, apil na din ang mga sabon paligo, katong alcohol, sanitary napkin, sa mga babayi, o kining, apil na po dayon ang underwear Magnum June kay importante gihapon na mga bata og katumang ganing og chinelas og dunay maka donate gyud pag chinelas importante gihapon na Magnum June.
2: Pante.
4: Oh, underwear.
2: Bata pag ko.
4: Oo.
2: Ano tong underwear? No?
4: Underwear o naa na dito og naay bra nga pwede niyo ma share nga kwan pwede na gihapon.
2: Ang ibabaw panty. Sa ibabaw, di ba? Sa
4: tuwa. Oh,
2: underwear gihapon.
4: Underwear gihapon na siya Magnum June. Apil na gihapon siya sa underwear. Kay, oo.
2: Pero mas necessidad ang underwear.
4: Yes, sa ubos.
2: Overwear.
4: Oo.
2: Kaysa overwear.
4: Underwear sa ubos. Pinaka-importante. Yan ang sa underwear sa taas. Orang di, pwede rin na mag... Kiyugpos, kiyugpos na.
2: Kiyugpos, dalang tabon.
4: Oo, pero katong sa ubos, orang lisod to, wala. Ito'y tabon dito Magnum June. So, importante yung mga underwear. Pero, kanapod, siguro siguro og maghatag tag underwear ayo puntong sinuloban na po nato.
2: Oo, kun mahimunta kanto bang gipalit pero kay lawlaw
4: ano, wala gamit
2: wala gamita
4: oh kana lang dili na puntong ginamitan nato kay murag lahi ra pud siya
2: napalit unya dayon medyo piot kayo pilasan na noon
4: oh gamay oh
2: wala gamita
4: masigo oh kana maya na pwede na siya ihatag magdumjun mo na yo sa magikinahanglan o kato pong dunay mga pagkaon din nga sobra-sobra pwede gihapon na ninyong i-donar
2: kung ikaw bakery ka karon na nagiya kag bakery kanya to murag na nice size buntag madres magdumjun nyo magdag
4: pandisal
2: ba
4: oh
2: wala naman to
4: basin yan ang naay malunggay pandisal oh. Diyan na og daghan inyo iha
2: oh unya dayon na kay natigum na nga mga pandisal nga sa taas ka panon wala ka maris magdumjun nyo magdag pandisal
4: usahon na lang imo dito
2: oh niabot na lang mga 2-3 kasako
4: oh
2: dito na ihato dito sa mga nasunugan in town
4: oh
2: yot na lamang no nga makatabang-tabang na unsa ba to nga bakery na limot man ko ha mura man to nga Joseph ang ngalan mura nga Joseph nga ngalan akong gakadunggan basta na mo Joseph ang nisulso ko to mura Miguel pero mura wala naman to sa Miguel mura naabot na pa ba to mura na ako yung dunggan to Miguel po na po yung Miguel ba't kining ako nasa ko una nga mura Joseph na to yung word Joseph nga mura sa kadlawon mura din ba no magdalag but gikasun nagjogging magdala mo pandisal
4: So, ganang sobra-sobra na mo yung mga ika-pandisal. Pikinanglan nila karon magnumjun nga po na sa'yo sa buntag, pandisal.
2: Oo, maningil ta sa marag pila ka simana, pila ka mga adaw, buwan ng wa na siya magdadirig pandisal. Maningil ta nga, asar man to. Tiguma to, pila na kasako. O, dada dito sa mga nasunugan para mapusta nila. Ayaw din sa abo, dito sa nasunugan.
4: Dito sa mga nasunugan, karong mga nasulyan ng ilang tiyan.
2: O niya, kung init pa na, oh, maramuin kong diretsyo sa nasunugan kay init pa. Lami pa na kanon pag init pa. Kaysa buwagi pa dito sa magdumradyo nga mabug na noon na. Matimangan pa na. Joke lang ha. So, mga bisag unsang mapuslan, bisan ka ng mga banig, habol.
4: Kung ano brain nyo diha.
2: Unlan.
4: Pwede.
2: Kantong sana comfort sana
4: comforter
2: comforter class pang class ng comforter eh mahalag wala comforter ay importante no ay ang pinaka importante banig
4: habol mo jo na magdumjon mahalag wala unlan kay pwede ra man ka maglukot-lukot dito pero matulgan nimo banig habol jud magdumjon
2: chinilas nga bisag nagpikas panalitan
4: o bala lang color basta pareha lang walag tuo lang dili mo to pareha wala
2: balag nagpikas ang wala blue ang pikas ang pink ang to yellow. Basta mapuslan pa. Total pag mingon ang tanangan ng pinikas man ka ba, di man pare kulay mo chinilas. Pwede man kami nga style naman ni Ron. style naman ni Karon. So pwede na. So basta mapuslan pa sa mga biktima in town sa Lasgutan nga sul. Kay luoy bentaon pagayo. Na patas crisis karong panahon na. Unya niya patas sa grabe nga kainit. Gidugangan pa gyud sa Hayes gikas Indonesia kay sulog sa Indonesia. Na dubli na triple na labaw pa sa triple. Tungod sa nakong sunog diya mismo sa Barangay Lapasan. So, sobra pa sa hays ang sa gubang karon nga lugar sa ato mga sama biktima sa Lasgutan nga sunog. Muna nga gilusad na mo, gitagang special nga panahon ang ato magdum operasyon tabang, tabang para sa mga biktima sa Lasgutan nga sunog sa Barangay Lapasan, Cagayan de Oro. Ato ang sana ito sa Magdum Jin Luna nga nagkaroon sa Evac Center. Magdum Jin, kumusta niya mga biktima? Magdum Jin Luna. Magdum Jin Luna, kumusta niya?
9: Magdum Jin Luna, kumusta niya? Magdum Jin Luna, kumusta niya? Magdum Jin Luna, kumusta niya? Magdum Jin Luna, Magdum Jin Luna, di nagkaroon ng panahon na bagwa palagi dito dyan po na apag-indig sa titilapod sa mga apektado ni Inibungan Sunog. At yun ay di-andam din na upang mga lamisa para madali yun na makuha ang ilahat ng mga detalye. Tungkol kayo, tanggahan tayo tao karoon din Magdum Jin. Ato ko nga masayaran din na digi kay igo po ng iskutan po nga coverage guard sa ilahang kanan o gagali ito kay kabalakan makaroon tungkol sa lagi kay mas ma-expand sa biyagin niya ang ilahang po nga ang gitaganon kay na po may uban nga naha pa rin sa area so balik rin nga gitagano na atin eh ato nga observeran dako na gani kayo ni Magdama Juno o gagali pero po panahon na po kayo at patayon gapon nagkakapahabot ang daghan din magdumyo na ay mga bata na nagitan sa 1-year-old hanggang sa 3-years-old at kasagara din na tumaobserbaran apektado nini pong tunog at kasagara na po tayo makikita na pagitaron o mga senior citizen nga na po mga matuso po din yung magdumyo na ato pong makita po no nga usap po sa mga galizod po lagi tungkol kay sila'y magamit po no ng mga panginit tubig at magkakaroon kamulong pagit no sa pag
10: Po, okay.
2: Sumagdaman Magdum Jane, kumusta da naabay barangay official na napatimaw dia? Si Kapitan Litlit Uksumer, wag ko siya makita yun na sa Euskadlawan.
10: Wala si Kapitan, pero nakatong barangay administrator nga si Mama Gianara na din po na sa area. So, kali magduma, yun no, hindi mo kong panahuna. Isis mo no, ang nagitahasa na kalabot po lugar ni Inipong naiskutan po nga pag-monitor niya sa area. Good morning, Gaya, barangay administrator Gianara na no. Ano sa bigas niya si Magduma, June Albino, live sa karoon sa Magdum 45 nga programa. Magdum siya hindi ay mong maistorya. Barangay administrator, unsa man itong mga giandam karon ni barangay lapasan nga sa mga apektado po ng mga residente?
11: So una gid no, may buntag sa kanata sa Litig Paminaw. So ubo sa bando ni Kapitan Sulitog Semen no, una gid nga giandam karon sa barangay o ang paghikay no, sa ilang pagkaon nga amahaw kay kwan man ni Kadlawan man ay tabo nga mga around 2:45 AM nga nakamata ko kay duol man gid sa amang sunog. Na lang kabalay amo na dayon sa around 2:45 AM kaya ito karon nagapula paghihapon ng mga bombero sa fire truck. So ato no, ang giandam ni Kapitan karon mao ang pagluto sa itong community kitchen sa ilang pamahaw.
10: Mama, enough ba ang ato ang place sa covered court para ma-accommodate dito na considering nga dako kayo nga space o dagdag ni pamilya ang apektado ang sunog?
11: So kini sa kung diligid na ito nga ma-cater sa usa ka covered court. So siguro hangyoon ni Kapitan Uksumer ang atong Lapasan National High School nga mo'y pinakaduol nga covered court sa atong kuan din.
2: Okay, sir. So, Magdum Jane.
11: Sunod ang likod high school naman ni siya.
2: Okay, Magdum Jane. Ipabot ni sa ato mismong ginabi nga doon na tayo mag-operasyon tabang-tabang para sa mga biktima sa mga sunog. Asa dada ang mga donations kagi announce nato nga pwedeng idiretso na ang mga donation nga sa mga evac center. So asa dada ang mga donation nga pagadaan po sa mga donor?
10: Ken, ako na pong klaro no, nga namin ginusin na mag-operation tabang. So doon na po yung mga gahimo po no, direkta na nga-answer po sa area, dili nag-a-assist sa mong office. At sabag yun, ang final yun nga pwede nila nga ma-antuan yun nga area, nga direkta na nila mahulog ang ilang pong mga hinabang.
11: Okay no, para sa katong gusto ng mga itong hinabang, dinigid mismo sa likod sa Lapasan National High School, morning City of Santa Cruz 2 Covered Court.
2: Okay.
11: Santa Cruz Covered Court, Jodini. Likod jud sa Lapasan National High School.
2: Okay.
10: Nga
2: nung dili dia sa barangay. Oh, by the way.
11: Kasi jud na sa atong kuano, sa kung ang sunog, kung asa ang pinakaduol nga covered court, magin ang may mga evacuation area.
2: Okay. Doon na nami na-raise nga 40,000 pesos gamay pa noon. 40,000 pesos ipalit na mag mga items para sa mga biktima sa lasgutan nga sunog. Unsa ang mga nagunang items nga angay paliton? Magdum Jane.
10: Gamit pinaagi sa ni ini ma'am no. Mga kinanglan gid kay ninyo diri gid ma'am nga ma-priority gid o unta puro paghatak.
11: Kini gid sa ang kinahanglan gid ani number ang pagkaon gid sa pagkaon nga kanang maluto gid nato nga matabangan nato ang barangay sa atong community kitchen kay abi nimo sa kuan manggod no sa guidelines na dunay 3 days lang ginandam. Pero si Kapitan og si Madi magginang siya musugot nga 3 days ra. So usa gid ka semana ang pagpakaon ni ini kay kanang dayo pag manggod sa CSWD gid for 3 days sa gina siya nga pagkaon.
2: Okay.
11: Nga bugad.
2: Okay.
11: Una nga kinahanglan gid ta nga backup gid sa pagkaon. Tubig number 1 gid for tubig ilim noon no. Kung pwede nga individual gid nga kana mga container.
2: So, okay.
11: Usa magina siya nga pangitaon sa katawhan karon din.
2: Okay.
11: Pagkaon gid og tubig. Kapag ka karon karong orasa.
2: Okay. Magdum Jane, salamat kayo kay Donatay takna na oras na sa atong pagsugod sa mga isgutan ng karbuntaga. Anyway, pareho na nga itong magdumurusin tabang. O niya, dayon panikabutan ato nga before mag-noon time. Ato nang tumod ang inisyal ngayon nabang para sa mga biktima sa isgutan ng sunog. Salamat, Magdum Jane.

0: 551-2007, prohibiting all eastbound and westbound POVs and buses with roads extending beyond CDO from entering the city proper, but to proceed to the designated terminals like Agura Terminal for the eastbound POVs and westbound terminal for westbound POVs and POBs. This katong public utility buses, magdumailin. POVs, public utility vehicles. Okay, so mani mga aksyon ang rason nga nung ato sabing tagag pagtagad karong buntaga. Paminaon sa nato pag-una ang atong ginaran nga magnum opinion kalabot ni opinion mabati ninyo ang gikan mismo ni Opol Mayor J. Bago o gikan mismo ni Kunsyal Eric Salcido ang chairman sa Committee on Public Utility sa Konseyo.
1: Magnum opinion. Si Opol Misamis Oriental Mayor Attorney J. Bago o Cagayan de Oro City Councilor Eric Salcedo.
2: Discriminatory man sa Misamis nun, magyapo ng mga Cagayan nun, no?
3: And we don't want to bring this to court or to any other forum. Hindi man pwedeng na mag-iday proseso ngayon sa itong formal, no? Hindi man sa taganahan nga mag-away lang itong daan. Kung sa tinood lang, karang 2007 nga ordinansa, klaro magkaina nga unconstitutional kay na may 2005 nga kaso. Grand Central Terminal versus Jackliner. Ingon dito nga, dili pwede i-monopolize ng terminal-terminal. Naman sila yung mga prangkisa, ang kanina mga sakyanan. So, dili pwede nga basta-basta lang hilabtan kay ang LTFRB mangin ang gabuot ani. Mayingon po din ang lungsod nga, amo mo ni, pero nagya po yung kaso nga, ingon sa LTO versus sa City of Butuan. Local Government Code, ingon dia motorcycle run ang jurisdiction sa isa kalungsod. Dili, labot ang mga panghatagang prangkisa isa kay LTFRB gina siya.
4: Pwede man nila i-question sa korte, constitutional lugar. Kung imong tanawon, mamagin ang proseso. Dili man but sa doon nga kung nag-question ka sa korte at dili na maayo ang vote. Kung dili, to determine kung okay ba niyang ordinansa sa siyudad. Pero the final arbiter, ang korte man yun.
0: Okay, mga action mo ang sentro sa ating sagutanan karong buntaga. Ang pinaka-vote na itong masairan kung ang Section 120 sa Ordinance number 10551-2007 oras abdan nga kabahin ni sa codified o traffic code sa ato nagbayan. Kung ang sige, ang intent, no? Diyan sa pagpalabang, paghimo sa nasgutan ng ordinansa, way back 2007, that is, kila ba? 20 or 21 years ago?
5: 20 or 21 years ago.
0: So, buta ito masarad kung sige pinakanag-unang katuyuan sa nasgutan ng ordinansa. Manang atong buta, may rabi karubuntaga, si Kani Kunsyal, very articulate ni Magdumailin.
5: 19 day, Magdum dyan sa'yo pa ito.
0: Ano ito?
5: 19 years ago.
0: Pakikwento ko na
5: pala. 2007 o 2026 okay. Is 19
0: now,
5: years ago.
0: Kining ato mismong may rabi karubuntaga, ang very articulate o di po malalis nga tadhana po niya mismo City Council hangtod lugar siya nga may biya na sa larangan sa politika nga si Kani Kunsyal Ian Mark Nakaya. Siya mismo nga itong butmay nabi kay siya ang gikabot siya nga author bato or amahan sa naskutan nga ordinansa. Ato may nabi sa Kurbuntaga Kunsyal siya may buntag under kas magrubadyo imong kaoban si Magnum Jun Albino o Magnum Ellen Corrin. May buntag, sir. Kumusta?
6: Mayong buntag, Magnum Jun o Magnum Ellen o sa tanan sa dakbayan sa Cagayan de Oro.
0: Kining Kunsyal, una, i-confirm ko lang, ikaw gyud maoy amahan sa mga ordinansa?
6: Dili ra sa probiso sa katong imong dimension na sa ordinansa Magnum Jun sa tibok traffic code sa dakbayan.
0: Okay. Now, so mas lapad pa ang iya mismong kalambigitan, diya mismo sa nasgutan nga maunga ordinansa. Now, niyantong 2007, sa pagpalabang ninyo, pag-aprobar ninyo sa trafiko, din kabahin, kining Section 120, nga diin nag-prohibit sa tanang eastbound o westbound POVs and POBs with roads extending beyond CDO from entering the city proper, but to proceed sa designated nga mga terminals, unsabay nas inyong unawana na nung panahon na, nga nung nga naagat ninyo kamo nga mapalabang

0: ning maong ordinansa kining konsyal.
1: Salamat sa pangutana, Magnum June. Ug ang kahimtang lugar sa panahon sa 2007 ug sa 2 years before ana, kay duha ka tuig man nga pagtuon lugar sa kaning ordinansa, kay gani nagatupok ko sa Manila City para pagbisita sa ilang unsa ilang traffic code ug sa Makati City pagsusi kung unsa ilang balaod sa trapiko. Ug sa dinhi sa tibuok Mindanao wala pay traffic code bisag usa ka dakbayan nagmugna og masusi sad nimo si Engineer Oclarit na nasya din na sa RTA na ipasiugda nato sa mga consultation sa kadalanan og sa lain-lain nga mga sektor. Ang nahitabo lugar Magnum June nga sa diskusyon nga kung ugaling mga provincial jeepneys og mga buses, shuttles nga gikan sa gawas ipasulod bisag asa kung walay terminal diya sa eastbound nga nabutang lugar din ha sa Agora ug diya sa westbound nabutang din ha sa Bulwa. Kung wala lugar tay terminal la Magnum June, ang mahitabo magsaoy-saoy ug magsuri-suroy ra ni dinhi sa ato sa dakbayan. Ug sa kana nga panahon sa 2007 nag-increase na ang congestion o meaning sa mga sakyanan pang publiko pribado sa kadalanan sa dakbayan nga dugangan pagyud sa mga provincial buses o jeepneys sa sentro o bisag asa kung walay designated bus stop or station magkagubot gyud ang kadalanan labi na kay dagko sa ninga mga sakyanan na magdumjun. So moto bisan gani before 2007 na naman na ang kanang Agora terminal na Magnum June, dugay naman na ang Agora terminal wala pa ang 2007. So muna ang nasulod nato sa ordinansa nga kinahanglan gyud nga nagay bus stop or station nga before mo enter lugar dinhi sa dakbayan, kay dili nato ginaalaw sa una nga panahon ug akong nadunggan sa komentaryo hangtod karon sa mga incumbent officials sa dakbayan sa Cagayan de Oro nahuna-unaan nga dili sa makaturunganon nga ang dakbayan sa Cagayan de Oro mudawat lugar sa mga dagko nga mga sakyanan nga gikan sa gawas sa dakbayan nga magsaoy-saoy suri-suroy dinis dakbayan kinahanglan gid na bus terminal. Bisan gani sa ubang mga gagmay nga mga syudad Magnum June, na may ilang mga bus terminal gyapon.
0: Niadtong panahon na 2007 ang lugar need na gyud niadtong panahon na nga mura og ang kabugat sa kahimtang sa trapiko niadtong panahon na kunitandi karon medyo gyud og mas gaan-gaan pa kaniadto way back 19 years ago kining konsyal kunitandi karon niadtong panahon na naging nesesidad pag-aayo nga dapat ang naiskutan ng mga sakyanan dili mo lahos sa city proper dito mo diretso sa mga designated ng mga terminal.
1: Need ug necessary ang Magnum June gani akong gisulti sa unahan nga ang kanang Agora terminal na diya sa lapasan naana na diya dahan wa pa ang 2007 kung mahinom duman. Gani ang eastbound ug westbound pasabot niya nang gikan sa east gikan sa west adya tanan sa Agora kay wala pa man lugar gid na plaster din ha gid ugayo ang kanang sa Bulwa. So nadya nagkatapok tanan motong ang expansion lugar sa development sa dakbayan. Makita na magin natong economic boom or development din ha sa westbound pasabot bian di Cagayan de Oro River from Kaoswagan pingon dito sa Bulwa Ipunan. Saka na magid ang ekonomiya.
0: So, sabtong nga gitan-aw ninyo, di lang ang kahimtang, actual nga kahimtang sa trapiko niadtong panunat we back 2007, but apil na ang umaabot.
1: Panlantaw.
0: Meaning na anamod daan panlantaw nga years from now, mas mo grabe pa ni nga kahimtang.
1: Oo. Okay. Gani, makita naman ni mo mga infrastruktura, og mga negosyo nga nalugar din na sa Bulwa bisag sa kaning coastal road nga ginatawag ang amo connect sa Agura Terminal pengon din na sa Bulwa, grabe na ang development. So nakita na sa una pa nga panahon na Magnum June. Og dili lang sa kana lugar nga area, ang mismo ang Dakbayan kay bisan sa unang higayon na may paglantaw nga i-metropolize na gid ang Dakbayan being the economic hub din is Northern Mindanao.
0: Na-anticipate na ba ninyo daan ni atong panahon na tuod, Kunsyal, kung unsay epekto ani ngadto sa mga kalungsuran? Ang kunis paminawon ang lokal ng mga opisyal, murag ang concern nila ang yangungo sa riding public, dili ang ga-provide sa maong ride. Murag mas bugat nila ang yangungo sa riding public kadto mga estudyante, mga nagtrabaho, kadto mga dunay pasyente sa ospital, ngagikan ning labi na ning mga silingan ng mga lungsod like Upol and also Taguluan. Gamay may mga lungsod nga pinakaduol sa atong nagbayan kini Konsyal.
1: Sa kadto nga panahon Magnum June, bisag na ang ordinansa, ang mga transport groups nag like for example lang sa Taguluan, Villanueva, gahangi uman nga pwede ba mo extend gikan sa Agura kung madumduman nimo bisan gani gyapon karon, mga van o uban pang mga shuttle gikan dito nga lugar, nakasulod pengon din na sa Limkit Kay area, gay station sila. Giallow sa gyapon na sa gobyerno lokal kay masabtan lugar gyapon nga pwede nga dungguanan kay tungod kay nagkadaghan na sad ang mga buses o provincial vehicles nga gikan sa Bukidnon, gikan sa province of Misamis Oriental nga musulod din na sa Agura. Ang nahitabo ato, giallow sa atong mayor kanhi o karon sa Dakbayan, ang kani mga vans nga gasulod niya sa Limkit Kay. So kung na mga concern ni na pwede sa nagyapon hiskutan siguro sa City Council, sa kang Mayor Rolando Clarex Uy, sa unsay sa bahin sa dini sa Westie or sa Upol o unsa pa maugaling nga gikinahanlan nga hiskutanan. So nahitabo magyapon na Magnum June ay flexibility sa gobyerno lokal sa ilang mga appeals sa kasamtangan, pero kung absolute sa ako lang tan-aw longar Magnum June na without interfering sa huna-huna og mga lihok sa incumbent city councilors o membro sa konseho kay ila naman panahon karon, ang kana siguro nga probiso sa balaod pagkabahin sa mga station sa westbound o eastbound diya sa Agura o sa Bulwa, kinahanglan gid magpabilin. Otherwise, magkagubot ang dugang sa trapiko nga congestion din sa Dakbayan sa sentro sa sulod kung walay regulation. Ang ordinansa sa Magnum June, gimugna para mo regulate, para lugar mo improve ang kinabuhi sa katawhan, dili sa pagpasakit o pagpadugang o kalisod. Pero kung na may mga weighing in ni mo anak pagtimbang-timbang sa mga concern sa katawhan, pero ang kabugaton sa gidya Magnum June kung mudugang og traffic or congestion sa kadalanan, ang economic movement sad mohinay og naay pagtuon anak Magnum June nga kung congested kay ang area, ang ekonomiya sad hinay sad ang liho kay logistics man ang kabahin sa parte sa negosyo Magnum June. So muna siya nga kabugaton sa nga konsiderasyon apil na lugar niya na ang impact sa kung unsa maugaling anaa, kung ugaling madugangan ang naadyas dalan.
0: Sa panglantaw mo, Konsyal, kung ni adtong 2007, kinahanglan nga after aprobahan ang nasgota ordinansa, mapatuma na kini, diha. Mas kinanglanon ba karong panahon nga ipatuman na gyud ang nasgutan ng ordinansa?
1: Mas na worsen man ang traffic karon tungod kay naay sa pribado nga sektor, naay pag-arang sa kinabuhi, nagpalit og sakyanan, nagdugang og sakyanan, mga bagong tubo, nagpalit og dugang og sakyanan, ang mga base sa lugar nato nagdugang og sakyanan, ang population Misaka nagdugang og sakyanan. So Logical sense will tell you Magnum June nga naagi regulation kinahanlan.
0: But para nimo og panalita na ay panginahanglan nga i-modify baka ang naisgutan nga labihan mao ang probiso sa mga ordinansa na sa mga sakop sa kasamtangan nga konsiyo kung makita nila nga dunay panginahanglan.
1: Sakto ka Magnum June, nana sa wisdom sa kanang incumbents karon or naglingkod nga mga kunsyal, vice mayor o sa atong mayor. Gani na mga consultants diya sa RTA himamat nako, sulti sila nga salamat sa imong traffic code nga ikaw ang nangamahan, pero nami nakita nga angay nga improve akong gisulti sa ila sa pagtubag lugar na ako Magnum June. Bisag unsa ordinansa nga napasa sa unang panahon, kinahanglan gyud i-modernize, kinahanglan current. Walay problema sa ako inyo na i-amend, modify or unsa inyong buhaton sa ordinansa nga atong gipangamahan sa unang panahon. So muna akong opinion or personal stand diya sa mga butang sa ordinansa Magnum June, bisag aktibo pa ko sa konseyo sa una. Kung namaw galing mas maayo nga regulatory measure nga mas makapaayo sa kinabuhi sa tao, kung katong mga balaod noon sa unang panahon dili na kinahanglan, walaon. Ako, bisag ako ang nangamahan sa balaod or ordinansa, wala ko'y kuhan ana June kay nasabta na to. Ang mas importante ang kasamtangan o kaugmaon sa dakbayan o sa katawhan.
0: Katapusan na lang, Gonzalo, diyas pagpalabang sa mga ordinansa, ginasconsider ba ang ginaconsider ba ninyo ang lugar impact sa kanagitawag og public welfare, ang unsay mahatag nga kayuhan ngadto sa kinabag-an o sa katawhan mismo, and at the same time ang kung ka ang maunga ordinansa, wala ba makasupak, nasubay ba sa nasunod sa mga ordinansa? Kaya di mo malalais nga na mga balaod nasyonal nga di mahimong pangibabawan sa lokal ng mga balaod sa mas ordinansa. Konsyal.
1: Tanan man agi pang konsidera ang Magnum June, dili lang sa regulatory nga proposal, apil na lugar niya na ang kanang pagtimbang-timbang kung wala ba ni siya nakalapas sa mga balod no national or regulation gikan sa mga ahensya nga national kay subordinate council raman ang mga local government units ang gunian. Pasabot lugar nasabta na namo nga kay being a subordinate kinahanglan di kita maglabaw. That's why every now and then, kung na yung mga proposed ordinance diya sa City Council o di-practice pa mag-iapon na karon, labi na sa una, nga mag-ayok yung legal opinion sa City Legal Office. May pasama na siya sa review sa City Legal Office na legal opinion ana. Og sa among kaugalingon nga pagtuon Magnum June, katulad yung pagbisita nato sa Makati City, sa Manila City, aparte sa ilang mga balaod non traffic. Naipag-review og labaw sa tanan sa imong gisulti ang direction or intention gidana is public welfare.
0: Mga igsoon, ang inyo nabati mo si Kanikonsyal Ian Mark Dacaya og actually, may mga ordinansa na ganun siya, mga ordinansa na itong panahon, naapa siya sa City Council. Usas di kumalimtan, magmalin, kanang clean as you go.
2: Kligo. Na, untod ka ron.
0: Oo, nga, whenever uban ko sa kong pamilya, uban sa kong anak, at itong kananan, musulon, ginasutok na ko permanente. Muna mo yung ko sa kong kauban, nga, maglimpyo ta kay,
2: hipos.
0: Masinas ko siya na kaya sa palibot.
2: Oo, masinakit ang dandari, nagbilintag na ito ang kinananan.
0: Oo, nga, magka-apply ko pa na panalagsa, sa Misamis Oriental, kay pagmatog ng airport, na ikananan diha, titings kitsinit, ginakanaan ko diha panalang sa Magdumailin, na naman nagawa sa Kaganduro, magka-apply pa panalang sa Magdumailin. Manghipos na kay...
2: Madala ni mo.
0: Pero rin na-cover na. Kaya ang mga ordinansa, clean as you go, Magdumailin, naaraman, ang iyang cover dyan na Kaganduro raman.
2: Pero kay naanda ni mo.
0: Kunsyal, salamat kayo sa imong clean as you go o sa ban pa mga ordinansa imong gipalabang imong gibilin sa nagbayad sa Kaganduro. Salamat, sir!
1: Salamat, usab. Magnum June, may Magnum Aylin o sa tanan sa dakbayan ng Kaganduro. May buntag.
0: Inyo naman mga igsoon, si Kani Kunsyal Ian Mark Dacaya. O nga po yung mga panun nga na mo ganun siyang majority leader.
2: Oo.
0: Magdumali, no?
2: Oo.
0: Diya sa konsiyo. Sa among pagbalik, kuman sa panumdumdugat na maiskutanan, doon at agitak na marami, but initially, ang kagamanan sa rakbayan na mugos nga di gapon pasundon sa sentro sa syudad, ang mga dipasahirong sakinaan, gikan sa gawa sa kinduro, bisan pa ug maabot sa korte ang iskutanan. Samtang LTPABI, may pahayag sa kalabot ini, pabuta lamang sa atong pagbalik kuman sa panumdum oras, alas 7:44 sa buntag.
3: Oras hatod kaninyo sa DTX 500.
4: Pre, na ako'y project run. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer, og minidam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
5: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
4: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pagid mangitag tarong nga operator. Kung madaot, maglabad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labad sa ulo.
5: Wise jud ka, Mari.
4: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
5: Sa Sigar di Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new og ang renta barato.
3: Sigar di Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
6: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
0: Ang toxins mo down sa function sa blood cells nga may itigatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa mga cells sa lawas sa tao. Ang pagka-down sa function sa blood cells tungod sa toxins nga may hinungdan sa daghang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease ug uban pa. Wag tanga ang toxins sa mga lawas nga may hinungdan sa mga balatian. Aron maangkon mo ang may palawas, inom at tag-adlaw ug G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
6: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
9: Let's go!
10: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
9: go with the flow.
10: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
9: Charmy
11: breathable panty liners for everywhere confidence.
3: Ang Xavier University, Ateneo de Cagayan Alumni Association Incorporated. Ubos sa pamunuan ni President ug former 3-term City Councilor George Guking, garbo mipadala og labing daghan nga delegasyon sa World Union of Jesuit Alumni 2026 Congress sa Yogyakarta, Indonesia. Kinigisalmutan sa mga delegasyon gikan sa 36 ka mga nasod. Daghang salamat sa kanunay nga pagsalig og suporta Cagayanons. Mabuhay Cagayan de Oro.

0: Uno Plus. Dekalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman, mag-Arrest Adult Diapers na adunay antibiosis para sa pagligay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa Arrest Adult Diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka mapalit sa nagunang tindahan sa dakbayan o tibuok nasod.
2: Arrest, alagang panatag with Arrest Adult Diapers.
3: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain ba ka? Ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
4: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatan unpa ko, taas ang grado sa akong mata.
5: Bili, di ko kaklaro, basta layo. Hasun kayo sa adlaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan akong pananaw, yabi maigmata sa bumtan.
6: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
7: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
8: Nang inahanglan ka ba og materyales para sa imong balay, opisina, tungaan, o bisan unsang construction materials? Bisita sa Oro King MSEP Trading Incorporated. Sila kompleto sa construction hardware, electrical, coco lumber, sand and gravel, painting materials, ug daghan pang uban. Naimutang sila sa 1222nd Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Ug aduna pud sila'y branch sa Carmen, ang Oro Real Marketing. Tawag sa 857-1385. Oro King MSEP Trading Incorporated. Ang tubag sa imong construction needs.
9: Oras alas 7:48.
10: Oras hatud ka nato ni Kagawad Alan Magsayo sa Barangay Tablon, Cagayan de Oro.
11: Magnum 45.
9: Pero ang pagdawat mga eksyon sa mga hilabang all of kinds, bisag unsa nga klase hilabang, cash ban o non-cash ng mga hilabang, alang sa mga biktima sa rekonsunog sa Barangay Lapasan, specifically sa Santa Cruz Duos Lapasan, Cagiduro, medyo kilidra sa bukid nga naimutangan sa Campo Lagar, ubos-ubos dia, likod sabdayon sa Lapasan Elementary School. Going to direction mo, going to Gusa, nasa right side. Medyo after na sa kanaagyanan pasak hanggang to sa Campo Lagar. Dunay gibadapan ang 50 ka mga panimaay ang gilamoy sa kalayo. Sobra pa sa mga ginaganon sa mga pamilya kapiktado sa nasgutan nga sunog pabot ang update kalabot ini. Unya mukabat sa 4.5 million pesos ang damyos gigdulot sa nasgutan nga sunog. O unya dayon ang Magnum Radio naka-waste pa lang o 40,500 pesos ning parahuna. Dunay gikan sa Magnum Operation Tabang 20,000 pesos among geolocate. Onya ang Magnum Radio, Magnum Express o Guapi Gadget Stores nag-allocate sa mag 20,000 pesos. And then si Engineer Arnolfo Magadan nasunugan sa Mnesia Kinato Magnumarin nag-donate sa nag-trade o 500 pesos. That is why doon tayo total karon nga 40,500 pesos. Gi-activate na namo gi-mobilize na nato karon ang Magnum Operation Tabang para mag-andam sa tanan kaysa yun nato pagpalit ang mga items para sa mga biktima sa nasgutan nga sunog o target nato on or before 11 o'clock karong adlawa ma-deliver na ang initial nga duration gikan kaninyo para mapahimod sana sa mga biktima sa nasgutan nga sunog. Ang inyong hinabang pwede ninyong idiretso dito sa Evac Center sa Lapasan, pwede sab gayagi diris Magnum Radio. Depende na lang na kung asa ka mo komportable or asa ang sayon para kaninyo. Sa ato pagparayon, atong gitak na mirabi ang majority for leader sa konseho nga si Consul Edgar Cabanlas kay gawas nga di abogado, karaan na sabi niya sa konseho, basig na abdan na niya katong 2007 Magnum Island nga diin giskutan ang pag-aprobar sa traffic code na itong parahuna. Nga diin ang Section 20, ang controversial nga Section 120. Section 120 sa Ordinance Number 10551 2007 nga nag-prohibit sa tanan ng mga eastbound and westbound POVs and POBs nga with roads extending beyond CDO from entering the city proper. Imbis dito na moderetso ng mga designated ng mga terminal, mauni ang naging isgutanan karon o video may mga nabisko. Apil na ang kagamanan sa Opol Misamis Hurtal sa pagpangulo ni Mayor J. Bago nga matod pa niya walay insaktong pagtuon wag ganit magamit siya insakto. But,
12: walay konsultasyon.
9: Walay pagtuon, walay konsultasyon, discriminatory, unconstitutional. And as good as nga ordinansa. Na-speakers linya si Consul Igor Kamandas. Consul, may buntag, sir.
13: May buntag, Magnum Aileen. Sa itong mga kaigsunan sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Sa mga silingan ng mga kaluksuran sa Misamis Oriental.
9: Pagsugod pa lang ni mo, nagagaming katawa, imo mismong ako na dunggan, dito ba sa ningin kong karaan na diya sa City Council or dito sa gilakpitan kong walay pagtuon, walay consultation, discriminatory, o unconstitutional, Consul?
13: Dito sa pagkakaraan, Consul. Kaya maklaro atong idadana, magnugyon.
9: So sure, nanganabtan ginimuning na isgutan ng ordinance sa 2007? Consul, sa din ka kinigisgutan?
13: Nabtan ka lang. Murag nabtan ko. Last term ko, mantingali ka na.
9: Okay. Okay.
13: Kahit 1998 mo ko nagsugod, pagka-consul.
9: Mm-hmm.
13: You had 3 years, 2002. Another 3 years, 2005. So last term, 2007, murag nabtan, tingali na ko na.
9: So, sumatutal, ang edad mo karon no mention na lang. Dirita sa may tugod, whether doon na may pagtuon, doon na consultation, discriminatory ba kini, wa ba ni makasupak o nakasupak ba ni sa atong batakang balaod? Kining yun, sir, isip maoy usas mga naguna sa paghisgot sa nasgot ang ordinansa o sa kaabugado, nga di basta-basta. Usay mong reaksyon to? Wa ba ni mahasubay? Labas na talan sa ato mismong mga balaod, labi na sa ato matakang balaod, ang nasgot ang ordinansa?
13: Magdumyo na nakita ko ang gibati taon sa atong mayor sa Upol. Igalat naman na sa dugay ng panahon.
9: Abogado, sir.
13: Siyempre, ang iyang naasayang kasingkasingya, ang kwanman, ang kahimtang, ang nahitabo karon sa mga iyang mga katawhan. Desupol nga, kining musulod sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, nga masakay sa mga PUG, kining public utility vehicles.
9: Mm.
13: Pero na nga issue sa walay konsultasyon, walay pagtuon, sa kana nga balaod tingali sa 2007, dili man tingali kana mapasar kung walay mga rekomendasyon niya na gikan sa mga relevant ng mga agencies, sama sa RTA, sa city engineers o sa uban pang mga departamento sa syudad na nahilambigit sa pagpreparar kung sa'y maing buhaton para nga dunay kahapsay sulod sa Dakbayan na ang kahapsay sa trafiko para sa convenience sa mga tao, dili lang sa mga tao sa Cagayan nga taga Cagayan, kundi convenience usab sa mga tao nga musulod sa Cagayan de Oro. Nakanay pagtuon Magnum Jun, naay rekomendasyon og wala man na nato giingon diha nga dili makasulod ang mga tao. Ang sakyanan raman nga di makasulod tungod lagi kay naamay katungod ang atong Dakbayan sa pag-regulate sa traffic within the city, within the boundary of the city. O makasulod man sila ang mga taga-Upol, makasulod man ang mga sakinan, mga PUG gikan sa Upol, o tanan mga PUG gikan sa west, sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, o sa east sa Cagayan de Oro. Ang limitasyon lang, taman na gid sila sa terminal. Pagkabot nimo sa terminal, dawaton sila sa kining mga PUGs nga nag-operate within the city of Cagayan de Oro. Lugar Magnum Jun, kini karong gihimo sa atong syudad nga paglimit sa access pagsulod sa sulod sa sentro sa Cagayan de Oro sa mga outside nga mga PUGs. Mura mag sa nadunggan ko ni Councilor Eric Salcedo, kuan kini siya, murag dry run kini siya, murag trial pa ni test, is just a test.
9: Oo.
13: Or trial, tanawon kung unsa ang epekto ni ini.
9: Mm-hmm.
13: Gani, kanya ito sa akong, sige man ni kabalik-balik na issue, Nadunduman ba ni mo magdumdum nga doon na kita eastbound terminal diya sa Lugusa?
12: Oh, madumduman ganun mo. Madumduman ganun mo. Mas madumduman pa ako eh.
13: Oo. And then, doon ay problema.
12: Oo.
13: O, di ki-transfer kini diya sa Agora.
12: Oo.
13: O, now, ang tuyo niya na nga lagi ang mga sakinan sa gawas sa boundaries kagayang di Oro, di makasulod. Tama na sila sa terminal. Pero, ang ako personally, personally sa ako, na itong mga panahon na, ako nakita nga, pwede tingali nga, ay ipasulod ang mga sa sintro sa dakbayan sa kagayang di Oro. Kining, duol kaayo nga mga munisipyo. For example, kining Taguluan. Villanueva.
12: Mm.
13: Kay kasagara mga gudana nila, mga bata diha nag-eskwela